93.9 IFM, mapugan pa ni mapugan pang holiday karon doon. Pwedeng kadiskuhan ang mga kadalanan karon, makabayle gitas kadalanan doon. Sa mga nagbiyahe karon, di lang po magpalabi, di mo kumpiyansa, kay hawan ang dan, pwedeng kadiskuhan. Importante nga magbatngon ta ninyo kay sus ang mga disgrasya sa mga kadalanan karon, mga idol. Importante gud nga maka kanabang sumapa, di magud malikay ng disgrasya, pero aduna tay mga pamaagi para nga makapangandam ta. Nahiram magud nga dubli nga kanabitaw nga dubli amping ta pinaagi sa pagmonitor sa atong sakyan. Ano nga importante sa pagmonitor pod sa nagdrive, no? Kung kahibaw kang pulaw ka dira, ikapoy hago, no? Or ka nang kulang kastulog, aw, syempre, importante nga na, ganyan igong pahuway ang nag-drive ay doon, ha? Sa itong mga konduktor, mga drivers, nasa mga PUVs, amping-amping, ayaw sa balita sa buntag na mga idol on a holiday Wednesday, Feast of Sacrifice karon. Idil Adha, mga idol, hinungdan sa mga celebration o holiday karong adlawa. Petsa 27, regular holiday ni, so double pay ni doon. No, may nalang pandungag kay Krisis Rabaron. Standby mo dira ha, kaya nga itong headlines sa itong mga balita karong buntaga atong tagaag pagtagaag. Eh, syempre, atong bugno sa bubugma kung naang babae speakers linya. Ang ato ang mga detalya sa itong headlines sa diskusyon ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Standby na mo dira mga idol, kaya daghang kahit ang mga importanteng hisgutanan karong buntaga. Alas 8:18 na ko ba ng Team Bubugma, Idol Boy King Maria Bia, yours truly, Idol Mikey. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day! Ana, nag-suroy-suroy na sa Idol Day. Kauban iyahang, iyahang bit-bit, iyahang suot, iyahang gwapo sa kaayong ID. Oh. Asa naman mo dapitaro na Idol B? Patanganan na to siya mga idol. Basta palanugalan na yung mga nakiring radyo sa inyo ha, mga lugar. Na basta masakpan mo maminaw, makahilamos yun mo pa-premium. Unya makan New Town! Karong weekend, idol. Sabado, Domingo, kita-kitsta. Kauban po na to ang Nescafe, mga idol. At tanginin nyo ang detalye kabahin ining mong event. Of course, mga idol, subay kini sa Bicon event. Bicon 2026. Nga pagahimuon na karoon na ginang umaabot nga weekend. Kita-kits, kita-kits! Idol, standby! Oras sa IFM, alas 8:19 na.

0: Idol, atong oras sa IFM.
1: Alas 8.21 na.
0: Eid Mubarak, Idol Mikey. Mabuhi ang atong mga kaigsaunang Muslim alang sa Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice. Umiya, regular holiday karon si Radio Man Jane Galliardo, kauban ang IFM and DYHP team, si Idol Tweety ni Susie sa kahimtang diri sa May Plaza Independencia, no? Gumikan sa panag pundok sa tumakigsunang Muslim alang sa Eid al-Adha karong adlaw, mm-hmm, or the Feast of Sacrifice.
1: Daghan ubay-ubay ni mga kalihukan karong adlaw, Idol Buiki, in fact, ang community diri ni sa May
0: Plaza
1: Independencia, no? Kay pipila man ka series of activities sa paghimuon karong adlaw, Idol Buiki.
0: Ato ang paminahon sa Radio Man Jane, straight to the point diri sa IFM.
2: Pambutang diri ng mga tenta kay kung ugaling namang yung mga bata din ni daghan na Sr. Rufila.
3: So, unsa man oras sa iyo dai kay kasama man Jane, unsa man oras sa nasugod og pagampo?
2: Alas 7 sa buntag kasama ang Sr. Rufila. Dali ra po nang human ra pod kay di pa lang gidugay pod na human. Mo na nga ato ang nakita sa video karon na Sr. Rufila kay nagkuana ni ato ang mga kaigsoonang Muslim. Nag-iya-iya na pod sila tapo. Dunay mga bata din ni kay namay nag-sponsor nila og ice cream. So, mao ang ilang gilinyahan po sa mga bata. Doon ay uban po diri ato ni Rufil na nagtapok na ang isig pamilya kay nangaon po ato ni Rufil. Kay after aning ilahang morning prayer ato ni Rufil, kay ipahigayon na nila ang pag-ihaw o baka-bakaha or kanang kanding ato ni Rufil. Isip po na subay po sa ilahang pag-celebrar na ining maong kapistahan. So, maunang ang ubang pamilya ato ni Rufil, kay ang uban ni Uli sa ilahang balay, tungod kay doon na po'y nagpaabot na pamilya. At ang matod pa sa ilahang executive director na until 11 p.m. ni sila din ni ato ni Rufil. Una pa po ni sila kahilukan ugma hangtod sa Biyernes po. So, magtapok-tapok po ni sila din ni. Ipahigayon gihapon nila ilang panag-iusa o pag-ampo po ato ni Rufil. So far, malinawon kaayo ang ilahang ipahigayon ng Eid al-Adha ato ni Rufil. Dahil doon na tayo mga kapulisan din ni nga naglibot po sa maong lugar para po napabilin ang kahapsay. But matod sa ilahang executive director na atong nakahinabi kaganiha ato ni Rufil, wala ra sila'y mga challenges nga naagian tungod kay malinawon ra kaayo ang pagpahigayon po nila sa maong kalihukan. So, sa pagkakaroon, dili na kaayod ang ato ang makita din hi. Ang uban kay mga nagpa-picture na lang po dati ni Rufil. Kaganiha, itong nabdan dari kay mapang ilang pag-ampo, munang napuno dito sa ato mga video sa ganiha ang gipang send ato ni Rufil. Bakar, mahuma naman, nag-iya-iya naman po de. O lakaw ang ato ang mga kaigsuunang Muslim, maunang medyo nahawan-hawan na po dito da kita. Gawas sa ato ang Cebu City Mayor o Vice Mayor, na po din niya nga ito ang Cebu City Councilor na silang Paul Labrato ni Rufil o silang Harold Go, na po din ni pakita po sila o suporta sa ato ang mga kaigsunang Muslim.

0: gihapon kaayo ang ato na sinabi dinhi padayon gihapon ug malampuson gihapon nila nga gitahayo na ang kining ilahang kalihukan nga mao ang Idel Adha Attorney Rufila. But so far wala ra sa tay nakita nga mga kasikat or mga baki nga nahitabo dinhi sa ato ang palibot. Mao na overall sa ilahang kalihukan Attorney Rufila nga malinaw no website na pasalamat po da ang ilahang executive director nga ni cooperate ra po ang ilahang mga kaigsoonan ang ilahang mga sakop Attorney Rufila nga mapahigayo ni nga malampuso na. So kutob pa ni sa Biyernes ang ilahang celebration po Attorney Rufila daghan pa kasi lang kalihukan sa igawas din sa Plaza Independencia diri gira pinakadako nga area nga ilahang tapukanan na Attorney Rufila around 80% sa ilahang community diri gid sila mag-abot sa may Plaza Independencia daw na may mga laing lugar nga nagpahigayon po or nag-celebrate po ni ining maong kalihukan na Tenerfield. Doon na po din na sa Kapitolyo na to. But so far, mao din yung pinakada po din niya. Kasagaran, ang ato ang mga Muslim nga kaigsuunan kaya tagadiri na po din sa Cebu City ang naakaroon din hi. Pero, nangutahan na po dahil na abakahay outside Cebu, doon ay mga pitila at Tenerfield na nigayo po din hi outside Cebu nga naapod karoon din hi. But so far, ang pinakadaghanan mga Cebuano at Cebuana nga mga kaigsuunan natong Muslim at ni Rufila. But mauna ang ato ang nakuha diri nga update so by nining pagselebrar sa Idil Adha sa ato ang mga kaigsuunan ng Muslim dinhin mismo sa may Plaza Independencia ni Dakbayan sa Cebu. Kauban ako sa itong Warman Patrol at ang speed pilot Rajman George si Kuya. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo DYHP. Tata, Warman.
1: Salamat Jane Galliardo sa imong report.
2: Straight to the point.
1: Sa ato pabalik, may galitong iskuta na ang mga panghitabo sa Senado human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:26 na.

0: 93.9
1: IFM Balita
2: sa Buntag.
3: Headlines karon.
4: IFM Balita.
5: Pizza 27 na sa buwan sa Mayo 2026. Adlaw karon nga Miyerkules, regular holiday gumikan sa Idil Adha.
6: Nga giobserbar. Feast of sacrifice.
5: Feast of sacrifice giobserbar sa tumaka isuna ang Muslim Mayki, nagapundok gani roon sa lain-laing lugar sa nasod lakip na diha sa may
6: Kanabang.
5: Oo, no. Niya ato ang sundan kay para kanila dako kayo kini nga kasaulugan.
4: IFM.
5: Arita sa uluhang tudling sa mga balita karong buntaga.
6: Alang sa ato mga balitang lokal. Kapitulyo planong mag-establishar og rehab facility sa lungsod sa Pinamungahan.
5: Samtang sa laing balitang lokal. Ariyo na ta sa balitang sports or sa balitang negosyo, kuwang supply sa kuryente hinungdan sa rotational brownouts.
6: Samtang sa balitang paugnat sa kusog, New York Knicks sulod na sa NBA Finals sumag-sweep ang Cleveland Cavaliers.
5: Alang sa ato ang balitang abroad, the chemical tank miulbo sa Washington sa Estados Unidos, sa siyam kataw angol ug anaa sa critical nga kondisyon.
6: Samtang sa balitang entertainment, inilang actress balik dating na taliwa sa hungihong sa kasal nga wala mahinayon.
5: Diba? Kaslon niya, unsa tumikin?
6: Kaslon nun, unya wa mahinayon, unya doon mo na ako rin ako nga kasaulugan ko no ang baris ni ini.
5: Samok ba ng kinabuhi
6: sa pista? Karong na. Oh, okay. Kung ang headline ako, unsa ka DJ nakauyab na.
5: Aka na. DJ nakauyab. DJ na buwasots kanal. Kaya kung si Atty. Rufil pa na, dako ganun balita. Atty. Rufil nag-TikTok pa na.
6: Oo, na. Oh, pwede, pwede, pwede.
5: Idol Mikey na shots taro. Oras nol!
6: Alas 8.29 na.
5: Standby Idol Mikey, alang sa itong IFM balitang Showbiz!
3: IFM Balita Showbiz!
6: Sa dili pang init ato nga mga hisgutanan buhi kay diri sa tasa chismis sa mga kasapaan kay suma pa kining inilang aktres

0: lagi idol boy ki nga wala mahinayon ang kasal ni ini ngadto sa Espanya. Mura ni siya grandest wedding kentahay idol boy ki. Mm-hmm. Kaya labi na ingon ana ba kada kung negosyante ang Paris boy ki no.
1: Ang negosyante
0: di. Sa dihang mm-hmm. nabalik na makuno ni San Naso nga tres mga idol og ni balik kini sa taping.
1: Mm-hmm.
0: So good karong semana ha boy ki kay naman ni siya TV series sa maong dako nga network og karon sa mga nang gawas nga mga magkatap nga mga hulag boy sa social media idol boy ki ngadto na kit-an nga balik trabaho na kining aktres. So ang pungutan na karun, so wala gyan mahina yun! Ato na lang i-review mga idol, wala nilain pa ang inilang aktres nga si Bea Alonzo!
1: Bea! Ma'am Bea, may munta din ma. Magandang umaga po ma.
0: Pipila pa mga behind the scenes clips ang makita idol boy ki nga kauban niya si Tom Rodriguez o ang direktor sa salida ni ini TV series na giuluhan o Whispers from Heaven idol boy ki.
1: Mm-hmm. Mga humhugi ka sa
0: na,
1: no? Langit.
0: Nga nag-abot na ni sila, nag-shooting na ni sila idol boy ki. Nga nahibo na ba yan nga muraga mahog ni nga first public appearance ni Bea
1: sa
0: Alonzo. Gikan
1: sa pila katuwig may kipila.
0: Dili sad, uy, pero kano pipila ka mga buwan nga naglapay boy ki gikan sa mga hungihong nga wala mahinayon ang kasal.
1: Okay.
0: Diba, sumura siya galikay-likay sa media idol boy ki para mo address sa matuod nga estado sa nangitabo sa ilahang
1: sa may uyab niya aron may ki?
0: Si Vincent ko. Katubi taong owner kanang sa Pure Gold. Asa ka ba? Pure Gold ba?
1: Sus, ako pa'y bayap na.
0: Diba?
1: Abusan
0: kaya
1: bang
0: nga, negosyante, dyan buti nga big time nga negosyante.
1: Kaya nato,
0: pero
1: si
0: more than anything else.
1: Ah, dili, kwarta-kwarta gina.
0: Kaya ang kwarta won't buy us happiness.
1: Ah, sayop na. Alam mo, ang kwarta niyo, mag-uun.
0: Murag bahilanan.
1: Pero dili sa di mo ang Ginoo ang kwarta.
0: Correct. Walang nangapunto, Buiki. Dili mo ang Ginoo ang kwarta. Pero mo na idol, Buiki, taliwa sa pagpakahilom sa aktres sa mga hugihong nga nanggawas. Kaya grabe ba kayo siya ka-trending, Buiki, no? Nga wako no mahina yun. Nahimo siyang chismis sa Reddit, no? Wala pag i-komento ang kampo ni ini sa duha ka.
1: So most likely, Buiki, basin mo agin nahina yun pa?
0: Basin mo wala agin mahina yun. Kaya kung nahina yun pa ito, Buiki, kaya bari taga gabi ka sa
1: ating mga ganahan si Beyang ay sugutan na hinayon man uwa. May nala ba, no?
0: Basin po, dog na po yung non-disclosure agreement ang mga nitambong kung galing na hinayon. Walang takahibaw.
1: Post-post mo na, pite ko rin.
0: Diba? But anyway, ang importante ni Ana Idol Buiki, ang kanabitan kung unsa mga nila mga plano.
1: Ang importante nga, naisugutan si Bea, naasay, salida.
0: Ay, sus!
1: Ay, ko tsikatsikahin ninyo.
0: Dili,
1: dili. Ay, kung ina, musalida para mahisugutan ang kasal, dili. Yun. Kung kunuhay nga, uy, di ba, kasunod na kay nag-taping sa series. Ay, sus ko, Buiki. Ay, mo pa na kayo, ha?
0: But anyway, kung unsa mga ni Idol Buiki, ato lagi panghinaut nga okay ra ilang relasyon Buiki, diba?
1: Pero ano, kanang pila ko may kibabata pag kita Bea na.
0: Correct.
1: Diba, margin nga ba? Bea.
0: Kaya dadi watong daa si Popoy at Basha.
1: Oh, John Lloyd. Diba sila mag-idol Buiki, no? Bea, John Lloyd.
0: O kato four sisters at a wedding.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Pero Ma'am Bea, kung saan ka masaya, ma'am, to tell or not to tell, that's your life, no? Masaya din kami sa'yo. Bukas po ang aming himpilan para sa iyong
0: pamahayag.
1: O pamahayag. Mm-hmm. Oo, Ma'am Bea Alonzo.
0: Atong gipanginaon, Buiki, nga kung kinsa mang ganito, kaya nabito din mga, usahay mga Buiki, kaya mga sa mga kasal-kasal, usahay, daghang kayog mga kanang pagahunahunaw ng tao sa istorya sa mga tao.
1: Ganun.
0: Ang pinag-importante, ragin mga idol, no, kung sa inyo gikasabutan sa imuhang parents.
1: Exactly,
0: diba?
1: It's between you.
0: Oh.
1: And mo na, I hope idol ha, sa mga nagpaminaw karon, adi lang tayo manghilabot sa kinabuhi sa uban. Okay? Ah, kailangan mo pala, idol. Okay, napabay buutan nga silingan, Mikey, or marites sa gidang silingan, Mikey.
0: Dapat tigosa sa ayon pa musilingan niya muni atin mo sa mga anak.
1: Okay,
0: diba?
1: But exact, ikaw lang siya ka na exception to the rule, no? Pero sagad sa mga silingan, Mikey.
0: Basher.
1: Huwag nagpa-tiles, mga pa-tiles po na. Huwag nagpa-pintal, mga pa-pintal sa na. Dapat nananghid mo nila, dili kasi yung pamilya. Kasi ara na, Dol. Oras sa FM, Dol.
0: Hala. Ato
1: nang balikan si Attorney Rufil kay padayon ng mutoki gihapon alang sa ato ang mga isutanan karubuntaga. Standby. Alang sa uban pa ng mga reports. Ang presyo merkado or kana bang ato ang negosyo. O niya, lahat na sports.
0: Gawas na sa mga balitang lupa.
1: Abroad, sus, pastilan. Standby, Idol. Ito sa balikan si Attorney Rufil. Straight to the point 3 sa IFM.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Amend session rules to allow absent lawmakers to participate through teleconference. Ako lang nang ibasa, may galaning first paragraph sa Inquirer para mahibaw ang ato mga kaigsuunan tanan nga kini ni ang nanggawas ni sa tanan nga mga media outlets. Dili lang kami sa DYHP, dili lang kami sa IFM, RMN, kun dili tanan nga mga media outlets nanggawas ning maong report og live ni kagahapon. Nga kini si Senator Rodante Marcoleta, duna siya mga higalay gi-introduce nga amendment sa session rules. Unsa man iyang amendment? Pasabot ba dunay pag-usab sa session rules nga as a rule man gud kini mga senador mutambong gani sa session kinahanglan physically present sila diha gyud sa plenary, diha gyud sa hawanan sa senado.
4: Straight to the point.
3: Mao gina mga kagalaay kini ni ang nahitabo. But dunay mga exceptions ani. In fact, ang mga senators na kasuway ani atol mga higala sa national emergency or force majeure. But pasabot, kining doon na ba yung mga katalagman? Pwede nga teleconference. Pwede nga online session. Mabay na hitabo na sa hapitanan ni apply anak mahigala katotoang mga local government units. Atol sa COVID, mo na hitabo nga mag-session ang Senado dahi, mag-session ang Kongreso, mag-session ang kinini ang bisan karon bitaw kana mag-session ang City Hall, ang province, even ang korte ni adapt mga higala especially during COVID times ug hangtod gani karon ni adapt ana kada iyang mga private companies ni ining online mga higala nga mga meetings, online nga mga sessions. So ang Senado naka-adapt sila niini ni adtong panahon sa COVID. So doon na lay exception panahon mahigala sa emergency o doon ay force majeure. So katong COVID justifiable to nga usbon mahigala ang rules nga pwede ang usa ka senador o dili makatambong physically pwede gyapon siya makaparticipate sa session pinaagi og teleconferencing.
4: Straight to the point.
3: Kining teleconferencing may gala na uso ni atong COVID. Daghan may na uso atong COVID ba kagalaan katugan ng mga grab-grab dai itong mga padala mga kanab na uso gyud. So, ang uban hangtod karon nagpadayon kana. In fact, dunay mga call center agents ako na i-relate ha. Ang tanan maka-relate ani. In fact, kani adto mahigala naka-teach man ta mga kagalaan sa Cebu Normal University gani nga online ang atong klase dai. Online. Gumikan sa COVID. So, doon ay mga emergency, mga force majeure, pwede na siya. Pero, paghuman na itong COVID, kabantay mo, paghuman sa COVID, ang uban mga higala ng mga companies, although akong klaruhon na even before COVID, doon na naman may gamit ang teleconferencing. Wa pa lang kayo mo sikat, nakapasikat ang higiyon mga higala panahon sa COVID. Nanawa na i-adapt naman ikan na ito mag-meeting mga higala, pinaagi sa Zoom, pinaagi sa Messenger, pero dili pa inana kasikat didto gyud ta napugos pag-apil mga higala o mga Zoom meetings, mga nagkadaiya mga seminars, mga sessions. In fact sa mga abogado no na MCLA nga online lang mga kagalaan. Ngari sa mga estudyante dunay online class. In fact hangtod karon mahigala ang Cebu Normal University padayon pa mangani gihapon sa online class indikin. Dunay mga portions anak nga dunay mga subjects nga padayon sila. Nga naman, kinigun online, makatabang kini, nagpasabot nga, pwede mga higalang magtrabaho, bisan o dili ka physically nga tua dito sa area. Sa korte kalon na ay times may higalang mag-virtual hearing. Gi-adapt na yun eh. Human sa COVID, ako balikon, before COVID, naana na, but ni sikat siya pag-maayo, pag COVID, niya after COVID, daghan na yun ang ni-adapt in daikin. Prangka-prangka pag-istorya ha. In fact, ako ugma kanin, nami-meeting sa Zoom meeting. Nakoy meeting sa Manila, may gala nga Zoom. Inana na mong style kay kami gud sa RMN sa usa ka tuig mag-managers conference may kausa. But from time to time mga kagala ando na matay mga meetings, tanan mga managers meeting pinaagi og Zoom. Inana na buy kay sweetos buy kay ana. So kining ato ba ang pag-adapt mga higalas kinabag-o karon? Mo ni ang gi-introduce ni Senator Marcoleta actually kagahapon.
4: Straight to the point.
3: Ato lang i-discuss nga kuan ha, klaro-klaro lang gini. Mao ni ang gusto mahitabo ni Senator Marcoleta nga pwede bisan o dili maka physically attend ang usa ka senator, pwede siyang maka-appeal sa sesyon. Og mao kanay uso na karon, kana mga call center companies indikin, doon ang mga call center agents sila sa unangan, work from home na day? Until now. Work from home until now. Because moving forward, mao naman gini manghigala ang mga mahitabo. So daghan ang mga call center agents gani, until now, work from home sila. Doon na po iban nga giganahan na sa gano'ng work from home, na po iban nga, kung ang imong trabaho man lang, mahimong trabahoon, nga remote ra ka, pwede. Pwede. Nga nun di man. In fact, bago lang tayo mahigala nga dito ta sa Negros Oriental, nakaprograma man ko og online. So magamit na to kanang online. Ha? Kay ato kung pagkatuntos Negros, kasaling kasamang binji tanghiyan, o niya, dito may magala, Sabado pa man, so absent ako dahil Sabado, at ang ipadaan ni kasamang buhin alguno, ang program, pagka Lunes mahigala, mamutoy kasaling kasamang binji, so absenta, si kasamang buhin may nagdaas atong program, pagka Martes mahigala, ni ihangyo, mas kasamang buhin nga, 6 to 7 na siya makada, kay doon na siya hearing. Di na pugos, gita, unsa may itong gamit, online. Pwede, nga naman, in fact, ang mga tao rin, okay naman sila yung dekin, hay labig, wag yun. So sa tupa, pwede kang makatrabaho, bisag online, until now, makarelate ang mga call center agents, ana. Daghan ang mga work from home hangtod sa pagkakaroon.
4: Straight to the point.
3: Ang atong nagkadaiya mga meetings, pwede. Ang atong mga estudyante, nakarelate sila. Ngabisan tuod mga higala o guan, pwede na dahil magklase online. Pero atong gina-encourage po niya kung okay na, kanang linawas yun, physical yun. Doon lang po yung kalainan ng physical yun. Dekin. Pero na may uban, panalitan, mag-session nun, na ay butantas konsiho panalitan, pwede ba o physical nga meeting, ang uban na nga di mag-attend, ato lang ikon sa online. Inanap ba? Kinabag-o mo naman ay kinabag-o karon. Moving forward, muna ang gustong mahitabo ni Senator Rodante Marcolita nga ang usak ka senador, bisagwa di ha, pwede ba siyang, pwede siya ato yung amen atong rules nga, kalaan mo itong rules nga maka-attend sa, maka-join lagi sa discussion, kiniregyon mahigalang senador nga present. So kung senador ka nga, dili ka physically present, di ka ka-join. Pero kung ang imong trabaho, more on inutok nga trabaho, more on mapwede nga work from home, walay problema. So ito kay si kasamang Idol Mikey, ani, work from home. Muraga, ubay-ubay ni si ito sa Idol Mikey ang work from home sa mga call center agents. Asa sa Idol Buike. Work from home. So nga naman, kanang trabaho nga, pwedeng trabahoon sa balay, mas productive mahinungan ganing uban dahil kung work from home indikin. Mas productive silang uban. Unya labi na mga higala kinikaron, gibalik sa mga kumpanya po niya, work from home ang, gi-encourage silang work from home pagmahal sa gasolina inday manis.
4: Straight to the point.
3: Katong kaya mag-work from home, pagmahal sa gasolina, work from home lang. Nga naman, kung work from home, dunay akong kampaniha nga akong kaila. Pag mahal kasi gasolina, inikabirnis, wala na sila, di na sa mga report sa office. Nga naman, number one, ang ilang empleyado makadaginot sa gasolina. Number two, ang ilang empleyado mas epektibo o gnara sa balay. Number three, makaginan siya sa aircon. Government offices day, nag 4-hour work week man day. So, doon ay mga kinabag-o nga, kanabang pwede maka-work from home. Kay mayo man mahigalag, kana hinoong dili pwede mag-work from home, depende sa trabaho, ibutanta karon og ang imong trabaho mahigalag security guard panalitan ka, na mo report gyud ka dito sa imong adtuan. Lisod sa kay mingon ka security guard kanya work from home lang sa ka. Oh, kanang trabaho mahigalag sama nang embalmer, di pwede nang work from home. Pero kana mahigalang trabaho nga pwede lang work from home, pwede. Money actually ang unod sa motion ni Marcolita. Nganong gisupak man sa minority? Nganong ninggawas man sila? Ni walk out man sila? Kagidali ko nun ni Marcolita, money muna, nanggawas ang minority. Nganong man? Ang underlying ani nga rason mo ni. Kaya si Marcolita, doon na po sa katuyuan. Nalang katuyuan sa Marcolita. Pulos man yung advancing mga utok sila po. Puriya ko na ba? Doon ay tuyo po si Marcolita nga nung iya itong papasal gyud. Kini po minority do na po sila ituyo. Pero kung wala ta mahigalay, ato ba objective lang ba indakin? Objective lang. O kita na. Nga but pasabot bisag ang senador, as arol ang senador mo tunga gyud. Bat panalitan do na say lakaw, do na say trabaho. Nadi sa kabalik, makaapil sa session. Sa to ba nagtrabaho ang senador bisag wa diha physically. Kay importante gyud mahigala ang imong participation sa discussion. Dili man importante nga physically gyud. Sa ko nagingon, nay trabaho nga pwede ra maka work from home. Nay trabaho nga dili pwede. Sama mahigala anang embalmer na di na pwede. Mauni ang kinini ang buot ipasabot ni Marcolita nga iyang change doon na sa introduce at amendment sa rules. Nga nung musupak man ang minority. Niya po yung mga rason ano yung mahigala. Ginisumpay gihapon ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong sigutag tiwa sa human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:45 na.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Ang idol ko FM
6: 93.9. IFM.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
9: Puyawang Dan, uy!
8: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
10: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
13: Ang keratin na may plus.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
5: Ang idol kong FM
6: 93.9. IFM.
2: IFM. Balita.
4: Negosyo.
2: Negosyo.
4: Negosyo.
20: Giingon ni Morang Kuryente Party Representative Arthur Yap nga ang kakuwang sa supply sa kuryente mo'y hinungdan sa nagkakusog nga rotational burnouts sa nasud sa joint hearing sa House Committees on Energy ug House on Legislative Franchises. Gipunto ni Yap nga kung igo ang supply sa kuryente, dili unta mahitabo ang rotational burnouts. Gipangutan sab niya nga nung nga gipunting ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP tungod sa late reporting kung ang tinuod nga isyo mao ang supply and demand ug kulang sa generating capacity sa sektor sa enerhiya. Sa maong pagdungog, gingon ni Energy Undersecretary Mario Marasigan nga kanunay silang makadawat og abiso og notifikasyon gikan sa NGCP mahitungod sa mga insidente nga nakaapekto sa grid. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapungan sa pagitod sa mga nagunang balita, tatak IFM Balita.
2: IFM Balita
4: Sports.
2: Sports.
4: Sports.
21: New York Knicks sa sulod na sa NBA Finals human gi-sweep ang Cleveland Cavaliers. Sulod na sa NBA Finals ang New York Knicks human nila gi-sweep ang Cleveland Cavaliers sa score nga 130-90 sa ilang sangkas Western Conference kagahapon Mayo 26 Philippine Time. Si Karl Anthony Towns mao ang ulo. Sa Knicks pinaagi siyang 19 puntos ug 14 rebounds. Si OG Anunoby nga adunay 17 puntos ug si Jalen Brunson nga adunay 15 puntos nakatabang sab sa Knicks. Sa laing bahin si Donovan Mitchell adunay 31 puntos ug 4 rebounds alang sa napildi nga Cavaliers. Ang Knicks naghuwat na kung kinsay modaog tali sa San Antonio New Sports, Oklahoma City Thunder, diin nagtabla silang serye nga 2-2. ug kinimbahinag hatod ganato sa LiverAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og LiverAid Pro. Sakto, LiverAid Pro. Lahi nga LiverAid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiverAid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pagkaayo sa liver injury. Gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiverAid Pro, pinaka Pro, makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiverAid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta healthy lifestyle, LiverAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na, LiverAid Pro. Kini si Idolbiz 93.9 IFM di kapugan sa pagatod sa nagunang balita tatak IFM. Balita.
0: IFM Balita Abroad.
1: Siyam ka mga tao ang angol o ganaas sa kritikal nga kondisyon human nga miulbo ang usa ka chemical tank sa Washington DC sa Estados Unidos. Sa usa sa mga nakalas ang nabugtuan jud sa kinabuhi sa pagkakutlo ni mga balita tungod sa grabing paso nga naangko niini samtang padayon pa nga gimonitor ang mga nangaangol nga himutang sa mga duol nga tambalanan. Nasayran ang mga naangol sa mga insidente trabahante ra usab sa nahisgutang lugar o ang maong chemical plant nga Nippon Dynawave Packaging Facility gipaubos na sa obserbasyon diin may sinugdanan sa miulbo nga tangke. Sumapa nga sulod sa mong tangke nga miulbo ang usa ka white liquor o sa chemical solution nga gama sa sodium hydroxide o sodium sulfide nga gamit sa paghimo og paper pulp nga gamit sa pagmold sa produkto sa mga papel o cardboard. Samtang padayon nga gimonitor ang kahanginan sa palibot sa lugar o sumapa wala rhinoy kini makahatag og hulga sa mga residente duol niini. Mga ka ato balita gawas sa nasod kay mahinag yatod kanato sa EXL Coffee Mix 17 and 1.
22: Mm-hmm.
1: Healthy vegan gluten-free nga kape ang EXL Coffee Mix 17 and 1. Aduna kini spirulina mga idol, adunay daghang nga antioxidant properties nga makalikay sa pagahi sa ganan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Mm-hmm. Gawas sa native purple corn, aduna kini arabica spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip.
22: Dili basta-basta nga kape idol Mikey ha, mao nang mag EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Ayaw kalimot, vegan, gluten-free unya. Available po kini alang sa mga healthy coffee lovers sa manamong Mikey. Available kini online, Facebook, TikTok, Shopee, Instagram, Lazada, and bapalit sad idol sa mga butika dito sa Subo sama sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings, Alfar, Pharmacy Zamora, o Liluan Pharmacy, mag-EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Sa ato pong pagpakibatok sa dengue idol ha, EXL All-in-One Skincare Oil, ang inyo raging ipahi. Ginawa kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot na may natural insect repellent property o tabang protection kontra sa paak sa lamok.
22: Mm-hmm.
1: Sa natural ingredients, yung makasiguro kang luwas o epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL, All-in-One Skincare Oil. Kaubani mo kauban nato kontra dengue, exhaling health, exhaling life. Sa makabuhay,
22: dagdag buhay. At itong oras, idol.
1: Alas 8:53
22: na. Standby, sarili pata mo balik pod, no? Karong taon-taon sa ito ang mga isgutanan. Nakip nang bugno sa bubugma kay nindot ka pangutana idol Mikey, no? Kining kabahin sa amendment karon diha sa Senate rules para sa online attendance. So good trabaho mo idol nga ang attendance Mikey online lang, no? Teleconferencing lang nga inigala Zoom lang ka dito paduro na matawag idol boy ki
23: present
22: hinay mong signal idol boy ki present. Ato na i-check idol Mikey ano ka na ilaning na sabutan dili ba kaha nga para mo pabor atong example let's face it ang kang senador Bato de la Rosa na ba say kana bang issues karon walay TRO. So kun ugaling makapresent ra gihapon siya Mikey makabuta ra gihapon may nana ba online mo nay mga pangutana mo nang labad ni sa o karon kay kana bang example opposition ka minority ka nya na karon ka sa majority so dako kayo og impact ron nga nabag-o ang ilahang Senate President. So ato ni taga-agpagtaga na itong oras sa IFM Dole.
1: Alas 8:54 na.
22: Idol Mikey, present ka rin ha?
1: Present.
22: Inay signal, Mikey. Abli-abli na na kasi.
1: Kaya mga presente, kaya bitong inan nga mag-present sa kanang adjustment idol buiki. O sa may importansya nga na sila dito sa site o kaning conferencing.
22: Oo, naalang sila na off-site, no?
1: O sa kahit pasabot, ana idol buiki.
22: Ato ba ba naman sa Tornero Kill naman? Wala, liko-liko.
1: Ano sige, pangalan to, naging mo ani, Buiki.
22: Si,
1: friend man to ni Idol Aiko, diba? Sakto ba?
22: Kaninindot kayo ni nga, kainaan natin yung mga TikTok entries ani, Mikey. Mm. Si Jade Paghubasan.
1: Dapat mo trend yun ni Buiki, kaya ba kipag-ugod na.
22: Ay, may kapag-mug na na. TikTokan pag na to, Mikey, na. Nakadende, mabarong sumayo. Atong oras, Dol!
1: Alas 8:55 na.
22: At balikan si Attorney Phil, straight to the point 3 sa IFM.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Matay na mga kagilaan. Japan na na at tutura na mag-English. Di man complicated ng ilang mag-tutur kag-English sabi na pa mga bata pa mga sukit di pa minaw. Ah? Nakakwarta sila kay Pir-Aur good ang bayad inakin. Ah? Daghan ko kaila na nga mga English tutor, mga mathematics tutor, mga nagkadaiyang subjects nga mudawat og online tutorials. Advantage ba noon para nila kay di na kay minister mo adto sa magkita pa mo maka ang gasto gud sa oras karon tinuray lang kanang traffic. Kanang traffic may gila usahay mas dako pa ang imong oras nga gasto sa kalsada kun sa oras nga dito kani appeal kas meeting and akin. Kana plangka-plangka pag istorya. Kina to real talk lang gyud ba. So mo ni ang gi-introduce ni Senator Marcolita nga og dunay senador nga dili makatambong physically, pwede gyapon siya maka-appeal sa diskusyon. Mauna mag-ini, padoong naman tayo dito. Even ang mga estudyante may gala, kaya ng Cebu Normal University, daghan man na. Nga, inaanak mga kaila ko, nagtundo mo ko sa una o online. Labi pa dahon sa COVID. Ug hantod karon doon na may mga online class nga nahitabo. So everybody can relate ni ini mga higalang ni ining resolution introduced by Senator Rodante Marcolita. Pero ganong ni babag man minority. Yan eh, prangkan lang yun pag-istorya ha. Dahil lang tabon-tabonan pa na to eh. Ganong tabon-tabon pumunta. Pamita na doon na bitay nagkumpos sa kuganta mga kagilaan nga. Ingon nga, why liko-liko ning atong komentaryo kay. Ha? At inoon, sige na. Kay, kinini ang ato mga isulti yung sit kamatuuran. Naagoy mga interest ang pikas o pikas. Prangkan lang ha. Muna salamat kay kang Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Ah, nga mo'y nag-compose ano'y mahigalang atong jingle. Nga why liko-liko ni nga to? Kapoy ka na naghang kana na ang maghisgot-hisgot o kuhan niya, kunuha ituyok-tuyok pa niyo. Ayaw na. Malibog sa mo't mga tao ang kalikihan. Nga, salamat kay ha. Sir Jade Paghubasan o Ma'am Jamaica Marie Paghubasan. Indot ka niya itong jingle mga sukit di paminaw. Mora si Idol Buiki o si Idol Mikey morag nakahimo sa mga stepping ani ha. Kay danceable kayo ni Maong Tukar. Salamat kayo. Mag-live taon niya pohon o basig mo. Ingos Buiki ready na sa isang stepping atong i-live dire kuan kay morag naghay mo sundog anang kalakiha siguro. Akin niya agay katawa-katawa mga sugit ng paminaw. Akin niya ato klaklaro lang yun. Simple kayo ni, para dili kay lison sabton ba? Kining gi-introduce ni Marcolita nga resolution, mahimo ning i-adapt sa pagkakaroon kay mauna ni ang in karon in the kin. In fact, ako, ikaw Buiki mo nagkita may, dili maglahi na mong meeting ni Buiki ugma. Zoom meeting. Kano, ipatawag ko sa Manila kay mag-meeting mi dito. Mabiyaan na itong programa dahil kay mabiyaan dili. Sa Cebu. Kay nag-adto na ko may galam. Sa kay kag-aeroplano o kabuntag, balik kay kahapon, ka-absent kayo ko sa kong program. So, naka-idea ang tag-iya sa DYHP nga pwede ta mag-meeting me nga online lang. Ugma, na ko'y meeting online. Ha? Wala ka niyong uso ron. Kay nga no day, meeting tag online. Lima ka nang madto kag Manila. Kawas doon naging importante nga to may buikis Manila. Pero wala ka niyong kanang meeting lang akoan. Online meeting, okay ra. Ginagamit na kana karon. So kining motion ni Marcolita, kining iya mga higalang resolution nga gi-introduce ni Senator Rodante Marcolita with all due fairness, okay ni. nga ang senador bisag dili makatunga physically mahimo sa gihapong mo participate pinaagi sa online nga participation. So magka-discuss siya gihapon diha mga higala online. Sa to pa kining senador labi na mahigala at kun nagsulduan sila indakin. Soldado guna sila. Di mo trabaho gi sila ikaduha kinigong senator mahigilaan public servant magka. So bisa pagtuwa ka sa ni bakasyon kag asa kadapit nang adto kag Boracay panalitan. Atol sa session pwede ka nga ay sa ha, sige pagdingaw-lingaw sa muriha. Pagi maapil ko sa session sa. Pwede ra. Ha? Nang ano man nga ang minority mo babag man. Unsa may naa sa likod yun aning tanan sa minority. Namo ni, ako mo sultihan ha. Ah, kanin klaro lang yun. Ang tagu-taguan ta man. Ang minority mo babag mahigala sila tanan yun. No walk out sila tanan mahigala. Di sa musugot nga kini ni ang motion ni o kining resolution ni Rodante Marcolita ang pasar ni nga pwede mag-appeal ang senador o session discussion bisagwa manghigalas plenary ngano man ang ilang gikabalak-an mga sukin tigpaminaw. Number one, si senator Ronald Bato de la Rosa. Ah, usag na dili to kanon ha para kaplangka ni pagkistorya manghigala kay kung mapasar kining resolution ni Rodante Marcolita di si Bato pwede isang may ngunit paagil ako sa internet maapil ko session maka-discuss ko diha kapil. Maalanganin sa number ang naas minority kinisumpay gihapon ni sa impeachment ni Sara di lang tayo magtago-tago God. Kunuhay ko an ayaw klaro ning akong istorya maupo gihapon dito sa part ni Marcolita nganong iya po ning pasar gyod which is mauna na ang kinabag-ulon unta mo na ginigi adapt na mas tanan sakto ni ka Marcolita. Pero si Marcolita sad gusto sa gyud ani mga kagilaan kay of course number one, si Bato ila man kauban sa ilang grupo. Ha? So ang sa picas mod ilang pugngan alon di maka-appeal discussion si Bato. Ha? Ikaduha, gisulting Erwin Tulfo kagahapon nanggawa sa mga balita mga higala ang ombudsman karon daghay nagduda nga giweaponize ang ombudsman mga higala sa administration. Tanan nga senador, kabantay mo? Wagay senador sa minority nga natandog ron. Andi as majority, pasaka ag kaso sa ombudsman. In fact, may gawas na mahigala ang balita. Ugma, pasaka ang bribery mahigala, plunder mga kagilaan si Senator Jinggoy Estrada. Inigpasaka og kaso ni Jinggoy. Unya, maapil si Joel Villanueva pagpasaka ang kaso. Mga prison sila. Kay mura mag-inas na mo. Mura man mahigala og ligo na sila sa baruganan nga. O sige, bahalang mga preso na eh. Murag mo pa preso naman nasa sila. Medyo doon ay mga meaning tong mga speeches kanya to nga mga preso mo pero doon ay pamaagi. Unsa saan nga maka say, pamaagi nga makabinta-binta mo maka na way out ani. Eh. Abot pa sabot anak nga pwede. Gano'n tayo sa mga preso kung mutuman na mo sa unsa dikta. Utanaw na ko murag nagka-brasuhay na magmayo. Murag ready na lang mahigala gi-ready na ni Jinggoy ang kagulingon nga musod sa prisuan. O balik. Hasta ni Joel Villanueva murag para niya dili na ko og maho ni baruganan na ko ni akong prinsipyo. Willing musod sa prisuan. Tanaw ko murag willing musod sa prisuan mahigala kini si Jinggoy og si Joel. Mao ni among baruganan kontra sa ufiran ka mahigala og di mo mapriso basta ari mo spikas. Medyo mauna ni Dagana ron. Nan ko mapriso si Jinggoy o mapriso si Joel, maibanan mahigala ang majority. Ah, kini mahigala ang mga kasuko ni God. Pantang pag-presence si Bato, kining kang ilang Jinggoy mahigala ilang kagawan. Tungod ni mga kagilaan sa nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nga maibanan mga higala ang majority. Kay daghan man ang majority, labaw man sila. Inig-voting ang mahigala doon ay mga rulings ng himoon. Mapildi sa rulings mga kagilaan ng minority. Munang ilang ibanan yun eh, gigamit ang ombudsman aron ipapriso ni pampadlak ni mga senador nga kinini ang naas majority.
7: Straight to the point. Ah,
3: pinaagi ni Buying Remulla sa ombudsman. Kini mga higala, kuan lang yun eh ha, plangka-plangka lang yung pagkaistorya mga sukit ni Paminaw. Karon nagduda ang mga tao nga ang ombudsman gi-weaponize. With your respect sa ombudsman, higala, maayog record ka ng ombudsman. Maayog nag-record ang ombudsman. Para nako mga kagalan, saludo ko ng record sa ombudsman. But karon panahon ni Buying Remulla medyo dili malikayan dunay mga questions because mo lagi na kanalang pagkatudlo dan ni Buing Limulya pagka-ombudsman, di medyo pinugos mga pagkatudlo aday. E karon ni liho ko si Buing Limulya sad, nagigamit ang ombudsman pagpanggukod sa kinsay dili mo sugot o kung sa imong gusto sa administrasyon. Nan karon si Jinggoy may gala o si Joel, murag okay mas na, bahala na, basta di na mo, di may mo, kwan, mabiya sa majority, bahala mga priso mi. So mga priso sila, gusto sa minority, maibanan sila, ibanan ni Bato, ibanan ni Jinggoy, ibanan ni Joel, ali, sato pa kung doon na yung mga rulings ito, sila na yung mudaog. Kay kung mapasar ang resolusyon ni Marcolita, mga priso sila, unya, muwidi sila mag-online dito dahi. Sabi sa gamis prisohan, pero okay. Priso mi, pero online mi, maapil mga sesyon, online. Delikado sa pag-voting, unya, muna yung plangkang pag-historya, nga nung ato pa mang puyo-puyo ko eh. Voting! Mao mang higalay bottom line ining tanan. Kay makabuto man, makadiscuss man si Jewel o si Jinggoy bisag to sa presyuan o makabuto sila. Munang pugyan sa minority nga dili mapasar ang resolusyon ni Marcolita. At ipadayon tron-tron-tron human lamang sa pipila kapahinom-dom. Alas 9 bisayas na.
8: Ang idol kong FM
9: 93.9
10: IFM.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACI. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
29: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
31: ACS.
32: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
33: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
34: Ang keratin na may plus.
35: Sis, ganda ng hair.
36: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
35: With regular use.
36: Naka-empress.
35: Nakaka-impress.
36: Try mo na, sis.
35: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
34: Empress Shampoo. For impressive hair.
37: 93.9 IFM.
38: Mapugnan pa ni.
39: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
33: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
34: Ang keratin na may plus.
40: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
41: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
40: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
42: Ako Plus, Alco Plus.
43: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
44: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
45: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
40: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
41: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
40: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
42: Ako Plus, Alco Plus.
43: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
37: 93.9 IFM.
38: Mapugnan.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9.
6: IFM.
7: IFM. Balita.
8: IFM. Balita.
9: Sa buntag.
10: Atong oras sa IFM.
11: Alas 9.12 na.
10: Arita sa report Idol Chick si Idol Mikey.
11: Alam sa atong balitang lokal, ang Kapitolyo planong mag-establishar og rehab facility sa lungsod sa Pinamungahan.
10: Ang detalye sa mong report at makauban si Idol Chick si.
12: Ottoman Report.
13: Giplanuhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-establisar o kaugalingon ng rehabilitation o treatment facility na ipahimutang sa lungsod sa Pinamungahan. Subay kini sa nagkataas nga drug dependence nga gustong makarecover. Base sa second quarter meeting sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission, pinanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro ug ang mga opisyalis niini ga-identify dayon ang Capitol Run Hospital nga Dr. Jose Maria V. Borromeo Memorial Hospital sa Pinamungahan isip proposed site alang sa himuong Treatment and Rehabilitation Center kunti RC. Nasayra nga gikatakda usab nga tawagon ang pasilidad nga New Life Cebu Drug Rehabilitation Center nga moatiman sa mga lalaki nga gustong mag-recover ug maka-accommodate usab og 25 ka mga individual nga pasyente. Subay niini nasayra nga posible usab ang expansion sa maong pasilidad. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
7: IFM, balita!
8: IFM, balita!
9: Sa buntag!
10: Atong oras sa IFM.
11: Alas 9.13 na.
10: Maunang sa mga naminaw karon ha, hinahinay lang ta sa to ang pagkaon-kaon kay maayong balita pod gikan sa Liver Aid Pro. Indo ra ba kaayo na idol ato aning atimanon sa matag adlaw.
11: Ang atong ayaw mga
10: kalimot gyud ang atay atimanon nato Mikey kay silent worker ra ba ni ang atay ha. Unya ang Liver Aid Pro mapalit ra na sa daghang butika dira sa Sugbo. Oh. Ah, so ayaw kalimot mag Liver Aid Pro na ta. Para sa dili pa to balikan si Attorney Phil, unya, karon ding weekend, Mikey, naantay booth sa Nescafe.
11: Yes, kana excited kay ta Idol Boy. Kaya ako nang na-share ka ganina. Uy! Kaya ba na to ang Nescafe Classic, mm-hmm, mga idol? Sa dakong kalihukan po, subay ni ining Bicon event.
10: Bicon. Oh. Kwa ni Mikey conference sa mga Bisaya nga
11: content
10: creator.
11: Creators.
10: Pero naapoy mga sa Manila ni Mikey.
11: Mm-hmm.
10: Karong tungura, unsa man
11: ni Rajuman Paul Lauro. Unsa man ni Tabua, Mikey.
10: Lalaki, gipusil patay kagabi ni Dres Mambaling Cebu City.
11: Unsa man ni na footage, good boy.
10: Lagi sa TV footage, Mikey. Atoy check sa Atoy Nerofil Kauban si Radiman Paul straight to the point 3
11: sa IFM.
14: Hinabi na ito kaganiya sa ato mga sakop sa kapulisan para makakuha sila o dugang anggulo o update nining maong kaso, no? Ang mga silingan din eh. At agungog na lag buto-buto, no? At buto-buto. Maliw ko sukmid, eh. Video
15: na nana. Money siya.
14: Oh.
15: Nani sounds dong? Nani audio? Wala. Sige ko no. Nai audio ni dong names? Akin ni.
16: Atong sintanan dapat. Guys, dahapon na convene na magyo. Ang impeachment court. So nagsugod ka sila sa ila mga tuga. Isip mga senator.
15: Sa manon dong. Sa manon niya, sabak man atong programa po.
14: Inyo na diha tong repel.
15: Okay, o sige sige. Sige go ahead kuno dong, katong kuan dong. Sige, katong audio lang audio. Okay.
16: No, to dili gikan no. Eh, lahos na ta. Mo na.
15: Mo na pagsusi sa kapulisan sa CCTV.
16: Pag-block. Pindot na sa to. Pag-block niya. Gawas sa sige, tirahan naman. Dagan na.
15: Mm-hmm. Okay, yes Paul, go ahead Paul.
14: Mauna Turner Phil, ang CCTV kuha na there is area pagdaig exit sa gunman o niya ang biktima nga si Dennis, gidali ni siya pagda kagabi sa CCMC, then on arrival na ni siya Turner Phil tuod sa igo sa iyang lawas ni Adrian Capoyo na si Arlene. Arlene, nag-imistigar meron ining kamatayon sa imong living partner bag Dennis. Confirmis, pag-confirmar lang, tinuod na prison na ni Dennis?
17: Oh, sir.
14: So may kaso, ano niya?
17: Taon na kaysa talisay, tip na siya niya.
14: Bawat? Talisay?
0: Taon na sa Talisay tip na siya niya pag ikaduha 2024 taykoan siya kanang 5-11
6: in man to niya na commit ang 5-11
0: sa barili
6: Dugay to siya na ditin
0: mga 1 year ra kapin
6: 1 year ano sa amin siya nakagawas lang
0: pag last year man siguro pag 2025 man siguro
6: gabi itinood ni mo na siya pakatulgon. O liyon ang tanin ni mo siya?
0: Dili, akong isuon to ni Ingun.
6: Ah, ay mo isuon?
0: Kaya nga no.
6: Gignan siya ka uli.
0: Oo, oh, kaipon dyan na ako siya sa una, sir niya. Nagbuwag man may anak niya.
6: Pagkapriso na?
0: Pagkagawas na niya, anak.
6: Pero pagkapriso niya, kuhan ba mo ato?
0: Oo, niya. Pagkagawas niya, wala na may nagbuwag.
6: So, ang pagkitabuwang, anak, igawas na unta siya. Ang kamingaw mo'y naghari, nagbuwag na nuno.
0: Kamu kay istorya na ako, answer ka lang.
6: Ah, di istorya nga. Pagkapriso niya, diya po kay ipuli dayo niya.
0: Dili, na ako naibawaan eh, na niya. Tinuod na sa niya, ang konsa sila, anak niya.
6: Isa may nai, blahe.
0: Siya.
6: Siya. Hmm. Diin man. Napriso man ka siya.
0: So, wala pa siya napriso. Sa pagpakapriso na niya, di anak ko nakaibaw.
6: Ah, so, sa wala pa siya mapriso, kamo pa, doon na pagyuday siya ilaing, gawas na mo.
0: Oo,
6: na. Nakaibaw na lang ka, sa diyan napriso na siya.
0: Oo.
6: Oh. Itong pagguha niya, imo sige po gan.
0: Hmm.
6: Kaya wala siya manghiyo, hindi lang ito magbuwag rin, naamtay anak.
0: Ihangyo man siya, pero wala naman na, kung kaipon na sa lain.
6: Hindi ka mo yung nagpusil ang imong kaipon sa una?
0: Hindi kay kanang time gabi eh, naara dyan sa balay.
6: Hmm.
0: Oh, na may nangabang sa amua niya. Sige, may pangatawa ba? Bumi na ay ni buto niya, na ay ni taho na mo nga. Igagaw na ko. Tapo na ikuan, ipusil.
6: Kung saan mo ito siya, diri, kiniskina dyan pasod sa inyo ah. Diba naman niya sa inyo, no?
0: Oo.
6: So, gawin sa mga siya din napita, din rin medyo siya ipusil gabi.
0: Kana dyan siya, sir, kanang kadalayas anak niya sa, nam na siya po sa kabirus niya, kadalayas anak niya, ari din na siya dangot niya, amigo.
6: Anong malayas mo siya dito sa ila?
0: Ano, si kanang, kuhan, masala, anak.
6: Ah, makasa dito siya sa ila, sa kabirus, dyan din din eh. O niya, ari ni mo dangot, ari dagan.
0: Oo, sa iyang amigo, sa iyang amigo.
6: Katong gabi, yung saman, gikan to sa inyong balay, dyan.
0: Wala. Dili ra jud to siya.
6: Dili ra to siya ni kinalex standby.
0: Oo.
6: Wa ni sig kontra diri sa palibot ang mga kay mga tao diri oh.
0: Wala man sir pero na siya. Oo, na pero na siya na kuan sa una katong pagkapiso niya to 5-11 na siya gituro ba ano.
6: Ah, na siya gitudlo.
0: Mm.
6: Dugay na to.
0: Oo, dugay na to.
6: Mm. Nya, pagkahibaw nga nakagawas na siya, posible. Ha?
0: Murag dili sa kay ano, nadaghan sa na siya sa
6: lalo. Walang kawat-kawat lagi. O sige, kawatan rong bago.
0: Oo na, iyang ikyasan sa ila, ha?
6: Oo, nasa yung nakawatan dito. Pero, so, ako ni mo pagtuo, kining iyang mga atras, umaw ni ang posible
0: yan. Oo, yun, oo. Pero wala, may kaila sa zapira, gul. Wami kita man.
6: Wami kita.
0: Kailayo
6: pa. Ang bayon, purma. Naman ko na nakikita pagsibat dito man sud, anong mga balay-balay niya.
0: Wala ko kita, wala, sir, kaya balitaan naman.
6: So, ang imong bugat ron, ano gipatay si Dini, si Molibin, tungod hini ang mga kawat-kawat.
0: Masala si
6: Dini. Dini ka kaduda nga, ipatay ba ka sa imong latest ron nga,
0: kuya? Dili, jud, kaya naran dyan sa sun sa balay, anong time, ma. May buong gani, may nainibuto.
6: Dudagan, dahil ka, Dini?
0: Wala, dyan ko ni Dagan. Ang ako lang, ikaw mo ni, ikuan, Dini niya.
6: Dudagan pa ni Madras Dini, sa gayang Madras Dini.
0: Wala ko ni Ari, sir. Wala dyan ko ni Ari. Ang akong anak ko, akong siguro gakos. Makita niya sa iyang papa, magilang anak mo.
6: Papasboy man kuno ni imong
0: uy jud mapasboy
6: siya sa amo ni mo pagpasabot si imong anak
0: kakuha na amo naman siyang istorya ang sir oh
6: wala na iya papa
0: oh gida siya sa iyang iyan kay gipakaon pa
6: oh yan no pila edad ang inyong anak din
0: 8 so pag 25 ko pag siya oh
6: nakot to kung imong bagbo nga uy wala mo
0: wala kay 1 year pa man
6: so totally wala na gid mo atong dinis.
0: Kaya kung ari na siya, ari din, tawag ko na niya.
6: Dili na siya masood sa palay.
0: Dili na.
6: Hindi na. Ay, mong magpulipin na kuyog din mo rin sa palay.
0: Oo.
6: Kung hindi na siya masood, umu ari siya, ari na mo sige na magkabot.
0: Oo, sa bata lang.
6: Umu na sa bata. May iyang ihato din rin, umu ari siya.
0: Basta, matunaw lang siya kao na. Isag wala na may mukuha, nahatag siya kao na mo. Yan, narago niya akong anak mo.
6: So, dako dyan yung mong tuo, kining pagpatay niya ron, kining iyang litis ka, traso-traso dito sa Ilas Cabrero.
0: wala sa ko kapalo kay daghan mong guna siya ko ansi wala ko mabalitan daghan siya ka ng na atras mo man bang asal lang
14: isip na mo'y anak ni Dinis kung may paintaon bata dan auron ganman on sa may mo'y kasulti yung sa may mo'y sulti niya dan auron ganman ma sa may mo'y kasulti niya
0: wala sa po'y kasulti sila niya wala po
14: matlo ka di ka may yun pagguha na lang doon. Surrender na lang ulit daw.
0: Konsensya na lang niya, ha?
14: Konsensya na lang. Kailan na edad mo, Arlene?
0: 43.
14: Tony Rebel, wakay pangutahan ng Arlene.
15: Yeah, okay na, Paul. Okay na, Paul. Pangutahan na limutan ng Paul.
14: Okay, Tony Rebel. So, mauna ato pag-imbestigaran niya. Ato kapulis na nag-imbestigar pamanggot. So, kita sa DYHP, himo sa tag-ato nilain nga investigasyon diregyot sa Kapuyo o dire sa ibisita na to ang lugar din na hayang gantong biktima nga si Dinis umasdang no ang biktima nga dead on arrival yun. Ato kapulisan kagabi nakakuha mga kapsula sa balagikan sa kalibre 45 pistola. So man ato ni Rupel ang update ni ini nga itong imbestigaran kapag pusil patay so sa ka-ex-convict dire sa sitio Sentro Alaska Barangay Mambaling ni atong dakbayan sa Subo. Live dire sa area ako inyong radio man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radio Nationwide!
15: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Atong balikan, may ganitong discussion labot ini mga panghitabo sa Senado. Ini nga portion na ito ganito, may sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes, kaon niya wara ka mahibaw. Ang taas ng levels blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason, nga nung nag-hypertension ka o itawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay chalanteng gigas sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
17: Straight to the point.
15: Now, atong balikan mahigala ng sa Senado. Nganong gusto ni Senador Marcolita, sa ako nagingon nga ipasar gina, nganong ang minority gusto gina mahigala nga dili ipasar, unya nganong nga gusto nga dalion mahigala sa majority, kaya mauni ang reklamo post minority nga, nganong inyo man dalion, hawa sila, walk out sila mahigala, nang lakaw, na atong balikan mahigala ng portion nga, samtang nagsulti pa pero nang lakaw nang way pananghid, ha? Kining maong mga taga-minority, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.24 na.
17: Ang idol kong FM
5: 93.9 IFM
7: IFM Balita
8: IFM Balita
9: sa Buntag.
19: Hola, tayo na sa Espanya. Imbitado po kayo sa libreng orientation

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, what by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Padinan ako sa ang matikasan kayo. Tibugo ang dako. Tagawin ko naman ko ganihon. Angay ka ng biyaan o gisawa. Mas may utok pag ganang imo mga anak kay nimo. Wa kay gamit inang kalibutan na.
5: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Atangi.
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan pa ni.
8: IFM. Balita.
9: IFM. Balita.
10: Sa buntag.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. Sus!

0: Oh, nang gaga yun, ikaw ang pinakikinggan para sa akin, I FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9.
3: Idol, atong oras sa IFM.
4: Alas 9.32 na.
3: O kinigbahina hatod sa kanato mga sukintig paminaw sa sugar troll. At daghag mga sakit karon ha. Ayaw kalimot, idol. Insomnia, diabetes. Daghan kaayo ang sugar troll, mga idol. Mutabang para kining mga sakit-sakit nga nito mao karon. Ato ning batukan unya aduna kini ABCD formula, daghan kaayo ni og sangkap, ang palaya, banaba, and of course ayaw kalimot, idol, ha, kanindot naman lang kamo og kita magtinabangay, inom tag usang ato sa duha ka kapsula sa sugar troll matag adlaw. Mag sugar troll na atong oras, idol.
4: Alas 9:33 na.
3: Ato balikan sa Attorney Rufil kay nituki na po dito sa Senado, Mikey, no, ka sa mga panghitabo sa ato ang Senate. Ato i-check sa Attorney Rufil, straight to the point diri
4: sa IFM.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
6: Si Jinggoy, unahon si Jinggoy. Balhog special. Maaga na manam gini. Mahitabo ini impeachment ani mahigala mahabilin ini. Kini na lang unsa ka mga senador. Malagmit si Amy Marcos di sa kanang appeal. Pero sila na moy magkontrol unya. Asas Marcolita gani plunder sa ipasaka Marcolita rekin. Apil pa Ruben Padilla mahigalab. Apilan sa pasaka kaso silang tanan hapit silang tanan na karon ha. Kani plangka-plangka ang pakistorya ni. So, gawas nga dunay mga interest. Si Marcolita mahigala iya na nina tanaw daan og mga priso ta magpapriso ta kontra sa guyuron ta dito spikas. Tag ubuar man ni. Kay mahimo guna mahigala og ininegotiate ay nalamig hilab din ha. O sige, for conviction nalamig sara.
7: Straight to the point.
6: Butar mi nga tong konbiktuhon na sala. Di wala na problema, pero no may ban magbagahi gyud. Ugwa gyud sa ilang konsensya. Og ibutang tama higala sama ining bunggo og ni bato. Di man ni mahitabo og kay plangka-plangka pag-istorya kanang mga senador na adiha. Akong himadlandaan ha. Forecast sa kudaan, si bato og si bunggo sigurado naman ang daan nga dili gyud mo convict ni Sara. Day. Dayken. Sigura ato himadlan ang daan ha. Si bato, si bunggo, Ruben Padilla, Marcolita, kana. Sigurado man nila mo convict ni Sara. Pero ang mo convict ni Sara, ang sigurado po, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lacson, Suto, kana, full conviction na. Kanang uban anap, puyok-puyok pa na. Bisa ganyan si Subiri o si JB Hirsito, naniid pa na. So, muna binirahay mga kagalaan. Kung panalitan mapasar ning resolusyon ni Marcolita, bisag mapriso si Jinggoy, maka-appeal sa discussion o makabutar, counted gihapon. Mo ni tinulay yung eleksyon kini, kuan kini, sama sa eleksyon ba? Kay doon na may impeachment, and impeachment 16 votes ang gikinanan sa pag-convict. But while the impeachment is going on, there are rulings that need for the House to be divided. Doon na mga rulings din ha, nga ang presiding officer muhatag immediately unsa iyang ruling in a certain motion, but there are rulings that they need to divide the house. Unsa pag divide sa house o kansi ang majority dito na priso na sila? Di ba na? Pero kung mga priso ang majority, unya pwede mo pasar ang kang Marcolita nga resolution na pwede maka-discuss sa tuas presuhan. Willing man mo online sila sa Jinggoy day. Ngayon Jinggoy, sige. Nya delikado anak. Duha ka sitwasyon anak. Duha ang mahitabo anak. Mapresos Jinggoy, mapresos Joel, mapresos Chase. Duha ang mahitabo. Adyo ang mga tao minda merisi nang apriso. Ta merisi, na apriso lagi. Ato ha, nag-online tos prisuhan. To gigabaan. Ana na men ana. Napoy ban mingon nya, data na wa ha. Kaluoy taon lang Joel Bill na ibaon lang Jinggoy. The cheese. Nang apriso taon sila nga tungod sa ilang paglaban Duterte. Wa gyud sila sa nga apriso gyud. Tanaw ang minority di ba gitatsa. May tabo inani naman ni day. Mula naman ning nagbrasuhay nga dili na tungod unsay dili sa kung Duterte ka priso ka, o di ka Duterte, okay ka. Muna yung nahitabo ron. Kay medyo ang mga tao, nagtanaw mahigalay daw, weaponized na ang tanan. Mayon tawag si Buying Remulya na mingon, okay, ati pa priso Jinggoy, pero na po tayo pa priso sa minority, makinaw ka na, patas. Pero kini, si Bato, ang buto man mahigalang vote, ani, mo ikikuha. Si Bunggo o si Bato, minus ni Landuha. Kung saan naman na ron. Minus mahigala ni tirahan si Bunggo, si Bato. So, minus 2 sila. Tirahan si Joel o si Guari, papresos Joel, si Cheese o si Jinggoy. minus 5 na. Birahan ang mga si Marcolita, pasakag plunder. So, si Marcolita, apil pa Ruben Padilla, tirahan ang mga Villas. Way mahabilin ni majority na, matirang matibay ni karugayan. Pero ang mga tao, nagtanaw man ang mga tao. Nagtanaw ang mga tao. Nga di man yung mga bugo ang mga tao. Nga, wala na yun. So, mauna yung mga higala nga, si Marcolita, iyang gipush nga mapasar ng maong resolusyon. Babagpod ang minority. Nga no nga ang minority, ang ilang statement, o sa may statement, in fairness to the minority, ingon sila, wapamangod kay nga nung dalion man na, dili ang ngayon dalion. Dili ang ngayon dalion na, kay major, kuhan ka na, major changes sa atong Senate rules. Kay kagahapon, mangod mahigala, gipos ni Marcolita, ingon si Marcolita, okay, kumauna ang mahitabo, nga dili mo muuyon, ang uban muuyon, then let's divide the house. So voting, aron nga way voting, ni walk out ang minority.
7: Straight to the point.
6: Kay kahibaw naman, anticipated naman ni tanan pulos manggo ni adi tawag istorya o kanabang morabi tawag atong atikon di naman ta mga bata din he. Straight to the point ting ato. Way liko-liko kay. Tinulay lang kanas na sa Marcolita ang majority kahibaw na sa nag anticipate na sila dan sa sunod may tabo. Ang sunod may tabo inis bato wa nang pakita. Dakpon dito sa bato kasi to dupit. Kay grabe ang ilang pagpangita ni bato. Gimanduan mahigalang PNP NBI tanan nga pangitaon si bato mas grabe pa ang pagpangita ni bato sa order sa Foreign Court ICC kaysa pagpangita ni Saldico nila ni atong ang sa korte nga order gikan sa atong korte mismo.
7: Straight to the point.
6: Ano man na? Wa may immaterial man si atong ang total di man to kabutan sa impeachment. Pangitaon yung mais bato. Kay material man siya. Sumpay ni tanan sa impeachment ni Sara.
7: Straight to the point.
6: So may tabuan ni mga sukid tigpaminaw. Gustong dalion ni Marcolita, divide the house dayon aron mapasar kining maong resolusyon. Gusto po sa minority nga dili mapasar dayon kining maong resolusyon. Si Marcolita nag-anticipate na daan nga ipasar kay duna na yung mga preso sa ilang mga kaubanan, at least bisag tuwa sa prisuhan, barugan nila ng mga prinsipyo, bisag mga preso, maka-discuss na makabutar. Ang minority po, kibaw na sa andaan na ang minority nga nanay mga preso. Nanay mga preso. So gusto lang langan-langanon sa dila para nga inig-abot, mapriso na sila, di ma-approve din maong resolusyon, mga preso na sila, labaw na sila ang minority, inig-booting, daog sila nga dili ito aprobahan na kanang kamarkulita. Kibaw na sila aning tanan. In fact, mauni ni gawas sa baba ni Erwin Tulfo gahapon sa iyang speech. Kibaw na sa daan. Nanggawas na karon sa report, in fact, ang ombudsman, ugma, ilan ang ipasaka mo na inigawas ng report, nga ugma, pasakaan ang kaso si Jinggoy. So, kung pasakaan ang kaso si Jinggoy plunder, anytime, within 10 days, pag-abot sa kurtya na mga kagilaag, ilang paspasan, kasi magbuot sa ombudsman, ilang paspasan, under the leadership of Buying Rebulya. Inigabot sa kurtya, inigawas sa warrant of arrest, dakop ni Jinggoy. Non-billable. So, preso. Even if the case is pending, but Jinggoy will spend his time in prison. Why? Because the case, ang plunder nga iyang atubangon is non-bailable. So, ang ilang gusto, while prison Jinggoy, wala na labot Jinggoy, di nakabutaw. Muna gusto sa minority. Muna, tanaw na voting na kagahapon, walk out, nigawas mo na sa baba ni Erwin Tulfo gil kagahapon. At paminawan si Erwin Tulfo sa adong names. Be, asa man to? Nigawas baba ni Erwin.
8: Yes, nga, we recognize
9: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it is convenient hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure, or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
8: Madam Chair.
9: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa ng
6: ombudsman. Pause dong. Okay, kaya ba ko na sila, anak? Pause, ha? Pause, ha? Pause, Irwin. Pause, si Irwin. Kaya ba ko na sila, anak? Nga si Irwin Tulfo Mahigala na mention niya, naanay mga preso long weekend. So, kinahanglan, ipasar ka long si Manaha, idali pagpasar Mahigala sa majority, aron niya kung mapreso na si Jinggoy kanong Birnes, Sabado, Domingo, mga preso na sila, maka-appeal gapon sila sa discussion. O muna yung nahadlukan sa minority. Kaya, di man musibog ang majority, bahala mga preso may, okay lang, ipreso lang may, basta padayon may sa among baruganan. Muna yung naitabok, no, ni gawa sa ba-bag yun ni Erwin Tulfo. Nga nung nga, magdali man, why is it in a hurry? Ang tubag, siya rin ang tubag. In a hurry ang majority, aron nga inigawas kay in a hurry ang ombudsman, ugma ilang ipasakang kaso ni Jinggoy. Inigbirnes Sabado, ugma preso na si Jinggoy, at least iniglunis ka-attend gapon sa session, bahala ito sa presohan. Si Jewel mag-appeal gapon sa session. Muna ang majority, nagdali. Ang minority po dili sa magdali, langan-langan-langan noon na. Kay kung wa na si Jinggoy o si Jewel, nga wa ma-approve daan ng maong resolusyon, ado na, wa na tayo ma-approve. Kay wa na, di naman sa mag-appeal sa voting. Di naman sa mag-appeal sa voting. Mauni ang tinuod nga dagan, ane, ato man yung puyo-puyo kon, mauguni ang kwan. Atong tiwasog taon-taon, may galapag-isgo, tuman lamang sa pipila ka pahinom-dom. Tak na alas sa 9.44 na.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
12: Ang Idol ko FM
13: 93.9
14: IFM
15: IFM Balita
16: IFM Balita
17: sa Buntag.
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
21: Naka-Empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
23: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Idol, atong oras sa FM.
1: Alas 9.51.
0: Ayaw kalimutan, diabetes, high blood pressure, insomnia, daghan kay mga sakit-sakit karon Idol Mikey, nga ato ang angeng atimanon, no? Mm-hmm. Unya, mutabang na to, ana, ang sugatrol. Ayaw kalimot, Idol, aduna kini mga sangkap nga makatabang para nga ma, at least mabatukan kini nga mga sakit, no? Kini nga food supplement, aduna yung mga sangkap, Idol, sama sa ampalaya, banaba, duhat, ug daghan pa nga mga sangkap mga Idol nga makatabang yun. Ayaw kalimot, Idol, usa nga to sa duha ka kapsula matag-adlaw mag-sugatrol na. Oras, Dol!
1: Alas 9.51 na.
0: Kung atong balikan itong pangutana sa bugno, sa bubog mo, may kiwaman sa bugay, Tron. Kung kamoy pangutanon, Idol, okay ra ba nga ang Senado mag online sa ilang attendance? Kani nga, posibleng ma-amend, Mikey, ba nga musugot lang ang attendance, Mikey, online? Or ganang gitawag nilang teleconferencing, Muradamino sa Timiriana Badilian.
1: Ate Mariana Badilian!
0: Ang AMH store o sumay sa Tisa. O, doon na sa kuwa ng kaon. Happy na birthday ni Mikey.
1: Kaya
0: si Chang, 25, mga 30, 31 man siya. Advance happy birthday, Ate Marian, ha?
1: Advance happy birthday!
0: We love you, Ate Marian. Stall number 30 sa Carbon. Unya, dere sa Tisa na po na siya'y AM Somay sa Tisa. Okay? Tayo kalimutol, text me sa tuwang text line.
1: 0923-112-8701.
0: Unya, happy holiday sa tanan, ha? Sana all holiday, ha?
1: Sana all, naka-double pay.
0: Sana all. At balikan sa ito ni Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
2: Motion can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone.
3: Okay, pause. Correct si Kaitano, no? Nga unsa man basin nga hadlok san mo nga magsugdan ay ang flood control investigation man inyong daldalion nga mo ni mahitabo, no? So dili na nimo buhian nga mga statements niya, pero gibuhian man Robin Padilla mo nang gisulti ni Alan Peter Caetano, no? Atong ipadayon mahigala, prosidong.
2: May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the house.
3: Divide the house, oh.
4: Voting will be done via viva voce.
5: Madam President.
4: Minority Leader.
5: I move to adjourn or a quorum call.
3: Ay, pa-adjourn ni Tito Soto. Nang lakaw ng mga senador. Asa mo ito papanlakaw na doon? Natay video doon?
5: That is a higher precedence, Madam President.
4: So, I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left.
2: And, Madam Chair, we will not object, but for the record,
4: yes.
2: They scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m.
5: Madam President,
2: Monday.
5: Before that, Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
2: We're not debating.
5: It's not debatable.
2: We're not debating.
4: I'm not debating, Madam Chair. And we will indeed adjourn.
6: Parliamentary inquiry.
4: Yes, Senator Macaulay.
6: Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
4: We had a quorum, yes.
6: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
5: Yes,
6: I think we still have the quorum.
5: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina, o there was a motion to dispense, whatever that is.
6: Not upon a quorum, situation, quorum, Madam President, when they readily and willingly walk out.
5: Takes precedence.
6: Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President.
5: Madam President,
4: as reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides.
2: 5 p.m. Monday.
4: And we will adjourn session.
2: Until
4: 5 p.m. on Monday, June 1st, 2026.
2: June 2nd? First ba? June 1.
4: June 1 ba yon?
2: The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads.
3: Okay, so money may tabo, may gala. Gipa John, undang ta. Ah, matupang Tito Suto, mga kagala. Kaya lagi kato katawa, mahigala. Sumoto na itabo sa Senado kagahapon. Adjourn! Nang walk out sila mga sukidig paminaw. O niya, kini, tanahon na to ang sunod mga higala nga mga incidents. Unsa pa mga higala ay sunod niya kabanata ani. Gumikan kay Ugmang Adlawa ang ombudsman mupasakan og kaso si Buing Remulla Batok ni Senator Jinggo Estrada. Moto nga si Erwin Tulfo mi sulti nandaan mga sukid ni Paminaw. Og mo na nga sulti ni Erwin Tulfo na mga priso gihag ni Ruben Padilla si Jinggo Estrada. Kay kibaw na sa Jinggo may unahon day. Ah? Si Jinggo may unahon mga sukid ni Paminaw. Paghatag ni og chilling effect lang uban sama mo sunod mong Jinggoy. Ah? Balikir ko gamay dong ang pagsulti ni Erwin Tulfo niya ni Tindog si Kwan Ruben Padilla yang gi comfort mahigala si Jinggoy. Oh. Kay si Jing
7: this inserted is section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa the ombudsman na may lalabas po ang warrant na ilan si mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam
2: Chair. The gentleman is out of order because his question sa mamadali
3: ay gihag si Jinggoy mahigala
2: can be discussed in the actual motion can be discussed after the motion.
3: So subiri mahigala, let's go. So subiri di ay ingon
2: bibigyan niya ng ganyan. It's just like walk out. Are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on cut control and mababanggit ka rin?
3: So kini subiri mahigala, tanawan ninyo on say kalaki ani.
2: Because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo na delay. May 11 pa huli yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
3: Walk out, mahigala, ang mga senador sa minority. Niining puntuha mga sukintig paminaw, no? So, kasabot na sila ang minority. Dili na sila mga, kung ano, dili na ingon nga blind mga sukintig paminaw. Kasabot ng minority nga, ipapriso ang koto mahigala sa mulaban sa mga Duterte dunay inyo madangatan nga pait nga madangatan. Oh. So kini oh. So kani mga higala pag walk out nila ni unani si Subiri mga kagalaan. So kadto mga taga Mindanao kamon lay mo hukom ini Subiri okay ba ni ang gihimo og di ba? Inyo na nga kalaki sa diha. Kay kining iya mga kagalaan siya may naglead sa ning usa nga tras. Ah, let's go. Ah? So isa iyahay mga higala og kini ni ang strategize ang majority gusto nila mga kagalaan nga mapasar na ang maong resolution amendment resolution ni Senator Marcolita. Ang minority gusto nga ilang babagan o mahinungdan nga ni walk out sila. So pag walk out adto na po ni sa Lunes pohon mobalik mahigala sa ilang sesyon kanang Lunes unsa man day June 1 na day no June 1 mao na po na ang last day sa gihatag ni Sara Duterte nga time sa iyang pag-answer sa impeachment complaint. So mabutang din ay mahigala nga grabe ang brasuhay sumpay ni tanan sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point
3: mo na nga kining tanan nga mga gihimo aron mapugngan si Vice President Sara Duterte nga makadagan sa 2028 aron mapugngan mahigala nga mahimo siyang presidente. So himuon tanan sa administration sa atong pagtan-aw wa naman tay ma kuno na no naman la tanan gahom. So himuon gyud la tanan atong tan-aw mega atong obserbaran kung himuon tanan sa administration kaya ba nila gyud nga mapugngan si Sara Duterte nga dili na kay once man ma-impeach ma-convicted sa impeachment dili naman makadagan. Ang question ani ron kining unsay kabukday kaya ba nila makabila og lain kay bisa pag ilang ipapriso ning uban og dili gyud mahugot gyud ang uban bisa ipapriso pa na tanan na diha nya unsila sila kabuk di makabot og 16
8: straight to the point
3: kay mahimo man nga kini mga senators uban na hinayak na sila mahigala o kinalami sige papriso man kami ninyo ah total di man po na mga kaygalaan unang higayon during the Marcos Senior do na may mga nangapriso o mapapriso ni sila nya dili gyud mahigala mo convict ni Sara. Delikado kayo. Delikado kayo makabao Sara ini mahigala by 2028. Unya karon di padayag naman ni Amy Marcos tong ilang mga plano nga dunay kunas mga sukit di Paminaw. Unsa may sunod nga mahitabo? Amo ni mahigala ang atong mga gisundan karon. Now, by Monday, sige man ni mahigala ang kwan. Kining maong mga tension diha sa Senate, gisugdan man ni pagsugod lang mahigala murag dili tensionado kay mura man tog kilig-kilig unta to nga portion tong ang Lito Lapid ug ang Pia Cayetano. Unsa ba ang twist? Ang twist sa salida mahigala ang lain man dai ni kasabang kay. Pero nagkuyog si Loren Ligarda o si Subiri. Pag-usap man, human session? Human sa session? Ito ko nung, kanina, nagkuyog ni minority. Ikuan ko nung, i-andam ko nung itong kang Loren o kang Kwan, Subiri. Kini ko sila mahigala, mulag something ko na ni. Blasuhay ni mga kagilan. Sumuni ang pag-walk out sa mga minority o nasakto nilang gihimo ang katawang Pilipinhon maoy muhukom. Sakto ba nilang gihimo o dili ba? Mula gina, bahay lagi na. O di ka gusto mahigalag, gusto kang mapriso sila si Jinggoy, pagkapriso, wala na, di na makabutar, di okay ka ining unsi. O gusto ka mahigala nga, mabarog sila, bahalag mga priso, makadiscuss ka po sila, okay ka sa move mahigala sa majority. Moni ang nahitabo mga sukit ng Paminaw. Pero atong tanahon ang resolution ni Marcolita, mao na in karon, kanang online mahigala, in na karon. Hasta mga estudyante kasabot na anak. Ang mga trabaho karon anak na. So, kining ka Marcolita nga motion, on point ning iyang motion. Kanang mga senador, bisa mga priso na, para na ko ha, walwa pa'y conviction, dahil okay na sa papilon unta. Ano mo pa may conviction? Nya, magdawat man ang sildos, katawang Pilipinon. Hindi kin? Padayon sila nga senador, bisa mga priso sila, nya magdawat sila ang sildo, gikan sa mga Pilipino. So, kay magdawat pa sa sildo, ano naman ito patrabahoon? Di ba, Kika? Matay ka, Kika? Bisan pa mga priso sila, wala pa'y conviction, mapriso sila kay magawas ang warrant of arrest, wala'y conviction pa. Tuwas sa prisuhan. Padayon sila nga magdawat o sildo. Bisan mapriso sila kay wala may conviction pa. So, ato sa patrabahoon, ginagdawat pa sa sildo. Pero gusto sa minority nga dili, kay delikado o maka-appeal sa impeachment ang buto may pinakimportante ni. Hala lang mo dawat mo silo basta di mo makabutar. So, ato ng tagad-pagtagad na higala ha. O sa may mahitabo, nang walk out ni sila pero pagpanggawas na, pagsugod na sa session o pagpanggawas na? Pagpanggawas na. Medyo nag-holding hands pa ni si Loren Ligarda o si Mig Subiri pagpanggawas. Be, o sa may but-pasabot, ano be? Akin niyo. Nanay sa ikaw nung nai-audio na eh. Ito, binaon.
9: Tapos po yung pag-walk out po ninyo kanina.
10: Okay na mo? Holding hands po. No,
11: holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda.
9: Sir, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walk out po ninyo kanina.
10: Okay na mo? Holding hands po.
11: No, holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda.
3: Walang personalan lang ha, walang personalan lang. Oh, unitay lang sa kamot. Nga naman, tinigong uban mga senador, mga kagilan, kabantay mo, dili kayo inana ang ilang, kanig hugot yung kayo, nga tanaw ni mo, kanang grabig hugot kayo, kinis bunggo, bato, sa pikas nga habig ba, bunggo, bato, Marcolita, Duterte, kini kayo, Ruben Padilla, appeal pa dito. Di po pikas, ang hugot sa kayo, Bam, Aquino, Kiko, Risa, Hontiveros, hugot sa kayo, nga pang, kumbikto gusto rin sa si Corani, Sara. Tito Sotog Lakson. Muna yung mga hugot kay Sir Picas. So, ba't kaning uban mga kagilaan, okay lang. Sama ni Lito Lapid Bitaw, bahalag magka-line-line slag partido ni Pia Cayetano sa 2004 pag-usar sugod eh. Sa ito pa more than 20 years, gauban sila diya sa Senate. Bahalag magka-line-line o partido, padayon mga po siyang muhatag sa mahablang ka. Sa pasalamat po siya kay Tano niya nga bisan pa man o magkalahilahi may baruganan ni Lito Lapid, magkalain ang mga partido, mga minority man o majority, pero buwan-buwan dahil kung padadaan siya may galag mahablang ka. Si Lito Lapid, mga kaiksulan nga di yun makatingog, pero sa kilig-kilig po siya, maayong mudag tingog. Hasta sa buting yun pagkalunis, wagon sa katingog, muna yung smarkulita, may gala, sarilay mo, tingog para kang kwan, para kang Lito Lapid. Anya sa Lito Lapid, eh, kung mo suporta sa motion, may galang subili, ha? Pero sa kilig-kilig po siya, maayong pagkatingog Lito Lapid. Sinaanak, pamingan mo labag nas, pili ko labang ha, gusto ko lang malaman na mahal kita. At aliyagi kita katawa mga sukitig paminaw, pero sa Picas bahin, bida, ang rating mahigalang presidente Bongbong Marcos base sa report sa SWS ni Tibugsok kini, mga sukitig paminaw. Pero ito yung pagkatibugsukay ni kinidili niya ako ha sa social weather station eh nga maong report mga sukit di paminaw kining pagtibugsok sa rating mga kagalaan ha. Okay, morning hitabu ah, mga sukit di paminaw. Ato nang isgutan mga kagalaan kining maong report may gala sa SWS. Pero napay di pa tamo isgut sa SWS ato sa check si Idol Tweety kada day dili pa tamo isgut ining report sa SWS. Dako na yung pagkatibugsok sa rating ni Marcos. Gikan sa negative 3, karon ni Asinso, yun na negative 15. Dali ni ako ha, sa SWS ni. Na? SWS ni, ato lang isgutan. Kay social media station man eh. Ang uban may gala mo, rabog mo, kuhan niya, kanan kuan ba kini ako igo lang ako ni report niya atong isgutan kay niyaman ako ning gipaandam na nan dekin kus dili pa to sa check list Idol Tweety kay do na pay dugang report lon dire mahigala sa Mambaling police station kamong mga naa di aha ato mga sugarol di ay mga nadakpan kay nagpabugno og kaka. Nangadakpan isla mga higala ala pabugno pa mga kaka pamol. Ilang ipabugno, may ilang pulahan o gang putian. Kasulin niya lang, may gala si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. Kumusta di ha, Idol Tweety?
12: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
13: Attorney Rofil, perting kurata ng lima kabo ka mga individual kay wala naman nila mauwang na ang kining ilahang mga kaka nga nagsabong sa kining improvised nga kaka court.
3: Uy!
13: Muna ilahang tawag.
3: Kaka court!
13: Nanay tawag gatay ni Rufil, kaka court. Human nga naaktuhan mong ginisilas mga kapulisan at ni Rufil kiniha, ni pahigayon minig operasyon. Dinis may sityo to gas barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo. Kini mga dinakpan na ni Rufil na ilahan nga silang alias Davi, 19 anyos, si Dexter, 35 anyos. Ni si Buddy Money ang ilahang kanang papapapas grupo, 53 anyos na ni si Atty. Rufil. Napod si Roy nga 30 anyos o si Rodel nga 37 anyos. Pulos na po, nagpuyo sa naasoy nga dapita. Niya sa kahinumduman na Atty. Rufil, pagkabata na to, kaya kanabang ang atong gamit ani kay stick raman ang mga kaning pasabong sa mga kaka. Kanin sila Atty. Rufil, 13 ng susala. Kaya naanay court ang ilahang pagpaduwa aning kaka niya kay nadakpan man gini sila to ni Rufil kini pahigayon man og kanang operasyon ato mga kapulisan niya dayon ni buhat na ni sila illegal nga pagpasagbong sa mga kaka nga nailha naman gini nato unta nga kalingawan na apay na wa man pud ni giipili nga edad pero lagi sa pagkakaron nato ni Rufil duna na magoy pustaan nay sa una magud ato ni Rufil wala ra duwa ra ato ni Rufil ang kining pagpasabong sa kining kaka nasakmit gyud silang posisyon na atol sa kining mga operasyon na tinirofin mo ang improvised nga lamisa nga gibutangan nila pisi nga didto nila pakamangkamangon ang kining mga kaka atoy nirofila sosyala na lagi kaayos tanan kay dili naman stick ang ilahang gigamit mo gusto na gyud sila nga murabag ang kining mga kaka nga mura nag basketball ra gyud mo sa atoy nirofila na kaya sakmit pud ang kining sudlanan na sa 20 kabok ng mga kaka lakit na ang kining ilahang mga kwarta nga gipang pusta pud atong higayuna karon atoy nirofil 39 nilang mahaya kay lagi nagpakita man sila unsa gatago-tago noon hinay man pud mang dagan ya di man pud nila mabitbit ni ang kining improvise nga kining kaka court atoy nirofil kay tungod 30 man pud bugata kaka court na basi masukamod na noon pud ni sila atoy nirofil mudagan sila mutong posible na noon sila nga mag atubang og kasong nga may kalapasan sa presidential decree 1602 o kasong may kalambigitan sa illegal nga sugala. Mahay lang sa una, walang sa sila. Kaya lingaw-lingaw rin natin ni Rufili. Pareha sa una, kay nagkinustaan na iman.
3: Kanya ilang mga, usaman yung mga trabaho nila, Idol Tweety?
13: Kani sila ito ni Rufili, mga jobless.
3: Uy.
13: Manang wagyod sila yung mga lingaw.
3: Nga, unsa man kasama sa gipusta ng kalakihan, mga jobless man na. May mga wag na itong kaliro sa ato panguhaon ni Baligya.
13: Murag ang ilaharag yung pangpusta ni Atty. Rufil ATM ay tama. Mga ina sa silang mama Atty. Rufil tag 20-20-50 kay para maka pusta po sila ni nga maong pagpasabong sa kaka lahi po
3: Mayo o ay tama o wa manguha nito kwan sa silinga.
13: Kana po yung may problema Atty. Rufil o kaning manguha nagyuda kay tungod walay ikapusta ilabi na pertirbang lisura ron sa panahon na. Pero mo na si Atty. Rufil, hilak lang sa agad sila din sa prisuhan nga imbis nga magpuyo sila sa ilahang mga panimalay, lahi nga Pinoyanan sa ilahang nga ulian karon na Atty. Rufil.
3: Oh, niya halid para makalawang. Kumusta man, gibisita sa sila mga mahal sa kinabuhi. Pero naman, pang-edad nila, Idol Tweety, mga pangidaron?
13: Bisi. Oh, 19. Pero nasli, papapapa, Atty. Rufil, doon na may 53 anyos.
3: Uy!
13: Nga na ay 30 anyos, na ay 37 anyos, na ay 32 anyos. Muna nga, ang kanirang 19 anyos sa Tenero Film, may bata-bata po nila, kinamanghuran, kumbaga, walang sila inahan at gayon na. Muna, nagbahay-mahay na ni sila Tenero Film, pero na, mag-inasawahi ang pagmahay kay lagi. Ang ilahang gipusta, perting gamaya, pero ang ilahang piyansa, perti pong medyo dako-dako, girang ilang mapiyansa kisa ni ilahang napusta Tenero Film. Nakapangout ulo na noon sila kung asa sila makapangita o kwarta para makapiyansa sila. Gihatagan na nung problema ang pamilya. Karon atay ni Rufil, kay gihuwat na lang po nga mapatay.
3: Ang ilang mga asawa ining 32, 37, 30, 53, di nga na, nabisita niya.
13: Ning bisita na po atay ni Rufil. Mo lagi na kay lingaw-lingaw ra man po gudang nasuna-huna mo atay ni Rufil. Ang usa po dani nila nakaingon og na nagaba na gyud daw atay ni Rufil. Kay dili mo patuo, di mo tabang sa pamilya. Mopod na gina kay ang kwarta baka nang iwaldas na po dog mga ingon ani pero maskin pag ginagmay kwarta man gud atay ni Rufil sud na pangitaon ng kwarta mo nang maglabad pod gyud ang ulo sa mga pamilya nga nahabilin pod intawon diri sa gawas.
3: Okay.
13: Kwarta ni Rufil mo na nga to ang nakuha dinhi sa may Mambalinga Police Station. Kinin yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP Arman, Cebu Tatak R. Amen.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report kini nga portion natong ginato may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagbalig-on sa panglawas ug sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
12: Straight to the point.
3: Okay, mga kaigalaan, daghantag mga dugang hisgutanan ni kining Kang Marcos siguro dahil nga tibugsok niyang rating ugma na siguro na dahil mulaman o kanana ang pupos matong oras lapas na matagmaayo mga sukitig paminaw. Yeah!

0: Okay. Ang atolas ang ako sa sabuton sa Idol Boy kay gano sa Asya maka ko ana na ina paspas kay Idol Boy kay nakahimog stepping ani. Pudlipod kung muhatagog ko. Atong pa i-demonstrate ni Idol Boy kay dire og mas siguro dai kanus abaka dai. Onya lang ato sa sabuton sa Idol Boy kay murag daghan ay manundong ini na. Murag kasayaw na tan-aw na ko si Kisos Minya maayo dag sayaw sa lanay. Kini nga portion to kato magkita sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadudan ng mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, alo maangkon ang mga panglawas. Inumatang adlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Pero klaro ang barugana ng katahman makasawa. Onya oga o ato lang i-post po ng sayaw ni Idol Boy K. Pero mayo ato studio sa Idol Boy K basig okay sa niya pohon. Atong i-live mga higala. Pero mabutang po ta, salamat kay kasamang names ha. Kini ni ang ato mahigalang kuan dere. Kini nga jingle mahigala gihimuan sa kasamang names og mga kuan nahimo siyang dunay video support. Oga, doon na po yung sayaw ang version siguro names. Ato mutangan, o di kanya, ato insert sa names, no? Ang sayaw ng version. Nindot kayo mga higala nga pagka kumpos ng maong jingle sa atong listener. Nga iyagod mga higala ang gastuhan sa iyang panahon. Salamat kayo sa makausap pa, Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Tingog ngayon gihulat. Og ba lang ta magtiwas mahigala hisgot. Labot mahigala sa pagkatibugsok ining rating ni BBA mga sukit ti pamino. So may mga factors kanon ni tibugsok man yang rating. Kini dili ni ako ha, sa SWS kini nga balita mga kaigsuna ako lang i-quote ang SWS kay ilan ni. Eh. Ilan ni mao material. So akong i-quote ni mga higala no. Dayon mo tawa walay. Ito i-discuss kay negative 3 pa man ta to pagka November 2025. Nagkaroon mahigala sa March 2026 na negative 15 man. May asinso mahinoon ning kalakiha. Mas idaghan mahinoon wa makauyon ang kalakiha na negative 15 na mahinoon. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi atone Rufil Banyo na'y nagbantay. Okay, mahigala at ang iyang sunod gitulumanon kung ako pasultino manay kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Matang alas 9 ngatos Jays ang taknas kagabion. O alas Jays ngatos alas 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition manay kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo panamilit kanini pinagas pa rin sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay gud ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tata RMF.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
4: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
3: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: That time check was brought to you by Alka Plus. Nag Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS 93.9 93.9 IFM.
6: Napugnan po ni.
8: Ang idol kong FM
5: 93.9 IFM.
9: Atong oras sa IFM.
5: Alas 10:22 na.
9: Uy, sa pamaol, panuhod, sakit-sakit sa kalawasan na plus silang og Zed Liniment Oil, tatak Zed Marketing, tatak magaling. 10:22 na may kiyonya. Balik na to, no, ang kalihukan alang sa mga isunang Muslim, ang Idil Adha.
5: The Feast of Sacrifice, mga idol, mm-hmm. No? Ato po silang ta. Isaulog, idol,
9: exactly. Buhay.
5: Importante ba yung historical po ding moment ni
9: para
5: sa iya,
9: sa idol, Mikey. Oh. Okay, so nagkahiusa, maskin dilit ng mga Muslim, pero ang atong pagrespetar o pag-observe sa maong kalihukan. Atong oras doon.
5: Alas 10:22 na, dagang salamat inyo mga idol.
9: Una ayaw kalimot, may ki atong timbayaon ng atong mga
5: yes,
9: higala,
5: ato
9: gikan sa may...
5: sa may Mambaling, idol, mm-hmm. Buiki ang mga taga-Busay kung asa ko nagikan. Iperbis sa din na Minaw Buiki ang maamigot na lugar sa Busay.
9: Sana pero, all.
5: Diri po tas tisa, Buiki, ang lamian po nga mga shumay.
9: Shumay na timirian, AM Meat Store o AM Shumay sa tisa.
5: Wait, ako, idol, Buiki, muhapit. Kada bitong random day, Buiki, mga abot na, hindi na nag-alastres sa kadlaon sa tisa.
9: Sana all. Di ko nung hapit doon, Mikey. Sa timirian lang yung
5: hapit doon. Sa timirian
9: ayaw kalimot, idol, ha? Ang AM Shumay sa tisa. Unya ayaw kalimot, ang ato ang Radyo Eskolar, idol, Mikey.
5: Yes, ang ato Radyo Eskolar. Padayon taga nag-dawat ang mga aplikante, mga idol, ha? Pwede ka mong message, idol, Buiki, ni idol Tony or sa itong official Facebook page sa mga adunay anak na junior high school karon nga padung na mag-senior high school. Basin siya na ang atong ipangita, idol, in partnership with Skills Incorporated. Ganahimutang dara sa may General Maxolom Avenue, Cebu City, mga idol, na atay naghama kurso nga offer, idol, Buiki.
9: Yes,
5: libre
9: ni.
5: Libre ang tuition na pa-joy uniform, idol, NC2 na pagyod ang mga courses na gi-offer asa pa man kung ana.
9: Di kayo ba kami kay ang curriculum magod ron sa senior high kay nausab magod sa una na yung mga strand. No? Karon may kay academics na nan, unya na ay mga tech voc, no? Academics plus sa tech voc ang livelihood or TVL. Mm-hmm. So, maunang ang kaning skills, Mikey, pwede ka diha mag food and beverage, pwede mag housekeeping, mag carpentry, pwede ka ng massage, no? So, in-graduate sa duha ka at tuig kapag eskwela, naana siya in situ, at least duha ka in situ.
5: Mm-hmm.
9: No? So, employable or ready na to work, no?
5: Asa ang pa man mo aning opportunity, mga idol, message
9: Radyo Eskolar.
5: Radyo Eskolar.
9: Manamilit na midol, unya atangi kay na cute kayo ang muda sa alas 11 ng programa.
5: Ay, grabe ka cute. Oh, okay, nagpapetos ka doon.
9: Oo, oh, namagay programa. Nay, programa na magilakaw si Do. Makita sa mga
5: si
9: vlog
5: Do,
9: ni Do, ha?
5: Si Do.
9: Oo, oh, grabe kayo ang muda sa alas 11.
5: Grabe kayo muda.
9: Katugpahon na magandang talato, pero di pa itugpa, kay itugpo.
5: Amping ka do, ha?
9: Amping sa mong lakaw do, o niya, ayaw kalimot do, o niya nga 12 noon sad, makauban sa Idol Tweety alang sa IFM, o na balita sa ata, o niya ala una, waasay kauban si Dear.
5: Ang Dear lang sa nga si
9: okay.
5: Dear.
9: Manglalagi buhaton pa si Do,
5: aha, sa pangandaman.
9: Dear IFM. Oo, at ang atang idol, diri lang sa 93.9 IFM.
5: Mapagod pa niya.
9: Ayaw kalimot that let's be agasa sa matag-usap. Bye for now, Dol.
5: Happy holidays.
9: Here's a requested song from Ma'am Ish.
5: Listen
9: niya. Si Irish Dale.
5: May namukha nito.
9: Paki-search lang, Dol. Irish Dale. Listen niya. A song entitled Hanggang Ngayon. No? That's her favorite song, mga idol.
5: Oy, idol, sa dakay na to si Ron Bulado, boy. Oo,
9: oh, may nakapasikat ni Ron. Yes, o ni Gunmark ang kaning kanta nga.
5: Hanggang ngayon.
9: Huwag mong isipin
5: ang
9: nangyong nadarama.
5: Uy, pero favorite na binan ako sa ulo.

0: Gil. Send niya in title.
1: Hanggang ngayon. Okay.
0: Bye for now. Sangat sa tulukwal sa SciFM news team on Digital Idol Kenny at ang mga field reporters. Of course, Idol Tritig sa Gawas na Bahay, Idol B. Ako si Boyki.
1: Ako si Mikey.
0: Sa ngalan ni Maria Bogay, kami ang Team Boog.
1: Boog, ma.
0: Bye for now, doll.

0: IFM Seller.
1: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the Araman and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWLC Kids.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan pa ni.
9: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
10: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
11: Kuyawang danoy.
10: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
1: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: IFM Seller.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Shop at the SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bzire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM Seaside City Cebu 3-Day Sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number R7-CEB449, Series of 2026.
3: Shop at the SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City Cebu.
4: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes, samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games, ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. Ug Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
5: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
6: Makabuhay.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala gamit siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: 93.9 IFL.
1: Mapugnan po ni.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
3: Idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga presa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po ni.
6: IFM Solar.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat mag uyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
7: Ang idol ko FM 93.9.
17: IFM. IFM Solar.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to, kahit matamis. Total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Bonko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang ganoy.
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Pwede na ako saang matikasan ko eh. Tibugok ang dako. Tatawar ko rin ko galingon. Angay ka ng biyaan o gasawa. Mas may uto pagana imo mga anak kay nimo. Wa kay gamit ining kalibutan na.
6: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
7: Idol Mommy J's.
8: Ang tamis na sila ti o gabi mo gitit. Idol Mommy T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Tido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadora sexy Idol Chixie.
17: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: DJ sa IFM mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFM, ups na, manglayat sa ta.
2: Backseat, layat! Pula!
3: IFM, ups na, manglayat na ta.
2: Manglayat na ta.
3: Sayaw na, lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
5: Idol! Lahe mo to kando kay Alas 11:16 na sa kauntuhon kabuntagon dol. Miyerkules karon, Mayo 27. Happy holiday Idol ha. Eid Mubarak ka. Alang sa mga igsoonang Muslim, sa ngalan ni Idol Colasedo, ako si Idol Boyki, alang sa ato ang IFM udto na manglayat na ta with the one and only DJ Majimbo.
6: DJ Majimbo.

Idol, ayaw kalimot o pahibaw asa mo na pintaron ha? Samtang nag-ikid-ikid na nagsayaw-sayaw tayo pahibaw idol kung asa mo na himutang karon sa 0923-112-8701. Live sa ta idol ha? Sa tuang IFM Mixer sa Cebu page, nakashare sa IFM Cebu, nakashare po sa Buiki IFM Layatata with DJ Majimbo. I'm DJ Buiki sitting in for Kulastiro.

Idol Boy K, Minaw Midre, sa May Trinoyan Trading, naka-tune in Midre Doll. Salamat, salamat sa pag-text mga sukitig paminaw. Salamat kay ni Ma'am Adnil Digno sa thank you kaayo sa mga nag-text, mga nag-comment. Sa Gizma Ronnie, naka-tune in. Tarungan nagkuso-kuso diha dolha, tarungan na dolha, bantay lang din ang matarong lagi na.

0: ay BLC Kids, Tummy Friendly Vitamin C for Kids.
1: Ang oras, gepto kaninyo sa
2: Liveride Pro.
1: Protection sa atay.
2: Liveride Pro.
1: Naisilin mo rin.
2: Napag-multivitamins.
1: Mag-liver up na ta.
2: Uban ang Liveride Pro.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. IFM, udto na. Pahuway sa ta.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong May 27 to June 5, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa 4 ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
9: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
9: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kiliang amay ka ni mo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Jinjing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayo ng imong sinina.
13: Ma! Si Lola!
14: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
12: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
14: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
12: Tinuod yung kaingay, basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
15: 93.9 IFM.
16: Napugnan pa niya.
17: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
18: Mari-mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw!
19: Doon kayo nabito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit!
18: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
19: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
18: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
19: Hoy! Asa man ka?
18: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
20: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by

kalami isayo ron idol oi, bog ako pa lang diha nagpasingot ako dol. Sige lang ta og ligid-ligid ani mo na tagbaboy idol ha. Hello idol, greet ako ang Papa Angel Mama Ijing og di pretty nga perminamino ninyo diri sa may tabo sa Banay og sa Barangay Tisa Cebu City dol. Gika na ni Ange. Unya, happy-happy listening sad sa mga taga J-Can Paintworks sa dari sa 8B Rainbow Village. Kinasang ang pardodol, hi to Jan, Ian Clifford, Ikey, Raul, Charlie, gikan ni Boss, Quing Quing!

0: Friday. Idol 11, the 48 na sa buntag, standby sa karong taon-taon ha. Ang ato ang mga balita with Idol Tuwiti. And ang inyuhang mga greetings dol, 0923-112-8701, 0923-112-8701. Naapuntay a game ni Idol ha, karong alas 12.45. Pero sa tay, I wonder on. Okay, pero pwede rin sa kumahatag o ginagmay nga pa Gcash dol. Sige, kinaaman tayo kauban ng Windsor karong 12:45. Magpa I wonder ko gamay be, di-adi-adi ako no be, ang atong I wonder gamay be. Oo, sayon ramang kain ako ang I wonder karubuntaga dol. Okay ha. Na ako'y amigo ba? No, ako'y amigo idol. Unya kain ato sa kusina. Ato sa kusina idol kinilaguok yung tiyan. Dito sa kanang itabon sa mga sudan dol, baka nang salamisa dol, kanang buho dol, aguya. Pagbukas, pag-able niya kay, ningisot iyang ba-ba-ngan no ka. Ang pinakadool nga tubag, ang makaigo sa atong I Wonder Doll. Karumutagan ay 200 pesos sa GCash, pangan, address o tubag sa 0923-112-8701. Igutom, dinag-uok yung tiyan, add to sa kusina, pag-abli sa kitabo ng mga sundaan, agay! Doll! Ningusot man yung naong idoloy, pastilan mga higala. Standby lang una itong oras sa IFM Doll, alas 11:50 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by iBerry.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Oh. Mapugnan pa ni!
7: Kining corned beef na lang usab, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Di man sa'yo pang okay ra.
7: Pero,
8: sa star ka na.

0: siya. With proper diet and exercise, nakagdud ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Tuhod, siko, hawa,
6: aga.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na.
8: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
8: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
7: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
9: Magnolia, feeling good, set up
10: 93.9 IFM.
11: Napugnan pa niya.
12: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
13: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
14: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
15: Duh, I'm not in the mood.
14: Unsay gamit ni mga napkin?
15: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
14: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
15: Ha? Huh?
14: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
15: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
14: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
15: Sis, asa naman ka?
14: Salamat kayo, sis, ha?
15: Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
16: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
19: Mm-hmm.
18: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
19: Mm-hmm.
18: More dark spots siya, anak.
19: Mm-hmm.
18: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ya.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
10: 93.9 IFM.
15: Napugnan po ni.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron Optimum Health, matamasa. Kung saan man yung mapagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Sis, ganda ng hair!
24: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
23: Naka-Empress? Nakaka-impress!
24: Try mo na, sis! Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
25: Empress Shampoo for impressive hair.

0: 93.9 IFM.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na. Okay, gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
5: Multivitamin Stress Iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Life extension vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa life extension, binigyan na po ni doktora ng life extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ang idol kong FM
11: 93.9
12: IFM
11: IFM
12: Udo na!
11: Balita sa ta!

0: FM. Balita!
1: Alas 12:01 na ato i-check sa gawas nga bahin sa Idol Tweety. Alang sa tong balita karong buntag, Idol Tweet, maayong udto.
2: Maayong udto, Idol Boy Kio. Sa tong mixer, kisa tong mixer din, Idol Boy Kio.
1: Si DJ Majimbo.
2: Si DJ Majimbo, maayong udto ninyo din ha, Oga. Happy Eden Adha of Feast of Sacrifice natong tanan lakit na sa tuang mga kaigtuunan ng Muslim. Kaganina, Idol Boyki, alas 7 pa lang pasado sa buntag, nagtapos na ang atuang mga kaigtuunan ng Muslim dinhi sa may Plaza Independencia. Lakit na po sa ubang mga area sa dinhi sa may Capital Area, naapod sila o sa Mandawi City, Lapu-Lapu City o sa ubang po ng mga government nga kanang agencies na apod ay sila din, ha, Idol Boyki. At pala po ang bibisita, pagbuhay rin kita, Idol Boyki, ang kining sa Plaza Independencia, murang ubay-ubay yun po, o nakatunan, Idol Boyki, kaya lagi yan ang dili man na gid ka Muslim, Idol, sa kilahilahi mabutang kung tuo apa na nindot mampod gibi ay ni ang kining ilahan nga tinuuhan nga kining Feast of Sacrifice nga kini si Idol Boyki isip paghinumdong siya sa pagsakripisyo ni Ibrahim sa iyang bugtong anak na lalaki at pagsunod o pagtuman ni Allah. Kaganina si Idol Boyki ato ang nakahinabi ang kining ilahang executive director sa Office of the Muslim Affairs niya si Ma'am Gina Ta'ali Cortez na maupo ay nagpasalamat gyuda ka nato na kanabang sa tuang pag sa ulog po na kauban nila yung nag kanang gaugaw nila, Idol Boyki, makapanghimbaw o balahibo doon natin mga nakita ng mga kiso nato ng mga Muslim sa kanang kari-ay, dagilak ang ugan, bata, hamsong, ang mga senior citizen, maskin pa, naglagising ang kainit sa ganinang buntag, anaagid sila, lahi man din ni ilahang ni sa Idol Boyki, o kanang sa tuang mixer din na sa mga kaigsunan nga naninaw karon. O karon din adlawa magsugod ang ilahang pag-ihaw o baka lakit na kanding. Ang kini din baka, Idol Boyki, katodaw niya sa mga arangan ng mga Muslims na maka-afford daw o kanang 35,000. Ang kaya nga na, Idol Boyki,
1: uy, mahal man po.
2: Mahal ba? Oo, mahal man po ka, Idol Boyki. Apan, dinigyapon, magpapildi, maskin pa o kanang pariha rapod na sa Idol Boyki nga kanang dili po kita afford ang mga ingon ani pwede po magkanding nga dayo na
1: isa mahal ang kanding
2: mahal po ang kanding oy mahal po ang kanding, Idol Boyki, pero mo na sila kanang agig pagsakripisyo po nila kanang mo na ginailahang naandan nga inighuman daw sa Idol Fitter mo niyang Idol Adha nga ilahang nga pag sa ulugo na gikan karong adlaw, Idol Boyki, hangtod sa Biyernes kay mag-ihaw siya og baka
1: wow. Manilingan na lang ta og mga Muslim na tong higala kay makikaon ramang tag-unsay manangpit ba na nato
2: kaya manangpit yun sila, Idol Boyki, pakanon pakanya pa idapat busog jud ka inig ka lakaw ni mo sa ilahang mga nagkadaiyang events kay karong adlaw kutob sila alas sa 11 kaganina man yan yan doon na sila pag-ihaw-ihaw aning baka o kining kanding nga pasado ang stress karong hapon. Nga dahil mapagpamilya nga Muslim, Idol Boyki, aron maapod-apod yun ang kining mga sponsored nga kining baka, mga sponsored nga kining mga kanding, kay tag-isa ka kilo mapagpamilya ang imatan kanding. Oo.
1: Pero kay mo, kapit, no, kita ko dahil ganiha tweet ba, grabe man dahil kapuno sa daang Plaza Independencia. O niya, doon yung mga colorful nga mga flag of yellow, red, blue.
2: Iman kay Idol Boyki, dulaan size nila sa mga Muslims na itong kaigsuunan na ang nagtapos-tapos kaganina din sa Plaza Independencia. Wala pa nang labot din sa nagtapos sa Capitol o gubang mga lugar, Idol Boyki. Yakang ipangutan na si Ma'am Gina Ta'ali Cortez, ang kining executive director, kung ugaling nga taga Cebu City ra ba ni mga Cebuanon ba ni tanana ang mga ni apil ni Salmo taning Idol Adha and Mubarak din hi sa kining Plaza Independencia matod pa ni Idol Boyki 80 to 90% mga Cebuanon na gamay ra gyud ang gyud daw ang mga moan higin here kaya kanang mga gikan sa laing nas bagel boy king na napahinga na nga sa ilahang nga pagsaulo gani nga Edel Adha kay naadali sila sa Sugbo mo nang ana ko didto mga kanang langyaw nga ni nga salmot pod nga mga Muslims pod idol boy king iman pa ka kanina idol boy king gibisita pod ni siya ni Mayor Nestor Archival nang hatag siya og mga sinsiyo sa mga kabataan. Wow. Oo, ang kinisinayor na Sir Archibald.
1: Sabi, sa nisun among pitaka, Mayor, ha?
2: Mapil pa gani, Idol
1: Boyki. Mga sinsilyo ni, ha?
2: Mapil pa ni Idol Boyki, ni Rajuman Jane, ni Rajuman George, si Kuya, laki to itong mga CNU interns, ha? Apan bata man gid Idol Boy King hi pero may bata na mo manang nga gipadaplin ra yun
1: lagi bungot man nga tong bata diri. Pero tinuod kay bo I think idol tweet sa mga naminaw karon no lain-lain man gid ta og mga religion example sama sa ato makigso ng Muslim pero kana kay gitagaag pagtagad sa gobyerno regular holiday dako kaying butang dakong pakigrelasyon sa mga Romano Katoliko sama nato ngadto sa tumang makigso ng Muslim whether gipakataw nga Muslim ang uban ni balhin sa pagka-Muslim ato ang pagrespetar og unsa man gani ning dakong kalihukan nila karong adlaw idol tweet
2: ngadto
1: Biyernes.
2: Yeah, kapalo ka, Idol Boy King, nag-heart-heart ang mata ni Rajuman Jinog sa itong mga intense kaya purti mandaydagana o mga ambungan ng mga Muslims, Idol Boy King. Ang ilang ipuntaan, kaya sinuod ba ni Idol Boy King na pwede na kabisan na
1: pila ka buo, ma'am na ilahang tinuhuan sa daso. Depende na lang na ninyo o Muslim o gunsa inyo hanggang. Basta kay ipitik ang inyong kasing-kasing, okay na kayo na, ha?
2: Tinood yun. Depende kung kinsa ninyong duha ang inyong pero kailangan
1: ko yung tinuuhan daw. Sa mga naminaw karon kung naabay mga nabaw may kaila silingan ng mga Muslim, so ato lang silang respetaran na ining maong Feast of Sacrifice.
2: Oo, kagan kay ganda ko ganina, Idol Boy.
1: Masuya na noong pala.
2: Oo, maana gani ko nga. Diri kaya may maniut ko niya. Alas tres pa man sila mag... Lechon, Idol Boy, kaming baka.
1: Ipalate na lang ang report na to. Ang ilang lechon baka.
2: Murag, mamatay na po sa itong tulo kabito kani yung mag-aabot po sa alas tres.
1: Sa mga naminaw karon for sure, nakabisita na mo og mosque, no? Ang mga mosque, ang ilang kanabang balay alampuan, ang asa sila magpundok para mag-ampo, no? I hope, Idol, nga nabi, mga kanang lakbay aral, ana, Idol, tweeting, pwede rang mupadaog letter sa mga, di ko kalimot ako ang mahinumduman ako nga, nabisita na ako ng mosque diri sa may Mambaling. Kanang doon na dapit sa may kuan ba? Kanang flyover naman na yung mosque
2: din. Oo, naman. Oo, natin na, Idol Boy Kim. Yes, sa ato nga misa, Idol Boy Kim, pagpano na, kaya manguros ka sa ila, Idol Boy Kim. Kanang murad ang ato ang peace be with you. Pero silang kanan, Idol Boy Kim, maghinalukay sa usat usa pero dili sa lips, ha? Magbeso-beso. Kanang
1: beso-beso lang, no? Pero
2: oo,
1: again, ha?
2: Oo, sila gustanan. So, oo, sila gustanan.
1: I hope nga mahinong danon o kana bang mabulukon nga apag sa ulog sa ilahang Feast of Sacrifice karong adlaw. Yes to it, ha?
2: Yes, so far, Idol Boy Kim, open ito, nakuha ang update sa bahay na ninagit ni Gayo na ni Edel Adha, karong adlaw sa to ang mga kaitunan ng Muslim Hangtod na siya Biyernes, ang ilahapong na pag-ihaw o baka o kaming kanding kay Bili Madoni Kanunay mo nang ilahag yung sakripisyuan na matod pa ni Mama Janet ay Idol Boy Kia. Tingin nyo, Idol City, alang sa tuwang IFM udto na balita sa tadili kapungan sa pagkatudog na gunang balita tatak IFM Balita.
1: Dagang salamat, Idol Tweet, o sa tayhonghong kay nabisi o ihaw sa baka o kanding si Bogart. Alas 12, just na sa Udtudol, standby! Balik ta sa mga sonata, kauban si DJ Majimbo!
0: Napugnan pa
3: niya!
4: Pwede na ako sa ang matikasan kayo! Kibugok ang dako! Tatawar ko naman ko galingon! Angay ka ng biyaan o gasawa. Mas may utok pa ganang imo mga anak kay nimo. Wa kay gamit inyong kalibutan na.
5: Igor na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
0: IFM upo na. Kinaraan sakta. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki.
1: Idol, atong oras sa IFM, alas 12:11 na, standby. Ani ana ang mga sunatag iandam kanato kauban ang
3: Missing right now, DJ Majimbo.
1: Alas sige daw, kinaraan sa tadol.

ako yawa sa itong mga idol. Una namin, ligya o balay di ridol. Inyong mga gilabuan sa idol ay ko, ha? Palihog ko plug sa kong house for sale at BF Town, Mactanlog for Marian. At number, please call 0906-303-5112. Please ko DJ Boy Ka. Gikan ni 112. Salamat, Idol Boyki. Maying buntag or maying udto na, Mary Jane Taladro. Idol! Itubag siya, Idol, kung kamoy patubagon, be. Idol, sa to ang... I wonder, ni Idol Boyki, karon lang, dol. For 200 pesos sa GCash, kung kamoy pangutan on, dol. Ni adto sa kusina, baon niya. Ni dagok ang tiyan, ato ko kusina. Pagkat doon ako sa kusina, doon na, ito yung magkitabunan ng mga, unsay kitabunan sa lamisa. Kung gablihan, pag-ablihan ako doon, Nicholas Maot, akong naong, ano ka ha? Ana ay nitubag diri ha, kuya ako yung mga tubag o, kay na ako ni Litson, na ay niingon po diri kay Idol Boyki, kay naparatan, o initanaw pa kayo, parat na na yun. Unya, na ay nag-ingon Idol Boyki kay naka-CR, naon sa ba, pag-abli pa kayo, naka-CR na yun doon. Pastilan mga higala. Atong oras sa FM Dol, alas 12:22 na.

0: I built Texas Idol Boy ki ha 0923112870 1. Paibaw ako dol kung unsa imong tubag sa to ang I Wonder ni Idol Boy ki karon 200 pesos na gud ginagmay lang una gud ha. Paibaw ako dol mga sukitig paminaw kung kamoy pangutan-on. Naggigutom ni ato kusina, nagkulis maot ang naong pag-abli sa gitabunan dito sa mesa nga naman. Texi ko na ko dolbe, 0923-112-8701, 0923-112-8701. Kita-kits, Mayo 30 sa Puroka 2A, upper ilang-ilang lagtang sa kapistahan sa St. Joseph with Gene and Lights sa and Sound, owned by Rick Boy Gamboa, sponsored by Desi Chavez Cabriana. Gika ng Idol Nins. Uy, kuyawa, Idol Nins. Indutag profile pic ko, ID man, no? Kuyawa, Idol Nins. Ala, salamat kayo. Mayo 30 na ha, naa si Idol Nins, Idol, sa Purok 2A, upper ilang-ilang, lagtang. Lagtang talisay, Idol. Lagtang talisay. May buntag ninyo di ha. May udto na ni Idol. Kuyawa, Idol Nins, oh. Ala, sige dol, stay put, standby na. Oras sa FM dol. Alas 12:26 na. Commercial break una ta. Standby.
1: IFM, upto na. Pahuway sa ta.
2: Hello, eh. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong

0: ka.
1: TTX 500.
0: Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Ako sa Jubilee.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: TTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak? Uy,
5: apat. Komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent. Mega dry. Day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe. Baby skin friendly. Kay 100% cotton.
4: Mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some...
1: D3 for longer life.
4: Ang mahupas acting colon cystic product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
17: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
18: Hala, luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
19: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na gud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Be MXtraordinary with MX3.
27: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
28: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
29: Balik-balik na lang ang sudan.
30: Pongshi!
29: Angeline!
30: Sulayi!
29: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.
30: Grabe,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, what by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Muna, everyday buntag, muna imno na ko siya. Na amjit time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Naadyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan, na amagod siya'y vitamin C. Immuniplus will

0: TJX 500 ang tuba, kontra sa sakit ng diapiri. TJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. TJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. TJX 500
1: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o TJX 500 walang kakapsula da adlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika. Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana og mga pe, makiduwa og makinescaferya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu og Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
3: Ang idol kong FM 93.9
4: IFM
5: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.
6: Idol, alas 12:40 na, karutaw-taon mag-game ni Idol na ta, pero mag-palami sa ta. Ang palami gini ay, sa ngalan ni Kulaski ni si Boyki, and mixing right now, DJ Magzimbo!

Idol Boy K, salamat sa pagbasa sa House for Sale. Uy, ay, kalimot. Basag na ako yung tipik, ana ba? Gika na ni 112, Idol. Pag-abli niya, puro sabaw na lang, maong ni Kulis Maot. Gika ni Geraldine, Idol Boy K, gika na rin sa may ibabaw istansya. Wa na isud ang gitakluban. O niya, pag-abli sa gitabunan, wala sulod. Dapat creative model, Dylan Langido, sa Tisa, Cebu City, buwad ang gitabunan doon. O niya, asa pamaniha, okay, Ma'am Ophelia, kay Y nakita, taga-Kabangkalan Mandawi, na Minaw Midridol, nag-Kus Maot na Dol, kay Ulo sa Buwad na lang habilin, Barangay Calamba, Cebu City, agay. Pastilan, Idol, tahatag pa kong chance, Idol, tubag pa mo, Dol. Kigutom siya, Dol, dagan sa kusina, abli na yun siya sa gitabunan nito. Nikulis Maot yang now, nga naman. Alas 12:43 na sa ngalan ni Kulas, kini si Boy Kidol, mixing right now, DJ Majibo.

0: Tigas! Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
9: Ang keratin na may plus!
10: Keratin Plus!
11: Ang keratin na may plus.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa niya.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress.
15: Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
18: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: 93.9 IFM.
0: Mapugnan pa niya.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
6: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
6: Racho to eh.
3: Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naanda kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tumukabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
5: Get ready for a Wild West adventure.
13: Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
20: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
13: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
21: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tayo mo add to sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, o pagdaog og amazing prizes, samtang inyong itilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makiduwa o makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
22: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang Idol Boom FM 93.9
25: IFM.
26: Game ka, Idol?
27: Game sa to, Idol.
26: Game ni Idol.
28: Idol, alas sa 12:51 na, pasensya medyo na utig ang may subuikya. Pasalamatan di ay ni DJ Majimbo ang iyahang mga nagmahal kaniya, pinakula si Dopa, no? Ang DHD Studio, Sir Dexter, og si Ma'am Hazel, ang Muniva Family, Kinyo Family. May pagpaminaw ninyo diha sa may Kambaro Mandawi DHD Studio. Thank you po kuno kaayo, no? Sa Creative Studio 87 nilang Bob Sirod, Baldwin, Sir Chris, Ma'am Tata. Sa mga stickers ni DJ Majimbo Dol. Alas sa 12:52 na. Ari una ta mga sukitig paminaw sa game ni Idol. Alas sige, Dol. Adi pa dahil ko muhatag mo. Kuan na dahil ko announce dahil ko sa mga nakadaog na itong Lunes. Kinamtay, importanteng gihimo gahapon gud. So wala tayo winners gahapon. Pero pag Lunes, Dol, mauni ang mga mananaog. Congratulations sa gikan sa Mandawi City, si Jake Indatka. O gikan sa Dumlog, Talisay City, si Jobert de la Calzada. Unya ang atong pangutana magud ni atong adlaw nga Lunes sa Mayo 25 dol. Inani atong pangutana dol. Unsa ang tawag sa sakit sa panit nga hinungdan sa thimble jellyfish kung mudikit kini sa lawas? No, mauni ka naman nga nanggawas karon di as Argao, di as Panglao, Bohol. Ang ato ang choices ato kay A, sunburn, B, sea lice, or C, chicken pox. Ang insaktong tubag, insaktong tubag alang sa ato ang pangutana ni adtong adlaw mga sukintig paminaw kay letter B, C, lice. Okay, Dol. Andaman nyo ang mga cellphone. Text ko sa to ang text line 0923-112-8701. Pangan, address o tubag. Pangan, address o tubag. Idol, pwede sa kaayo mga sukitig paminaw nga mo comment sa to ang Facebook Live. Again, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Ako sa i-share sa Buiki IFM. Gamay lang kaayo. Pakishare lang, Idol, ha? Gamay lang kayo, doll. Please do share. Again, na to Jake Indaka and to Jobert de la Calzada. At tangi ang mensahe sa tuang staff aron sa pag-claim sa imuhang premyo. Pero di na natudugay-dugayon pa. Ani ana ang atuang pangutana alang karong adlawa, doll, sa game ni Idol sa ngalan ni Kulas Tido. Kauban na to ang Windsor. Bisita lang, idol, ha? Ang Windsor o sa kinika platform nga porting naghanag kalingawan, mga sports nga games, o uban pang online nga malingaw mo, o niya hinay-hinay lang mga sukitig paminaw. Ang Windsor. Arita sa to ang pangutana karong adlaw, adol. Mayo 27, adlaw nga Merkules, ang ato ang pangutana. Alang sa game ni Idol, game na ka-idol, game na ka-idol, game na mintanan, dol. Ang atong pangutana karong adlawa, asa gipahigayon ang palarong pambansa karong tuiga, dol? Letter A, Tagbilaran City. Letter B, Iloilo City. O letter C, Agusan del Sur. Akong balikon, dol, ha? Sus, pagkasayo na, ambot lang yun, og, pwede na gining piyungan lagi, ambot lang yun, di mo maminos, mga balita na muna. Idol! Simple na kayong pangutana, asa gipahigayon ang palarong pambansa karong tuiga, 2026. In fact, nag-viral gani ang opening ni Inido. Letter A, Tagbilaran City. Letter B, Iloilo City. Or letter C, Agusan del Sur. Text me sa tuwang text line, dol, 0923-112-8701. Again, text na, dol, ha, 0923-112-8701. Pakishare sa tuwang Facebook Live, IFM 93.9 Cebu, game ni Idol! Alakas! For 300 pesos sa GCash, one winner online, one winner sa tuang text line, 0923-112-8701. Asa, gipahigayon ang palarong pambansa karong tuiga. A, Tagbilaran City. B, Iloilo City. Or C, Agusan del Sur. Text Idol, 0923-112-8701. Comment down below sa tuang post on Facebook, doll. Name, address, and tubag. Na, og di mo maminaw current events. Ambot na ginin niyo, doll. Salamat sa pakiguban, ha. Alas 12:57 na. Unya ako na lang po ilakbit, Idol Kenny, alang sa ato ang I Wonder kaganiha, dol. Wamay nakatubag, oy. Ang rason ragyod pag-abli, dol, sayanga, oy. Wagi nakatubag sa I Wonder. Ningusot iyang naong. Kay ba mo nga no, ningusot ang naong kanang idol DJ Majimbo. Kay ba nga no, ningusot iyang naong, dol. Pag-abli, walay sudan, pero naay nakapangusot siyang naong suka rin nakita, dol. Aslong ng suka na... Pungusot, pag-abli niya, sukar kita, ningusot niyang naong. Ni Aslo, mang naong, dol, ha? Alas 12, sigod ay 7, ha? Most of the day, si Idol Aiko. And of course, nalimportanting lakaw ihang dear. Stay put, standby na, dear IFM. Musunod, there is a 93.9 IFM Cebu. Ayaw kalimot, ha? Game ni Idol, hatog ka na to sa Windsor. Live Town Facebook, dol. Paspasi, i-share ang ato ang live. Natay post karong taon-taon. Ayaw kalimot ang pangutana na nakapost na, dol. Again, ang pangutana, pangan, address, o tubag. Asa gipahigayon ang palarong pambansa karong tuiga. A, Tagbilaran City. B, Iloilo City. Or C, Agusan del Sur. Text me, dol. 0923-112-8701. Comment sa ito ang Facebook post. IFM 93.9 Cebu. Standby na, dol. Alas 12:58 na. Sa ngalan ni Kula Sido, kini si Buiki, ako manamilit kaninyo sa programang IFM Udto na, panglayat na ta. Bye for now, doll! Happy Holiday!
11: Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni...
12: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
14: Dr. Limuel Espedal, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kakuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinito lang siya sa tiyan. Dito siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Salamat.
15: May buhay sa makabuhay!

0: bugas-bugas.
1: Akong katul-katul na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayos sa bugas-bugas.
2: O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Kapalit sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugngan pa ni.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
10: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Fried! All you need is Fried!
24: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS 93.9 IFM.
8: Mapugngan pa ni.
25: Aygo!
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: You need to face for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
28: Sis, ganda ng hair!
29: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
28: With regular use.
29: Naka-empress! Nakaka-impress! Try mo na, sis! Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
30: Empress Shampoo.
0: for impressive hair.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Mga mami, aron himsog og abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system og malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
3: Unsa?
5: Super Fiber.
3: Super Fiber.
1: Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Idol! Naaba kay anak at junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
9: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw panglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
9: Radyo Eskolar ni Idol.
10: Ang Idol mo, DJ.
25: Ang tabis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
30: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
31: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
32: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
33: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
34: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
35: Ang market man on the run, Idol B.
36: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
37: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
38: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
39: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
40: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Alin na! Abli na nga itong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyot kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Dinan ako sa ang matikasan kay tibugo kang dako. Tagawon ko nimo galingon. Angay ka nang biyaan og asawa. Mas may utok pag ganang imo mga anak kay nimo. Wa kay gamit ining kalibutan na.
4: Igor na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.

0: Hurot gid ang akong bilig. Labi na kung di ka magpada sa insulto sa uban. Ug imong ipakita nga ang edukasyon dili gid na maoy basihanan sa tinuod nga gugma. Ah! No read, no write na ko. Paano na ngayon ang puso ko? Laoy, grabe, ka-thrilling ba nga story karon idol? Happy, happy Wednesday! Happy Idol Day! Mayo 27, 2026. Alauna din si size ng mga idol. Karong adlaw kay medyo... na ako'y ma-remember nga sad kaayo nga panghitabo idol sa kaninga pizza. Pero, usahay, no, kanabitong na yung mga times sa itong kinabuhi idol, although happy idol day ron, makana taba nga, ala, eh, karong adlaw kay maugid ron ang nahitabo na. Daghang mga times ba nga, kanabitong inigmata ni mo sa buntag, mura kag di ganahan mo pa dayon, tungod kay nakay mahinumduman nga mga bati nga kagahapon. Unya na kay ma-remember nga mga sakit nga mga kasinatian, mga grabe kaayog insulto nga imuhang ma-feel mga idol, diba? Pero still, of course, wa mo gud tay laing choice usahay kundi ang magpadayon, mabangon. Unya mo pili nga naagihapoy nindot nga kaugmaon. Diba? Many times gina nga makaingon ta idol ba nga ay laaya ani nga day oy. Pero kay happy idol day ato na siyang isalikway. Di na nato siya tagdon nga mga feelings idol, ato na siyang paningkamutan nga ma-divert into something positive. So hopefully inyuhan na na siyang na-master, diba? Kay nabagay times ngayon anak ka nang murag laayon ka ba? Uban, di ganahan mo duty na, di na ganahan nga maningkamo, magluya-luya na, labi na og usa na kabati nga experience ni mo kani adto. Pero, again, ang nakalindot mong gusto kinabuhi idol kay di mong guni contest, di ba? Dili contest ang pag-move forward. So, hopefully, ikaw diha, basin og naakay mga butang angay ni mong i-let go. Hinahinayin na nag-let go, idol. Naakay mga butang kinanglan na ni mong kalimtan or mga tao ang kinanglan ni mong kalimtan. Hindi mo na nagkalimtan. Sa hinihinay. Dilingon nga ditso-ditso, di ba? So, welcome na idol ha. In behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og color sa inyong kahaponon. Atong ihay, atong mga idol diha sa may Dulho Fatima. Og sa mga taga-barangay Hipodromo, maayong pagpaminaw ninyo din ha. We are live na idol sa itong official page sa Dear IFM Cebu. And nakashare po ni siya sa IFM 93.9 Space Cebu. And padayon mo idol og comment or text. Especially kung unsa inyohang reaction sa matag episode nga atong i-air karon. And for sure, daghan kay mga idol ato nga makarelate. Kada bitong murag na-experience ninyo kani adto ba nga ang mga tao nga nasa inyong palibot kay nakaminos. Nakasuway mo nga gamay bito ka inyohang tan-aw sa inyong kaugalingon, idol. Tungod kay maupod na gipa-feel sa uban ninyo. Uni, ang uban, dili lang yun nga maoy gipa-feel, kundi nihawa sila or nibiya sila sa imong kinabuhi. Tungod kay ingon ana lang ka. Tungod kay maura na imuhang nakabot. Diba? Sakit kay paminaw, no? Pero, mo ni giingon nga, habang may buhay pong pasakanta, no, may pag-asa. Mientras na pa'y kinabuhi, idol, nagihapon tay chance nga maningkamot nga dili pud ta ma-stuck sa inaana nga status ato kinabuhi. Kaya usahay, marag ang mahitabo, manggod magpadata ba sa insulto sa uban, magpadata sa mga komento sa uban, unya, mabuto sa point nga, ay, nanay man nilang tanaw na ako, di na lang sa gumuning kamot. Diba? Pero hopefully, kung mupili ta nga maning kamot, dili tungod kay para atong ipamukha ang mga tawhana nga kaya na to. Nga, oh, tanawa, oh, na ako'y naabot. Dili tungod inana idol ang rason kun dili naningkamot ka para sa imong mga tao nga gi-value sama sa imong pamilya. Diba? Sama sa mga tao nga tinud-anay nga nag-love nimo maskig ingon ana lang imong naabot. No, so likayan sa nanato mag self pity idol. Karon, ato paminaw ning story ni Lorenzo. And of course atong paningkamutan nga maka-learn sa iyahang experience kay grabe sakit kay iyahang nasinati idol. Ako bitay nagbasa ko sa iyahang letter, murag portion sa iyang letter ba wala uy kaloy sa dani niya oy. Kay ngon ta bang wala uy. Nati mga tao ngayon ano nino kada mga kaminos. And tinuod ba yan, usahay, mabaliwa at abakay, tungod, ingon anak rata, maura na ang atong nakabot. Maura na ang atong kayang mahatag or kayang mabuhat. Nagiuban nga mas mupili kung kinsa tong na ay mas mahatag pa. Diba, unfair usahay, no? Kaya ko ba nga, okay. Pero mauna, choice gihapon nato kung magpadata sa maong mga sakit nga insulto or pilion nato nga magpadayon maningkamot magkugi. So ato paminaw na idol story ni Lorenzo, unsa ka ning hitabo a kinsa ka ning tawhana na mura mag nakaminos sa iya ha. Pagunsa pud iya mga paningkamot nga gibuhat or naningkamot bagyog kahasad si Lorenzo. Ato paminawon, idol. Standby mo diha, alang sa atong episode karon, The Lorenzo Story, diri lang sa Dear IFM. Again, in behalf ni Nicolas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponan. Alauna ba yung titras na kinimbahina hatod ka nato sa Miuni Plus Traditional Herbal Drink? Labi na sa mga giubo, gisip-on, gihilantan, gipanuhot, nangabagaw, adunay gipamating over fatigue, lipong-lipong vertigo, Imnig Immuni Plus Idol. Available ni sa mga nagkadayang butika sa inyong lugar. FDA approved and halal certified. Standby na atong paminawon. Hangtod alas tres na magkuyog, idol. And make sure to share our Facebook Live para makadaog mo og pa-premyo, of course, gikan sa Dear IFM og sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Make sure nga inyohang butangag caption ha, inyong name, address, ang atong upat ka hashtag, hashtag IFM939 Cebu, hashtag Dear IFM Cebu, hashtag Dear IFM Insulto. Mauni ang atong hashtag today. And Kulay Duo. Ano na kasimple dun? Share na atong Facebook Live. And commented mo, idol, para sa inyong mga pa-shoutout. And of course, basi nangita mo ni Dear, mangita mo niya for the upcoming days. Oo, nag-on siya ron na sa tayo ni nag-happy-happy sa Sharon Idol. Oo. Happy-happy siya sa iyang life karon. Makita na sa naninyo kay ana man siya nga mag-vlogger daw siya dito sa iyang atuan. Oo. Nisaad naman ito sa pasalubong namo. So, okay, raming tanan. Standby Idol ha. Ito paminaw ng story ni Lorenzo. Diri lang sa Dear IFM. 125 na ha.
1: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
2: Ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Pwerte mong aha. Nagkore ang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Kapungan ba ni?
3: Mga idol,
0: bilip kay ko sa mga nanay nato. Hunahuna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol. Ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkaybaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kay sa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
4: Sis, gisapot lagi ka?
5: Period ni mo sa?
4: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mo nga napkin?
4: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
4: I can rely on this jud, sis.
5: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka?
6: Salamat kayo, sis, ha?
4: Sister's napkin, raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in...

0: Unsa man na? Balik lagud ka isa?
1: Di gud ko ganahan.
0: Di gud makuha ang perfect shot mga idol. Huwag bausahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures. Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bagong White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extract and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ay mong mapalit, pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
2: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Life extension vitamin D3.
5: Ah, kasi po ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
4: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Atun Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan.

0: kita. Tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: 93.9 IFM.
8: Mapunggan pa
9: niya! Aikol!
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
13: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BuyCon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BuyCon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BuyCon 2026 sa Mactan New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala akong siguro na, dibuot ko po ikong kung sa akong alay, ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, kaya hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
16: Happy Idol Day! Wednesday na!
17: Wednesday na?

0: 93.9
1: IMM. Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan na sa Dear IFM.

Dear IFM, mayong adlaw ninyong tanan. Taguan lang ko sa pangan nga Lorenzo. Simple ra kong pagkatao. Wa ko makaskwela, pero wa ni mahimong babag aron nga maningkamot mo sa kinabuhi. Mikayod ko og naningkamot og maayo aron mahatagan og maayong ugma ang akong pamilya. Sa una, kargador lang ko sa merkado. Maura gid ang akong masudlan nga trabaho, mga idol. Gamit ang akong kusog, naningkamot ko nga mabuhi ang akong asawa o anak. Mabdo si Noelin ni atong panahona, ug sobra ang kakapoy nga akong nasinati sa pagpanglimbasog nga mapakaon ako ang akong pamilya. Ug labi na mapaskwela na ako ang akong mga anak. Pero ako mawad iswaglaong nga muabot ra ang adlaw nga mahawas mi sa kalisod.

0: Kung saan naman ang utok ni mo, Kevin? Ha? Niyapag ka? Huwag ka may bakong giunsa na mo sa pagkayo ni papa ni mo? Aro maka-eskwela lang ka? Niya mo na ibuhato ni mo, ha? Ha, mo na? Bantay na kit ka na ako kung dili ka magtarong sus! Ay! Bayagin ni mo palupaluhan, ay!
1: Ay! Saan mo?
0: But lang yun ni mo!
1: Yabot mas pikas iskin ang inyong tingog.
0: Na, ikay pakiksulti anang imong anak na nayabag ng utok!
1: Ang sumaysanin ni Kevin, ano nasuko man ka?
0: Okay, sa amin din maglago to na mata! Nagdahom ta nga tuwa sa eskwilahan kada adlaw. Kunya di ay, nahi nakasulti na ako nga magduwara din na sa pikas iskina?
1: Tinur ba ni Kevin?
2: Pa, di na lang ko ganang eskwela pa. Namunindang na lang ko. Si Aileen na lang ang paeskwelahan ninyo.
0: Tanawa! Tanawa raman dubag ng bata, ha? Tambagi na, ha? Kain na! Bukbukon ko magyan ako. Di na magtaro ng utok, ana.
1: Kevin, pamati, ha? Kung dili ka maeskwela, gusto may mahitabo ni mo. Maparehas ka naman ni mama ni mo nga way grado. Ako, tanawa ko. Di ko ka maumubasa o musuwat. Gusto man, gusto kang maparehas na ako? Ha? Huwag klarong trabaho?
2: Eh, kanada yung mong pagpangarga pa. Trabaho mo na.
0: Oh! Gusto na gusto ni mo? Ha? Mahimo kang kargador pareha sa imong amahan? Nga kundili na makapangarga watay kanon? Mao na gusto ni mo?
2: Huwag man tamagot ni mo.
1: Wala kita magot ni. Pero maiho na una, ah. Nga kung maka-eskwela ka, di na kinahalan nga magkargador ka. Kaya makatrabaho na maka sa opisina. Dako na kang sweldo. Kamay pagkaghago.
2: Parihas mo na pa. Ang uban bitaw nga nasa opisina. Huwag man gyapoy kwarta.
0: Ay, sus mo rason para maginin kagwang dako.
1: Kevin, huwag ibutang si mo halawa na. Nga naning kamot kong mangarga ko aron nga makahuman ka sa pag-eskwela. Makakuha kag kurso. Aron kung doon na na kay pamilya, dili na ka magpundo din sa merkado. Makapatukol na kagbay na tarong.
2: Pero okay raman ako pa nga, mangarga ko.
1: Ah, basta. Dili ko musugot na muundang kas pag-eskwela.
0: Kevin, ikaw ang among paglaom nga makahawas ta sa kalisod. Unya binuangan lang ni mo ang imong pag-eskwela?
2: Pero dili lagi...
1: Dili ka mundang. Ako ng pagbuot. Ay pagsupak-supak. Ang daming mukha mang sayo taaroon nga makapadayon ka sa pagtuon. O sa ayaw yung pagundang. Huwag mo ilang buhar toon karon gawas sa pagtuon. Ipakita namo ni maman ninyo nga ang tanan namong gihaguan inyong eskwilahan. Kinahala magkalampus ka sa pag-eskwila. Nagkasabot ka ba, Kevin?
2: Opa.
1: Sa umabot, magpasalamat ra ka namo ni mama nimo. Kung nga ano nga pugsong ka ginamo sa pagpa-eskwela, bisan sa itong kalisod. Masige na, katuwag na. Kaysa iyo ang imong klase ugma.

0: Ako Gunggi paningkamutan nga di maparihas na ako ang akong mga anak, mga idol. Sa tinud-anay lang, kung hatagan ko higayon nga makaskwela o balik, ako gini buhaton. Pero, uwahi na ang tanan. Mao nga, sa akong mga anak na lang nako ibubo ang tanang paningkamot nga mahimo silang professional. Gusto ko nga mag-abogado sa una, pero unsaon taman nga, pobre man ta ginikanan. Mao nga, ang akong mga anak na lang ang akong gipursige sa pag-skwela. E kung makalampo sila, kontento na ko sa akong kinabuhi.
1: Nganong karon naman ka nakauli? Sukad, karon pa ka naggabian ug maayo.
2: Nagpatabang magula ko si Mananora sa pag-ayos silang tubo. Mao nga ako nalang giayo.
1: Nya, gibayaran ka. Basig salamat kasi gibayad ni mo.
2: Gibayaran sa ko eh. Nya sa kong bulsa. Daraw. Ikaw na ihap anak eh, mga sinsilyor ba na? Ikaw ay maayo mo ihap ang kwarta.
1: Sige. Pila man eh.
2: Usa ka gato sagot?
1: Tuo di ay. Doon na rin ko isulti ni mo.
2: Ansa man na? Wala mag-problema ng naong ni mo.
1: Kuan. Doon na mag-uwi libreng check-up sa Pikas Barangay. Mao nga may agto ko. May na lang. Makalibre bisag vitamins lang.
2: Ansa man? Doon na kay sakit?
1: Wa man. Pero, naglibog ko kung angay ba kong malipay ini o mag-uol.
2: Ano mag-uol mo ka? Ano sa pwede mong sakit?
1: Wa ko'y sakit. Pero, mabdus ko.
2: Unsa? Mabdus ka?
1: Ay, wala ka eh. Maudi ay, ngawan ako tungay sa binuwan akong sakit. Kay may sulod na sa diyan nga kuntihan.
2: Oh, may hinuon nga doon na sa Tigrasya.
1: Si Gracia? Dilika mo sa mutang kalisod na to ini. Karon gani nga duha pa na itong anak. Lisod naman gani kaayo. Unya karon mo, tulo na sila.
2: Inay ko na ah. Di tapasagdan sa Ginoo.
1: Ang lain na itong problema, mao ang igasto na ito sa pagpanganak. Ang damahan na nasabna. Bisan kung anak patas gobyerno nga paanakan, namang gihapoy gastuhan. Sao na lang kung luyahon ang bata, kanya magsigig kasakit. Asa man tagi matangpal?
2: Ayaw pag unang lagpati, good. Maningkamot ko para natay mandam sa iyong pagpanganak. Ang pingil ang gina. Kay basin kung muna yung makadaog swerte na to.
1: Kaha? Dili ka ni mo ay magdaog duot na to. Aro mo samot ang atong kalisod?
2: Ay, kung pag unang nagtaotan, good, huwag sa kwarta. Ang importante nga, naanasab tayo, anak. Dili na tumahin mong balibaran kay hinatagan na sa Ginoo.
1: Pero, mas nindot-dot kung wa lang unta ko mo magdus. Ikaw, angkul.
2: Wala kinay problema. Anak na to, na. Kanindot ang nang doon na nasab tayo, kugus-kuguso na. Kay dagko na mula sa Skibin o si Aileen.
1: Ay, ikaw yun. Takan yun kay kaglasong.
2: Natural. Yun alam mag-in na kay mahal man ti ka. Ay, kabalaka. Bisan unsa, ako buhaton. Arum ati man nato ang atong mga anak.

0: tuod man, napunan gyud ang among anak. Ug mura kog nauwaw sa akong asawa nga wag gina ko mahatag niya ang iyang gikinahanglan. Padayon ang kapait sa among kahimtang. Sa paglabay sa panahon, inanay sag nga nausab ang akong asawa. Di na siya ang kanhing Noelin nga masinabtanon kaayo. Klaro kaayo nga gipulaan na siya sa kalisod. Ug inanay na siya nga namugnaw nako.
1: So, dos. Pila ganin inak?
2: Pa, sige ito balik-balik ihap anak pa. Ima nila ng kulor sa kwarta ba ka na? Anak-anak na ba? 10 pesos na.
1: Akin yung papel?
2: Mga ni pa, 20. Kung doon ka 20, mong 40 na na.
1: Ah, sige.
2: Pa, inoon ba yun nga, dili ka magkamaong muhiya pong kwarta? Di ba, nagsige magtrabaho? Kung saan nilang paghihibaw nga, gusto ba ang kwarta ng iyong madawat?
1: Sige man ko mag-ihap-ihap. Kung dawat ko bayad sa una sa akong trabahoan, ako mailaw sa uksul sa bulsa. Unya pagkahuman, ako sa ihuro itong hatag ni mama. Unya karon si mama nasab ni mong akong hatagan sa akong kita. Maya na lang kay nakahuman og elementary ang imong mama. Kay kunwa pa, pag-unsa naman lang ta.
2: Unya pa, kung saan na niyo pagsiguro nga, gusto ang ibayad ni mo. Kung saan naman lang kung ikasan ka kay di ka bang uya po kwarta.
1: Aw, ginawa na lang mo si ilot nila. Aw, magkonsensya na sila kung ila kong ilaron. Ang ginoo ra gibahala nila.
2: Buta na sa dimo poy. Kung sa uban pa na may tabo nga tikasan sila. Sus magagubot yun.
1: Mas may magilang magpaubos lang kita sa kinabuhi nak. Angay lang nga makahibaw gyud ka kung unsay husto o unsay sayop. Ug ang husto gyud ang sunda, ayaw ang sayop. Ug aron dili ka maparehas nako no. Kinala mo eskwela gyud ka. Ay, paet kayo eh kung dili tang makamaong mabasag mo suwat. Unya, di pag ikumayong buya po kwarta.
2: Sagdil lang pa. Miskwila na dyan ko.
1: Tod, siya may gilakaw sa iyong mama nga huwag pa man mauli.
2: Huwag naman siya din sa pag-abot na ako ganyang hapon pa.
1: Ha? Uy, asya madag itong inahani mo?
2: Aw, basi nakiktabi sa doon ni Nanilda. Uy, pa, kung saan man ang papel sa lamisa? Ganina pa man na diha?
1: Eh, kuha ka no. Yan, basa ha. Ikaw may mga kamaong mabasa.
2: Pa, suwat man niya ni mama.
1: Basa ako na, nak.
2: Lorenzo, Aileen, ug Kevin. Pasaylo ako kung wa ko makapananghid ninyo. Pasaylo ako. Pero gikapoy na ko sa atong kalisod. Mao nga nakahukom ko nga mubiya na lang. Punta sa umabot nga mga adlaw. Makasabot mo ining akong gibuhat. Lorenzo, atiman na ang atong mga anak. Ikaw na'y bahala nila. Ba, ibiyaan ta ni mama.
1: Dili na tinuunak. Ayaw paghilak. Nagkumidya lang si mama ni mo. Di nila ka, ha? Akong pangitaon si mama ni mo.
2: Oo, pa.
1: Ako isaan ni mo. Idigbalik na ko. Kauban na ako si mama ni mo.

0: ¿Lorenzo? ¿Voy?
1: Uy, chico. Ay, claro, de na. Uy, ganon de mga.
2: Ay, nagamusta lang. Mura mong gudog busy kay ka nang imong inom diha.
1: Ah, karon lang eh.
2: Ay, nanangot paglimod ba eh? Isulti na na ko si Kevin sa naitabo. Gano'n pa man kuno kang naghubog-hubog? Nawa pa niya mo mapakaon ang duha niya mo kaanat. Hindi mo naman noon ang giyon ang inom ba?
1: Ayaw, naguhilap din rin ba?
2: Ay, naibaw ko nga sakit ang ang gibuhat sa mga asawa ba? Pero, kung naasatid ba yun, doon na kayo mga anak na nagsalig niya mo? Doon na kabata ang magutman kung palabihin niya mo ang imong kagoon.
1: Yeah. Sakit lang yung ayaw ba, chico? Ako magtuo nga buhat to nini. Sa akong asawa rin ako. Ulihan mo ko masayop. Sama din ako kung di panganak ko pabuli. Di ba sa tiyari?
2: Nah. Sabi ka lang to nawilin ba eh? Magbaso na to sumabot.
1: Sabi nga akong nanawat niyang ako kapabuli. Malipayo naman ng tabi. Pero nga nung natagkalitan ako ba, chico? Takot nakita ko ang dariyang ibuhat ako ang daran para mabuhi sila. Pero presente ka na ba yun, ah?
2: Be, gusto mo na?
1: Wala ko may iba ako nung siya ako baton. Wala ko may iba ako nung siya ako sa halia. Isa siya ka magtirang bagay, me. Maginanungay. Pero karon, siya ako kibiyahan. Uban sa duwan na mong kanak. Pansamansak kasi ha sa pagkasawa o pagkailahan.

0: Tungod sa pagbiya ni Noelle Namo, naningkamot ko nga mahatag sa akong mga anak ang ilang panginahanglan. Ako ang papa, ako sab ang mama. Ug sa kaluoy sa Ginoo, nakalabang ramis kalisod. Lisod tuod pero gihimo ko na lang nga inspirasyon ang akong mga anak.
1: Kevin, tarungan na gihap ha. Aron dili ta masipyal sa atong ihatag ni Tito Jigo nimo.
2: Opa.
1: Kunya ilista og maayo ang tanan ha. Kanang mga nakarga nato. Oh, pareha sini. Tangkong. Isuwat kon pila ka kilo. Oh, nang resibo. Isuwat. Ay, kun makamao pa lang taong kumubasag mo suwat, ako na ba nung ta mo suwat ana?
2: Ako na lang pa.
3: Eh. Kumusta na mo din ni?
1: Eh? Oh, maayo man. Usog man dayong tindahan. Daghan man kag suki. Huwag man kamusulti nga. Dato na deka.
3: Hindi mo ko dato. Goodbye. Giswerte lang. Unhunap ito ko nga. Ako nipunan akong tinda. Magbutang sa kudirig. Baboy. Nga. Isda.
1: Oh, ayun na. Musamot. Kada ko ang imang kita, ana. Kami sabang magiso sa pag-ihap. May nalagani kay... Yakoy kauban nga mo itigihap. Uy, suwat.
3: Bay, tuod. Terus naman yung peskulahon nagbalik ang mga bata. Hapit naman mo usakabuan na gidani mo sa imong trabahoan ang mga bata, bay.
1: Nagtigom pa bitaw ko. Ay, kung makatigom na ko, ako lang yung peskulahon pabalik. Sa pagkakaroon nga wapak ko itinigom, anilaw na sila uban ako sa merkado.
3: Eh, anak bay. May buhata, bay. Mayo pag midunta na lang kag-eskwela sa imo mga anak aron makamausag kang mabasa o musuwat.
1: Ay, may mo ko katawan na nana sa kumang classmate eh. Tingguan na ko. Kanya kung eskwela ko, kisa may mangita ka mong panginabuhian.
3: Ya, kung saman ka ba eh, huwag kay planong mabalik sa Negros?
1: Di lang una eh. Kung mabalik mo dito, basi no, mabalik na sa lang sakit sa kong lugan. Mas may din eh, kay layo na sa kagahapon.
3: Aw, ikaw?
1: Gawas pa. Maayo naman lang akong kahimtang dire. Salamat ay kasi mong tabang nga doon ang may kapuyan, bay.
3: Pasensya na lang ikabay ha, gamarigid kayo yung kwarto nga kung matabang nimo. Hawan mo ko yung lugar.
1: Ay, ako na kini para na mo, bayji ko. Salamat kayo.

0: Siapa na nakaluto na ma?
1: Wala naman tayo bugas pa.
0: Uy, isulat yung taka na ako. Ano mo kapalit ko daag sa pagpahingon ako din eh?
1: Karawang sag na akong malili ang sulunan sa bugas.
0: O, sag din na lang. Nasuldahan man ko karon. Yaw. Ipahala na. 350 man ko na. Tarong kagihap ha. Nya, pagpalitan na tayo ng bugas. O nya, pagpalitan na sa sardinas. O nya, do, paghapit agol atong toothpaste doon sa ganito yung nga to.
1: Ah, katong toothpaste pa nga. Goodbye sa toothpaste, eh. Unique toothpaste every day.
0: Oo, oh, kana, kana. Pagpalitan na.
1: Sige, papalit niya ko, ana. Pero, pa. 200 sa money, pa?
0: 200? So, 200. 350 mo lang among sabot ni Tio Nemo.
1: Ako na ginigibalik pa. Giyap ko nagmayo. Pero, oh, 200 agad ni. Ngayon mo sa adlaw, 200 sa gihapon ang iyong gihatag ni mo. Kaya ako maghihap na nimo kwarta sa papa ko mo kuha para mapatsudan.
0: Pero 200 sa manang nga, 350 man ang among sabot sa imong tiyo nga mo'y adlaw na ko.
1: Pa?
0: Eh, pa kamugtaron?
1: Ining, basin doon ganun yung gibot ni Tiyo Jigo ni mo pa. Mo tingali nga, pulo sinsiyo ang iyang ihatag ni mo aron malipat ka sa pag-ihap. Basin doon, giilad lang ka ni Tiyo pa.
0: Ay, pagkanaon na, anak. Imo siyang uyuan. Ako siya igagaw. Dili siya makabuhat, anak. Nasayop na tingali siya sa pag-ihap. Asay, sige na. Palitan dito bugas. Aron makaluto na ta.
1: Opa.

0: Ako'y klase sa tao nga tibuok kon musalig sa akong isig kaingon. Nagtuo ko nga bisan kun daghang mga daotang tao sa kalibutan, pero doon na paghihapoy mga tao nga maayong. Ug usa na niini si Diego, ang akong suod nga higala. Pero usahay, inako kalikayan nga magduda tungod sa akong anak. Nga mao'y nakabantay sa pagpanikas ni Diego, diri na ako.
1: Ay, tabog at sabalde. Mao na ni ang katapusang banyera sa isla. Kapuyan, oy.
2: Uy, din ko naman din na gawin, bay.
1: Niyan ang listahan sa tanan akong karga. Wala na ikuwang. Ano ako lang ba ikaw?
2: Hindi na kinahanglan. Bisali na kunin mo, ana. Niyan mong sildo. Karong adlaw.
1: Salamat.
2: 350 na, ha?
1: Uy, 200 naman eh.
2: Sa 200? O 350 man na? Kasi hindi naman ka mga umuihap na ito. Diba? Ikaw? 350 lagi na.
1: Dig, ayos ako gilara, eh. Gituluan ako ni Kevin kung unsa-unsa pag-ihap. Huwag nahibaw ko nga, 200 na yung imong gihatag na ako. Ako pa'y nahinaguan, ha? Niya, imong akong ilara.
2: O sa ilad? Pero nga nag-ihap, ha? Ikaw ang may grado? Namalalis ka na ako nga, doon ako'y grado?
1: Ayos akong insulto, ha, Jig? Kung ilang ni? Kung ano yung gihatag?
2: Na, unya na lang kuwang, eh.
1: Adi na mahimo. Ako man hinaguan. Yatag na kukunon siya itong nasabutan.
2: Gipit lagi ko ron.
1: Huwagi kay respeto na ko sa gamay na lang, no? Mga nga, imaw ako tikasan?
2: Turungo ng siltihan mo, ha? Masangil man ka na ako.
1: Ano man? Di ba tinuod ka na kaminos kagmayo na ako? Kay Nurid Nurite ko? Nagsalig ka? Nga di ko ka maumbuyhap o kwarta? Muna, imaw lang ko ilaron?
2: Paghilom, eh. Kanyahay lang biyaan kasi mong asawa na. Ignorante kang dako.
1: Ay, nag-iapin lang akong asawa sa itong istorya. Ako magulang hinaguan, God. Diligali ko hapit makalingkod kay busy kay ko din sa imtindahan. Uyak tikasan ko ni mo.
2: Ano? Dili day tinood. Nag-ibiyaan kang kasawa tungkol sa iyong pagkakakatoka.
1: Ano, day? Wala na ako hagoy ang kwarta ngayon mong ihatag na ako. Bisa ko sa iyong ihatag na ako, akong gituman. Uyak karon, imo ko tikasan. Gaba na iba na, Jigo!
2: Hindi naman kagaba ng naong ni mo, eh! Ignorante kang dako! O kayo kalimot, ha? Na kung dili patungo dako, duga na mong nangamatay sa kagutom! O nangligdas na unta mo sa kalsada!
1: Pero ako na hinaguang kwartang yung magihikaw na ako! Kusog kong singot ang akong gipuhunan, hala!
2: Kahilos mo naman manulti, anak ako! Pero magkagtunay grado na!
1: No! Tinood ko ako'y grado! Dili ko makamamubasag mo suwat! Pero nagtrabaho kong tarong! Huwag ko'y gitikas ang tao! Pero ikaw, may grado ka man toon! Pero, mapahimus lanon ka! Amay ko man o tata! Igagaw man o tata! Pero ano nagkahimo ka man ako, ini? Sinsiyo na ito na para ni mo! Pero ano kayo man naghihikaw na ako? Ganong tikasan man ko ni mo? Ibo pag ikong ulo-uluhan?
2: Hindi na ako saang matikasan ka, eh! Ibugo kang dako! Tatawad ko naman ko galingon. Angay ka ng biyaan o gsawa. Mas may utok pag ganang imo mga anak kayo ni mo. Wa kay gamit inyong kalibutan na. Wala timan eh.
1: Wa na ko'y gamit karon kaya nabuking ka naman. Ay kabalakan, Jigo. Makarma ka rin inigibuhat ni mo na ako. Kay bisag sinsiyo na ni. Ako nigipatuhan o dugo o singot.

0: Mansanas.
1: Kena gitu ba? Natibuok na gitu ni mo. Kini ba? Unsa man ni ani?
0: Bula.
1: Yay! Kapay sa kong papa, oy. Kini ba? Kini. Basa ni. Kini.
0: Si Maria mo adto sa mercado. Si Maria mo adto sa mercado. Mao na ba to na?
1: Mao na to ba? Mayo pa tingali pa. Budong na nag eskwela na muna Aileen. Aron pas may tawa.
0: Ayaw na. Maka dugang lang ni sa atong kalisod. Gusto na din nga makaibaw ko gamay mo basa. Dahil salamat na ka.
1: Anak mong kunin mo pa. Magkinapangay yun ta. Araw madato ta.
0: Uy, pagdi anak. Basin, gracia na silingan. Mga hatag og sundan.
1: Mayon ta kun baboy ang hatag pa no? Pres gapon ba?
0: Abis ang utan, abis ang buwan. Dawa ta kay gracia na.
1: Mao gyud ba? Ah, sige ba.
2: Hulo. Kevin, ana.
1: Ma? Ma! Ma! Ikaw gini ma!
2: Oh anak, ako ni.
1: Pa! Yan is mama pa! Ibalik is mama!
0: Na tutulan gini mo, no?
2: Lawrence, may mo bag magsulti ta?
0: Kevin, biyay sa mi si mama ni mo.
1: O ba?
2: Mahal. Ayaw tao.
0: Ano sa'yo mahal? Ayaw na kong sampita, ana. Kay manindog ang akong balhibo, Noelin. Ang taong tinuod ng magmahal, dili mamiya tungod sa kalisod. Pero ikaw, sabay mong ibuhat. Nagbilin ka na lang og suwat.
2: Amin akong nakasabot ka na.
0: Nakasabot ko nimo. Nga dili ka makaantos sa kalisod. Ang wa na ko masabti. Kung nga nung nakahibo ka sa pagbiya sa itong mga anak, mga gagmay pa sila. Pero wa kay lingi na mibiya.
2: Lorenzo, masaylo ako. Nahibaw na ko karon sa akong sayop.
0: Gano'n mibalik mo ka? Gibalik ka kay dili na ko kargador? Janitor na ko? O gana ko'y tarong na sweldo kada 15 og tapos sa buwan? Dili na kaimit ang tong kakatuka. Mao ba?
2: Naibaw ko nga sayop ko.
0: Naibaw ka nga sayop ang ibigibuhat pero imog yapong gibuhat? Ganun niya magkakaroon? Dili ka malipayon uban sa imong kabit? Ano man? Di pa sakitan ka niya? May bunog man ang naong ni mo? Gibiyaan na ka niya, no? Pao nga nagkahinumdum ka na nako o sa imong mga anak.
2: Nahimaw yun ka. Nga mahal ta ka, Lorenzo. Pero wala di ko makaantos sa kalisod.
0: Dili na ta mag-iskot sa nangagin, Willen. Nakalabang namin sa krisis sa imong mga anak. Ug dili na ko nimo mailan pa sama sa una. Wa ka lang may bahaw sa mong giyakian sa tiyang bibiya ka. Wala kong mabuang. Ug dili na ko gusto mahitabo pa ni pag-usab, Willen. Da kong insulto kini imong pagbalik karon. Nagtuo ka nga tanga na lagi ko. Dili na ko pareha sa unang Noelin. Kamauna kong mubasa o kamauna kong uhatag og respeto sa kong kagalingon. O dili na nato tugutan. Ngayon mo pa kong utuhon. Gusto kong mubiya ka na. palayo na mo.
3: Pa, ayaw na pala ko na si mama, pa.
2: Lorenzo, Lorenzo, masailo ako. Bisan ang tawad na lang sa atong mga anak. Isa anak ko. Dublihon ako ang ako paningkamot na mabayaran ako ng akong sanin yo.
0: Gusto ka na ko pasailoon. Pero karoon nga nakita at ikapag-usab, kahit ubus ang akong kibati, Noelin. Usa mas may pag maglagyo ay ta. Ipalayo ng pagpangita o kaharuhay uban sa laing tao. Ayaw na mo sa mga bata. Uwa pa maalim ang samad gay mong gibugna sa kong kasing-kasing, Noelin. Ug mas malinaw na nga mong kinabuhi karon. Nguha ka. Usa, lakaw na!
2: Lorenzo!
0: Lakaw na!

0: Naluoy ko nagtan-aw sa akong mga anak nga nakakita sa ilang inahan mga idol. Pero nakat-on ako. Kinahanglan, di tanang higayon nga muuyon ko sa tanang gusto sa uban. Kay dako kining insulto sa akong pagkatao. Nakat-on ako nga makahimo na ko sa pagsukol kunyatakan ang akong pagkatao. Nakat-on ako sa paghatag og bili sa akong pagkatao bisan kun wa ko'y edukasyon. Sa pagkakaron, malinaon mi og ang akong mga anak. Lisod-lisod maghihapon ang paginabuhi pero kaya ra namong labangon tungod kay gihatagan ko sa Ginoo og buutan kaayo nga mga anak. Ug sila ang akong bahandi karon. Dinhi na lang kutob og salamat dear IFM. Nagbahal, Lorenzo.
1: I hugot.
2: Ayaw pahimusli ang kainosinti sa ubang tao. Kay ang tanan mubalik ra gina nimo. Dili sila angay sa imo mga insulto. Kay bisan og wala sila kahibalo, tao ra sab sila sama nimo. The Lorenzo Story. Gihatagan og kinabuhi nimo sunod. Sa papel ni Lorenzo, Randy Suson, Noelin, Ingrid Vertudaso, Kevin, Janjan Lara, Jigo, Jumel Arizo. Sa panulat nila ni Arlen Villarmino o Generica Vidad. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
1: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
3: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
4: Ikaw ba? Ganya lang matating ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun ana, day ka. Taroon. Mapungan ba ni?
5: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
6: Doon kayo nabito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labotaw na anak, uy?
6: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa ko.
6: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: Today si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya'y ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya'y side effects sa itong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumapil na yun mo ang kalami o kanindot yun sa Immuni Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
7: 93.9 IFM.
8: Pumpan pune.
9: Aygol!
10: Nahipaluba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isalimarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
12: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Lato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko ta.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
7: 93.9 IFM.
8: Pumpan pune.
9: Aygol!
13: Aygol!
15: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion.

0: si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: No one ang nabaka-ugana sa kama.
10: Masinug.
11: May diabetes ka.
10: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts.
11: Yung phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
10: Ug disugured sugar cane.
11: Mga organic compounds.
10: Nga effective.
11: Matok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500.
11: Sa mga
10: DTX 500.
11: Ang tuba.
10: Kontra sa sakit nga diabetes.
11: DTX DTX 500.
10: Epektibo.
11: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
10: DTX 500.
11: Ibo sa disugard sugar cane extract.
10: Ang anti-diabetic property.
11: Gikan sa palaya.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: Highly recommended.
11: Sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
12: 93.9 IFM.
13: Mapungan pa ni.

oras, IFM, alas 2.34 na Idol. Welcome back sa Dear IFM. Again, in behalf ni Kulas, kami ang kulay duo ng maghatag ng color sa inyong kahapunon. So, kay color na toro na Idol. Lo, eh, hilak mo sa ito sa story, no? Katabi itong sa part ba, nga gitraidor siya sa iyang kagalingong igagaw. Orang kumutan po na itong dughan mo ito, Idol, nga di gikalikayan nga matandong ang atong kasing-kasing, labi na kung katong mga tao nga nagtinarong, mga tao nga nagkugi bitaw sa patas nga paagi, unya, pahimusnan lang. Gamiton lang. No? Yanu-yanuhon lang. Makalagot ba? Makalagot tunaw na. Oh. Pero di ko ginahan maglagot ron. Iwala ra ba si Dear dere, no? Bitaw, bisag unsaon, Idol ba? Mura pag-related bitaw sa unsay nahitabo sa tong nasod karon. Nga, di kalikayan. Nga, mahiubos gita. Di kalikayan nga maluya ta ba? Kinisalig mangguta nga, mauna, sila mo'y muda sa tong nasod nga para matarong ugda, para natay nindot nga kaugmaon. Ang pagsalig ba? Ang pagsalig nga itong gihatag. Ilarang gisayangan. Unya, well, naminaw ko sa story ni Lorenzo ay doon gikumbot akong kasing-kasing tungod kay nagtinarong magod siya. Unya, siya nanuigi trato di mao. Siya nanuon na nakadawat o ginana nga klase sa treatment. Samtang katong naa sa mga lami kay mga lingkuranan. No? Klaro kayong korap. Wala. Sitting pretty lang gihapon ang tudron. No, ang hustisya ba? Marag makaana tao sahay. Pagkapait. Pero saludo kay ko ni Lorenzo kay huwag yun siya magpapildi, Idol, sa mga hagit siya yung kinabuhi. Iyahang gipaning kamutan, although admittedly moingon siya nga lisod gihapon ang pagpanginabuhi karon. Pero naningkamot siya nga magkat-on. Naningkamot siya nga mubangon. Which is mo'y nakanindot bitaw. Unya, naningkamot pagid siya nga ipaubos ang iyahang garbo. Imagine kung tinood bi Idol nga kung naanak ka sa mga hamtong nga pangidaron, sakto na imong edad ba niya? Nanakay trabaho. Murabag lain paminaon nga mubalik ka sa stage sa imong kinabuhi nga magkat-on. Naanak bitaw. Diba? Labi na kung pagyag kayo nakamahuan ba? Pero si Lorenzo, imagine, iyahang anak pag yun ang natudlo niya. Nindot ka ayos udungon, Idol. Nindot ka yung paminaon nga nagtinabangay sila sa woods pamilya. Kaya huwag magilain po nga pwedeng buhaton. Nga makatabang nila para mo asenso sila sa kinabuhi. Kaya kung ipatigbabaw ni Lorenzo ang iyahang garbo nga, ko, ano man ko, importante na ako'y trabaho. Anong kinahanglan pa mga magkat-on? Diba? Kung kita, Idol, permita nga empty bitaw nga itong una-huna. Daghan kay mga blessing nga musood sa itong kinabuhi. Nga dili ta magpakaruning doon mga kay bawo tatanan. Diba? Daghan kay mga blessings nga musood. Kay abli atong una-huna o kasing-kasing to humble down. Mona, thank you kayo Lorenzo for sharing your story kay nag-abli ni sa mga una-huna o kasing-kasing sa mga naminaw karon nga at some point silang kinabuhi mura bag nawagtangan nagpaglaom ba nga magkat-on muskwelag balik. Imagine daghan kay mga inspiring mga stories, Idol, nga atong madungog sa mga balita nga sa isinta ng edad, si kwinta ng edad, niya nakahuman sa college or nakahuman og high school. Niya makaproud ba? No, I hope katong mga Idol na to diha nga naminaw karon nga mura nag naluya, nawadag paglaom, nga di na sila kaskwela pag-usab tungod lagi kay nana sila pangunahuna ba nga ay di gawang namul ko, Idol. It's too late, kumbaga. Marginana ba? Wala gay late, Idol. Naalanggi timing. Naalanggi perfect time para natong tanan. No, for sure, na yung mga naminaw ron.
nanay mga tarong nga trabaho. Ang uban siguro mo ingon nindot og sweldo. Capable na sila nga makabuhi sila pamilya. Pero lahi mo gyud ang feeling gyud idol nga kanang makahuman ka ba? Lahi ang feeling nga makabuot na nimo ang paso kadiha, nagtoga kadiha unya. Na kay mudawat kag diploma. Bahalag way mga awards. Nindot mo na siya nga reward para sa imong kaugalingon. Diba? Pero of course, makaingon sa tanga, case-to-case basis po na. Kay, naay mga, for sure, naay mga naminaw karon nga idol na to, nga, ganahan kay mo mabalik, kaso di pa pwede. Tungod daghan pa mong laing responsibilidad. Daghan pa mong kinahanglang unahon. Diba? And, siguro, sa inyong kasing-kasing, of course, di, balik ka yan nga, madown, usahay. Pero sige lang. Kay wa man ka nagtanga-tanga diha. Diba? Wa man ka ingon nga nagsiting pretty lang diha. Wa man ka nang ingon nga wa ka naning kamot diha. Naa na kailain nga mission at the moment. And money ingon nga diha musuod ang sakripisyo ba. Yo sahay pwede man good nga unahon ni mimo kagalingon. Diba? Pwede juga yung unahon ni mo yung kagalingon. Pero, mas gipili ni mo nga unahon ng uban.

0: Kana lang daan, idol, grabe. Maka proud kayo kas tanan. San siya, idol, ha? Medyo... ma-emotional dyan ko ba sa inani, bito? Kanabita mo nga tao nga... unahon kyud ang ilang pamilya. Proud kay ko ninyo. As in. Mauna. Karun. Sila lang sa... mas hindi ay puhon. Ikaw na. Okay? Happy Idol Day man taron, eh. Hilak man ang baby na. Ay, nako. Anyway, na yung mga nag-comment bitaw dire kanina. Ana sila nga. Nala, idol, oy. Karelate kay ko, ana. Daghan yung mga inana nga. Marag makaminos bitaw kay abi kay. Ang usa ka tao, wa kahuman. Pero wa tay laing mabuhat ana nila idol kundi aturo na silang i-pray. Kung pa ni Babs Yurod, nako'y barkada ana idol pero di ta padaoy bunal. Di ba? Di ta padaoy, ubi pa lang. Di ba? Sana lang, paningkamot lang unya focus sa kung say ang imong focusan, which is your family. Unsay makaayos imong pamilya. Unsay makahatag o maayong ugma sa imong pamilya. Yeah, at the same time, idol, always, always pray for guidance and providence. Pangayo gyud sa Ginoo, idol. Pangayo gyud og answers sa imong mga pag-ampo. Kay tinuod ra man na si Lord, maghuwat ra man na nga mag-ampo ta. Diba? Happy listening sa mga idol na to nga nag-comment sa itong Facebook Live. Salamat kay Rachel Tanaid. Thank you so much. Flor Basok Nade Alfante. Hello. MJ Barbadillo. Hi sa akong family sa Kinayan. Gihulngan, City Negros Oriental. Pastidio Family. Thank you. Wala. Nag-stay biya may diha sa Kinayan. Diha sa may Kinayan Mountain Resort. Thank you so much. Hi ni Myla Barilio, Gilds Ugang, Priscilla Barilio. Thank you so much. Rosemary Ridama. Salamat sa pagpaminaw, idol. And mayong hapon sa mga taga Pro Food International Corporation. Hi ni Rachel, Rialyn, Julie Pearl, ni Bessie, Richard, Alena, Jolene Rose, Christy, si Marjo, Podo, Irene, Annabelle, og Gemma, og sa tanang mga kaubana nila sa Quality Assurance Department. Thank you so much. Hi po ni Yuffie Pansit. Salamat sa pagpaminaw. Hi sa mga taga General Santos City. Nagtanaw sila sa itong Facebook Live. Daghang salamat mga idol. And sa tanang mga nag-share ha, salamat kaayos sa inyong pag-share, idol. Nooy, Jessica Bakuli, makahilak jud. Hi ni Ayet Humalon. Ay, taghilak idol. Kayo naghinila kayo na po. Hilak yarn? Be? No? Sa naghilak be? Padaog ka siguro ta idol, no? Kanang, na yung makahilak kayo nga episode ba? Kanang, pinakanindot mo hilak. Ay, nako. Makatandog mo good idol. Makatandog yung kaayos. Ay, ani ba? Kanang, labi na sa, no, sa sitwasyon na to karon ba, para sa mga tao nga naningkamot sa patas nga paagi. Unya kay mo lagi inana ang sitwasyon, na adyo mga tao nga mo take advantage. And ipa-feel pag yun sa ato, nga inana, labi to ato nakabot. No, sakit kaayo yun na siya, as in. Pero importante, dalhin yung kapadaan na nila. Hindi, sa imong pagpaningkamot, sa ako pag-iingon ka ganina, kung maningkamot ka, dili tungod kay para ipamukha ni mo nila nga, o mauna na imong naabot. Kung dili, aningkamot ka para sa imong kaugalingon, para sa imuhang pamilya. Ano lang yun, dili ni mo himuon nga. Kung hinoon, at some point, mura po, hindot po na sila nga motivation. Pero dili tungod kay maning kamot ka kay gusto kang makabaos. Okay, dapat dili ingon ana ha. Ning kamot ka tungod kay gusto kang maning kamot para ma-improve ang imuhang kinabuhi. Naamoy mas lindot nga kinabuhi, kuyog imong family, makalaag-laag mo, makapalit mo lami. Diba? Unya di mo mga problema sa mga bayronon, kung maabot man gani ang mga due date, kanang si Juna o si Judith. Di na mo mga problema. Diba? Hopefully na na itong motivation, idol. Every time nga makadawat mo mga pang-insulto sa inyong kinabuhi, di mo nakalikayan, kaya di mo na nato controlled ang ilang mga ba-ba. Di mo na nato controlled ang mga marites sa itong kinabuhi. Diba? Tanang mga tao sa itong palibot, idol, bisan pag unsay itong buhaton, matarong ma or nindot, or mani, mabati man, or nindot, nagihapon na sila ikasulti. Unya, kung magpadata, luwi kita, pildi ta, di ba? Una, sure di pada. Kung magpadagay mo, padamo, letter sa Dear IFM. Okidoki? Ay, naman mong hilak, oy! Hilak mong apil, oy! Salamat mga idol sa inyong kanunang suporta ha, sa Dear IFM. And mamili ta later on og duha ka mananao kay kagahapon wala ta nakapadaog, idol. So duha ang akong padag-on today nga makadaog og 200 pesos nga GCash, idol. Okay, so make sure to share atong Facebook Live. Unya, ayaw ninyo ibutang sa comment section ang inyuhang mga ang inyuhang supposed to be caption. Ibutang siya sa caption sa inyuhang shared nga post, idol, which is ang atong Facebook Live. Okay, kaya basi ng uban mamakonfuse at to sila mo comment sa comment section. I-appeal sa inyong caption, idol, ang inyuhang entry. Oras ayo from alas 2:48 na. Suertres result 2 PM. 152. Salamat kaayo ni 3312 ang tumoy. Salamat. Always jugong mamino nakahilak sad ko, idol. Me? Hagkan be. Salamat, idol. Hi po ni Jessica Bakuli. Salamat sa pagpaminaw. Fredix Omaya sa Basak Pardo. Thank you for tuning in. Atong paminawon or kinsa kaha ang maswerteng makadaog karong adlaw, duha ka buok ang atong pilion, idol. And make sure nga naka-follow mo sa instruction, okay? And happy listening. Hi po ni Sir Jimmy Roa Lumugdang. Condolence sa kay Riza, idol. Iyahang kuya kay namatay. Ala, condolence sa inyong family, idol. Again, para idol sa mga maswerte mo kadaog karong taod-taod atong i-announce po kauban ng atong color karong hapuna. Of course, dari lang sa Dear IFM. Oras IFM 249, kining bahina hatod ka nato sa D3 Syrup for Kids. Para himsog ug abti kanunay si baby, hatagi D3 Syrup for Kids every day. And of course, mas maayo good idol nga parisan o kanabitong mga healthy nga pagkaon. Ang inyohang ipakaon sa inyong anak, prutas baron or utan. Ayan na, sige, fast food ka na, sige, order. Kung ma-order mo, apili me. Divide that with tea. So, again, D3 syrup, idol. Mapalit ni sa mga pharmacy, sa Chris Pharmacy, CHG Pharmacy, Bing Pharmacy, Farmacia Zamora, Universe Pharmacy, Queens Pharmacy, La Nueva Pharmacy, July Pharmacy, o sa Purchasers Pharmacy. I'll be right back, dali lang sa Dear IFM. Ako paminawan ang color, and of course, atang ipod idol, kitsa ka ato waswerteng mananaog, dali lang sa programang Dear IFM.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Ay, balita. Suwertres o Lotto Results.
8: Idol, Suertres result, alas dos.
9: Uno, cinco, dos. Idol, nakaigo ba?

0: sa Sid Panyawan class capsule. Three times a day kita ko siya. Wala lang niya abot og 1 week nakita na ko ang live view sa misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus.

uslob kasi mo gyud nag-ingon-ingon diha wa na. Nawa na ko ng butan ding. Ingon wala na the whale shark diha Idol Tony kay naunsa naman ang unsa naman ang hitabuan ng lakaw ng isda? Ambot nang pugkahan. Samtang sa dugang pangbalita di ay dengue cases sa Central Visayas. Uy, minahinay maninisaka matod pa sa DOH 7. Kaliwa sa naglagiting nga kainit sa panahon matod pa sa Department of Health Region 7. Matod ni Dr. Ronald Jarvik Buscato, ang Medical Officer NV sa Head Communicable Disease DOH 7. Minahinay na ang pagsaka sa kaso sa dengue apan dili ingon nga taas usab kaayo ang dato sa pagsaka. Apan rin doon ay natala ang buhatan nga 245. Sa maong kaso natala 18 niini ang mga nangamatay sa tibok Central Visayas ug mas taas kini og 80% ng death cases kumpara sa milabayng tuig. Samtang gitinuusab di Buscato ang mga sudlanan sa tubig nga dili husto ang pagkatabon. Himong maayong dapit sa pagpanganak sa mga lamok. Katadrunga ginagtabon inyo mga tubig. Ayaw, kakaibaw, giitahan na day na. Nagitawag nila Gitiris. Agoy, pwede po ni mong inom-inom din ha. Dugang niya nga ang mga lamok, lagmit, magpabilin o mangitlog sulod sa mga bahing. Dugang sa risgo sa pagkatap sa mga miyembros panimalay. Gusto ba kayo ni Madinggita? Libratos pamilya atong ampingan, labi na sa mga bata. Hinay o immune system. Ano ginigipili gihapong dengue, hinay o ligo na imong immune system kung paakan ka dihagla mo? Isod na kaayo. Samtang, karong adlaw walang gidon ay iyang gituuhang babae nga napalgan wala na kinabuhi sa kasagbutan sa Sityo Kangkaya, barangay Poblasyon Longsod sa Alcoy, probinsya sa Sugbo. Karong ibuntaga sa alas 8, Miyerkules, Mayo 27. Sa ka Michael Carolasa Naraha 45 ang tanod ni sa barangay Poblasyon ang mitaho sa maong itabo sa ngadto na sa kapulisan sa Alcoy. Ito pa, dunay napalgad nga pateng lawas sa mga lugar nga padong ng madugta. IFM Balita. Kasi ang dugang detalye ani sa to ang kuan dire sa IFM sa DYHP. Gitino pa ni gunsay kay hinungdan ani adis akaning pateng lawas na palagan sa kay hinungdan ani sa kuan ani pagkamatay. Samtang sa dugang pabalita sa balitang regional, nagtanyag og 50 mil pesos nga pabuya ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Clarín probinsya sa Bohol. Alang sa makahatag og impormasyon ang makatabang sa pag-ila sa pagdakop sa suspetsado pagpusil patay. At ang kahinumduman, ibalita ni nato itong milabayng adlaw. Sa usa ka barangay kagawad nga si Marino Montojo, kagawad ni sa lungsod sa Clarín. Ito man tao ni Sibuangan, o niya ang kalit magipusil. Matod pa sa opisyal nga pamahayag sa Municipal Government of Clarín, ikundina ni ini ang makalilisang ugwalay kaluoy nga pagpatay sa kagawad na may tabo ni Atong Domingo.

0: piyata ang Radyo Eskolar. No, kaabag na to din hi Idol ang tunghaan nga skills. I-message na yun si Idol Buiki o si Idol Tony, baka haaron maka-apply na. O i-text sa 0906-410-0267 o sa 0923-112-8701. Dipod nga inyong i-email si kuan Idol Buiki. buikiifm939@gmail.com. Napaglangay Idol. Alas 4.21 na Idol. Padayon ta sa itong programa. Dali lang ihapon sa IFM 93.9 Cebu. Mapugnan pa ni A. 4.21 na Idol.
1: That song is brought to you by Keratin Floss. Ang keratin na may floss.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: IFM Balita.
5: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ilikay sa ubo, sip-on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, mauy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
18: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Alco Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
20: Ganyan ang Pinoy!

0: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MXtraordinary with MX3.
2: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede ni mong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makidua o makinescaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural pinakalami nga black coffee.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS 93.9
12: IFM. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ECS.

0: IFM Balita.
1: Ang tam is mungisi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.
0: IFM Balita.
2: Weather.

0: Nasa pikaslim ni atong higala si Ma'am Ana Dumdum. Ikan sa pag-asa Mactan Visayas ning adlaw nga Miyerkules Idol. Ma'am Ana, unsay latest ning adlaw nga Miyerkules atong ang kahimtang sa panahon?
1: Yes, ma'am. May hapon. And mga pasita natin pamilya ang makita ng weather update. So, atong lagi na monitor na ang gawas na responsibility. Kini si Tropical Storm na international name na Jiangmi and naasa 1,250 kilometers silangan sa Eastern Visayas. And so far, wala kini direct effect karong adlaw sa any parts ato ang nasod. Magpagkasari condition karong Sugbo, makasinatikal pa nagsang mga panganurun nito sa madag-umun na the chance na ni mga localized thunderstorms. And sa hangin ng karagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin na magkapasalabi. Ang karagatan na malinawan nito sa kasarangan, ang pangbalo. And rin sa Sugbo ang karagatan na ay pag hunas, pagtaob, ining alas 9:08 sa gabion and hunas alas 2:23 sa kapuntagon umma. And ang atong haling adlaw, musalo pala sa isuno sa kagabion o musalo, musilambali pala sa gabion sa kapuntagon. Para itong weather update, o kini si Ana Dumdum, maayong hapon, magandang salamat. IFM, balita!
0: Dagan salamat Ma'am Ana Dumdum sa imuhang update gikan sa atong higala sa pag-asa Mactan Visayas Idol nig adlaw nga Miyerkules Mayo 27 na sa buwan sa Mayo 2026 na amaday ko andi ay naatay international nga bagyo no amping ta kay ato ang panahon gihapon ron no kalit og dagom ni human balik na pud tag init dol. Alas 4:38 na sa kahaponan kinagihapon si Idol Tony ng adlaw nga Miyerkules. Alang sa itong lakat sa panahon sa programang IFM Balita sa hapon. Alas 4:38 na sa kahaponan.

0: 93.9.
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 4.52 na, wala tayong igong oras. Kumusta matadaing alaala na malaning tanan doon? Nadya maalaala ron, og masakpan yun sa mga pares, bitaw no? Mahimo lang yung alaala doon. Ay, kumpiyansa. Kaya ang uban na, naglungot-lungot na nimo din ha. Alas 4.53 na sa kahapon noon. Naman po yung usan ako ka-friendry eh, na nakuan man po na ningning. Kasi na ningning adultuni. Pakutanan niyo si mamitik kay ham na mga word. Na ningning. Kaya nga naku nung halang, gibutang lagi si gibutang lagi si kuan adultuni sa ning sa education department si Robin Padilla. Ambot lang ninyo ay kapoy. Ano ko pakutanan daw niyo na maliho. Palihog lang. Please lang. Ano man itang ko nung gibutang ko no ang kay grabe pod mo ni Robin. Uy, ano pag yung anak kay kuan rabani nag nasarang Muslim rabani nga na sa senado nga kuan senador nya Idil Adha rabaron. Today is feast of kuan Festival of Sacrifice Idil Adha sa mga higalang Muslim Islam na to. Uy, nainangutana diri, hi, Idol Tony, I'm planning to enroll sa NC2 and NC3 for driving. Naabat ay driving sa ato ang kuan? Pero wala tayo i-ask na to na ang skills, anak, dul kong naabat, pero wala mo siya na-include sa itong TBL course. 4:54 na sa kahapon and happy listening sa mga nagpaminaw na to diha sa kuan, diha sa may Mandawi po, uy, ato po ning pang-apilo na to diha. Kumusta man mo diha, dol? Diya sa Mailook, diya sa Magikay, Kasuntingan, Kabangkalan, Banilad. Uy, happy listening. Hagubya o Mandawi, ato ang mga listeners diha. Diya po sa Mantuyong, kaya diha kabata itong pagniagi. Sa ato ang Nescafe, niya atang idol, ato ang kuan, ato ang mga events sa Nescafe. Kaya naana po ta doon. Atang-atangi kung asa na po ta ning mga kuan, karong buwana gidni. Apas pag yun yung Nescafe. Ya ay sa mga adunay gipamati to diha nagbisod og tulog matagabi ikon insomnia nya constipated high blood og diabetes oy adunay food supplement nga para nimo idol mao kini ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banabas, C para sa kamote og D para sa duhat. Then gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambas sa paglisod og tulog kon insomnia, constipation, high blood og diabetes. Makatabang usap sa pagpugong sa imuhang pagsaka sa imong blood sugar level na maoy mamahimong hinundan sa diabetes. Musama na ko idol, nagtumar po kong Sugatrol. Kaduha o katulos sa kaadlaw. Mga laksik nga akong pamati, maskin sa matag-adlaw nga pagpanerbaho. Mga suwayin ninyo, tumar matag-adlaw ang Sugatrol. Himang nun na to sa tumasok ng pagpaminaw ha, dili ni tambal. Sabisan unsang matang sa sakit. Suway lang, aron makahibaw kag unsay effect. Makauyon ka, magdepende man sa ato ang lawas po dul, no? Alas 4.56 na sa kahaponon. Sa mga nag-drive na to din sa kadalanan po dron. Amping-amping na lang mo diha ha. Kay init nga gihapong panahon na to ron. Sa mga nagbehi, padong sa north, padong sa south, uli sa ilang tag-tag sa kaprobinsya. Ay kuan baya ron? Holiday baya ron? O ba nang uli po sa ilang province? Amping-amping mo niya sa ato ang mga kuan diha. Atong mga mama, papa diha, lolo, lola. Paminaw ning orasa, amping-amping pod mo, higup-higup na siguro mo kape diha ron ba? Sus! Sana, oh! Uban pag gatas na medal to ni, bawal may migkape. Uban, nag-tea lang yun sila. Tea for life, kay kuan man ko, no white sugar, no sugar. Pwede na ba ka mga pidol ka tong no sugar? Ato kas pait ka, ayaw. Alas 4.57 na sa kahaponon. Sa mga magpakuan ha, magpalista sa Radyo Eskolar, apas na mo idol ha. Message lang sa Idol Buiki o si Idol Tony. Yeah, reminder po na to sa itong mga winner sa Winzier sa game ni Idol. Maghuwat lang tawag 15 working days. karon sa pag-process sa inyong price gikan sa inyong pagkadaog, ha? Daghan pa matag mga pending stall, paabot-paabot lang gita kay naaran na. So, matawagan po na to, usahay kung di nyo matubag, okay raman po na, dol, mo-message lang mo. Usahay raman mga badlungo, mga po ni atong mga... winner, ay, maigo man po noon nga. Na, sorry kayo kung wana kuan, wana tubag. Saan na lang din na ni mo nga, di na lang dyan kinahanglan nga magkuan, tubag mo na mo or mo reply mo sa imong message. Hala, dol, unsaan na lang mo pag-verify sa imuhang... Lain po kayo mo, dito sa ramig sense sa iyong number nga gi-provide. Kaya ang maka-provide raman na to, usahay ang text line. Kanipong naapod sa, si tawag ani, kaning naapod sa comments sa live sa game ni Idol, wa man po yung kanang mga number. Kung naamagaling number mo, na need yun ang mga i-verify kung ikaw ba yun na, no? Di lang po tama kuan. Maningning, sa maningning na po taning sus na napugni ko palihog. Alas 4:58 na wala tayong igong oras sa programang Ayitan Balita sa hapon. Happy happy Wednesday, basta Wednesday Idol Day. Kiragi Idol. Adlaw nga Miyerkules. Alas 4:58 na sa kahapon na wala tayong igong oras Idol. Bye bye for now. 4:59 na Idol.
1: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
4: IFM Balita!
5: Ikaw ba? Ganyan na matatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan, manday ko ni Musa. Yun, anak, ay ka. Karon, mapungan ba ni?
6: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora, dyan ako madali-dali o kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus,

0: sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! May kabutangan!
4: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
5: DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul!
5: DTX 500!
6: Kabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar!
5: DTX 500!
7: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat ka. Kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
12: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratio to eh.
11: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
15: Good morning, my dear plants.
16: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
15: Kati! Sorry, di kita nakita. Naduligan ka tuloy.
17: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
18: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: 93.9 IFM.
22: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
23: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
26: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
27: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako believe.
6: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalamig nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities o pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana og mga pe, makiduwa og makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% purog natural, pinakalami nga black coffee.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Mga mommy, aron himsog og abtik si baby, hatagi kini og D-free syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system og malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D-free syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D-free syrup, protektado si baby.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ani yan ang ginagong paboritong bisrak?
4: Ni anak pag gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Bisayo music?
3: Mo nang ganahan, Jugok IFM.
4: Dahi sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
5: Bastid na on ka.
3: Ganahan, Jugok ni mo IFM.
4: Mapugnan pa ni?
5: Bisaya ko.
4: Bisaya may imo. Soundtrip o naapadyot ay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
6: Happy Idol Day Wednesday na.
7: Wednesday na Happy Idol Day.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
4: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha? Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang

0: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Uy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
5: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
6: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humot ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
7: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwa na gamit sa Uniplus. Maayo din siya ang Uniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Uniplus, dahil ko gid tabang sa ako. Kaya so ka nag-inom ko sa Uniplus. Batsyagan gid na ako nga. Ako dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Uniplus. Ako mga higala, mga parente, mga ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus well.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog-atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
1: pabalik sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Sa Janice, okay pa yung muna ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy
4: with regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
5: Empress Shampoo for impressive hair.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagan di mangkukulang.
9: 93.9 IFM.
10: Mapunggan pa ni!
11: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo! Bisaya Pai Imo!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauwi.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid, pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang ka na ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan pa
7: niya. Aigol!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.
17: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
17: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: Ang Idol mo, DJ.
23: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
24: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
25: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
26: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
27: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
28: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
29: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
30: Ang market man on the run, Idol B.
31: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
32: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
33: Ang idol nga white corona, inday na bina.
34: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
35: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Mapungan pa ni kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pagkita sweldo.
2: Ani na lang. Yay baso.
1: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: iFM Balita Weather.
1: Mayong gabi isug buwan yan natong IFM Balitang Weather Pizza 27 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026 adlaw karon nga Miyerkules Idol ug nasa pikas linya atong higala gikan sa pag-asa maktan Ma'am Ana Dumdum para sa paghatag og latest update sa lakat sa panahon. Mayong gabi, Ma'am Ana.
2: Yes, mayong gabi, Ma'am Sixi. Mayong gabi sa tanan ting paminaw and mga kaitang weather update. Sa atong update sa gina-monitor na bagyo, kini si Jiangmi, ang international name, is a tropical storm as of latest. And actually, 1,260 kilometers silangan sa Eastern Visayas, gawas sa par. Posibili siyang musod sa to area of responsibility, uma sa gabi, o panganan siya sa local name na Domen. Sa samtangan, wala kini direct effect sa any part sa ato ang nasod. And pa sa forecast weather condition, kini si Jiangmi, wala direct effect. So, karoon makas natita og parang sa panganurun, nga to sa managumon, but doon na kinsansa sa mga localized thunderstorms. Sa itong hangin o kalagatan, hinahingat sa kasarangan na hangin na magapas sa labi. Inang kalagatan, malinawan nito sa kasarangan ang pagbalod. And din sa Sugbo, kalagatan na ipagtaob, alas 18 sa gabi, and munas inig alas 2:23 sa kabuntagon ugma. And na nga ito ang hangin adlaw na isalok alas 6 sa kahaponon, musigla alas 5:21 sa buntag ugma. Ang ito latest, o kinisya na dumdum, maayong gabi, o dalang salamat.
1: Daghang salamat og may gabi, Ma'am Ana Dumdum. Thank you, ma'am. Sa imong live update, Idol, mo kato itong IFM Balitang Weather. Kini si Idol Chixi, Tatak IFM Balita. Mayong gabi, Sugbo! Ano yan ang naginasaran, Tam Chicks? Tambok pero Chicks! Ang chikadarang sexy idol, Chicksy! Pizza 27 na sa Mayo, Idol. Kumusta man ang itong mga idol din, ha? Naaday umaabot ng tropical storm pero ito'y ampo dol nga mahilis ra na dulog dili na gid hingpit pang mabagyo kay unsa unta man no. Daghan na batag kalihukan sa weekend nag look forward mga idol, especially like ako mismo nakaingon ko, uy, busy week ahead gyud ta ani idol no, kay kami mismo sa IFM 93.9 Cebu mosalmot ang atoang Nescafe family og ang IFM 93.9 Cebu sa Bicon 2026. Unya yung Idol Chicks si Pod part po ta sa Bicon 2026, no? Monay gathering or largest gathering of mga content creators. Dili lang sa Visayas, ha? Tibuok nasod na mga content creators ngayon yung paborito nyo makitan sa social media. So, gathering na siya on May 30 and May 31, mga idol, dito sa Mactan New Town. So, na po dito ang booth sa Nescafe. Makauban po ninyo ang atong mga higala sa IFM or mga kauban nato diri nga mga idol sa IFM 93.9 Cebu, mga idol. And yours truly, Idol Chicks, will be part of the main host sa Bicon 2026. So, magkita-kita ta dito sa Mactan New Town, idol, ha? Sa weekend na. And musa pa man, gilo forward na to. Uy, IPI run! Kami ni Idol Buiki. Sus, mo pa'y pagsugod pa lang, idol, pero na-realize ako, uy, ang weekend naman din na kanabitong daghantag ganap, so daghantag mahimamat buho ng mga idol sa IPI run sa Kita Kits. Idol Buiki and I sa gun start sa moong event. So, Kita Kits mga idol. And, syempre, speaking of mga ganap, no, kamo kumusta man ang inyong Miyerkules Idol? Happy Idol Day sa tanan! Hinapaunta nga maayo lang inyong adlaw nga Miyerkules mga idol. Holiday karon, no? Holiday karon and naaya kanabitang a religious activity ang atong mga kaigsuunang Muslim, no? Sa mga idol nato din ha nga wakasabot kung anong nay holiday karon is the Feast of Sacrifice, no? Gitawag kini og Eid al-Adha, no? So gideklara ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa Proclamation number 1264 nga naatay kanang holiday karong adlaw, no? So muna siya mga idol, ha, ang atong regular holiday karong adlaw. So muna sa mga idol nato din, ha, nga Muslim, we are one with you in your spiritual nga religious activity, no? Eid al-Adha. So muna mga idol. And of course, mupadayon ta sa tanang mga idol nato din, ha, nga gustong mupadayag sa ilang mensahe, abli atong linya mga idol ang numero 0923-112-8701. Again, 0923 0917-1128701. Mupay pagsugod, pero kung namoy mga mensahe, messages, or request, ipadangat na sa atuang, kuan idol, no, atuang text line. Let's go, go, go! Oras sa IFM na sa 24 na. Ako ang naginusaran Tam Chicks Tambok. Pero Chicks and Chikodorang Sexy Idol Chicksy, stand by sa programang Gabi na I. Once again, sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
3: This time check is brought to you by Kelly, Papay Kelly, para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Bilib.
5: Ang oras, gepod ka ninyo sa
6: Liveride Pro.
5: Protection sa atay.
6: Liveride Pro.
5: Naisilima rin.
6: Napaging multivitamins.
5: Mag-liver up na ta.
6: Uban ang Liveride Pro.
7: Ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel, pero ang delivery rider ang imong pangutan na ulog pila. Oh, ano ka? Matukad pa ni?
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm! Tap! Car! Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
14: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BuyCon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BuyCon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BuyCon 2026 sa Mactan New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko sir. Nagani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sis, ganda ng hair!
9: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
8: Naka-empress! Nakaka-impress!
9: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: 93.9 IFL
12: Punggang Pune!
13: Aigo! Aigo!
14: Sukan pa sa una, kabalo to ang adaghan kayo.

0: panaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
3: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
4: Ang keratin na may plus.
5: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Okay na okay, gid ni para nako. So, ay ipod ninyo.
6: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: 93.9 IFM.
10: Pumpanpune!
11: Aikol!
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
15: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe.
1: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. Sus!

0: 93.9 IFM.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Basin og
0: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: DTX 500
1: ang tuba
0: kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
0: DTX 500
1: ibo sa the sugared sugar cane extract
0: ug anti-diabetic property
1: gikan sa palaya.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: highly recommended
1: sa mga eksperto,
0: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa ni
4: Aygol!
5: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa ni
4: Aygol! Aygol!
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
19: Smart 2.
18: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
19: Smart.
18: Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para wala. Ang bahid linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Smart day.
2: dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahid.
20: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
24: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
25: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
26: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
27: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo add to sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: ng ganga yon ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay ever number one.
1: Sa balita at tugtugan idol ko ang IFM
2: 93.9. Oras na sa parihapon! Oras na sad para kami paminawon!
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: 93.9 IFM.
1: Napugnan po ni.
2: Aiko! Aiko!

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by MX3.
3: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Traffic news. 98.9 IFM. Mapugan pa ni Edel Chicks ni Dol. Ay, ato yung gi huwat ang CCTO, no? Nga matubag atong tawag, pero giingnan ta na medyo busy jud ilang linya karon Idol. Nonetheless, Idol, no? Kay naka-receive tag text message nila, busy jud ilang linya. Nakasabot rapod ta, Idol, kay rush hour karon. So, munang kita mismo, makatagtag pahimang, no? No? If ever man kanang sa pipila ka areas, rush hour, pero I think it's a holiday. It's safe to say nga kumpara nimo sa mga milabay ng adlaw, masuot yun ang dagan sa traffic ko, Idol, no? And hopefully, kung naay mga lugar nga huot sa una niya, karon medyo luag-luag, kay holiday lagi, no, dili sa tamang pasutoy og dagan, Dol. Kay uban ra ba din, ha? Magsalig ra ba? Kay kung luag ang daan, aw, sige, lahutay, oo. Pakuan lang yun, dehag padagan, no? So, magbatngon gihapon ta, ato gihapon tagaaga na bitawang kuan, Idol, no, nga naatay pagmatngon sa kadalanan, di lang tabasta kay mudas-das lang sa kadalanan, Idol. Drive safely, amping. So as katong mga pedestrian nga mutabok, magtanaw gyud taha sa atong pagtabok left and right, dili kay magselpon-selpon or murag nilaag sa mall ang buhaton, Dol. Naganda ba ko na matikdan nga ingon ana nga murag kung mo tabok murag uy nagselpon man, wala man itanaw kung left and right ba, no? Reminders po di para sa tanan, Idol, to be cautious on the road all the time. Oras sa IFM. Alas 7:04 na, dugang sonata sa atong pagbalik. Kini si Idol Chicksy sa programang Gabi na Ay sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapugan ba ni?
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
11: Multivitamin Stress Iron is a generic name of Stress Tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Lisod po kawon, luyahon o kuwang sa energy si baby. Hatagi kinhi og D3 syrup for kids every day. Aron lang safe o happy si baby. Mahimo sa edad nga o sa katuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni?
14: Idol! Idol!
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
18: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with sinaleaf extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusites is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
20: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
19: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus Alkoplus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
23: 93.9 IFM.
24: Pumpanpune.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
28: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa lima rin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
29: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ECS 93.9 IFM.
24: Pumpanpune.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Way mawa kumusuway. Relate ba ka kasa?
4: Hong-hong
3: sa bayot-buwang.
5: Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay Bad Trip kay Kurul Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pag itong sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayo, salamat lang, Pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos si Kapre na. Prank na.
3: Kapi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
2: FM, mapugnan pa ni Errol Chicksin ito sa programang Gabi na ay... Uy, daghan namang good news aning mga celebrities, idol, yung makasana all na lang yun ka niyo. Pero sige lang, kaya naman tayo gitawag nga different people, different timeline, no? So kung ang imong ipaabot ka, magminyo na ka, bas hindi ay ugmapuhon, imuhan ng panahon. Imong ipaabot, makaanak na ka, bas hindi ay sunod ugma, imuhan ng panahon. Lahi-lahi lang yung oras sa mga tao, idol. Siguro, dapat na ito na makatunan nga. Dili na ito i-impose, no? Ang mga milestones sa pipila ka mga individual. Kay, nagankeron nga ka ng maingon tao. Pila na may imong edad. Pagminyo na. Pagpanganak na. Pero different people, different decisions. So, dili na ito pangunahan, idol, no? Regardless kung pila lang edad, kung wala pagit silang huna-huna ang magminyo, aw, pasagdi-i. No, kung wala pa sa silang huna-huna ang mag-anak, pasag di-i kay, di ni mo kinabuhi. Okay, ragid na. No, anyway, speaking of, lahi-lahi timeline, lahi-lahi o kanabitang plano ang Ginoo, niya na po yung mga oportunidad nga ihatag kanimo, ayaw nagsayangi. Sama na lang sa Radyo Eskolar Idol. Uy! Mga idol ha, kung naa mo yung anak nga junior high school karon nga padung na mag senior high school, basin siya na ang amo ang gipangita. Ang Radyo Eskolar Program sa IFM mag DYHP in partnership with Skills Inc. nga tunghaan located ni sa General Maximum Avenue, Cebu City, nangita ta og 50 ka mga estudyante nga dunay skills ug determinadong makahuman sa pag-eskwela. Duha ka tuig nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho locally ug internationally ang inyuhang chance no nga posible ninyong mamhimong trabaho after sa inyuhang pag-eskwela. Unsay naa pun, mamahimo kang scholar, free tuition fee, libre ang uniform and school kits, o kung interesado kang mo-eskwela sa usa ka semana, upat kaadlaw ang naay academics, unya, usa kaadlaw ang gitagana sa skills, sama na lang sa technical and vocational and livelihood nga courses or TVL track. Samtang na po general general academic strand kung gas, no? So pwede na ninyong apilan mga idol. Panahon na jud na idol no nga oportunidad na miduol ninyo kun ganahan mo i-message dayon si Idol Boyki or Idol Tony aron maka-apply na o text lang sa 0906-4100-267 or 0954-342-0484 or 0923-112-8701. Pwede po nga mag-email mo kung interesado mo sa boyki939@gmail.com ang spelling anak kay Buiki IFMDI. Sorry, idol. BuikiIFM939@gmail.com. So, what are you waiting for? Radyo Eskolar! Radio program! O kanabitaong scholarship program rather sa IFM o DYHP. Chance na ninyo mga idol, ha? So, ay na ninyong sayangin. Okay? Unya, shout out ta idol. Kaya daghantag mga i-check this sa itong text line. Ubay-ubay, mga chika-chiksi, oy. Abay natural, chikadorang sexy ba yata? Ano, ito ding basahon ang inyohang mga mensahe, idol, sa atong text line. Uy, si Jis Maroney nga, wala gini absent sa atong text line and I'm grateful. Padayon lang yun sa imong pag-text, idol, happy idol day, idol chiksi, very happy na sad ko, kay wala na gipamati. Uy, nayayay, dekado, nayayay. Baby, nayayay. Uy, get well soon sa medyo dili feeling well, idol, ha? Kaya lahigid ang panahon karon mo init niya, mo hangin na, pumbugnaw na po niya. Mura na po, amot lang, uy, murag feelings ba, di masabot, ha? Salamat kayo ni Moses Maroney, happy idol day, mga idol. Okay, so ipadayag na inyong mga mensahe sa itong text. Uy, namoy request o greetings, ay mong kaikog, idol. Idol, please kong play, please kong play. O sige, sana dayon na, kay para ako na makitaan o ma-play na to na, idol, ha? Sige, go, go, go! Happy Idol Day sa tanan on a Wednesday, mga idol. Again, ang text sa line para sa gustong mo, padayag silang mensahe, greetings, messages, or request, mga idol, kay Mooni Siya, ay mukaikog, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Oras sa IFM. Alas 7:27 na mga idol. Gabi na ay kauban si Idol Chixie. Stand by sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
3: Ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel pero ang delivery rider ang imong pangutan o log pila. O pa na ikaw? Magkukan pa ni?
4: Uy, mawa, kumusuway. Relate ba ka ka sa...
5: Hong-hong
4: sa Bayot-Buwang.
3: Maayong gabi ka na ito, mga idol. Ano na ba ka mga ano sa Hong sa Bayot-B, mga idol? Kay Holiday, Majun Ogma, wala ko makapipigil sa akin mula agyo ko, mga idol. Kaya ka naman. Oh, muna kuhaon dyan ko sa kong friend, mga idol.
4: Idol,
3: sa mga...
4: nakaigo ba?
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
13: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni?
15: Idol! Idol!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals.

0: lipod lang sa 30 kaminuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: 93.9 IFM.
2: Apong
3: ganpon eh! Alcohol!
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ning imong anak!
9: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
9: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kini ang angay ka nimo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
12: So-so!

0: 93.9.
1: IFM. Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugong sa panadiha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagbububo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property, gikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, o DTX 500, dua lang ka kapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan pa ni.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Naduligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
13: Hello, Washi.
14: Hello, Mommy.
13: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS 93.9 IFM.
6: Mapungan pa ni.
17: Aygol!
18: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
21: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
24: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana og mga pe, makiduwa og makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, Newtown. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu og Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
0: Ay, balita, suertres ug lotto results.
1: Idol, suertres result alas 5, 9, 6, 7. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Di ka po'y na baka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. IFM. Balita
2: lokal o nasyonal. Maukini ang IFM.
1: IFM. IFM. Balita.
3: Mayong gabi, Subuan. Yan atong IFM Balita sa gabi na ay pizza 27 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Adlaw karon nga Miyerkules, Idol. Sa detalye sa itong balitang News Bite, sugda na to sa balitang lokal, Idol.
1: IFM Balita.
3: Adun ay posibilidad nga makadawat og hangtod sa 12,000 pesos nga annual cash assistance ang mga rehistrado nga senior citizens sa lakbayan sa Mandawi. Kini, kung maaprubahan ang proposal nga duga nga 12,000 pesos nga ayuda sa City Council sa maong lakbayan.
1: IFM Balita.
3: Gipahibaw kini ni Attorney Joel Seno, ang chairman sa Committee on Appropriations, Budget and Finance nga giendorso sa Office of the Mayor ug ang maong proposal ngadto na usab sa legislative branch aron nga madungagan ang financial aid or ayuda sa mga senior citizens ug mga residente sa maong syudad.
1: IFM Balita.
3: Samtang sa laing bahin, Idol, sa balitang National News Bites.
1: IFM Balita.
3: Hingpit na gihisgutan sa unang status conference sa ICC kon International Criminal Court alang sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ang kung unsa o kanus-a sugdan ang trial sa kanhi Presidente. Usa sa nagunang konsiderasyon niini ang interpretasyon sa mga lingwaheng gamiton sa mamahimong witness, partikular na ang Filipino. Samtang gisugyot ni Paulina Masida, Principal Counsel sa ICC Office of the Public Counsel for Victims, nga sugda na ang paghukom sa labing daling panahon.
1: IFM Balita.
3: Mokato ang naglangkob sa atong IFM Balitang Lokal ug National News Bite sa gabi na ay Idol, nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Idol, likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug ayaw kalimot og pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM, my idol. Alas 8:05 na, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi na ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
2: Ugmaukad po ang
1: IFM Balita
2: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Ikaw baging nalagani kag I miss you. Mutuo sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama ging nan kag pinakagwapa nga binuha ating kalibutan. Papukan ba ni?
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower. sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
10: Ang keratin na may plus!
11: Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM!
14: Pumpan pa
15: niya! Huh? Aygol!
16: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, mauy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
18: E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
18: Racho to eh.
17: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
21: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
13: 93.9 IFM.
14: Pumpan pa
15: niya. Aygol!
22: Aygol!
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
25: AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
5: Now here we stand on a frame of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
3: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
7: Day my life begins, a whole new world is waiting. It's my father take.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
8: Radyo Eskolar ni Idol.
9: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tabis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
12: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
19: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
20: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
21: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag yun ang sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di oy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 93.9 IFM. Mapugan pa ni Idol Chicks in Idol sa programang Gabi na IIFM Balitang Showbiz. Uy! Best wishes and congratulations kay Nagminyo Nagideog Nag-Aidu na Diay sa basketball superstar Kai Soto o kang iyang actress model nga syempre no pinalanggang lovey-dubs nga si Riri Madrid. Base sa mga pictures nga nigawas online mga idol, ang ilahang kasal o sa ka-intimate garden wedding. So intimate idol nga nagaputi ragid sila sa ilang outfits o niya makita gid nimo nga solemn ang ilahang kaminyoon. Best of luck sa inyong married life Kai Soto and Riri Madrid. Karon pa mga ko na sa ayud nga kanang kuan di ay magkarelasyon day ni si kanang Kai Soto og si Riri Madrid. Kani si Riri suon ni siyang Ruru Madrid mga idol nga artista pud. So congratulations, be happy in love, no? Unya, hopefully you have kana bitong wonderful married or married life mga idol. Kamo dol kana sa mga minyo dol. Kanang inahanglan mo host out plugging day. Pwede rajud ko dol ha. Ato lang ang diskusyon ng pila ang talent fee kay manginabuhi ta. Bitaw mga idol ay padami to sa unahan no. And of course, again congratulations to Kai Soto and Riri Madrid sa ilahang married life. Mr. and Mrs. Soto naging sila idol. Sa laing bahing, kung gusto kang magminyo po, naghapsay po rin mong kinabuhi, nga taas rin mong kinabuhi, kauban rin mong lovey doves. Kinanglan, ampingan po nimo ang imuhang kalawasan, lakip na ang imong baga, idol. Sus, sa panahon karon nagkataas biyagid ang porsyento sa mga tao nga nanigarilyo, idol. Pero, dakong porsyento aning mga nanigarilyo, wala masayod. Unsa kagrabihan, no? Ang epekto ni ini sa kalawasan, kining abisyo makadaot kini sa atong baga, causing permanent and severe damages, mga idol. Dili lang sa nanigarilyo, apil na po ang mga tao nga expose aning abisyo. Busa hinahinayan nato ang pag-undang o sa pagpanigarilyo, atong protektahan ang atong baga gamit ang Vitalungs Capsule. Idol, ang Vitalungs Capsule makatabang nga matambalan ang mga sakit-sakit sa tumbaga, sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asthma, lung cancer, o bronchitis. Kaya ang Vitalungs Capsule ay dunay multivitamins. Sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, iron, zinc, o taurine plus Korean ginseng na pagyud kini chlorella nga epektibong masuporta o makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. Muna ang protect your lungs, protect your life with Vitalungs Capsule. Oras sa IFM mga idol, 8:29 na. Dugang sunata sa atong pagbalik. Kunya ang inyong mga mensahe, idol, sa atong text line, idol, mga requests, ug messages. Uy, basahon biya dyan ko na, I swear, ha? Ipadayag na sa atong numero, ay mong kalimot, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Or pwede po online, kaya naka-live na ta, sa atong official Facebook page, mga idol. Stand by! Oras sa IFM, once again, 8:29 na kini ang gabi na ay mapugngan pa ni A.
1: Ikaw ba, social ka ayaw ka, pero pwerte ni mong tihika. May yung kang ihog sa imbornal. Mapugngan pa ni
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: BYOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BYOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: 93.9 IFM.
3: Pungan po ni.
4: Aigo!
5: Aigo!
3: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
6: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
6: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last.

0: Mamalit ko og daghang lumpin pants, baby diaper, mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
1: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: 93.9 IFM.
6: Pumpan-panin!
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So.

0: 93.9
1: IFM. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Idol, oras na IFM. Alas 8:43 na, when I met you. You taught me to love. Charias. Uy, Michael Bintoy, may gabiin mo din ha. Shoutout, Bintoy family, kasagriders sa Dungguan. Gika ni Michael Bintoy sa konsolasyon. Naglaglag is Michael Bintoy di ay. May gabiin mo din ha, Dol. Standby sa itong pagpumalandong time and atong reflection for tonight, mga idol, sa gabiin na ay oras sa'yo ba? Alas 8:43 na once again, mga idol, standby. Dali lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
6: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
7: Makabuhay.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: 93.9 IFM.
5: Pungan po
15: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
16: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
15: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
18: Idol! Swertres Result alas 5! 9! 6! 7! Idol! Nakaigo ba?
19: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
20: 93.9
19: IFM.
21: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
22: gabi na ay!
21: Gabi na ay!
22: IFM.
23: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks inido sa programang Gabi Ina Ay. We're down sa atong last gap, mga idol. And sa dili pa ko hingpit mo bat si bat, ay ninyo kalimti atong mga programa. Musunod ang programang Kumbati sa Gabi featuring What's the Study sa IFM. Kauban si Idol Dubs, mga idol. And of course, atangin ninyo ugma ang atong mga morning programs hangtod sa udto, labi na sa Dear IFM. Ay ninyo kalimti kay naanay mga maanindot nga drama o mga storya nga kakawaag leksyon ang Dear IFM alauna hangtod alas 3 sa hapon, mga idol. Ining tungura manamilit sa Idol Chicks si Pinagi sa pagpamalandong idol. So sama sa pipila ka semana, kung nakamatngon mo na agit tayong mga prayers, lahi-lahi lang idol, no? And of course, we are in one with the Muslim community sa ilang Day of Sacrifice, Idol Adha, no? So karon we will pray also, no, sa ato ang kana bitong deep in our hearts kung unsa man atong gipray karon, daghang tagi sacrifice, daghang putag angay ipasalamat, no, kay bisan pa man sa mga pagsuway nga atong giatubang, di nato kalimtan nga natay mga blessings also na gitagana sa kahitasan nato. Ako bitaw naka-realize ko, no, nga kana bang grabe pud ang Ginoo mo hatag og blessing kung kabaw siya nga nanginahanglan ka o kung kahibaw siya nga para kanimo gidangos sa ka-blessing. Mo na gitawag nga if it's meant for you, it will never slip away. Oh! So good, if it's meant for you, it will never slip away. Dili matulog. Charo. It will never slip away. Dili mo slide para imuha. Mupadayon, mo pabilin kung imuha gyud or kung imuha gyud mo balik sad sa imuha, ana lang gyud ang grasya or ang blessing, no. Speaking of blessing, kita kits day mga idol, ha, ay mo kalimot sa weekend because we are going to have a lot of activities, no. Una na ni Ana ang atong Nescafe Nescaperia ipahigayon diha sa Bicon 2026. Asa man na himutang sa Lapu-Lapu City sa Mactan New Town, idol, na ikalihukan ng Bicon 2026. So May 30 and May 31 na atayan Nescafe Nescaperia booth kauban ng mga IFM DJs, ana mga idol, no. And of course, Idol Boy Kedo Mikey will be hosting that, and of course ang atong mga idol DJs na din, ha. And ako sad idol, napo ko sa Bicon, so magkita-kita ta on the main stage, especially on a Sunday, May 31, kaya na-kwanta, no, na-bless ta. This is my year 2, so daghang salamat sa Bicon for trusting me for 2 years straight nga maka-host sa ilang main event. So grateful kay ang Idol Chicks si Anna kay nag-repeat performance, no. Thank you for the repeat performance, Bicon. And of course, kuha na siya mga gathering of content creators, mga dagko nga mga content creators, not just in the Visayas but also in Luzon. So kung ganahan mo makita ang mga content creators dito, bisitahan lang ang Bicon 2026. And at the same time, mga idol, ang IPI Run community partner, ang 93.9 IFM sa IPI Run, Idol Boyki o Idol Chicksy will be hosting the Gun Start. This is our year 2 together ni Idol Boyki. Si Idol Boyki taod-taod na dito sa IPI na Gun Start, but this is our year 2 together as a biggest run sa IPI, which is the IPI Run Gatewalk, Mandawi City. Kita kits mga idol, midnight pa lang saba-saba na may para sa itong mga runners. So kita kits, so grabe, no, daghan ng activities, oh. So mapasalamat sa Ginoo kay gitagaan tag gigiyahan tag mga ingon aning oportunidad nga ma-showcase po na nga to ang mga regalo niya, no, mga gasa niya nga talents nga iyang gihatag sa tuwa, no. Dapat ato ng pasalamatan, mga idol. So ining tungura, idol, manamilit sa Idol Chicks si Pinagi sa pagpamalandong, and we will thank God for all the blessings nga atong na-experience, atong nasinati, og even people na himong instrumento para magrasyaan ta, mga idol. Join me sa itong evening prayer karong gabi una, mga idol. Kinianga Gabi Ina Ay evening prayer, balik ugma same time 6 to 9 dire lang sa Gabi Ina Ay. Kini si Idol Chicksy, manamilit, pinaagi sa pagpamalandong.

0: Saan naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
5: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Fried! All you need is Fried!
12: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: Polycotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Apong nalpane.
3: Idol, maayong gabi. Hi. Mayong gabi kaninyo mga idol. Kumusta man inyo ang maulan nun nga kagabion sa adlaw nga Miyerkules sa Pizza 27 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Nag-ulan diri sa may dakbayan sa Subo mga idol. Naro may kuyog nga hangin dol no? So magamping dito lang manginaot ang na okay na diya sa gawas. Kaya kaganina pagsulod ako diri paingon diri idol, nag-ulan man to siya niya. Usay makingon ko mga kining ulan usahay no makapahinumdum na to bang taliwala sa atuang mga naagian no mas may na lang maulan nanta para dili makita ang pagtulo sa tong mga luha. Ay ako, kumusta mo diya mga idol? Amping mo sa inyo mga gipangbuhat mga idol sa dili madugay ito ng sugdan. Ang ato ang programa karong gabi una ng IFM, Kumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM. Relax lang mo diya mga idol, kay naatay nindot kayo ng mga musika ang ato ang gitagana. Sa dili pa ta mosulod sa tuang drama sa tong programa and of course ang tuang drama no sab karong gabi una lahi na sab ni siya mga idol no regalisod kayo hubaron. Kung unsa kalisod ang atong drama kagabi sa paghubad sa mga posibleng makuha ng mga pagtulunan, mas sa ligon karong gabi una dol, no? Muna nga atangin ninyo ang atuang drama. Karong nga taod-taod mga idol niya. Ikalimutan ito ang text line, ang 0923112-8701. Andam sa kanunay, mudawat sa inyo mga mensahe, sa inyohang mga pa-shoutout. O of course, no, inyo mga request later on sa tuang programang IFM ES Extra Session mga idol. So just sit back and relax. Ako ang bahala ninyo karong gabi una mga idol. No, sa mga problema ninyong nayaguman karon, ako ang bahala kaninyong mupahatag sa inyohang mga ngabil o mga pahiyong. Katuan ang drawing nga ng inyohang mga naguol nga mga naong o ganindot kayo nga pahiyong karong gabi una. Siyempre, inyong makauban ang naginusarang bugoy nga good boy. Way lain, ginsaman, idol dogs, diba? Oras na sa IFM, alas 9:11 na mga idol.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Game ka idol?
6: Game sa to idol!
5: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
7: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
8: Radyo Eskolar ni Idol!
7: Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka-estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by that begins, a whole new world is waiting. It's one for the taking. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: ang idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, tig. O gani mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
10: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, idol, kula kido.
12: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: nag-nudge ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jun.
0: Maunang ako, di na Jun mabalhin para sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipayan ko.
2: Kasilag style!
0: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Mayong gabi pag-usap mga idol and welcome sa tuwang programang IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Styles IFM. Siyempre kauban ng Japon ninyo na ginusar ang bugoy nga good boy mga idol. Idol Dubs, niining adlaw nga Miyerkules, Happy Idol Day mga idol. Pizza 27 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta ang inyuhang adlaw nga Miyerkules mga idol? Maayong gabi sa tanan ilabi na yun sa tuwang mga idol nga nagbiyahe karon sa mga nanisikay-sikay diha sa mga nagipangbuhat samtang na minus ito ang programa karong gabi una. Mga idol, maayong gabi ikaninyong tanan. Dawata ko sa inyuhang mga nahimutangan o pasudla ko sa inyong mga kusina. Pasak ako sa inyong mga hagdanan. Ayaw lang itong hagdanan nga nailampinig. Ay nako mga idol, maayong gabi sa tuwa nga mga idol gikan sa Luzon, Visayas and Mindanao. At mga pinilangga diyan nga mga OFWs nga always nagpaminawtanaw sa tuwa nga programa karong nga gabi una sa tuwa nga Facebook Live. Mga idol, maayong gabi ininyo diha sa makausap ha sa tuwa nga Facebook Live mga idol nga na live kita karon sa tuwang Facebook page ang IFM 93.9 Cebu mga idol. Pakita lang ninyo diya mga idol ha, kaya makita ninyo diya ang gwapo nga idol gab sana all. Klare, Clinton Chavez, maayong gabi ini mo di idol. Salamat kay idolaw niya sa tuang mga idol nagpaminaw di karon di no ato agining hatagan og maayong pagtagad diha sa may Mandawi City area mga idol. Always gini silang naminaw diha sa may alang-alang Mandawi. Oy idol, kusog ka diri sa may Umapad hala no. Salamat kay idol ha sa mga taga Umapad diha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa kanunay mga idol. Unya dili pud magpalupig ang atoang mga idol diri sa may Kabangkalan, Mandawi City nga nagpaminaw daw sila samtang nag-aninaw sa panahon kay medyo dunay pagdag-om unya diri sa Dakbayan sa Sugbo mga idol ni bundak na yun ang ulan no? Nga doon na bigyan ni siya kauban ng hangin mga idol no? Abi binakog akuray hangin dol naama sa din ni hangin ni panahon no? Salamat kayo niyo mga idol na diha sa may Kabangkalan Mandawi City idol always minaminaw and the idol dubs sa kanunay always na naminaw minimo diri naglanog-lanog ang imuhang drama diri sa may Kasambagan agaray pasilan no? Mayong gabi diha sa mga taga Kasambagan Cebu City no? Salamat kayo niyo mga idol sa inyuhang pagpaminaw unya kang idol i-shoutout ming tanan diri sa may Punta Prinsesa

naminaw mo karon mga idol, i-message sa dul ha. Kaya i-shoutout mo diri usa-usa mga idol. Why lipod-lipod ni ato dul ha. Tangan atong i-shoutout, bisan kinsay magpa-shoutout, why gipili mga idol. Basta ang importante, ikaw yung gipili idol. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan liha mga idol. Unya yung kalimot mga idol ha. Nga live kita sa tuang Facebook page ay kalimot og search. Atong balikon dul ha. Ang IFM 93.9 da Cebu. Jesus Galagala Tikson. Mayong gabi ini mo diha dol. And also to Josella Fernandez. Mayong pagpaminaw ni mo diha og tanaw idol sa tuang programa. Thank you so much. Idol, good evening. Request ko og song 1st of May by BJ's mga idol. Maraming salamat idol Dobbs. Si Ruben Daan idiri sa may Lawaan 3 talisay. Uy, mayang gabi idi idol sa mga taga Lawaan 3. 1st of May nga happy naman tamag June. Happy karong Lunes dol, Hunyo naman dol. Sige, atong i-check dol ha kung available ba sa tuwang playlist dol. Ato ni nga i-play inyo mga gipang request. And of course, mayang gabi usap diha ni idol Ronnie si Gismar. Diha sa may Minglanilla, request kog song I Never Cry by Alice Cooper. Ala, no? Masyo ka naka, parihatan dol, wasa ko nakahilak dol. Ako sa pagkatinood lang dol, mohilak raman dyan ko dol kung kanabitong kanang malipay. Ana. Ang paghilak man good mga idol, kini sinyalis ni, no, para sa mga nalaki, ang kining paghilak mo, no, sinyalis nga sila kanang nagmadaugon. Ala, ala! Nya sa mga babae, ang kining paghilak mo, no, sinyalis ni sila nga sila mga maligon. Kana, kana ha? Good evening, Idol Dubs. Listening you right now here in Buhisan. Uy, Camparville. Si Ma'am Annette Bono. Uy, maayang gabi idea sa mga taga-Buhisan. Salamat yan ninyo, ha? Always ganyan na minaw ng mga taga-Buhisan. Thank you so much sa inyo, mga idol, diyan sa may Camparville. Si Idol Annette Bono. Salamat kasi inyong pagpaminaw. Uy, maayang gabi, Idol Dubs. Aboard, standuyan ni Dri sa may Hampang Argao. Shoutout ko ni Ma'am Verma Aquino, Feli Rosales, o Miss M sa Dalaget, Cebu, og sa tanangan ng mga naminaw. Maayong gabi ni mo diha, idol. Salamat kay idol, ha? Si Idol Boards. Tanduyan diha sa may Hampang Argao, always nga nagpaminaw. And good evening, idol. Shout out diri sa mga taga 360 Pharmacy sa may Llorente, mga idol. Pinakaligon or pinakagikilig. Asa man, dol? Oga pinakakusgan o mga pinakaligon o pinakakusgan diha sa may Llorente. Sila si Chris Mark, si Patricia o si Lizelle. Mga ligon din mo daw. Unsa man buti pasabot inyong mga ligon, mga gahi. Gahigon. Mayong gabi niya sa mga nagpaabot sa tuwang Swertres Result. Ano yun mga idol, ito ang Swertres Result. Karong gabi una, alas 9 nga draw. 001 ang ito ang Swertres Result mga idol. Wala 1. Muna ito ang Swertres Result niya. Ikalimot mga idol ha, sa katong mga naay mga ni-graduar diha o junior high school. Kanya padulong na sila mag-senior high school, no? Padayon lang yapuntang nanawat dul ha. O mga scholar, mga idol, sa ito ang programang Radyo Eskolar sa IFM o sa DYHP. No? In partnership with Skills Incorporated, ang tunghaan nga nahimutang diha sa may General Maximum Avenue, Cebu City. No? 50 na ikabok ito ang gipangita, mga idol. Kanya sa pagkakaroon, wala pa niya nakabot ang 50. So kung ikaw naa kay mga anak diha or naa kay anak diha nga graduate og junior high school, pwede ra jud kayo mo inquire dul ha. Duha ni siya ka tuig nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad ninyo mga idol sa trabaho locally og internationally ni mga idol. Ay kalimot mga idol ha, kanang kontakan ninyo ang atuang mga idol diri no nga maoy na in charge aning atuang kalihukan kining atuang Radyo Eskolar Program sa IFM sa DYHP mga idol. Pangitaan ninyo si Idol Tony o si Idol Buiki. Ang mga numero ako ang basahon dula, 0906-4100-267. Ako balikon, 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede rasad mo mo direct o email ni Sir Boyki ng mga idol sa boykiifm939@gmail.com. So ayaw kalimutul ha, base namin mga kaila diha, inyong mga membros, pamilya, mga sakop sa inyuhang

0: mga kadugo diha nga nang gusto nga mulampo sa ilang pag-eskwela. Mamagini ato ang puhunan dol, no? Importante gyud ning ato ang edukasyon. Nagdawat lang yapon ta mga idol ug mga eskolar, no, sa ato ang programa Radyo Eskolar Program sa IFM ug sa DYHP. No, duha ni siya ka tuig dol, ha, technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa inyuhang mga minahal sa kinabuhi inyong mga anak. Ay kalimot mga idol, mauto siya ang atuang mga contact numbers. So niya ang atuang mga gipang-offer ani mga idol. Siyempre, no, sa atuang technical vocational livelihood or TVL track, na atay home economics, housekeeping, front office services, hilot or kining wellness massage, dunatay mga food and beverage services, caregiving, sinya sa industrial arts, carpentry, masonry, tile setting, electrical installation and maintenance. Polos ni Insito, national certificate level 2 mga idol, ha? Ayaw og sipyatan ninyo mga idol. Jocel Fernandez, shout out from Barangay Banacon Island. Po yung sa Fernandez family og Lopez sa family sa may Barangay Banacon na Hitafe Bohol. Salamat ninyo doon, ha. Dati ni island ng Banacon, doon. Pero ba kung nakadungog ano yung isla sa mga Banacon, no? Naandi ni Banacon Island, no? Pasabot ba ang idol nga dagag Banacon niya doon? Lord Basok, ngayong gabi ini mo da idol. Salamat kasi muha nga always nga pagpaminaw. Dita magduga idol, ha, dita maglangan. Mopatigulog daso na sa tuwang programa karong gabi yun. Ania ng tuwang drama karon mga idol karong gabi yun ang tuwang gitagana. Alang kaninyong tanan, manghinautangan natin makuha ni mga pagtulunan. Di na to si Piaton, ang mga pagtulunan importante kaysa tuwang madunggan. Adelisa Sobilario Saragelia, good evening ni muda idol. Salamat kay idol, ha. Oras IFM, alas 9:40 na mga idol.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Kining maong programa kay Rated SPG, strictong pag-iya ug insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
3: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ako si Emerson ginaingon, dili dayon mo hukom. Mutuo unsa may itaho sa abang tao, ilamidag makadaot kini sa pagpuyo. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan.
1: Pagpilida ba, Emerson, sa duhalang simana. Kanauna ta ni Marco.
0: Mugin ba, Ibong? Excited na kong makakita ni Ibing.
1: Sabihin rin eh, gusto nung makita.
0: Natural ba, Ibong? Apay lang niya ng akong mama, akong papa, ingon man akong mga igsuon. Pinangga na po silang tanan, Baybong.
1: Ano, mga igsuon! Butan kayo!

0: Kalain sa kong damgo gabi, Ido.
1: Nga naman ba eh?
0: Pwerte ko nung nakuas bahod, unya ang barko na tuwad. Pagmata na ko, huy na nga jigidayon ko, nga ipalayos disgrasya ang atong anak. Unya, nibalik ko katog. Nahinano ko, o pagkataod-taod, nabati na ko ang tingog sa atong anak nga si Emerson. Unsa ka ipasabot sa kong damgo do sa?
1: Happiness!
0: Say happiness.
1: Happiness.
0: Dagko ang bawd unya natuwad ang barko og nabati pa nako ang tingog ni.
2: Pa, mabawd ata.
0: Oh. Tingog karon ni Emerson.
1: Natural, gin kauli naman siya.
0: Unsa?

0: Kaya sabi ka mo balik og sampa sa barko.
1: Oo! Oh, kabi ipagani ko na uli. Nangutan na naman dayon kung gulos ako mo balik og sampa.
0: Nangutan na lang, guwit. Unsa may naaana?
1: Next month pag mo balik sa Manila. Aron mag-process na ko sa mga papilis. Sa mga kaw eh. Ngano di ay? Huwag kamingawan ako.
0: Kamingaw? Pero huwag pa manguta makatigom.
1: Unsa ako man ito pagkatigom. Nga, nagpabuhat ang tagbay. Bibi, mingaw na kayo kunin mo.
0: Eh, isa ba? Mga tunga tabi, Emerson.
1: Ha?
0: Ikapoy ko. Pag-abotin mo gabi, initira, baya dayon ka.
1: Natural. Tuwi ba ko nga, huwag ko katira ni mo.
0: Sige na, eh. Tunga tao, eh.

0: Isip ako sa pagbalik, Bay Mason.
1: Ako, Baybong, sunod buwan, magparasis na ko. Kadali, mas misis, kay nahurot man ang among kwarta, kay nagbay, manggudmi.
0: Kay Mason, para ako kami nga ako sa kong pamilya taon, labi na sa kong mga anak, nga kaluha.
1: May pagka, may kaluha na. Kami ni si Bing, pagyod, bisag usa. Ah, sige, Baybong, magtawagan na lang tayo pirmi. Bye!
2: Si Bong yung mga ka-istorya? Sa cellphone o si Bang?
1: Ano si Bang? Nagduda ka nga dito si Baybong?
2: Pantay bitaw.
1: Nagsilo sa kong misis.
2: Ay kong binuang ni Emerson kay na.
1: Diretso's kwarto na.
2: Ayaw ba? Unsa pa?
1: Dali na.
2: Unsa pa?
1: Ganun ko nang silos-silos ni Muda.
2: Ayaw ba? Basta lagi may bawaan gina ko nga naa kay babay na putlon ko ni kani ay kani.
1: Ay, ikumot mo na ni Mak. Mabinugog ka na ng doon ako kay itlog na di kita ka anak.
2: Mas labing maayo. Kay kung mamabdus ko, makagubaan sa kong figure.
1: Bing!

0: ayo-ayos imong pagbiyahin na ka.
1: Ah, salamat, ma.
0: Kadiyo, tragod mo ang bakasyon taon. Uy.
1: Kiswerte man ko, ma, kay kikuha man ko sa kong mga nakapitang barko.
0: Ay. Mas may tatong nadugay-dugay pa.
1: Nagi?
2: Mas labing maayo nga makalarga na si Emerson, ma, pa. Kay aron dali lang mahuman ang bay nga among gipatukod. Mahuman na gani ni, hayahay na unya mo kapuy-an. Kay pabutangan man ni Emerson og aircon ang tanang kwarto.
0: Ay sus, wa ko mangando yan ang kwarto nga dunay aircon. Kay musugmat unya ning among rayo matungod sa kabugnaw.
1: Ihatag na ko ang tanang makalipay ninyo. Ilabi na sa doon ako kamanghod nga magagraduate sila sa college.
3: Uy, salamat kayo anak. Pero, mas nindot yun unta to. Nga mahataga namin ninyo mga apo.
2: Mao ba pa? Dili ko uy.
1: Uy,
0: Bing.
2: Ang buto ko ipasabot ba? Mga apo, gyud? Murag daghan mong gud kay pamatiuin. Kasakit no kun mga anak.

0: Na unsam ni Bayhana. Mura magdi minyo, tagdugay man kay mo pauli.
1: Ay, sakta hilanggod na siya. Naglingaw-lingaw po taon, nung saon nga layo mas yung bana.
0: Ah, okay ra gyud na ang maglingaw-lingaw kung hayag pa. Pero grabe naman sa... Ay, pero may mga magabian.

0: Tak kung sumabog ka din ni Salad, ay.
1: Ay, naghuwat ko ni Beng nga mauli.
0: Ay, naunsa. Muram ng batang imong huwaton.
1: Nabalak ta ko, oy, kadlaw na wak pa.

0: Thank you, Zapagatod. Bye. Ganaan ko niya.
1: Beng?
0: Ah? Nagmamatabalay ka?

0: Ni ana sa taibing dapita. Nagdali. Patungon din ka na ako. Ipinda niya mo. Kabuang it ka, Bing.
1: Mas makabuang ka.
0: Bing.
1: Dili makapamabtoy.
0: Napailain dili makapamabtoy. Kini ay.
1: Sa init ay kailang.
2: Nah sila ng kwarto ko, sir. Sir, wag ko'y labot, ha? Wag ko'y labot, sir. Wag ko'y labot, ini.
3: Sige, sige. Pasagbin na lang ko rin ni. Ay, lupaan ko.
2: Bing!
3: Ninduto ni mong tanawon, ha? May patong mani mo? Kinsa ni mo lagi! Kinsa!
1: Emerson, nauli lagi ka.
3: Kinsa ni mo lagi!
1: Bart!
3: Tal ko nagtutoy? Tumboy ka?
0: Klaro, anak, Bart.
3: Tumboy ang magiging relasyon, ha, Bing? Tumboy?
0: Oh, tumboy. Kaya dilit makapangabdus o dilit makaguba sa akong figure.
3: Gilisan ko ni mong Jake Cyrus!
0: Jewel ko ba, hindi ko Jake?
3: Bidoy,
0: ay lang mag-uli sa mong bana, Bing.
3: Sus! Limian ni mong bunuogong tumboy, ha, ka, oy!

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Ay, gabi pag-usap mga idol, and welcome back sa tuwang programang IFM Kumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM Kauban, si Idol Dubs. Ilang gihapon mga idol ha. Kumusta man ang inyuhang pagpaminaw sa tuwang drama karong gabi na lol? Naabatay mapupo kaani nga mga pagtulunan nini nga dramahang bag-o lang yud natong nadunggan mga idol, kay medyo ubay-ubay po nang siguro ang makarelate ani mga idol, pero siguro kung no, dili sa part siguro nga makarelate sila, kay ang ilahang grabe taong naay mga niadto sa layo nga lugar. Hindi kita mga tuang mga OFWs in town mga idol, no, usas mga struggle ani nila no, kinimang yung malayo sa mga pamilya. Labi na yun kining malayo ta sa tuang nga partner doon. No, grabe ba na yun ka-struggle. No, grabe ba yun na nga mga pagsulay sa kinabuhi. Kung matintal pa manggalit ang nanas doon lang ato ang mga pares. Samot na yun tong tuang. Mauni yan, naitabo na karoon sa tuang drama doon ha. Niya. Mayang gabi sa dili pa tamo sulod sunahan doon. Ato sa na-ingrit ang ato ang mga idol nga nagpaminaw karoon. No, mayang gabi inyo di ang mga idol si Adelisa. Sara Gilia, may pagpaminaw ni mga idol si Lani Vasquez. Good evening si Idol Eliza Alcontin Larobes from Carcar City. Nagpaminaw doon. Salamat kayo ninyo mga idol ha. And also to Mark Palyasan. Mayang gabi, shout out. Watching from Barangay Kamansi, Kabangkalan City. Mayong gabi inyo di adol. Salamat kayo sa inyo hanga always nga pagpaminaw. Itong text line 092-3112-8701 ng gihapon mga idol. Walay kausaban ni itong text line. Maulang sa maulang yun gihapon ni mga idol ha. Hangtod sa hangtod mga idol. Itong text line di yun ni mausab. Mausab na lang siya. Di yun ni mausab itong text line. Ariyan ta sa tuang drama dol ha. So ang ato ang drama karon mga idol, mahitungod ni siya sa gitawag na tuog kining pagbinuang diha sa usa ka relasyon. So ang na-involve ani mga idol kini si Emerson, unya kining iyahang asawa nga si Bing. Unya ato ang giingon ni Emerson kaganina mga idol, nga ingon siya nga dili dayon na muhukom sa ubang mga tao labi na jud kung kini makaguba sa relasyon, pero saon ta man naguba na man ang relasyon mga idol. So ngayon na mahitabo mga idol ha. Dili sa yun nga malayo ta sa tuang mga pamilya. Dili sa yun nga malayo kasi mong asawa, malayo kasi mong bana. Kay grabe kadaghang mga pagsulay kung kita malayo sa tuang mga partners, malayo ta sa tuang pamilya. Kung matin, di ba? Kung matintal pa man gani ang imuhang bana, imong asawa, nga kung pirmi mo nagkuyog diha, nga pirmi mong nagkuyog, samot na gyud kung maglagyo mo. Kay daghan kay mga pagsulay ani mga idol. Ilabi na gyud kining nahitabo ko sa tuang nga drama no, kini si Emerson mo nang ginhawa ito siyang paningkamot, apan yang yang asawa nga si Bing lain man ang gibuhat nga pagpaningkamot. Mao gyud ni ang usas mga pinakalisod gyud nga bation sa mga kinabitong ato ang mga pinalangga diha nga mga OFWs nga naa sa layo sa ilahang mga asawa, na layo silang bana sa ilang pamilya. Usas mga pinakalisod yun ani mga idol kining matawag na to og mga pagsulay diha sa relasyon. Mao gyud ni struggle sa tuang mga idol diha, no, mao na ako nga saludo sa kay ko anang mga OFWs diha nga grabe ilahang pag matawag na to og pagpaningkamot para dili gyud matintal dol no kay pastilan. Daghan na kayong natintal karon nga mga OFWs. So ako, saludo kay ko sa mga OFWs nga dili gyud madala, dili matintal, taliwala sa mga tintasyon nga naas ilang palibot. Labi na gyud kung tuwa sa layo imong asawa, tuwa sa layo si imong bana, unya na imong mga tintasyon diya sa imong palibot, unya na imong mga OFWs nga grabe gyud in town ang ilahang pagpaningkamot, pagpaninguha, ang ilahang pagkamatinud-anon ngadto sila mga partners. Mao na nga mapasalamaton kay tano nga na imong mga ingon-ana pa kay daghan ra ba kayong mga naas sa gawas na sa laing nasod nga ni adto sa gawas para maningkamot para silang pamilya, apan ang ending nabungkag na hinuon ang ilang pamilya tungod kay imbis mangita og trabaho sa laing nasod, nangita naman hinuon og laing asawa, nangita naman hinuon og laing bana. So mao na nga mga adto ang isgutan karon kay kini manggod si Emerson, usa ni siya ka OFW, usa ni siya ka seaman, unya kini si Bing yang asawa. Unsa man hitabuan idol nga mahilig ni manin mo kuan kanang nag-nightlife man ni siya. Unya kini bitong kuan dong kini si kuan kini si si Bing kay ingon kaganina sa mga sa ginikanan ni Emerson nga kanus aman mo mag-anak diving dong Emerson. Ningon man si Bing dili siya ganahan manganak kay di siya gusto nga mausab iyang lawas. Ngano nagminyo pa man ka kung di ka ganahan mag-anak? Unsa may ganahan nimo companionship? Nahanra kag mag-uban? Remember no kini ra bang pagpagpagpakasal dulo ang tawagan is procreation kana bitong magkinahanglan kung magkuan ka maminyo ka ang next gid ana gid dulo nga magkaanak na ay anak kay ngano man procreation man ta naman tay matawag nato nga go to the world and multiply no mao bitaw nang naingon ana dul ba pero unsa unta man kini si Bing di man ganahan og anak ganahan ra man siya og kanang kumbati permente. So mo ni naitabo niya mga idol no nga nasakpan gyud siya ni Emerson nga kini si Bing naa ni siya ka relasyon nga si Jewel no Jewel. Good PM my idol, balik hatag sa results sa 9 PM nga draw. Karon pa ko abot diri sa may Cordova gikan ko sa Lapu-Lapu siri 001 dolha to ang swerte result 001 ato ang swerte result. Balik ta dol, balik ta. So nasakpan yun ni Emerson si Bing nga naay gika-relasyon nga usa ka member sa LGBTQ community nga maokin ni si Jewel. So, may kaingon tanga, wa may kaso anagod no, kay wa may kaingon dito nga kanang asawa o kanang lalaki o babae raman ang gikasuhan. Pero kining ingon ani nga pulos babae, unsa may makaso na to ano. Dili man na question kung unsa makaso dulo. Ang question ana is, kanabitong ang pagkamatinud-anon sa imuhang partner ngadto sa imuhang ikarelasyon. Mauna siya issue din na pita. Mauna siya diha ang atuang hatagan o pagtagad. Kung minyo na dol, dili dyan na pwede. Pero kung uya pagani dol, okay ra nam mo sideline, lipat-lipat ang style ba? Kay, di man dol kay dapat kung mahigugma ka, dapat kung naa kay karelasyon dili na ka mag sideline pa. Ano mag sideline man ka? Kung nakakita ka sa movie na idol ha, kung nakakita ka sa movie nga I don't know kung nakakita ba mo sa movie nga Life of Pi no nga nakabutang dito nga duha ka buok iyang simbahan niingon ang iyang papa no nga kung duha ka buok imong simbahan dili pasabutan na nga wala kay gituhuan nila bisan usa. Same sa usa ka relasyon dula, kung duha ka buok ang imuhang uyab, pasabutan na wala kay usa nila nga imuhang gihigugma. So negative ang imuhang ang kaning imuhang girelasyon. Di jud ta mag sideline dol. Why mag sideline kay ngano delikado man ang naa kay sideline diyan. Pals sila no. Good evening idol. Wa anay klaro nga pagkaasawa idol oy kay tarong kay ang bana na ay tarong nga panginabuhi pero selfish kayo kinaiya ang asawa. May pawa siya nagminyo from Angela of Carcar. Correct kayo ma'am. May wala nila nagminyo kay iya ang ganahan diya kinirman din handos-handos. Di siya ganahan nag mabitoy. Ingon ni dula maglibog to sa na kini real talk man gini siya dula ato ning ibutang sa tuang kuan na atong kuan gyud ni siya ato gyud ning i-clarify og maayo dula ato gyud ning i-emphasize og maayo nga ingon ani ni siya dula pastilan real talk ni siya dol na ay mga asawa nagigasahan og mga buutan nga bana nya naapoy mga bana nagigasahan og buutan nga asawa. Pero, unsa may buhaton sa asawa nga dunay buutan nga bana? Unsa may buhaton sa bana nga dunay buutan nga asawa? Magpabadlong. I do not know ha. Naa na gani na ang imuhang bana nga buutan, naa na gani na imuhang asawa nga buutan, apan mangita pa dyug kaglain, magpabadlong pa dyug ka. Kung wala na yung problema diya sa inyong relasyon, di ba? Kung wala na may problema diya sa inyong relasyon, ayaw na pangita o problema. Wala tayo, wala ko kasabot ng libog, ano doon ba? Dili ko kasabot bitaw nga nung naay ubang mga naana si relasyon nga nindot kayo ang ilang relasyon, smooth kayo ilang relasyon, walay problema ilang relasyon, mangita og laing problema. Unya kadtong nindot unta kayo ang dagan sa ilang relasyon, karon gisudlan kining problemahan, nagkagobot na ang ilang relasyon, dayon og pati na sa mga problema. Dayon na og magpospos na dayon nga doon na may problema sa ilang relasyon. Pasilan eh. Kung naa na gani kay uyab diha or unsa man imong partner diha nga buutan ayon na nag usiki no dili na pwede usikan ang inyuhang mga naay kanang bitay inyong mga karelasyon karon. Okay, basin maabot ang panahon dol nga magbasol ug magmahay ka sa imuhang gibuhat, sa imuhang buutan nga partner. So kung gigasahan ka og buutan nga partner, pasalamat ka. Ang importante no nga diunay matawag nato og kanang bitong pagkamatinud-anon ngadto sa imuhang partner. Syempre masipit man gid ta makasala man gid ta namo gid panahon no nga namo gid mga panahon nga di kanang dinato kapugngan ang ato mga gaslod sa kinabuhi dol ba. Masipyat man kita. Ang importante nung adunay realization after ka nakabuhat o dili maayo. Okay? So, tiyanta mo sinun mga idol. Habisan og makasala tao niya mga itagpasaylo, no? Perting lisura biya kayo po ipangayo o pasaylo. Sayon rin siya litokon. Pero kung kinasingkasing ni mo nang ipabuhagay nga to sa tao nga nakabuhat ka og salaot or nakabuhat ka og dili maayo, perting lisura na siya dawaton mga idol. Perting lisura po kayo i-explicar pastilan. Na kay uyab karon igugma ang imong uyab ay napangitaglaing una kay asawa na kay bana karon sige larga bati na mo dia ayaw nagpangitag problema kung nindot ang dagan sa inyong relasyon padayuna ayaw pangita og daghang problema oras IFM alas 10:05 na mga idol.
2: This time check is brought to you by iBerry.

0: This song is brought to you by SM Supermalls. Shop the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu.
1: What's the style sa IFM? Pasiyaw upawa sa duka, style idol!
2: Idol ikaw! Alina! Kumbati na!
3: Ikaw ba? Sige nga naman tati ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan man na ikon ni mo sa. Yun ana na ka. Taroin! Sapungan ba ni?
4: Ah! Ay! Balita! Swertres o Lotto Results!
5: Idol! Suertres result! Alas 9! 0! 0! 1! Idol! Nakaigo ba?

0: BYOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kalo sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM.
9: Mapungan po
10: niya. Aikol!
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang diko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Goodbye.

0: And polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 35. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpa sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na! Happy Idol Day!

0: FM 93.9.
1: IFM, kumpati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 10:18 na to ang oras, idol. Kiningabahin, gidalit ka na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Kanunay ka bang nagluya di, idol? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Ang B vitamins, makuha pinaagi sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, uguban pa. Apan, dili na kinanglang, mugasto ka pa og dako, idol. Kaysa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imo nga kinanglan. Naakini sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka powerful ingredients. Mao kung makatumar ka niini, mahimo kang abtik, alerto og dili limtanon, himsog pagyod ang tibuok lawas. Yaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Mga idol, kini usab nga bangin, gidalit niya to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you, mga idol. Kay doon na kini ginseng nga sa gana sa antioxidants sa pamatunan sa pagtuon. Doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control og uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas og rosehip. Dili basta-basta ang kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1 na vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Alas 10:19 na ito ang oras, mga idol. Ang kining EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga masunod, Ross Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacy sa Mura o Lilo and Pharmacy. Dili man perpekto ang kaminyo, undol, pero dili lang unta buhatan og immoral nga buhat. Kaya makawa jud nay grasya sa pagpuyo ba kung unsay flaws, lapses og indifferences ninyong duha kay dawaton sa unsa usa usag usa ka in the first place gipili ninyo ang usag usa. In short, magkat-on nga makontento kay mosamot kadaghan ang mga badlungon jud idol sa atong katilingban from Anchela of Carco. Pero ma'am, kini mga badlungon nga mga partners, no, mapasalamatan po daan nila, no, kay gumika nila, no, nindot kayo ang atuang mga music nga nabuhat sa mga composers. Kung wala nagpabadlong dol, wag kita nindot nga mga musika, no, samaan ng hindi tayo pwede. Maayong gabi, i-idol. Maayong shout-out. Bintoy Family, Guido Family, Ogunching Family sa Maydungguan, Basak, Mandawi, Zere. Unya, request ko uga maghihintay by Joseph, by Jeremiah from Michael Bintoy. Salamat, idol, ha. Thank you so much. Oras, IFM. Alas 10:21 na mga idol. Panento sunahan. Naniya paninot ng mga musika. Gato ang gitagana na alas sa pagpadayos itong programa ng IFM. Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM.
4: This time Jack is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: This song is brought to you by iBerry.
1: Idol, ikaw! Alina! Kung pati na!
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas-palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa.

0: Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa ganit ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumpati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날
2: 뻔네. 아이고! 아이고!
3: 하피 아이돌 데이 웬스데이 나.
4: 웬스데이 나. 하피 아이돌 데이.
5: 하피 아이돌 데이 웬스데이 나.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, alas 10:57 na to ang oras, mga idol, sa to mga Facebook Live viewers. Salamat kayo niyo, mga idol, sa inyong pag-like, pag-follow, pag-share, o pag-tanaw sa to ang Facebook Live. Idol, shout-out Arda Family, Abilia Family, Archibald Family sa may Lower Busay, Cebu City. Salamat kay Idol Michael Bintoy. Unya mabalik si Idol Deb sa pag-live sa to ang Facebook, o mapondula sa mga takna o higayon. Alo, text line na 0923112871. Mozuno na programa ang IFMES. Pwede mo makarequest dula. Just let me know itong text line. Once again, 0923112871. Oras, IFM, mga idol. Alas, just 57 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: And polycopper, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Game ka, Idol?
6: Game sa to, Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...
7: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
8: Radyo Eskolar ni Idol!
7: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
9: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking.
7: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
1: Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang Chikadorang sexy, Idol Chixi.
17: Ang idol ng beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol ng white corona, Inday Bambino.
19: Ang laagan ng pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
1: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho, kanta. Unsa pa di ay?
0: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, diri jud ta.
1: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
0: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
1: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: Usahay sa kinabuhi mga idol. Na ay muabot na apoy mawala. Ang pinakaimportante sa tanan kung kinsa ang magpabilin. Naiuban pod magbilin og mga kasangay. Naiuban magpabilin og kalipay. Naiuban nga binlan ka og mga butang nga makapatulo sa imuang mga luha. O nahuna og maayo ang mga tao na naigugma nimo. Ayaw usiki ang ilahang pagigugma nimo. Kibasin mo abot ang panahon. Kung mawala na sila, mingawon ra kanila. Sana all. Sana all mingawon. Kay ngano? Wala, agi mingaw ra ka. Pwede mingawon ka sa mga tao na niagi si mong kinabuhi. Pero mingawon sad bayapod ka sa mga tao nga nakaguba sa imong kinabuhi. Mga idol, welcome sa itong programa ng IFM ES Extra Session. Siyempre, kauban na yapon ninyo ang nag-inusarang bugoy ng good boy, Idol Dubs, mga idol. At lokaroon nga Miyerkules, happy Idol Day ninyo, mga idol, ha? Good evening, idol. Naminaw sa IFM, kanunay, hi lang, palihog ni Flor Basok and family palihog patokar sa goodbye. Salamat kaayo from Upper Casili Consolacion, si Vince Shapur. Bago pa kita nagsugun, mag-goodbye na ka. Kasi yata na-play mo ang song doon, ha? Una nga, kamo mga idol ha, para walay pagbaso, walay pagmahay sa inyong kinabuhi, labi na yun diha sa relasyon, para never mo mo cry. You should never cry sa overspilled milk. Ito, ayaw o hilak sa mga taong dili deserving sa imuhang mga luha. Kay sayang kayo mga idol. Kumuhila ka, dapat hilak sa kalampusan, hilak sa kalipay, o dili hilak para sa mga taong walay kwenta. There's our first song mga idol from Alice Cooper, I Never Cry. Kini programa ng IFM ES Extra Session, kauban si Idol Doms sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Atong text line 0923112-8701 mga idol. Para sa gustong mag-request, just let me know ha. Magpaabot lagi si Idol Doms sa inyong mga paborito ng mga kanta.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9 IFM.
1: Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft. Just in the middle. Sakto simple ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: extransición. ¡Eptana!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
0: oh. Mapugnan pa ni oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
0: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugnan ba ni mga idol? Alas 11:43 sa itong oras mga idol. At hindi salamat kinintan sa inyo hanga pag uban-uban sa tuang programa. Manamil ka sa Idol Dubs mga idol. Di na magdugay sa Idol Dubs. Kaya laum-laum na ang kagabi. Maying gabi Idol Dubs, balihog ko sa song Steal the One. Ah, I'm not Steal the One. Sige. I'm not Steal lang. Sige. Steal the One. Sige, ato na play doon ha. Please greet sa tanan o di mamaan. Salamat idol. Sige. Thank you so much idol ha. Diya sa may Lapu-Lapu. Thank you so much sa imuhang always nga pag paminaw sa atuang programa dola sa makanunay nga pag hatag o kagayunan sa atuang mga idol nga makauban ko ninyo. Hala, oy! Drama ba ni mga idol? God bless ninyo mga idol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dasig ta kanunay idol ha. Dasig yung ta kanunay. Walay sa payan di Idol Ronnie. And Idol Dam, shoutout ni Abay Iboy Kosi diha sa may BDC Baklod Mandawi Ziri. Request kog my love from Westlife. Tagaduha na kanun ha. Pero ato na na-play mo ang song dala mo niya. Pero ato na na-play ni my love kaganun. God bless ninyo mga idol. Ayaw kalimot dol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dasig ta kanunay. Kung unsa may inyong nasinati karon na ay kalimot nga na ay Ginoo nga always good nga naminaw, maminaw sa atuang mga yangungo sa kinabuhi. Ug andam pong mubo-ubo muhatag sa walay puas nga panalangin ug grasya. God bless kaninyong tanan. We'll be seeing each other again tomorrow. Same time mga idol. Kauban ninyo si Idol Dubs ug mapuhon. Ay kalimot mga idol ha. Kasa sa IFM. O dear IFM ug mapuhon na 1 o'clock until 3 p.m. Unya, mag-off air gihapon ta dol and we'll be back tomorrow 3 a.m. together with Bamitik sa programang IFM Iptana and then IFM no. Musunod na yun ang programang IFM sa Buntag mga idol, balita sa Buntag ay si Mamitik ang unang mag-abli sa tuang programa. Unya, musunod na yun ang tuang programang IFM Banguna. Kauban na to si Idol Buiki, Idol Tweety, Idol B. Unya, musunod na yun ang IFM Balita sa Buntag, dayon IFM Zeller, si Idol Mikey o si Idol Buiki sa IFM Balita sa Buntag, and then 11 o'clock mga idol until 1 in the p.m. ang IFM Udto na manglayat na to together with Idol Kulas nito. And of course, na to kalimtan from 1 p.m. down to 3 p.m. ang atuang Dear IFM together with Idol Aiko and Idol Kulas sa kulay duo ang maghata o kolor sa inyuhang kahapunan. And from 3 p.m. down to 5 in the p.m. ang programang IFM Balita sa hapon together with Idol Tony. And from 5 p.m. to 6 p.m. Idol Tony lang gihapon sa programang Bisaya Pay Imo. And then from 6 p.m. down to 9 p.m. Idol Chixi, Gabi Ina Ay. And from 9 p.m. down to 12 midnight, si Arki Bagatsi. Si Idol Dubs inyuhang makauban. Bye-bye mga idol. Lamping sa kanunay. Alas 11:47 na. I'm leaving this song from Shania Twind. You're still the one. Bye. God bless. Amping sa mga nagbiyahe, sa mga padong matulog, good night. We'll be seeing each other again tomorrow. Bye.

0: EMES Extra Sesión Iftana.
1: Ikaw ba? Sige lang, kakingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
4: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: kita at tugtugan idol ko ang IFM 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto dining radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay
1: mapugngan pa ni sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sucesión. ¡Esta no!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol Mommy J's.
3: Ang tamis na sila, Tik. O gaya ni Mugitik.
4: Idol Mommy Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
7: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: sa puntag o gabi'i ang naasaya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Tagay nga sound trip. Mabugnan pa ni?

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Sabali.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
5: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ikaw bang, maikil ka mo pakiling, no? Maikil ka mo pakiling, pero dili ni mo tiwason, pula tahon tanon ka sa kong gugma. Papungin pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo!

0: ikaw ba, social ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka, may yung kang ihog sa imbornal. Makungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, VJ!
4: Ang tamis mas lati o glami mo giti! Idol Mami T!
5: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
11: Ang market man on the run, Idol B!
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: puntag o gabi'i ang naa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Tama. Pa-flam man di ay ka. Pwes, regalohan di kang thermos. Mapungay ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

Hello, eh. Naunsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: Amin na lang makasbalay, no? Di na sa kakaba mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manutbrush. Ha, ay na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, ana, day. Mapangal pa ni. Ah!
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: Halloway! Nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's run for the day. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis mas latik o glami mo gipit. Idol Mami Pit.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria Pit.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang laagan nga white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Idol, dili na ng lami na sa inyo ang freezer. Kung dili, naapod sa inyo ang zipper. Char! Bata itong oras, mga idol, alas tres, dos, nagdas kabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyo.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

0: idol! At ang oras, alas 3, Jess, sa Maletas Kabuntagon, mga idol! Hala, sige na! Ibot-ibutan na natin, ha? Ibta na! Sa mga lain o pamati, Ron! Hala, sige! Ato, nagin na siyang ayun-ayunan. Tay, may buntag! O sa man, basa ang kadalanan or naugan na inyuhang dalan din ha karon. Nindo to gabi ida kay Muraga ni palkuan ang ulan ni subida-subida gamay para labi ang ato ang katulogon. O sa man, labi ba inyong kato gabi eh? Naghan kay mag-post na yun. Oy, hay salamat. Tulong tag sa'yo kay Bugnaw ang panahon. Ay! O niya, nana yung ipaslak. Ipaslak sa silda. Ay, first day karon. Mayo 28, nagyun hala, dali aras panahon. Oy! Wala, ay, nag-all ko. Kaya pa na ko na-enroll lang ako ang boyfriend. Ay! Mayot! Ito, ano? Panikamot po din ha. Ma-enroll na ninyo inyong mga minahal sa kinabuhi. Asa man na ninyo pa iskwilahon? Ay, doon at ang oras. Alas 3, 11, nagkita sa kamutago. Alas, sige na. Larga na ta! Hindi, ayaw mo kalimot sa itong attendance check, mga idol, ha? Attendance check! Sa'yo, nakaayaw memorize na ito ang mga numbering. Dili na numbering, mamitik. Kaya number, yun. Usa raman, mamitik. Mau bitaw ko. Sa mga init rong lawas. Sa mga init rong lawas, ikuwala na ninyo, napig-napig na naros mga... ang mga bugnaw o kalawasan para makuha na siya para ma-mix na ninyo ang kainit o ang kabugnaw sa mga nagkurong-kurong din ha. Bitaw yung laimit ako kalawasan ron mga idol. Grabe ha, bitaw. Nakuyawan ko ba? Paya pa man kong kahapon? Nakaroon mo rin mag ako voice is kuan man. My voice is rough today. Mura na lang kuan mami og sa kuan pala bisaya pala ang libangon. Ay bahala na mo din ha. Eh? Basta mag-uban-uban ta ha sa ay imta na. Sa mga excited Ron. O sa mga inyong ika-excitiran Ron. Oy. Excited me, Mami Tiki. Eh. Nakakita aming maayuhon. Ano lang yun na? Bitay 0923-112-8701. Mamay, nag-chat ako din rin, Mami Tiki. Ganong nitukar naman po ni akong insomnia. Bitaw ka na bitaw mga ingon-ana bitaw nga sitwasyon mga idol. Dili biyagin niya siya joke ng mga ingon-ana. Kanang di ka katulong. Pwede lang sa mga dili matuog yun ha. Pero nagi mga ingon-ana nung makasugat ba. Dili biya sa gidlalim ng dili ka katulog mga idol. Kaya labi na nakay trabaho. Nakay gibuhaton. Especially kung mo trabaho, yung kag-adlawan. Busy ka, nagka-adlawan, busy ka. Kapoy mong kalawasan, hindi ka gabi. Mutukar ay mong insomnia na di na na maayo. Pero ayaw lang pagwas, paglaom. Yan yung chat, pag-i-chat ako mamitik. Alam ko yung wabi ako'y tambal ron. Wala siya'y tambal. June, pa kuno available ang iyahang tambal. So June, baka makatug, anak. Ito eh. Ato lang iampo, no? Dili lang kuno na ko siya ganlan. Okay. Para rapon sa iyahang siguridad siguro, no? Naminaw siya karon. Salamat sa pagpaminaw. O dili kayo sumyahon di ay, dili ka maminaw. Sarap lang. Ako rin ba, friend of mine, gini na ko siya. Mauni sa'y ako ang mga kuhan sa una. Mauni sa'y kanang ako ang maestra. Sa kasakit o kalipay. Sa poise and bearing. O kung sa panaliha nga 50-50% bonds structure. Pero pasalamat at ginoo kay nga usab ang amuang dalan sa kinabuhi. Bitaw! Kaya naman yun sila nga, wala na dahi kwan, uy, wala na dahi kausaban. Ayaw ninyo i-judge ang tao, mga idol. Kabalo mo, depende ra gyud na. Depende ra gyud na. Dapat inyong i-kwan, inyong idasig ang mga taong na ingon-ana bitaw, mga idol. Dili kay inyohan hinoong birahon pa doon sa ubos. Kaya mauman na, mag-rebuild din ang samot, ingon-ana, mga idol. Bitaw, kay huraw na nila. Oh, mau ba? Mau din imong tanaw na ako. Ingon ana na lang imong tanaw. Bisa ako'y kuan nga hinahinay kong akong itulid ang ako ang kinabuhi. Ah! Mamitik ko akay angay magseryoso mamitik. Dili man tanan inamaw ni ako. Eta ay ato ni tubagon ko na pero tubagon dali kay naabay ko ato ni ato bagon. Wait lang kadi pla kuya ha. Kuya bali o babae bali siya. Ina wala man. Ah, dala ato ni tubagon. Okay, na wagting man. 0923-1128-701 sa mga wapakatong din na hala chat na lang tanin nyo ha. 0923-1128-701 Maigmuntag mo niya mamitik si Boris Sanduyan de Aini din sa may Hampang Argao. Shout out to Ma'am Verma Aquino, Feli Rosales o Miss M o sa tanang na minaw na lang from Boris Sanduyan o Hampang Argao, mga idol. Hello!
1: Good morning, Mamiti!
0: Hello!
1: Good
0: morning, Boys Tanduyan. Hindi daw sa
1: Sagafilido.
0: Tanduyan. Boys Tanduyan.
1: Magtanday at doon sa Duyan.
0: Maalaan ako ba? Lami tandayan si Boys Tanduyan.
1: Oh, at doon magtanday sa soot sa Duyan.
0: Lami ba yan ng anak at Duyan niya maghutuot?
1: Magliyok-liyok man
0: ang Duyan. Okay. Makuan magina siya. Namagina siya ka ng... Namagina siya ka ng... kinabuhi.
1: May kinabuhi. Kung ang nagliyok-buhi, magliyok-liyok
0: sa Duyan. Miss M, kumusta mga niya, Miss M?
1: Okay lang.
0: Naglain mo na kung lawas, Miss M. Ay, basta di ko kita sa kong boyfriend.
1: Naglain lawas.
0: Sakto yun ka. Nagita ni Glaing lawas para makighilawas sa lawas sa aliwas. Ha?
1: Nagpilagi ka kay Love Cebu.
0: Oo. Kay happy na mamahuman ang palarong pambansa dito sa Agusan del Sur.
1: Hapit na bitaw.
0: Hapit na niya. Gamay na ba tayo? Parang usar ba na itong gold? Oy.
1: Sige lang, gold.
0: Sige lang.
1: Tunog-ato na tanah.
0: Yes. Diliman panahon. Diliman tanang panahon na muligan ta sa ato ang mga pag-ampo, di ba?
1: Amaog yun.
0: Oo niya. Namainit na ka din ha.
1: Padong na, nag-init na kong tubig.
0: Wow, niya, kumusta ba ng mga hapla boys?
1: Ay, na nga to, paoy.
0: Ang mga hayang girls?
1: Bago na mo.
0: Bago na, bago na. Kaya harunin pa ibot na nila. Kala mga hapla.
1: Dili ko mainon na iska.
0: Miss M. Kala ba mga hapla boys o mga hayang girls niya? Nasa'y nagparis-paris sa sahay niya?
1: Wala,
0: iway, unay ko eh. Kana, oo. Kana yun, kanang markada lang yun, ha?
1: Markada lang.
0: Wala, uy, ako di ko po hindi anak, Miss M. Huwag na ako'y ganahan kay...
1: Hindi ko inig, kabuntag, maingon nga ipta. Mayon di ko, idot, makabuntag na, idot pa. Ito ko ang Peter. Ano dahin mo?
0: Sige, nahusta na to. Greetings, Swiss Ems.
1: Hi, good morning. Kusta nang naminaw? Uwa naminaw. Ano sa ako yung MBYXP?
0: Ha?
1: Nga, sa ako ang mga ka-friend, sa mga Akla Boys, uga yung girls. Sa akong mama dyan sa Bajan Public Market.
0: Mm.
1: Na siyempre, si Mami Penny Rosales.
0: Yes.
1: Then, si Mambay mga parente sa Presidente Aquino.
0: Yan halagi ko anak, Miss M, parente sa Presidente kasi corazon ko, Juanco Aquino. O si Noy Noy Aquino.
1: Noy Noy Aquino. Sa mga malahalaw niya apelido. Kuan sad ni katong nasa carbon.
0: Si Ate Mirian Abadilla.
1: O ni, Kuya Alex Mancia, good morning niya. Na ni Emily Torres, Miranda Torres, ni Jun Marami GB, ni Daniel Sabrano, ni Wensi Sawa din sa Alcantara, Cebu.
0: Yehey! Yehey! Salamat, Miss M!
1: Uy, ni Holy Queen?
0: Oo, ang sama, dali. Ang sama ni mo, ha?
1: Mo, Holy Queen, kung katong, ato sa pinti, gani, kau ba na lang kanta, gani, katong mga, untak, puso, o katong pang, gani, lalaki, gani, ang nagkanta, na?
0: Usa ka nila, title, kanahan ko, Anna, usa ka nila, ay, nalimot ko.
1: Mato to sa pinti, mga untak, puso, usa to.
0: Oo, usa ka na, usa ka yung tarta ninya sa Sanchang ko.
1: Oo,
0: ako isersa, isersa ko, Miss M.
1: Sige.
0: Sige, salamat, Miss M.
1: Oo, niya, maminaw kita, ay,
0: ma? Yes. Salamat, Miss M! Bye-bye! Salamat kayo ni Miss M. Noong sabi ko yung title ato, eh. Sabi ko ito, eh. Cebu, Cebu, Cebu. Ato ko nung i-type, eh. What may na? Wait lang, ha. Yun ka. Ang sabi ko ito, eh. Sa title at mga idol, kung kaibaw mo i-chat, may dinibin sa 0923-112-8701 ang ganahan ni Miss M. Katong mukaon o puso sa sansyang ko. Oho. Ali na, dali. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: My name is Miss Latif. Good morning, Mami.
0: Good morning, Ma'am Verma.
2: Good morning sa Dibon, sa Dujan, ni Nila, ni Kelly Rosales, ni Real Abadilla, ni Edita, ni Hima Binala, ni Nila, Alor, Amorla, ni Amorla, ni Betty, ni Marilyn, the Carol of the Miss M.
0: Oh,
2: oh.
0: I'm a G-Sapang. Ito, ay, mamurma, unsa kayo title, anak ka lang, ano mga, manuro ita sa puwente, mga unta, o barbecue, o puso, unsa gali na, mo na yung request si Miss M?
2: Hindi, nakalimot ko lang, mami.
0: Ito title, ano, eh?
2: Dito?
0: Kalimot ko.
2: Nagano ko tarpariyan ka sa anak, mami, good?
0: Oo.
2: Pagpapalit ka sa anak ba? Wala mag-equally na ako sa Cebu ba? Magigay ang mga asa galing ha? Asto ang galing ha mga usay-usay na ako sa Cebu?
0: Maulagi!
2: Laanggan ba mga laanggan?
0: Lagi niya! Naliyo sa pag-title ato ha? Ato pangitaon, ato pangitaon.
2: Umot hindi sa title ang ako mga tuto sa...
0: Sister Boy! Sister Boy!
2: Sa kamba wala kami eh.
0: Din mo siya na pag-launching ang kanta ha?
2: Oo, minamilaw ang doktor sa rin. Nakakabi kasi teto kaya nakabi pare-pareha ko ala kung ko lang voice na lang ang mga lyrics na lang.
0: Oo. Tukala na lang ako, Miss Emo, kung ano'y ka ng Tarzan and Baruk. Pili siya. Ano ba siyang Tarzan nga gabahang? O ano ba siyang Baruk nga kakit-kit sa paa sa inasal?
2: Oo. Hindi ba siya Baruk? Kaya ko alam. ko social kalsang.
0: Dai barok sa amo aba nang awa na mangipon tanano.
2: Wow.
0: Ako lagi ino nga. Hala, oy, gwapo kay ka sa una barok karma. Imong ipon man ang gawas sa mag niya. Undangi na na, undangi na na. Oo.
2: Iyo ka mami ba? Naglay mo lawas mami.
0: Naglay lagi ako lawas mami. Ma.
2: Ako dito kay gikapin sa ko para gaba lang sa posisyon ng besyo ang gahapon na diba sa Flores de Mayo. Ah, koyog mag, koyog mag ito sa mga siniya diba kay mukabog ya ka sa simbahan sa zona na mga ipresentative para sa mga rhino.
0: Ah.
2: May ako ang magiging mo yung pili ang chapel.
0: Oh, congrats!
2: Oh, mga... Kaskot na lang mo ang gumbang ko kung siya may haray na.
0: Kamon sa haray na muna, nakuha na, nakutan. Raya, Elena, good!
2: Dear Queen of Angel, Raya Angeles.
0: Ah, Reina de Los Angeles mo!
2: Oh. Mga, humala mo, Flores, di Mayo, gahapon.
0: Amo ka na bang Sunday, pohon?
2: Okay, gini na, gini na sa amo ang chapel, sa amo na simbahan.
0: Oh, sa inyo hagi sa simbahan, amo ang chapel kay karong Sunday niya na ako'y na'y magpa-makeup na ako. Na'y magpa-makeup na ako. Reina de La Paz, ikaw kinanglan, mag-look-look ang barko ha, katong nalunod.
2: Imbipas yan.
0: Oh, imbipas, di ba? Mga mag-tumag no? Ano
2: na, naging pala, mamipas.
0: Oh, Reina de La Paz.
2: Aw,
0: aw, hindi pas naman doon sana, pwede na siguro, oy.
2: Hindi naman ko kakula lang, wala na pangal, oy, kay kasama ang gubasi, ang litaniya man.
0: Oo. Oh. Bitaw na?
2: Hindi pag-ibabi kay, ako pag-ibab, kuwal sa mga ba.
0: Hmm. Kaya na, lagi ko makatunog pangadji lagi.
2: Lagi makatunog.
0: Lison man ang Latin, di ba naman yung Latin, inikaka na murang tunga-tunga, kanang, sana, uy.
2: Uy, mas.
0: Oh, mga inana, hindi ko kamalo.
2: Basaho, kanang,
0: uy, basaho, kanang, uy. Oh, ako na, memorize mo, kanang kita ang Chinkwaila.
2: Chinkwaila, basaho.
0: Oh, ana, Chinkwaila, che, che, che. Bitaw.
2: Magbasa mo kayo sa mga Latin lang ito. 12 years old mo gali.
0: Mau ba?
2: Oo, katura rin na gahapon sa basimbahan.
0: Oo, may kayo sa'yo babasa?
2: Oo, nagpaktis siya ka. Karoon na lang yan na lang mo nasindir kayo. Katun yung akong partner na maugis siya magkabali. Hindi na sa palagi. Oh, yeah. Mami ka lang, kababa ka, ang kanamahab ka lang mo, kagabarili na, 15 years old.
0: Hmm.
2: Kaba kay, active mo siya, active mo siya dito sa ilaha, kanamagosaryo, yeah. Active siya sa ilaha, simbahan.
0: Lindo, tayo mo nana, no? Kanakuan ba? Kanamakat-on, good ba?
2: Oh, gito, hindi mo ang mabatan o ba niya. Bato, gito, awi, gito na mo, uy, balag ito itong pangita o ganagtan na niya. Lala sa ito niya, ibalibad mo siya kayo na apalay siya ay human ng mga pangadji.
0: Pangadji? Maulagi?
2: Mauto, wala sa itong pangita lang, wala sa itong nila kinisa siya. Lala man ako, amiga dyan rin ha. Dito na lang ako pag umangko ng kalong Burma kay Kamakuto. May na kay kala asama ba talo ba? Nadyasig sila ba?
0: Bitaw.
2: Na na haji. O, di na kayo sige nag-check the app.
0: Maulang yun, iba sige kuan ba? Latagaw.
2: Isang tayo na si Adjus Reyna. Mag-boy, mag-dasok na yun. Kainit.
0: Na, kumusta ba naging muhang katulog gabi? Lami man to kayong uwan. Kuso kay kuwan na sa inyo?
2: Uy, wala pa rin sa kapilya.
0: Ah, mau ba? Maulang, mapunto sa mga nang anji, mapunto sa kapilya.
2: Oo, ya. Si Boy, kay Mabi na itin ko sa may kupon. Ah, kami din magkuhan sa kapilya, mami. Mami ka lang Bluetooth gatag sa una sa among barangay kapitin.
0: Ah.
2: Bari atong gigalit, ya. Ako ang may kupon, ako yung may kupon.
0: Mamburma.
2: Oh,
0: maong kita kaan kag Bluetooth sa maong barangay captain kay dibutar ka ato no.
2: Oh,
0: Ah, dinot pa lang ingon anak nga.
2: Wala lang kasi lang ko alam ko alos politika.
0: Rige.
2: Kaya sa Arbis lang iyo.
0: Ay! O, di sabay ko an, sabay hipodromo.
2: Dili, uy.
0: Ah, unsa man franchise na sila, franchise?
2: Di ka lang sa hipodromo, ito o na.
0: Ah, mau ba?
2: O, ang babae mo ito na nga, ang lalaki mo ay nakapitan din sa mga sa una. Mga dala ka na sila, mga dala.
0: Oo, oo,
2: oo. Mga dala sila. Yeah, o saka ito na lang lalaki si Jojo. Gwapo kay lang mami.
0: Hala, oy!
2: Lagi nga, migo biya gala mami, malagod din na ako.
0: Hala, oy, asa naman ron?
2: Wala siya sa kuwan siguro, morang talisay, hindi na ilaha, or... Kwalba kayo lang. Dibis yung mga sasya, Michi lang.
0: Hmm, yun lang, eh?
2: Bikiri ginailahag yun.
0: Oo, bikiri ginailahag yun.
2: Ang ilang original na bikiri nga, para sa ilang Dominikanan, doon sa bilis, sa luuno, kutiro.
0: Oo.
2: Oo, nais naman na ilang mama.
0: Oo ba?
2: Oo, mama. Ayun sila kami, oo.
0: Lalo, eh, gigotong ng kumpaan, oo, eh?
2: Oo, sa Arbis, wala tayo. Mga ilang process.
0: Arbis, Arbis. Oo, bitaw nung lamigin ng Arbis. Uy, kay... Kala...
2: Oo.
0: Kala lang bitaw nila ang sliced bread, Ma'am Birma?
2: Oo, mali.
0: Mawagin na akong ganahan. Magsige, kumotor, naging ko na niya ihamong na...
2: Ah, kala ka mo ang ganahan. Kala ka pa-persis, mag-git.
0: Ay, shout-out! Shout-out mo sa ka-Arbis, uy! Amo mong gisgutan! Padatingin taong mi! Oo! Shout-out! I love you, Arbis!
2: Kami mag-iing kami, sa ula kami, kapitan pa iya, iso ura kay nag-holding pa.
0: Kami sa head, murang nakahinomdom ko anang kapitan ninyo din ha, nga napakusapin kasi, o napakusa laing istasyon, napakulaing planeta, murang ipadandaan po mi anak niya.
2: Oo, oh, mahati gusto sila pa.
0: Mauto na kahan, mauto man mo yung manakanto ko sa ilahang ipodrom mo.
2: Oo, oh, lahat mo na iya na isuun.
0: Ah, isuun din na niya?
2: Oo,
0: isuun
2: din na niya. Oo, isuun din sa blisig sa Carmel kay sakop na kahit po doon mo din.
0: Oo, sige, lahusan na itong greetings. Go, go, go!
2: Greetings, ay,
0: oh, sige, mamauli na ta, mamauli na lang ta.
2: Oo, nice pa. Ito kasi yung bucket, B. Yung napatid.
0: Bucket?
2: Yung bucket ka talaga, Ibis lang.
0: Ah, sige, bucket. Imelda Papi, no? Imelda, oh. Imelda. Ay! O, tapos Imelda, Diri, oy!
2: Imelda Papi, oy, orang.
0: Imelda. Imelda. Uy, magtalin-talin mi ako na sa una.
2: Oo.
0: Wa may bakit diri uy kwan man ni rockstar. Kusa pa man ni.
2: Bakit? Bakit? Rockstar.
0: Adara-dara bakit? Bakit? Ikaw pa.
2: Dili, ano, oh, but, dili, bakit sa gisay ko, niligaya ka? Wala ba, may sumpaya na. Pero, atay ko na, bakit sa gina?
0: Na, ayos, bakit, rabay na, dili, oy!
2: Bakit? Ko, niligaya ka?
0: Sige, sige, kata-kata.
2: Niligaya Nakulala itlo ay ang pag-ibig niya susutuba ko.
0: Adara, adara, Imelda, nakit ano na ko?
2: Maula, di ba na siya gikan? Dasi nato palang tangbon. Nato pa ng Mirian.
0: Oo, nato pa din nga ate Mirian Abadilla.
2: Maula, ikaw na sa bakit? Ito pa siya ng public song. Kuan, oy, Mirian, oy, iniibig kita, oy.
0: Dahil magduka ko?
2: Oo. Ah, okay. Public song din niya.
0: Oo, ato lang itong kariyahang iniibig kita.
2: Kasi na, ako na yung mga request kay kabit ko sa nalako.
0: Ah, sige.
2: Ikaw.
0: Salamat! Uy, giputol naman ko ni Ma'am Verma. Bilingo naman kong salamat. Mami Tick, wait lang ha. Adiot lang ato ning basahon ninyo mga chattings diri mga idol. Muling muna mamitik daghan amigas diha kay Tamis man ka. For sure ay magapita DJ shout out di ay Digamo family og ninyong tanan dira sa IFM. From Carmen Bohol, from J. Digamo, Katipunan, Carmen Bohol. Oy, may muntang sa mga taga Bohol ron. May muntang sa itong mga pinalangga ron nga

mga mabolo, may buntag sa mga taga mabolo ron, may buntag sa mga taga Kasambagan. Sa una abibian ako doon kaning Kasambagan o kaning mabolo, maura ni sila. Oo, Kasambagan, o man, taga Kasambagan, mabolo ba na sila? O, lahi na po di, ay no, gigi mo lagi separate na mga idol. Alitas ermita, kailangan pa kayong tao. Alitas dulho, kaya huwag na itong pahay niya. Mula nang tisa. Sa mga taga Tejero, Tinago, San Roque, Sawang Calero, Dolho Fatima, sa may Lorega, sa Kareta, amaw di ay, lahi-lahi na po. At ang oras mga idol, alas tres, pwede sa ayos na, imdana, aray. Aray ko! Oras! Alas 3, Friday 6, Kabuntagon!

0: nanaw ni mo din ako. Ang ibantayan man ay ko ni mo sa yun anak ay ka karon mapungan ba ni
1: 93.9 IFM. Ikita na!
2: Ang idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
1: 93.9 IFM. Ikita na!
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Hello, wait! No, it's so many. narinig akong radio. Nipilit naman isa, 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: ISFM. Ikita na.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

idol, atong oras sa mga naglain ang lawas din na kinangitaglain ng katapat. Alas 3:57, nagtas kabog tagoy. Bayon, patay dasig lang kita nga kay Adlong Waybes. Kung naamoy mga picture diha sa una o karon, ikumpara ko no. Ikumpara ko no, og asay nindo tan-aon. No, life show dili. Adlong Waybes, ting throwback sa to ang mga kagahapon. Ah? Lama mo yung mga kagahapon, ganin ninyo malimtan. Hala, i-post na sa inyong FB karon adlawa. Nga na yun, inunay kapsyonan og dili tanang lami na sa freezer. Kung dili na ubo sa inyong zipper. And I, thank you. Char lang. Eh, may mamumo caption, oy. Di naman mo ang ngayon tudloan, mga tigulang naman mo. Hi! So, ka naglain ang lawas, Ron! Napalitin ng yakapsol. Then, ayun, kung makita ninyo yung crush, mayroon na ikang ikis, pirin, nagong kukuyang. May buntag, Idol Kenny! May buntag! Musta ba nang imuhang kamuntagon? Lami ba ang imuhang pag, pagtukaw-tukaw gabi eh? Or pag, sayo ka natulog? Sa'yo ko natulog, mamitik, kay... Wala ba ko'y laing kagakos-gakos kung dili ako ang hotdog na online naman. Why? Alas na, sa kutay 8 na, may mundang sa mga taga-carbon run. Musta man ang pension din na? Musta man ang ato ang magpanginabuhi? Musta man ang ato ang pagpanikaisikay na sa carbon market? May mundang at timirian ang Manila. May buntag, mamanit, bono, diya sa may Camparville, sa may buhisan. Good morning, good morning, good morning. May buntag sa tanahan, sa tanahan, ipagbikugan di haron. Maula, ginaginan, bitaw mo na mo, nga dili mo ang ay mangusog, kamera. Kamera para inigbangon ninyo na namoy 2-5, mga idol, sarap lang. Kami ni Idol Kenny, murang dili pa kami muhatag og motor. Pero 2-5, pwede lang. Char lang, Kuya Juan. Sa mga nagkapi-kapi, daro din na. Sa mga bago pa din na, nanong pa. Kaya dili ko na sila katong. Huwag din na makakaon ng sumay sa tisa, mga idol. Maayo noon. Kita na sa mga ipanghidlaw og sumay. Wala pangaon mo dito ha. Hindi ka magkaon ninyong siomay. Pwede lang ina masyomoy. Tay may mundag, Barangay Mambaling. Kumusta man nga to ang Barangay Mambaling ron? Wabay mga kakulian diya sa may dapit sa UC. Ah. Malingaw biya ko anang dapit sa UC. Kinaka mga keiki. Manampit na sila. Manampit. No, visit pa. May muntang sa ito mga pinalangga din sa may Barangay Kalunasan. Sa una maabot yung jogging sa Barangay Kalunasan. Dayon, panaos-os ko din sa may Barangay Guadalupe. Dayon, arin ako sa may Birama. Dayon, panoong na dayon ko sa may Alopez din sa may Bible Baptist. Oo, dayon. Pauli na rin ko sa buha sa Barangay Labangon. Ay! Masugat na rin mo mga kontra sa iyong kadlawan ka ng jogging pod. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: bago na ito ko ng sugat eh. Napasagda, ilang gula sila. Total, wa man ka ng hilabot nila. Sila ramay kuan kaayo. Sila ramay mga kanang kugihan kaayo mang jumantay ever. Mitaw, maong insecure gid kaayo sila sa panel board of judges, Ron. Insecure kay tanan na to mga putahe sakto man sa ingredients. Ay, Diyos ko, Lord. Sa itong kape, sakto po sa timpla. Sa kape na mo din ay, kaya itong oras na 4-2 na. Panayot na sunahan, mga idol. Kaya wala tayo igong oras. Kanina lang ang inyohang lami, mas latik. Maghihatid ako, maghihatid ako. Lami ay hihatid. Ay, kami itong lain imong lawas, bitaw. Kaya imong i-execute, execute gabay imong kalawasan. Gahe, lagay kong lawas. Uy, mura na ginig. Panginig lawas, elepante. Kung hindi ko ganahan magpahilot kay sinawa yun, kinakubang mga masahista, oy. Sir, sir, gahiasan mong lawas, sir, oy. Imo ba marang isulti, kuya, oy? Masakitan lang tayo. Mas ganahan mo tape ng 550 na lang. Chai lang, kuya, one. Oras sa AFM o sa Tibok Metro, Cebu, alas 4-2, nas Kabuntagon.
1: Ijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente, happy ka. Pabungan ba ni?
2: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay, sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisamsam. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong yon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingi ibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipuin po ang larawan at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang tumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ang idol kong FM 93.9 IFM
4: 93.9 IFM. Ikikita na!
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins. A whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang ride nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Uwi na. Ay, nagsirbigay nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw, sagbanaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Anong puta silang Facebook Live?
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni!
0: Ay, buntag mo, Mexico!
1: Mapugnan pa ni!
0: Ay, buntag, mami!
1: Ay, buntag, idol boy, chi!
0: Kung sa may ito ang words of the day, ganiha.
2: Nabiti ko, no, kinagang kinanawag, oh. Idol boy, chi! Wala ko kang... Wadyo ko kang kahot akong words
0: kagahapon. Kagahapon.
1: Kagahapon. Ay, kung ano kagahapon? Sa iyo, nagito kagahapon, Idol Boy Ki. Wait lang.
0: Lahit. Lahit ang totoo.
1: Lahit ang ever. Tuesday, naman yun sa Friday, kailang totoo. Ang kagahapon ay gamay.
0: Gamay.
1: Oh.
0: A meaning?
2: Jutay. Kajutay, ani, uy.
1: Oo.
2: Mabulapog, masad ko.
0: Saba ka na sa sariyo. Adlang Webes, ha? Mayo 28, 2026. Welcome, welcome, welcome sa IFM.
1: Bango na!
0: Idol, atong tukion, hisgutan, ang mga importanteng hisgutanan matagbuntaga. Lakip na ni anak karabuntaga, sakit, pamalandungon, mga sukitig paminaw. Gumikan aning balita, no? Bugat kayo nga balita. Kay unang na missing, kining maong 19 anyos kababay, unya, nahibawaan mami, nga wala na'y kinabuhi. No? Pait kaayo ang gidangatan.

0: pait ang gidangatan ni ining usa ka
1: 19
0: anyos nga babay nga unang na missing na palga na lang awa na kinabuhi dito ni sa Alcoy, Cebu, no? Na ihan ang taon ni nga si Jane Oropesa Bilardo, 19-year-old na dalagita, lumad nga taga-Tapon, lungsod sa Dalaget, unya ang biktima, unya matud pa kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Napalga na lang awa na kinabuhi sa may kasagbutan sa sityo Kangkaya, barangay Poblasyon Alcoy. Kagahapon na kini sa buntag mga sukitig paminaw, pasado alas 8 buntag, Mayo 27, Miyerkules, ang maong babae gikatahong na missing sukad pa na itong Sabado, ha? Sabado pa linawa na mo hinungdan gipablatter ni sa pamilya dari sa Alcoy Municipal Police Station.
1: Nagahapon ang buntag nakitaan.
0: Oo, niya. Gitumbok ang suspetsado, no? Gitumbok sa mga otoridad ang suspetsado nga usa ka tricycle driver ug kasamtangan ay kustodiya na sa maong buhatan. Unya, mao lang ni sakit lang pamalandungon mga sukinting paminaw nga sumapa ang nadakpan, no, sa Alcoy Municipal Police Station nga mao suspetsado sa pagkutlo sa kinabuhi sa maong 19-year-old mao si Anthony Balogo Antig, 42 anyos, taga barangay Giwang, Alcoy, Cebu, tricycle driver. Si Antig usa ka drug personality ug makaduhan ang gireklamo sa iyahang pasahero nga babay kay hapit ni ini gipanglugos.
2: Yawa din tahana idubig.
0: Matud pa sa hepe sa Alcoy Police Station, nagiangkon na sa suspetsado ang krimen, gani nakuha nila ang konsilyo nga maoy gigamit sa pagdunggab sa biktima samtang ang sapot ni ini giingong gisunog usab sa biktima. Excuse me, mga nangaon, no?
1: Mga na mainit.
0: Liman ka, mami. 23 pa siya nawa. So, Bernis ng 23 ba? Or, Adili, Sabado, no? Sabado nawa, unya, Merkulis, nakitaan, Sabado, Domingo, Lunes, Surprise, mga hapit mo lima kaadlaw. Una nga nakitaan, excuse me, mga nangaon, ug-asa sa gilabay ang kasagbutan, giud na in town ang maong cadaver sa biktima. Ang patayng lawas. Ingon ana ka. Pwede naman siguro natin ipakita doon, Ken, ang naong aning maong biktima. Katumbuhin pa. Luoy kayo.
1: Luoy kayo, bata.
0: Unya, tungod lang ang tricycle driver nga suspetsado, drug personality. Meaning, adis-adis. Ino o po.
1: Lagi na rin. Ako mama, kwan ko kaprobinsahan, Edel Buiki, mas daghan pa man hinoon kaayong mga yun ana dito sa kaprobinsahan.
0: Daghan kog mga ma-recall nga mga panghitabo katong ato ang dalagita diri sa may Cebu City, diri na kog nganlan ang barangay, no, duol latos kapitulyo, mami. Unya katubang gipasakay-sakay pagmotor, higala ra sa pamilya, unya
1: pakwaon pa niya sa eskwelahan.
0: Oo, kanang katag-hatagan
1: kanya kwarta,
0: nahilabtan ang bata, no, na medikoligal man gyud to, na pinkro man gyud, klaro og tataw nga hilabtan, may gani ibuhi, no, may gani ingon nga wala bagi agi pa namas tamasan, pero at least wala agi patay, no, wala agi tuwang kinabuhi niya. Di ba kinumdum ka nga ang suspetsado nga na preso maoy napuruhan? No, nga murabagi torture sud sa presuhan?
1: Okay, Alberto, siya may nawa na hinoon na ni kalimutan. Katong gipadol
0: ni hastang iyahang reproductive organ, ni buto o ni burot ba toon sa mami?
1: Maulagi.
0: Karon, sa may inyuhang panglantawan ang dol, lumabitaw nga sa Ginoo ko, daghan kaayo ang nakauyon sa war on drugs ni kanhi Presidente Tatay Digong. Maurag yun na.
1: O na, makalipog po na Idol Boyki. Kaya gano'ng ang mga tao sa gano'ng Idol Boyki.
0: Nao, kagwapo yung taon ba ta?
1: Dili sila ganahan sa inyong ana ang pamaaging, masumpo na to ang mga, kaya ba, nagpaihot ng drugas, gumagamit ng mga droga. Pula-pula man maninoon ang ubang mga tao sa ganyan ang mga kuwan.
0: Itsa man na sila pangandli na lang ito na big sapot.
1: Kaya naaaroon niya kuwan. Naaaroon na naman ang walkout na nang walkout.
0: Anong labanan man hinoon ng inana?
1: Maglaban, hinit akong naong ron, hinit.
0: Hinay, paghinay, paghinay, paghinay. Hinit
1: akong naong sayo pa, makukakutaw na pinirin.
0: Patay, watay, EXL coffee mix ron.
1: Pero andam na rin.
0: Oh, andam na.
1: Andam na.
0: So inana, basakit pa malandungon doon. Atong balikan na, unsa ka gwapa, unsa ka promising, unsa ka high background aning disinibi anyos. Unya, ang buot na itong may bahuan, nga naunsa ka ha, no nga, ibutang tatay, sikulong. kung driver man basi na pasahero ni niya mami
1: ana
0: unya gitripan no kita niya nga angayan or gisungog baro niya unsa baro ila
1: conversation or nakatake ba ni panahon kaya na pamasahero
0: imposible kayo imposible nga paghimo sa krimen tarong og utok kumutuwa na nga paghimo sa krimen nga kuan lang siya agim lang gyud di na nagkamangitag uyab bihag unsay kapagawasan ni Brother Peter
1: mao na di na nagkakapadaplin diha nabiyaan sa demokrasi kayo suot katong kalibunan
0: sakit kayo pamalandungon no unya ina na ba nga taas pa kay kapaingnan ang usa ka 19 anyos ka babae. In fact, mami, natin listener nga iyahaning pag-umangkon. No? Kaya numdum ka ni Mark Carretero, katong magician nga tigtabang natong natin mga uplan. Tabang natin grupo sa mga magician sa una mga dol. Unya, around pandemic time, mga 2021, mami, kada naatay mga uplan tabang, naatay mga feeding sa barangay. In fact, ako na silang giimbitar karon nga uplan balik eskwela, no, nga naay magikero nga mulingaw sa mga kabataan. Kasi si Mark Carretero, apil ni Ana, ako ning nahigala sa mga events dala sa Metro Colon. Unya, sawa pa ni buto nga balita, mami, nagsige na siyang post na tabangin may pangitaan ni. So, pagkakita sa nako nga nakapost na ta, so medyo nakampanti ko nga, nakatabang na ko in a way. Kagahapon, sa wala pa sa ito ni Buto ang maong balita, yun nakapost na ni nga, day, murag sa tingin na ba, yung isa rin pasabutan niya nga, iyang paningkamutan nga matagaan o gustisya, ang iyahang pagumangkon, gumikan sa gimo mami. Giod na lagi ko nung pateng lawas, kailiman kang Sabado pa.
1: Yep. Kahapon pa nakita.
0: Kung mailahan ba nga kanang walay sapot, no, nga murag ang iyahang top mami, kay murag hus-hus, o niyang ubus, wala na.
1: Wala na.
0: Gino, o po.
1: Grabe, no? Why mga kukaluoy ba?
0: Mau na, karon kita. Unsa man ang kumusta man atong baliko ng ato ang national government, ang PNP nato, ipanghinusgan ba ning pagsugpo sa illegal nga drogas. Kung ang daghan kaayo ang mingaon sa Oplan Tukhang, of course, naasay mga loopholes, naasay mga issues. Pero maulagi, kanabang kaniadto na protektaan gita mo gito'y pagka-istorya yun. Ang mga niwang na nambok, ang mga nipiahok, niburon.
1: Unod-unuran ang ating.
0: Naliman ka ha, 19-year-old, gilugos patay sa usa ka 42 nga tricycle driver nga usa ka drug personality.
1: Ha? Unya. Kanirong mga mulaban ang mga mga adis-adis sa Idolwiki. O sa may lang ikasulti ka haani.
0: Kinsa man sa mga mulaban milago ko ha.
1: Kala gapong lagi ha. Kala gapong lagi ha. Oo.
0: Ang sawa ng lagi.
1: Hindi tapon akong naong di si Boyki.
0: Kini. Palihog ko yung taon sa tambal ang imuhang iyaan.
1: Ang sartan dong. Ikaw ang magbog inasartanit ka bingin. Sarap
0: ito, no, sakit kayo pa mga dungo, no? Mga bitaw na nga, usahay ba managlahi, anay diliganahan sa mga Duterte. At ang balikan lang niya, naay mga wakaoyon sa mga Duterte. Pero kung inyong paminahon ang kumon nga isulti sa mga nakaoyon sa Duterte, kanigyod nga observation nga panahon sa mga Duterte ng hadlok ni mga drug personality, ni balik sa sabakan, ni balik sa saktong binuhatan, ni undang sa mga bisyo na kalos
1: ano. Pero nakakagay kayo na dunggan ng mga ngunana, idolwiki ka ng mga mamaligya ay sa una, kanang mugamit sa una, gani anagin sila nga mas sindot yung kunuto ang panahon ni former Duterte idolwiki kaya ano, nakuha sila murag na
0: napugos.
1: Nakuha sila kanapit ang murag na napugos sila o kuhaan ba? Naganahan pa sila, nahunong sila na bisyo, ha?
0: Mm-hmm.
1: Umaw na ilang ganahan, umta, pero karon inagsa naman po, balik na po. Umaw na. Nakala pong krimen sa tuang nasun.
0: Agay. Agay, agay. Kung sa may panglantaw ninyo, ani Idol, text me sa tuang text line, karon ba nga adunay ingon ani nga balita? Suspitsado sa kaadik-adik dol, 42 anyos tricycle driver, mikutlo mi angko naman mami wa na may idea di man lisod na ang paanawa na oi ni angko dayon oi
1: sa mga
0: kapulitan ganin ni angko si Leo
1: oo
0: sa mga angko siya nga ang katong sapot nga awang undergarment babarag ang andis sa maong babae ang isunog
1: unya gito tulad pon sa idol boy kayo giinya gilabay di ay
0: takon sinsa guro oi ni hupas una ko pangutan na
1: wala na
0: mauna Dili pa uwahi ang tanan, no? Dili pa uwahi ang tanan kung naay mo agak nimo, kung naay mo tabang nimo. Maluoy taon ka.
1: Maluoy po diba kao galingon, no? Maluoy po kayo ng pamilya sa maong bata, no? Ano yung sinubian nyo sa Dilwiki?
0: Grabe, maka-imagine tamang
1: mitik. Kaya makakita sila sa hintang ba?
0: Diba taga Dalaguet man eh, no? Yan ito namatay sa Alcoy.
1: Layo-layo po din sa gidad, ano?
0: Layo, oo. Unsa kahay mga whereabouts unang, ano nga, naabot siya sa lugar. No, naabaron siya gibisita. May nalang ang mga pangutana. Basakit nga pamalandungon, eh. Sa pamilya, dili kini malalim. Hustisya ang gisigit sa pamilya. Unya, nan karon maulagi na kamo nga nagpaminaw. Unsa may ato ang komento ani Dol. Kumusta man ang ato ang PDEA, ang ato ang kapulisan, kumusta man ang gobyerno.
1: Kayo tayo na pag-imusgan.
0: Hindi magod galikayan nga makumpara kay Imao Beng isundan. No? Gikan sa Duterte, nag-Marcos. So, mao'y gisundan ba niya? Dili kalikayan nga ang mga tao mingaon gani. Nung pagtag-sub-sub na
1: pag-itagin sila.
0: May taga-sub-sub na pag-kanabang, o siya tawag na mami,
1: pag-sugpo,
0: yun ba? No? So, we're just hoping, Idol, nga unta, matagaan o kanang hustisya ang maong dalagita. Luoy.
1: Luoy, oy.
0: Kung sa'yo, komento ninyo, Idol, text me sa tuwang text line. Haybaw, amig, kung sa'yo, nasling unahuna, Idol. At tuwang text line, mami.
1: I-chat ang mga sa 0923-112-8701 o kung sa inyohang mga sentimento rin naitabo sa 19 anyos nga batanon nang ipatay sa 42 anyos Idol Boy King na nakadis-adis ma. So, yeah, 0923-112-8701 mga yeah. Idol.
0: Ang ato ang mga Facebook Live viewers nga nagpaminaw may buntag tanawa ko doon sa kagwapa ang batanon.
1: Gwapa ang bata, Idol Boy King.
0: Diba nga tanawa ninyo, ha?
1: Gwapa
0: kaining bata, o atakibaw maaikin eh, o taas yung pangandoy, o atakibaw unsay mga, unsay na may grado ani, mga 19 years old, 19. Mga senior high na ni, or nag-college na baka ani, no?
1: May
0: nanan. Luya, oy, dili malalimbang, sa kabataan o niya, helpless kaayo, dol. Unya, gingon ani lang, and ingon gani diri si Mercy House, at Mercy, nindot gini balik ang Duterte, kaysa ang administrasyon, dol, malinaw ng Pilipinas, hadlok ang mga bangag,
1: correct.
0: Pero karon pangulbaan ni mga ginikanan para sa among mga anak na babae. Sakit pamalandungon. Unsa may angay nga buhaton karon? Wa ba ni na hinuktukan sa ato ang Marcos administration na musub-sub po sila sama sa Duterte administration. In fact, dili ba nila malantaw na nga taas kayo ang rating ni former President Rodrigo Roa Duterte ni FPRRD. Taas siya ang rating. Unya, I think, attributed kini, di na ito ikalikayan bagingon nga nganong ganahan kayo sila. No, kay kusan ni nga isog kayo siya sa pagsugpo sa illegal nga drugas. Lagot kayo siya ni ini.
1: Pero ang umara sa pong kuhan ka ba? Kada administrasyon na Dubuy Kim, murag, di sila ganahan ka masumpo ni maong druga sa Dubuy Kim.
0: Ikaw, ayaw manggidudahon na. Ayaw lang, sad.
1: Ayaw ka nila ni Kuanon gito eh.
0: Ayaw manggidagtrabaho, manggihapon ang pulis, ang PDEA, ang tanang mga trabaho, manggihapon. Ayaw, ang pulis mautang naong ha, astum ra kayo. Aslam ay. Aslam ay.
1: Alas 4 pa ba yun? Alas 4.55 pa.
0: Sayuha sa napanos, ano yun? Sige lang, inisiko taneron ha, initon tani, ablihito ang buwan. Ang
1: ginala microwave. Ginala na, ginala, no? Basta na ito, blasto po lang. Inita to, bigyan to, kaya umalik.
0: Inita to, i-microwave to.
1: Kaya ko na, ni mo kaon, pamabalik.
0: Diretso ng takban, ay. Lakaw na lang, slamaw rin to. Pero mauna, sakit nga pamalandungon, dol, ha? Live Town Facebook, dol, IFM 93.9 Cebu. On Facebook, pakilili lang, IFM 93.9 Cebu on Facebook, dol. Pakishare sa tuang live. Oni, inani, imagine ha, tanawa kong sa kagwapa ning bayhana. Luoy kayo, basta kay...
1: Kaya nakita na lang katagbutan na Idol Boy King, wala na yung tayo sa pot, kaya nakal kayo bunog. Nagtakilid pag yun yung taon sa kasagbutan.
0: Giyon na lagi, mami. Excuse me.
1: Klaro kaayo.
0: Inuog ko. Ay, nako, sakit pa malandungon, dol. Ayaw kalimot. Text-semin nyo ang reaksyon. 0923-112-8701. Idol Boyki, angayan, ana, nagpatay sa dalagita. Panita na siya. Si Rodini sa Lahog, Cebu City. Naniron, gusto nagpanitan ko.
1: Gusto siyang palimaos. Good.
0: di kita makasabot kita sa komento ngayon una ni ba kay
1: sabay kinabuhi sa tao magudiyang gi kwan idol boy ki
0: iyahang gikuha mo yun din ang uban nang kinabuhi sad mo ibaylo mo i bugti kinabuhi bugti sad kinabuhi no?
1: Ay nako mo na pero ang human rights susuko ba ya kwanon nilaptan nang
0: nagawa man ay pasangil nga na ay ingon ani ala pamilya sige to si sa human rights niya napagan ang kantong suspitsado na na problema ang suspitsado human rights ala tanu man ni tagaga kahigayunan nga mo depensa ana
1: mao lagi
0: di man actually pwede na to explain nga ang human rights aning kamot pero human rights wake up mao man ay sentimento sa mga tao nga mayra kay mo mutingog mo muhatag mo statement karon di asa may commission on human rights nga mutingog ani ina akog bakakon nabay mutingog ani nabay mo muhatag og pamahayag nga among gikundinar ang gibuhat sa usa ka drug addict wala pero kaning drug addict nalapdusa na dito sa pesuhan di ba sagad ana na human rights nga mga
1: okay,
0: na advocate ang mubarog nga tagaan pag chance ninyo pa, kuan pa nga silutan ana ang balaod ana kalibog ba po ana ibong sa kasing baruganan ni Lolita
1: so nakita na ko ang picture karon diri ni DJ Boyke sa mga patay labi ni Tura
0: ay isen ko nuna ni kuan bi ni Idol Kenny dong tanawa ko nuna dong abis mong kininig naong
1: grabe
0: taga naman kininaw nga ay nako
1: makuyawan ta ba sa iyang dalaway
0: o gitapad ni mo ang biktima o ang suspetsado ba ang biktima blooming kaayo adunay kapadulungan kapaingnan sa kinabuhi kay wata kay bao nag-eskwila ning bata to hibaon ang whereabouts aning bata o niya niya ay usa ibutang ta nagpakaroon ingnong kintahay nga maulagi na mamitik ka ng kuan ka ng susinoo
1: yun sa kanya pagkuhan ano nga layo kaayo ba
0: kulay ako
1: dalagit niya dito na dito niya among-amungan sa Alcoy
0: na tatuan pa kayo na,
1: ang araw nakita daw no?
0: Ginoo ko sa nakatugpa na ni
1: siga pa man na din buwiki
0: ay kung ingon may ingon niya siya
1: hayag pa magayon sa panglantaw
0: nagsabot man may nagistoryahay man may niya iyaha man kung gikuan ka ng isokol man siya yeah, self-defense tong ako Ginoo ko
1: mayroon na pa po ng mga tarungang mga ingon ana
0: o pero wala naman mamikin itugpa naman gid siya di ba? Ingo naman siya na
1: nakita na po ko chilyo ngayon gigamit
0: wala ni nahuwasan na ni mami ambot lang ha I hope ikong dinar ni Skalag inaot pa ako o matag tanawa tanawa lang na ang Ginoo ko doon
1: hayag paskuan madong
0: tanawa good na o di mo taganahan mo hukom no just basing sa itsura lang pero tanawa good on niya in fact mami ambot lang ha kay si pinaagin na radio man Arnold mauni si Anthony Antig alias Abat no Ginoo ko Abat
1: Abat ako di Abat sa amo ah
0: isem na sa Abat
1: kung asa kayo ganang basta
0: siga po kayo ana
1: dili sa siga pero high standard po siya
0: high standard sa nato say great good morning sa Idol
1: Bay Idol Bay Bay Buntan
0: happy birthday belated happy birthday ni Sir Nestor Langgisan no ang birthday celebrator 70th birthday mga retiree from Mercury Drug MDC
1: wow
0: unya honored kay ta ubay tag listener Idol B pagkanaog na ko gapon si Ma'am Lenny og sinalimot ko pangan silingan ni Sir Anikons Pangkoy ingon pa nga si Boy Kili niya ang usa sa mga daughters nila nalimot ko si pangan ni Ma'am Annabelle og ni Sir Nestor sa birthday celebrator mami ni kung ingon nga maayo kuno ang hosting gabi ikisa binag-host ka gabi
1: ay ikaw yun
0: pero mas maayo ang one power ay sayaw ko ng one power
1: pero
0: pasalamat na Sir Edgar no nga Olmugis nga maoy nag invite nato o sa ka dance instructor mami nga si Aw sa kayong daog pasiaw sayaw
1: sayaw ka ha? Sayaw po ka
0: yamag yamag lang
1: okay. Sa mga na ba yung gusto
0: o okay kuan man hangus naman
1: kung
0: at kayo pero lingaw kayo sila ang ato ang mga guests no sa birthday ni Sir Nestor Lagsanon di ay sorry Lagsanon no Nestor Lagsanon.
1: 70th birthday niya, Idol Boy.
0: 70th mamiliman ka niya. Bilib
1: ko ba? Mayon, tayo makamot ko yung nana ng edad, Idol Boy.
0: Hapit di ba, ugma, mag-70 naman ka?
1: Bilib, ay!
0: Hindi pa di ito.
1: Bilib!
0: Ito, agrado na ito.
1: 29, pa, 28 lang ko ron.
0: Ah, okay. Sa nagsunod mo birthday,
1: 72 na.
0: Okay, kan 79, papaspasan, 72. Uy, napanoos mo dahil. Pero balik tabol. Tanawa niyo si Abat. Ha? Matod pa sa silingan nga ang mga silingan sa biktima, manyak yung kuno ni si Abat. Gani, adunay usa ka dalaga nga gisendan og hubo niya nga picture samtang nag-ilis ang kwarto. So, ibutang ta nga kanin si Abat kay drug personality at the same time pervert nung bastusun gud mami.
1: Nagid siya pagka one gud sa iyang kaugalingon.
0: Nanay, murag ang iyahang mauni naay kuan ba nga naay ni, murag naay may day ning maong babae unya unsa man ni ha ni comment siya nga lami jud chill oy kita na kulawas nimo, kita na kulawas nimo tanan human kaligo. So ni comment ang babae nga huyawa kinsa ka nga sexy kayo ka kinsa ka ya mo lagi nakasnisen ko na nighubo nga dulagway ngadto ni ining lain nga dalaga. So notado na ni nga nang higal ba? Pervert na. Ginoo ko mami yung tao niya. Di man ka higal na. Dumagan pa ni mo o gadis-adis. Grabe, si Picto ana eh. Abat na. Yun. Abat na. Kuwang ika. Kuwang na lang. Kuwang na lang. Ikalkag ang buhok. Abat na yun. Pastilan. Munang daghag maghisgot kabahin anang death penalty. Kaibaw mo, ligid na ikalimod nung kumusta man ang mga bills nga gipang pasa kani adto no tanaw ha gi share karo Idol Kenny ang katong iyahang chat lagi nga di comment siya di ba maka chat ra magita bisag kinsa na may pamaagi ang Facebook nga pwede nga kana imo pag chat diha restricted o kinsa rin kadawat kon na uban nga naasa request no so nakitaan siguro atong dalaga nabasahan niya kay ni comment siya sa murag my day mamitik na ramian ni moy kita na ko si mong lawas si man ka kana palang daan. Wala ni ka-chat nga wala ni nakahit-hit. Imposible kayo.
1: Iling humag-hit-hit na niya. Wala mag-tripping na sa mga chat-chat.
0: Wala tripping, tripping, tripping, tripping.
1: Lagi na ito ni katawa-katawa. Ay, pero subo palang pabalambungon.
0: No? Na yung naging undere, ho-ho, sakit kay paminaw, idol, no? Daghan na ang mga adik. Nibalik na sila, lahi ragyod sa gimingaw ko sa balao di Tatay Digong kay nabalaka ko sa akong mga apo nga basin matripan og mga adik ho. Sakit kay paminaw na idol nga daghan ang mga adik sa Ati Bingbing ni dire sa Hingoog City Misamis Oriental. May buntag di Ati Bingbing.
1: May buntag Ati Bing.
0: Happy birthday di ay ni Porsha Katian magsayo. Happy birthday. Naminaw dire sa Sunguno Magtanlapulapos City. So, unsa may komento ninyo, Ana Dol? Unsa may angay nga buhaton sa gobyerno, ani? Ani, comment rin, tabaghak man ang tawhana, maayong kiskisan, bubuan ni tubig, bitayo ng tawhana, makalagot.
1: Bitakin siya pa, kung ano, Idol Boyce, no? Maingkong dan sa ingon, Ana, ang sitwasyon ba? Mga kapalitihan, mga iyak, ang ganda ba? Dili lalim mo yun, yung gibuhas sa tao?
0: Oo, lagi, no? Atong iampo si Renato Postrero, may buntag diha si Renato. Komento mo dol unsa may reaksyon ninyo niini 0923 112 8701 ang ato ang Facebook ka page mami.
1: Ilik pa lang may i-search may ang among FB page IFM 93.9 Cebu.
0: Paki-share lang sa atoang live idol. You can visit also Mami Tik o baka Buiki IFM. Good morning diay ni Sir Bryl Di Ocampo ato ang Maxim o ang ato ang Grab no driver may buntag Sir Bryl Di Ocampo followers sa nato online. Mo ako lang sakyan gabi, Idol Bing. And then siya nga lang, di ba, DJ Buiki? Nagbitbit ako si Padang, kuan. Chicken joy ni Idol Bing.
1: Ay, oo.
0: Siyempre, ako ang boss gabi, man. Power ba yan ako, man? Right hand ba lang, Sir Edgar?
1: Mare na gana sa mag-inabuhi.
0: Pinuhin na, Sir Edgar, na tumatagbuntag.
1: Oh, bahay, sir.
0: Kapalinglan lo gabon nga idol wala gid sira ka bisita didto dol wala ko hatag pati sugsugka dol.
1: Sadana to da idol.
0: Ya radio pagi din naman ti radio sa idol bit taga nga Sir Edgar.
1: Oh.
0: Lain na.
1: Nakakarti na ngayon na to wala kita na to taga.
0: Ah kay ni balhin man.
1: Ay taga iya man ta na kusta. Iya man ta na na kuspos man dayon siya.
0: Uy iya ko nung partner di iPod na minaw sa San Agustin Alcoy si Teresa gikan ni Sir Renato may buntag diha. Sa mga taga Alcoy, mga taga Badian.
1: Nakauyam yan kung taga Alcoy pa una ay yung buiki.
0: Dili ko siya kuan, abat.
1: Dili, pati sa taon ko siya. Iya ko magigunda doon dito sa Kalatingko. Bitaw nga lang sa business search map. Mga lingko bituhan dito.
0: Oo, naito yung si Cases Man ni Adolbe.
1: Ariya, pariya, kaya itong...
0: Aw, pan, gaya mo yan ang pan, donkey.
1: Ngayon sa Adolbe, alam mo yung film yung taga ang pan, Angel Boy King. Ah? Ya, Adolbe, pinagsa kayo niya.
0: Ibisan pa ko nung 3 days ka din mukha, hindi pa ka mudaot.
1: Pero malipong ko. Malipong.
0: Pero balik na dul, ha? Again, sa mga naminaw, rin sa may angay, no? Ano ba ang ibang ibalik ang uplan tukhang? Ana lang ang pangutana ba? I mean, dili lang ta mag-pride ang gobyerno ba nga? Kung nasugdan to ni Tatay Digong, mayo po doon ta o ga...
1: Ipanayo na lang ta nila ba?
0: Oo. Usa unta na sa tagaag pagtagad idol? Ay hook lang ha? Walang hunaot
1: pag sinasunod idol Mikey.
0: Oo, manghinaot ko doon. Ah, sa 0923-112-8701 o baka comment sa itong Facebook Live IFM 93.9 Cebu. Ang hinaot ni Dol nga matagaag pagtagad, no? Hinaot pa kung kamulay pangutan-on ato ng personal nga kwan lang ha, kung kamulay pangutan-on Dol, ang ibang ibalik ang sasama nga campaign. Morning, si ko paminaw Dol, magatang gyud ko alas 3 pa lang Dang Abiliana, may buntag Dang.
1: Hi Ma'am Dang.
0: Text me Dol 0923112871. Mas stress tani
1: na. Ako na mo sa ano nang barangay na bango na Idol Boy.
0: Ano man ang mami ha?
1: Ay, ano mo si nila iko
0: ko. Isulod. Barangay Labangon si Busiti.
1: Oh, mayon tag ba kwala na gid na oy.
0: Ano sa mga mong barangay oy?
1: Lagi oy. Abi man ako mga kuanto sila. Lahi man
0: di. Estate na pud ni.
1: Oo. Duha ra man sila ka barangay ang kanabit ang wala dai kuan kuan ba.
0: Ano mga kalihukan?
1: Wa mga kalihukan pero kuas na ay nagliho. Oo. Na taroy lang oy.
0: Nala po issue din ang ito bang?
1: Oo. Gibyaan ang maong ilahang mga liga-liga kay nangantos laing lugar.
0: Laing liga.
1: Oo.
0: Laing lugar. Ako. Nas palarong pabansa ko sa Agusan del Sur.
1: Abot ang Agusan. Na. Ayon ta. Mudaog mo diha.
0: Kulay looy.
1: Bitaw, no?
0: Ay, nako.
1: Oh, di ba, one week mo lang pa mga inana ay dumutin, no?
0: Usually,
1: palarong, no? Nag-appeal ka na sa una.
0: Mugid na ako ang dream, mami. Pero actually, ang dream good na ako ang si Viraa. Di ba, kadaog ninyo sa Lungsod, sa inyuhang distrito, dalhon ka sa division, dalhon ka dito nga tanang mga 40 kapin ka LGUs dari sa Sugbo. So di ko kalimot, fourth year ko, last chance yun to be in si Viraa. Akong giduaan ato kay ka ng table tennis.
1: Wow! Your high school ka ito. Murang ka ng pickleball, inanaag style.
0: Wow, pag yung kuha ng pickleball po, kasi huwag yung pickleball, oy. Papadyo ko ka pickleball, mami.
1: Ay, mas ganahan ko na yung mga kat.
0: Ha? Ako lang ganahan ba yung table tennis. Ang problema, ang oras.
1: Bakod.
0: Asa na ba sa Robinson's Galleria, libre. Anong dapit sa may kuhan, Idol Biba, sa ilang sinihan, sa gawas, ano na yung mga table tennis, diha? Dagan kayo mag-abi, ilibre rana. No, depende ka lang pabot-pabot lang ka kan sa mabakante or niya pag wala kay kaduwa na apoy uban dito nga walay kaduwa makidwa-duwa ka na pero mga Gen Z may naalito na apoy mga dagpudag kumauwam tagamay mapildi tagbata mapildi tagbata kaya unahan lagi na magon ko nyo unahan ba ay kung pakawawig ba ayun. Tinood bit daw, no? Unya, sa palarong pambansa, before man ana, si Viraa ka ng mga lain-lain ng mga sa panailahang mga lugar, ilahan ba, mga by region. No, ang mudaog ana sa region, mo na lang magpundok sa palarong pambansa.
1: Wow, inuta, no?
0: Hindi kalimot ka ni Antugyod nga, ang last chance na ko, dito to be held sa kuan sa Balamban, Cebu. Unya, kuan man na mami, single elimination round. Ubintaha to ground robin, kay i-check lang, daog ba kaan ni ana, idaghan kayo ang duaon. So, ibutang ta, 40 mi ka single sa men. nung table tennis. So, 40, 20-20. So, nakadaog pa ko sa first round. So, 20 minhabilin, napo-napo. Pag-abot sa napo-napo, oh, Mrs. Ginoo ko, pagkamaayo sa imuhang matubang.
1: Okay, magtigil na mo dito po ang mga mo nakadaog.
0: Wala, napag-humagpaldo-paklo tayo. Ipadaog lang kausa kadua, pang ikatulo, chabaw.
1: Sige lang, atin
0: na single relation man. Pero kapilasan ko, ako'y makadaog sa muang lungsod, parabuyag lang.
1: Maraming yung harap kamunggay, gilay ni mo, no?
0: Sa una.
1: Grabe,
0: sa una,
1: no?
0: Grabe, bito ko sa una. Competitive kay ko sa una, mami. Karoon na eh, okay, kawa na tayo, higda na lang tayo, kapoy naman. Atong oras, dol!
1: Ano, tingko dosi na,
0: ha? Standby lang una mo, ha? Dugang mga iskutanan karubuntaga. Stay put, standby. Ito ang headlines. Police report with Idol Tweety. Ang ato ang presyo merkado with Idol B. No, ang ato ang mga suwartres o gloto. Ang resulta niya, mami, atong timbayaon din ang atong mga higala diri sa may Kabangkalan, sa Gizo, Tipolo, sa Subang Dako, may buntag na Barkley Eatery, diri sa Mandawi City, o niya ang mga taga-Tabok, Tawason, Kanduman, may buntag din yung dol, o niya ako sa day timbayaon ang mga taga Hipodromo,
1: Kasambagan,
0: Banilad, o Lahog, Cebu City, may buntag dol.
1: Buntag,
0: may buntag. May buntag, ha.
1: Sa Pusta man ninyo kamuntag.
0: Okay, sapots balita.
1: O na, grabe bitang yung mga balita ko, no? Grabe ay, yung mga tao.
0: Ano comment, Gray? Good morning, Idol Boyke Mamitik. Ibalik ang mga Duterte, Boyke Mamitik. Ibalik ang tukang si Rinaldo Lawingan ni sa pinamungahan na Minaw. Sapots sa disa na Minaw.
1: Sa ako po na ideology po yung lamang yun. Ibalik po eh.
0: Pero mo lagi na.
1: Ma. Ibalik ba?
0: Dili kay og ila lang ibalik, mami, ma-pride ba ang gobyerno? Ma-pride ang politiko.
1: Oh,
0: ibalik niya, dili man na mo credit niya, oh. May man siya nga.
1: Ang nag-una ginaanin si former Duterte yun.
0: Ano problema niya?
1: Mga takakay pride.
0: Karong taw-taw di idol, ato ang tagaag pagtagad ang lakat sa tuang panahon kay natin gimonitor karon nga weather disturbance. Standby lang una, atong oras dol.
1: Alas 5.14 na.
0: Ayaw kalimot ha, manayaw lang una ta. Stay put, standby, dari sa programang IFM.
1: Bago na.
0: And let's be proud na mga Sugbuanon ta dol, gumikan kay karong weekend ha, daghanag kalihok kan karong weekend ang suportahan nato, mami oi. Ubay-ubay kaayo. Oo, ubay-ubay kaayo, mami. Na gisuportahan nato una og mga dlawa ang Philippine AdCon or Philippine Advertising Conference. In fact, idol, two of the speakers are from RMN, especially sa to ang marketing arm, RMN MMV. Ato Executive Vice President for the Marketing sa RMN, si Ma'am Erica Canoy Sanchez. Unya ang usa sa mga dagkopod nga leader sa RMN na mo'y hinungdan ka ng mga promo nato dari sa radio, ka sa field nato nga mga national brands mamitik. Sila yung nagbit-bit, ana, ang ato ang MMV team. Unya, napod si Sir Tristan na sino. Unya, karong adlaw sa daghan ang mga mabisita dito sa itong sibianan, dito sa tuang drama department. Ganahan sila maobserbar. Sabi ng mga batanon nga naa sa RMN, nga kanang wala ginagdako na gradyo, baka bantay ka. Ang ilang mga marketing, mami, mga Gen Z or Gen Alpha, kanang mga bagong graduates. Ang problema ko, nagpangutana nga, do you know what radio is? Have you seen a radio? Ngayon, ha? What's radio? Pareha ba nato? Example, pareha nung pagdako-dako, ano nato? Aton abtan cellphone. Pero magisgot ang uban ato mga kuan nato beeper. Magisgot to kinundom ka na niya. Nakabot ka na itang beeper. At nakabot na.
1: Nakabot
0: ka. Nakabot na.
1: Ako na itong ipata ko bulta ako.
0: Oo niya. At mga naabtan. Mga touchscreen na gamay. Pero igisgot. Or nakabot pa ganita itong mga kanang medyo kipad-kipad pa. Pero maulagi na. No? Perting kuan na. Ato ni tagagpagtagad. Stay put, standby, doll. Again, ha? Standby mo diha. Dagantag kalihukan. Ang ato ang Nescafe na kalihukan sa Dayaw Kalimot, idol, ha? Karoon na nang umaabot nga kanabang Sabado o Domingo diri sa may Mactan New Town, doll. Mag-uban-uban ta with the Team IFM, Team DYHP, Nescafe Classic. Ayaw kalimot doon natin booth sa mismong Bicon. IFM and Nescafe Classic join Bicon.
1: Kana, no, adlaw na idol boy kino. Kani
0: kanang conference ni sa mga content creators.
1: Kana, nindot na.
0: Unya ayaw sad kalimte ninyo dol, so daghan kito uganap ro na. Muhunap yung ugmayo ron kay mo lagi na ugma na atay nasa Philippine AdCon, paapilon magugko, ganahan sila nga mo-join ko sa crowd. No, na ako dito, pura buyag, ugmang adlawa dol, mag-sputing tagamay.
1: Sputing ka, ha? Ayaw gi ko ang kuan ugma kay moment na ni mo ugma idol weekend.
0: Moment. Moment ugma. Wala mami na ako dito ugma para nga ma-observe at the same time mo cover sa event. Unya at atong i-vlog gamay ang event sa Philippine AdCon na si Inka Magnaya. Dagan kayo eh. Kana bang mga naas advertising mami? Kanang inana ba?
1: Wow. Maninot kayo na ugma idol biki kay makauban kanila unya. Mahaton sa nimo ang mga labas
0: oh, highlights mga information. Nito, nga, inside mga nitingo. Kita ko no ang mga brands nga naas. Cebu Pacific.
1: Wow.
0: Mga Nutriasia. Kana ganing sa mga pagkaon. Ilaha ilaham ng mga usap nilahang mga kuan. Kanang UFC banana, rumen ana di ko abot lang.
1: Basta
0: so, nagana na sila kanang sa mga pagkaon related na ang kanang nutrition. Unya basta kay daghan kay mami no unya.
1: Masaklihan gid ni mo ugma tanan.
0: Oo, unya inig Sabado ug Domingo ala una sa hapon hangtod gabi eh. Sabado ug Domingo na ato sa Nescafe Classic booth no. So magkita-kits ta didto dol natin mga pag-games. Actually open to the public ni dol. Kung dool mo sa Mactan New Town sa manang barangay Ibo, yan, taga Pusok mo, taga Punta Inganyo mo, taga Mactan.
1: O, hindi na ganyan sila mga adto.
0: O, hindi mo adto na. Ihuwad ko na yung mga...
1: O, hindi mo adto. Kami may umuwan ang inyo, ha?
0: Na, ihuwad
1: ko na mo. Sa taon na mo ang kape, o kamo kihaton sa inyong panimay.
0: Mactan New Town, mula husa mo dito, sud. So, naan sa Saboy, mamitik. Ato, paingo na dito sa dagat ba?
1: Oo.
0: O, asa tigitukod, katong Mactan Expo, katong asa kipahigayo ng ASEAN Summit.
1: Wow. Wow.
0: Dito, naadid ko. Dagat artista, mami.
1: Makakita mong dagang mga...
0: Unya ang Nescafe Classic sad. Mausay nagbit-bit sa duha ka mga artista sa PBB. So, naasal exposure sa stage. Inig ka Domingo man siguro to. Unya, inig ka portion po sila pagbisita dito. Mabisita sila sa Nescafe Classic booth.
1: Ay, mga so, artista ha. Makakita yun mo. Lingaw
0: ang,
1: yun.
0: Ang mag-host po, Ana... Sa Baycon, sa stage dito, si Idol Chixi.
1: Oo.
0: Unya, ang sa booth po, to be hosted by yours truly, Idol Boy Kit.
1: Wow.
0: Together with Idol Mikey.
1: Ay, kamong doon.
0: Yes. Oo, mo yung napili sa brand. No? Salamat ay, kayo.
1: Happy na, Idol Boy Kit.
0: Okay, na-happyan ko. Actually, mas honored si Mikey nga. Boy Kit, ni-chat siya na ako nga. Ipay ko nung siya nga nag-Paris. May
1: ito nga. Nagsara, may agin mo mag-Paris, Idol Boy Kit. Ano mo mag-Paris, Tini, pero sa event, busy mga kayo, DJ Mikey.
0: Atingan gina na ko si Ma Mike.
1: Oh, uy!
0: Uy! Unya, sa Sabado, Robano, daghan kita ganap pa kay Mauna Dol. Gawa sana, unya, inig Domingo sa Kadlaon Dol, ayaw kalimot Cebu IPI Run.
1: Yay!
0: Diha, langit na sa may The Gate Walk, Mandawi, at bang anang hypermarket ba ng SM? Mami, kanakaraang makro ba? Kahinom doon mo, Ana Dol?
1: Kanakaraang lagi sa SM, ha?
0: Kanakaraang hawan ba? Gikan ka o SM, unya, paingon ka. O katong, unahan sa karaang North Bus.
1: Mao ba lang SNR sa una?
0: Mao na ba na?
1: Makro, oo.
0: O, gibaloy ang SNR na ano may spot na napit sa UCMed. Pero kinumdum ka, mami, ka ng padong ka o kanang kuan ka karaan ng North Bus ka na same side. Kana may hawan sa wala ba?
1: Kaya ako lagi kayo hawan
0: na diha. Murag ground, no? Diha, mao na ang The Gatewalk.
1: Ala diyan
0: kay gayon ang Cebu IPI Run alas 12 pa lang sa Sabado, so paldo ta pero pakdo pod. Kaya ugma Sabado Nescafe, dagan dayon sa IPI Run, nabalik Nescafe. Paldo pero pakdo.
1: Ha? Di ka nakakat ka
0: wala. Wala bukid-bukid na ba? O sa Sabado o Domingo. Oo. Oh.
1: Oh, oh. Six-week ka lang. So, semana na lang.
0: Manabuhi isa ta.
1: Oo. Mamagalay mo hug yun.
0: Oo, okay. Paldo, pakdo. Masata sa birthday, Chang Helen.
1: Ay, Ma'am Helen, may buntag.
0: Oh, delighted happy birthday,
1: Chang. At isa din ako si Ma'am Helen.
0: Anak, yun. Happy, yun.
1: Kanahan kang to yung dance step on your boyking.
0: Uh-huh. Asa ato yung sayo-sayo niya. Uy, si Brad EJ na minaw di ay may buntag brother EJ, ha?
1: No, mukapit
0: na mga. Ang team sa ag. Ha? Apil na mo gusto mo ma-apil. Duhan na gila nag-chat na ko. Gawas ni Jess, ni Jesse Carl Atienza, kanang atuang journalist po ni Higala. Si, isa mo to yung nag-chat na ko, bago lang yun nga, gusto dahil siyang mo-apil. No, nga po. Adi, ang igsoon ni Idol B. Si Bukits. Ay, tawa oh. Sa 7 gabi yung siya nga idol. Palit niya ko sa inyong saang
1: shirt. Bumutol sa kinang isyo na Idol B, no?
0: Nagpicture mo itulog gabi, itag-ana, unsa na, ipost sa Idol B, itag-ana, unsa isulti, ana.
1: Muna mo karambo.
0: Magsuon mo.
1: Pura glami ba ka ng isyo ni Idol B, Idol B?
0: Na, Idol B, asa yung may isyo, glami, ana rin usa.
1: What, man? Naman kinamangan ka ng mga admire, admire. Di ba, Idol Kenny?
0: Di ka ba tanong, sa di mo alpaminahon? Atong oras dol.
1: Oras sa IFM mga idol. Alas 5. Ano ba dinamon mo sing kaya?
0: 5:22.
1: 5:22 na.
0: Alas 5:22. Ayaw kalimot karong taw-taw daghan pag mga balitag hisgutan na let's be proud. Nga sugbu anon ta. Sugbu anon ako dol.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This song is brought to you by Everest Appliances, Health, Wellness, Energy Saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
1: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
2: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap at una kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinungdom gikan kay Ate Anne.
5: Makabuhay!
6: May buhay sa makabuhay!
3: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumparag dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bit akong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit,
3: ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
7: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
3: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisakto.
7: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan pa ni.
17: IFM. Balita.
18: IFM. Baamo na.
19: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
23: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
24: Find a way.
23: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gusto lang yan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpatulong check-up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
16: Mapali ang mga butika.
24: Sir, health testimonies.
25: Health testimonies.
24: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
26: Kidney nito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one year, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ako nakapatik-up. Wala naman kong ibatiyan. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Unikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bispa.
27: 93.9 IFM.
28: Napugnan pa ni.
29: Ay, balita. Suertres o Lotto Results.
30: Idol. Suertres Results. Alas dos. Uno. Cinco. Dos. Idol.
31: Suertres Result. Alas cinco.
30: Nueve. Seis. Siete. Idol. Suertres Result. Alas nueve. Zero. Zero. Uno. Idol. Nakaigo ba?
32: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
33: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
34: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
35: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
34: Ay, malabo.
35: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
34: Para malinaw.
36: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
37: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
34: Ga-agay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
38: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
39: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
40: Ganyan ang Pinoy!
41: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
42: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
43: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: 93.9 IFM.
28: Napugnan pa ni.
17: IFM. Balita!
18: IFM! Baamo na!
44: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
45: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
0: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
1: Nahibaluba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro. May silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarine. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og physical, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
3: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
4: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
3: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
4: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
3: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
2: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
5: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggikan kaya atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imo

0: Ang ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makaboy Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pangutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City. Duol sa Colonnade Mall Colon, nagsa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanailain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: 93.9 IFM.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM Balita.
3: IFM Bamuna.
4: Headlines.
5: Karol.
2: IFM Balita. IFM Balita. IFM Balita.
6: Pidsa 28 na sa buwan sa Mayo 2026 adlaw nga Webes.
2: IFM Balita.
6: Mao kini ang uluhang tudling sa ato ang mga balita karong buntaga.
2: IFM Balita.
6: ICC trial batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sugda na sa Nobyembre 30. Senador Francis Chiz Escudero nagatubang og kasong plunder subay sa giingong nadawat na kickbacks gikan sa flood control nga proyekto. Samtang sa balitang lokal, konseho sa Dakbayan sa Sugbo, mangayo na o katinawan labot sa managlahing work week schedule sa executive og legislative department sa Dakbayan.
2: IFM Balita.
6: Samtang kapitulyo ni Palambo sa serbisyo sa mga bus terminal pagiduma ni ini subay sa nagkaduol na nga pagbukas sa klase.
2: IFM Balita.
6: Atong oras sa

0: FM Dol.
1: Alas 5:42 na.
0: Atong oras once again hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa dili pa matulog Dol para healthy kanunay ang makatigulang ta ang ato ang vitamin D3 sa lawas magkagamay rapod. Manang kinahanglan tag igo nga vitamin D3 pinaagi sa Life Extension Vitamin D3 mga idol. Oras sa FM.
1: Alas 5:43.
0: Unya si Buiki mo tungab na. Ali tungab na mami. Diba? Oh, wow.
1: Laiso eh.
0: Taro nga natin ha. Balik ko, balik ko.
1: Balik, balik. Bago lang kag baso.
0: Ay?
1: Bago kag baso.
0: Gika ni Ma'am Emma sa chill.
1: Oh, oh. Din ay glowing.
0: Glowing at 18. Oh, naam sa kayo mo, ano yung nakuha na ni mo?
1: Kuha pa.
0: Kuha pa niya. EXL coffee mix. Namatay 17-in-1 mami. Kani ako ginom karon EXL black coffee.
1: Okay na black coffee ba lami?
0: Lami kaayo idol busa adto na mo sa pinakadool nga butika 360 Rose Pharmacy. Kung asa nga butika pwede sa di sa TikTok, sa Shopee ug sa Lazada. Ilang Facebook ka page idol EXL makabuhay. Lili alam ninyo pamalit na mo na bantay di mo mamalit na.
1: Malasa ka din na do with you.
0: Labaw.
1: Yeah.
0: Healthy, healthy, healthy para sa panglawas.
1: Coffee,
0: atong oras dol.
1: Alas 5:44 na.
0: At agay, agay, Happy agay. It. Atong kaplasan og said liniment oil SCED. Di ka nang ipamaol ko.
1: Ah, pamaol.
0: Oo, ipanuhot. Ang SED, SCED, Tatak SED Marketing, Tatak Magaling. Atong oras dol!
1: 5:45 na!
0: Agay! Wala na, wala rin na. Okay na, okay.
1: Kuya Juan.
0: Oras dol!
1: 5:45 na!
0: 5:44!
2: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hi, hi, hi, balita. Suertres ug Lotto results.
0: Idol, arita sa resulta sa Suertres og Loto, labi na kagahapon, no, Miyerkules, sa Mayo 27. Ato ang tagaag pagtagad mamitik, no, ang resulta kagahapong adlaw, dol, o niya, naka-live ta sa Facebook nato, IFM 93.9 Cebu. Pakilili, isad mami, unsikit sa'y mga naadya, mami.
1: Okay, pakilili,
0: ba, amtik, di ha, kasi mga greetings ato di ha, mami, ha?
1: Dali na mo.
0: Yan na, may mga nag-text diri, si Nanay Paz Berse, naminaw, Idol, pwede mo appeal sa grupo sa Bicycle Club sa event on saan pag-register Ruben Tuling ni sa CBC. Unsa nga event dol ay ipahibaw ko asa nga event imo ganan apilan ha. Ato abarong mga feeding program og uban pa pahibaw ami dol ha.
1: Dala Milyana dol boy king.
0: Hello dan. Ano nabasa na lang ako ni.
1: Ano basa
0: din ni mo? Ano basa diha?
1: Ah, sige. Sige.
0: Isang pinahandi ha.
1: Sininin Chavez Kamingawan, Idol Boy King.
0: Buntag!
1: Onya, Yel Ariel Borja.
0: Maing buntag.
1: Italada, watching from Subak, Panas, Lapu-Lapu.
0: Tagalapu-Lapu, maing buntag dol.
1: Morning, morning sa mga Tagalapu-Lapu.
0: Mamitik arita una sa ato ang resulta sa Loto Gahapong Adlawa, ang Grand Lotto winning combination May 27 ni gahapon ni dol ha. Grand Lotto mga sukinting paminaw, Grand Lotto ta 33 46 43 19 38 42 Ores man eh wa man gahapon idol weekend arita sa ato ang lain nga resulta kagahapon 6 45 mami
1: ane kani
0: 23 8 9
1: Diyosa
0: 36 43 18
1: wa zero man
0: napo katuig na dol pero mira ginausa ang moigo niya.
1: Ito, eh, nata ito yung lima idol mo yung pumupusta.
0: Na dato ng outlet. Wala na'y pamuro lang na matag.
1: Itaro na sige lang bira ba kay mo regalo sir iya ko an.
0: Ay si Ma'am Gigi loyo sa Cebu Doctor.
1: Ay pala
0: yo mo kalimot ha.
1: Okay, ari na ta sa Tawad Idol Baking. Sorte sa recap ta sa gahapon nga result.
0: Sige, Mami.
1: Atong alas dos gahapon. Sus, my goodness. Ay, labi yung takayo. Pero, wapang takaigo sa 152.
0: 152.
1: Magka alas 5 sa hapon. 967.
0: Nuwebe sa 7.
1: Magka alas 3 sa gabi eh. Labi yung kong hayahaya kay Uwan pa. Wag nga po kay 001 man.
5: 001 it'll be
0: 0 0 1 0 0 1.
1: Ang hayang ay julangkad ever.
0: Julangkad ay ka ever.
1: Hindi alam ko kung 2 it'll be king. Di mata ko kay 12 na.
0: Sa
1: kadlaon wala na ko ni tuwi mga tuwi ang lahos niya.
0: Ay na ko sige kagol kamudol nga way pahuway ba mo sige kagol mayingon nga paita way pahuway way. Sus, umadam lag na, lahos na nga sa tanang. O nang samtang buhi mo, wala kamas mo diha. Lingaw-lingaw mo diha, basta kay healthy lang sa tan. Yan sa palabi nga, wala naging itong pagyon, ha?
1: Kailan na po,
0: kuwan. Ay, paitay, wak ko na to. Ako hinaw na, kinahimoy ko na kuwan. Amin ko nga, ay kagool, umadam lag ka na, ipiyong na to, lahos na nga tanan.
1: Kaya naging magpipangayaw, wala kay to, maot-siwin na na.
0: Ha?
1: Maot-siwin.
0: Padiritso.
1: Diritso na ka.
0: Ay, nakuwan. Ayaw lang, sad. Atong oras do.
1: Alas ko wala na yung duwaybi na.
0: Karong taw-taw na ito, balikan sa Idol 20. Unya, ang presyo merkado with Idol B. Ang ato ang IFM Balitang Weather. Dagan patag mga eskutala natin. Mga song request. Inyong mga paboritong sonata doon. I-text sa tong text line.
1: 0923-1128-701. 0923-1128-701.
0: Unya, ayaw kalimot. Radio Eskular. Padayon ka punta nga nanawat doon ha. Senior High School nga opening doon. Skills Inc. Ang eskwilahan. Kauban ng IFM. Naragi na sa may General Maximum Avenue, Mami.
1: Idol Wiki, naay ng chat, Idol Wiki, pwede ba daw graduate siya als?
0: Oo, pwede ra. Basta
1: pwede
0: kay...
1: Pwede ay?
0: Oo, kay mura man na siya equivalent to kuan, ganang padong mag-senior high or padong
1: okay,
0: mag-college.
1: Oh,
0: no? So,
1: nag-chat ba siya?
0: At least, kay, di ba, duhar may kapaing na ni mo, it's either ganahan ka mo senior high or ganahan ka nga...
1: Mag-college.
0: Mag-college o nakahuman yung ka sa tibuok ka ng junior high school o patkatuig sa high school. Oo, ipa-message lang kay pwede mapangutahan na raman
1: na ma'am, pwede rin siya ka mo message, ma'am, ni Idol Boyki or ni Idol Tony. Oo. Kaya yan ang anak, Idol Boyki, kay di graduate sa ALS. Unya, kanaliging sige na itong plug, lagi ganahan, kayo sila nga masuhon ang mga bata.
0: I-message lang, Midol, ha, Boyki IFM or Idol Tony, okay? Alas 5:50 na sa buntag. Unya nyo ang mga sonata, i-text ito ang text line, mamitik.
1: 0923-1128-701.
0: Alas 5:50 na, na ay duha ka song request ato ni Tagaag Pagtagadere. Pero text lang, good Midol, unya, atong hisgutan, may karong taon-taon po, balakbitan, taning, ungu-ungu, nila sa SRP.
1: Makalingaw, no?
0: Nangayaba. Mataw sila na, unsa man mo IFM, anong gipost man ninyo? Actually, naman ko nag-post ka netizen about ana, nga, naako na sila kita na, ingon earring, mauni mauna niya, nagkakainin niya, uy, IFM, magkita na palang tika ko, si Ong, hindi ka, pati na kong tabon-tabon, baka boots to mo, yung morda ito.
1: Makahadlok, mitaw, na kandaon ka mo, agi man niya, makabasas mga post, ay,
0: kani mga taslakan ba, mauro ba yung nuwis? Yung
1: maunahon.
0: Oo, kaya nga, no, sungugon magmaayo.
1: Kalapit ang muyana ko,
0: at doon ang tagaag pagtagadong taon-taon niya. Lakip na sad mami. Ato ang hisgutan sad ning kiniganing uy, mga Miss Grand International nga gikan sa Sugbo. Labi na ni si Gazini Ganados o si kisa lang ka ng LGBT.
1: Ravina.
0: Oo, ato ng tagaag pagtagad ha. Unya, sa pagkaito. Ay, gamay lang dongken ha. Unya, kanisad kay kagahapon mami na ay itunghaan dari sa Danau City sa Taytay, no? Taytay Integrated School nga tunghaan diha sa poblasyon ng area sa Danau, mga Sokiltig Paminaw, kay nasunog. Di man ka grabe karong timing, padung ang ting klase yun yung eskwilahan nasunog. Ato na tagaag pagtagad.
1: O,
0: lagi, katong ungo-ungo sa SRP. Kaning taytaya, sunog sa Danau City. Unya, kanipong mga ging, unsa na mami, bare face challenge, nga walay make-up, may pasabutana, no?
1: Why make-up ay ang Miss Grand International
0: Beauty Pageant? Upat, ito si Idol Mikey, upat ang sa Pilipinas. Unya, duha nga LGBT niya, duha nga babae. Yun, so mo to si, ang taga Cebu, si
1: Gazini Ganados, si Fusha and Ravina.
0: Unya, Nagabi kay natin murag gayaw-yaw ba nga friends ako sa online ingon nga gagmay ko ng score unsa daw ate ko.
1: As in adil mo kay makakita kat mga score nila adil mo kay 7 point something, 8 point something.
0: Ato nang tagaag pagtagandol nga nung gagmay mo score
1: mga tagandol. Ilan ginitan?
0: Ang iinitan yung
1: ka. Iinitan ta nila kay kano mga guwapan ko ng mga taga-Pilipinas adil mo kay nga ipada.
0: Oh, katawas.
1: Nung nagadahan sila nga ditan la padag-on.
0: Amo. Yan
1: na lang manaw.
0: Uy, good morning ko na pinakapangga niya yung iyan. Idol, happy happy birthday ni Tia Sita Dinoy. More birthdays to come iyan. Amping pa naman kay love you more than sa may Cordova.
1: Ay, may buntag sa may mga buntag. Taga Cordova. Ay, nung kilala na minang na ito, taga Labugon, Mandawi.
0: Uy!
1: Na sila ni Cyril Hakosalim o ni Tio Buning.
0: Oh, Tio may buntag Buning.
1: Si Tio Buning.
0: Si Tio Buning. Tio, naasa ilaing Buning, dire Buning,
1: Mika. Kamakas kita na Tio Buning.
0: Isa mo si Buning.
1: Ang brother na ni Noy Inting o ni Nang Auring Hakosalim.
0: Ah. Nang Auring Noy Inting. Auring.
1: Eh, chika-chika kami tami kami eh.
0: Nakakusalim.
1: Chika-chika kami kami eh. Nagagot sa iya TV. Wapa maayos. Tinayo na nakabayan na siya. Lagot siya. Kaya tao sa basket kami. Ganoon po basket kami. I don't believe.
0: Ako nagkalami na.
1: Ako ang rain or shine.
0: Oh. Ah, sa PBA sa limo.
1: Oh, PBA ko.
0: Lahi mo naman gitanaw.
1: Ang state side. Sa gulang imo ha.
0: Dili mo. Ang imo gitanaw. Dili mo ng duwa. Oo.
1: Tumawin ka.
0: Laro na kayo ka.
1: Laro kayo pattern pa.
0: Kita siya. Gaya sa may lamiong tanaw.
1: Ingat niyo. Kailangan ng rain or shine. Ano ba kayo? Kailangan. Karakot. Ang si Santillana.
0: Kabali ha. Oo. Lahi na imuhanggi. Watching.
1: Pero tie score na sila sa best of three nga duwa. Di ba idol G?
0: Ay, kung katikin. Atong oras dol.
1: Alas 5:54 na.
0: Standby na i-request ato ning tagaagpagtagad. Unya sa akong pagbalik ang ato ang uban pang mga balita. Standby.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ang oras, gipod ka ninyo sa
7: Liveride Pro.
6: Protection sa atay.
7: Liveride Pro.
6: Naisilima rin.
7: Napag-multivitamins.
6: Mag-liver up na ta.
7: Uban ang Liveride Pro.
8: IFM! Baamo na!

0: Idol, alas 5:59 na. That was a requested song sa tuwang text line. Salamat kaayo, pero naasay nag-ingon diri ka na kung kanta nga Man I Need. Gikan na ni 941. Salamat sa nag-text idol. Ani ana ang imuhang request. Ikaw mami, kaila ka ning kantahan. Kani rockstar man eh. Wala pa rin iba. Pero kanang Man I Need, Olivia Dean. Mao po nagkanta ng Easy to Fall in Love. Say ta-ta-ta-ta-ta-ra-na-ja-ra-ra. Ano ba? Tawa lagi ba? Tawa lagi ka? Ha? Wala ka kabuta na. Bataan ko din mo.
1: Oras, Dol! Oras, Idol! Alas 6 na gyan sa Kamuntagon.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This song is brought to you by BLC Kids, tummy friendly vitamin C for kids.
0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sayop ay...
3: Oh,
2: Kuya Juan, mapungan ba ni?
4: Ano sa'yo magsulti? Seryoso, yun ka? Halos tibok adlaw na gani mo magkauban sa akong anak? Dili man gani mo halos magbuwag? Gahapon, nang lakaw mo. O saan mo may gusto ni mo? Dili ka pwedeng mabuhi nga mag-inusara?
5: Magpadayon ka pa ba sa usa ka relasyon nga mura ka na gigapos? The Billy Story inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Billy Story. At tangi.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong, sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa ni.
6: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
12: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
13: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
12: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
13: opo
12: products ng Life Extension sa inyo?
13: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
12: Uh-huh.
13: Nagtulong talaga.
12: Uh-huh, hindi na sumasakit.
13: 100%
12: First name po ninyo?
13: Bernardo Bailoses.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Said
6: Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sig panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Ang Idol kong FM 93.9.
10: IFM.
17: IFM. Balita.
18: IFM. Bago na.
17: IFM. Balita.
19: Lokal ug nasyonal.
17: IFM. Balita.
20: Mokini ang hingpit nga detalye sa to ang mga balita karong buntaga.
17: IFM. Balita. IFM. Balita.
20: Mumando ang International Criminal Court kung ICC o re-examination sa pisikal na kondisyon sa panglawas si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron masuta kung makagwanta ba kini sa husay sa mga kaso. Gibutyag kini sa ICC Chamber 3 Judge na si Joanna Corner atol sa unang status conference sa ICC kagahapon labot sa trial. Sa mga kaso, batok ni Duterte. Matod ni Corner, ang defense team ni Duterte ni Duso ug Muson diin gitumbok ni ining ang unang finding sa fitness ni ini mo apply lang sa confirmation of charges hearing apan si Corner ni padayon una sa hangyo sa depensa nga mo himuong available ang mga eksperto alang sa ilang dugang mga pangutana. Gihimo ang unang status conference sa ICC aron pagtuki sa pizza sa pagsugod na sa trial pre-trial deadline. Ipaabot ng mga ebidensya, lingguwahe nga gamiton o ubang may kalabutan sa husay sa kaso.
17: IFM Balita. IFM Balita.
20: Nag-atubang og kasong plunder si Senador Francis Chase Escudero sa Office of the Ombudsman. Si Escudero niduso sa iyang counter-affidavit na itong Biyernes human ang Field Investigation Office sa Ombudsman itong Abril 16 na rekomendar sa pagpasaka og kasong plunder, graft og indirect bribery charges batok sa Senador. Matod sa Ombudsman FIO, si Escudero giingong ni dawat og 306 milyones pesos nga kickback og laing 280 milyones pesos gikan sa flood control nga proyekto sa gobyerno. Ang reklamo gibase sa finding sa mga testimonya ni kanhi Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ang giingong kickback si kolekta ni Maynard Ngo na higalan Escudero, campaign contributor o giingong bagman.
17: IFM Balita. IFM Balita.
20: Muabot sa Pilipinas alang sa duha kaadlaw nga state visit ang presidente sa Vietnam nga si Thu Lam gikan sa Mayo 31 hangtod sa Hunyo 1. Ang state visit ni Lam nga mausab ang General Secretary sa Central Committee sa Communist Party padungan usab sa selebrasyon sa ika-50 nga anibersaryo sa diplomatikanhong relasyon tali sa Pilipinas ug Vietnam ingon man ang dekada nga strategic partnership sa duha ka mga nasod. Matod sa Presidential Communications Office, kini usab mao ang labing unang state visit sa usa ka party leader sa Vietnam din sa Pilipinas. Si PBBM ipaabot nga mo-welcome ni Lam sa Malacanang alang sa usa ka bilateral meeting.
17: IFM Balita. IFM Balita.
20: Magamit sa Philippine National Police ang posibleng pagtambong ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon sa Senado pinaagi sa teleconference aron ilahang matrace ang nahimutangan ni ini. Ang tinguha nga pagtugot sa mga senador nga makaapil sa ilang plenary session based sa teleconference na himong hinungdan sa init nga diskusyon sa Senado nitong Martes nga niresulta sa pag-walkout sa mga senador gikan sa minority block. I-question sa mga minority senators sa gituyo kini aron makabenepisyo ang mga senador nga posibleng dakpon o bilangguon tungod sa mga kaso nga ilang iatubang ilabi na si De La Rosa nga doon na warrant gikan sa ICC. Mato ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co kung mutambong si Bato sa sesyon sa Senado pinaagi sa teleconference gamiton nila kini aron masubay ang iyang nahimutangan.
17: IFM Balita. IFM Balita.
20: Alang sa katapusang balita o balitang nasyonal, musugod na sa Nobyembre 30 ang trial ni International Criminal Court batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Human sa 5 ka oras ka diskusyon, ang chamber ni uyon sa tinguha sa prosecution nga makasugod na ang trial hinapos nga bahin sa Nobyembre. Ni mando ang korte sa mga prosecutors nga muduso sa ilang final nga listahan sa mga ebidensya o mga testigo sa Agosto 31 aron pagtuman sa hangyo sa depensa nga hatagan sila o dili mo menos sa 3 ka kabuan aron pagsusi sa ilang submissions. Ang trial himuon pinaagi sa daily basis. Nangtod nga doon ang judicial recess. Paabuto na sa korte ang resulta sa eksaminasyon kung fit ba na mutambong si Duterte sa husay sa kaso. Atong oras sa IFM Dool.
10: Alas 6:30 na.
18: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
21: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
22: IFM Balita!
23: IFM! Bago na!
22: IFM Balita!
24: Weather!

0: Idol, alas 14 na. Ato ang paminaon ang weather report. Gikan sa tong higala from Pag-asa, Visayas. Nasa pikasin niya karon si Sir Jomar Iclarino. Hello, Sir Jomar. Maayong buntag, sir.
1: Yes, maayong buntag sa tanan. Ug sa atong panangpintamino, kinikang latest weather update, karong adlaw. Kabayo natin din monitor ang bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Jangmi, dahil nag-delay o na 1,195 km silangan sa Eastern Visayas. So expected na to karong adlaw o ugma makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility ug na ay local name na bagyong Domingue. Base sa atong forecast track, less likely kini makalandfall sa any part sa atong nasod, but kining hinungaw niya maka-apekto sa atong nasod o posibleng ma-enhance ang southwesterly wind flow na makapaulan mostly sa western side ng atong nasod. Atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather. Init at igang na panahon, gawas ini may mga patak-patak ng mga pag-uwan, posibleng na localized thunderstorms. Sabay ito mag-monitor sa itong mag-issue ng mga thunderstorm advisory. Hiningi ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa kadagatan, nalinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index sa Cebu, karong adlaw mo abot kini sa 42 degrees Celsius o under kini sa danger level na category. Philippine Summer Time, alas 6:16 sa buntag ikan dali sa Mactan, Pag-asa Visayas, BOSP, Jomar Iclarino.
0: Sir Jomar, para lang sa kanabang kasayuran sad sa uban, so aduna tay tropical cyclone gawas sa PER nga gimonitor, sir. At the same time, aduna pod tay ang trough niini nakaapektar, no? Pero sa western or sa eastern section sa Mindanao, Sir Jomar.
1: Ang extension kini, yes, nakaapekto karon diha sa may portion ng lalawigan sa Mindanao, and kinihangin gikan sa habagatang kasadpan or southwesterly is naka-apekto naman sa western section ng Visayas including Palawan.
0: Taas bang chance, sir, nga mo hingpit kining musud sa to ang PER unya mo landfall?
1: Ang akong gisultigan niya, less likely kini makalandfall, less ang chance makalandfall sa any part sa atong nasod, and expected na itong makasulod sa atong PER today up to tomorrow morning.
0: So wala ray ang kabalakan ang atong makiigsuunan, sir. Okay, ang atong pahimangno gihapon, no, taliwaan ning maong weather disturbance unsa may ato ang pahimangno, labi na katong naa sa mga bahaon o katong mga kilid sa mga kabukiran, Sir Jomar.
1: Yes, sir, akong gisulti ganiha maski dili kini makalandfall sa inipad sa atong nasod, papadayon kining birahon ang gitawag nato na hangin gikan sa habagatang kasadpan, kini gitawag nato na southwesterly wind flow, kini ang mag-cause na mga pag-uwan ila din sa western side kasi tambahin ng atong nasod including the western Visayas. So there is a central Visayas, even though wala tayo direktang epekto, is makasinati gihapon kita na moderate to high chance kini mga localized thunderstorms. Magdala gihapon kini na moderate to at times heavy rains can cause floodings or landslides. So monitoring gihapon kita sa itong weather updates, ilabi na natin expected na weather disturbance, and as well as kini mga atong issue na mga thunderstorm or rainfall advisory.
0: Dagang salamat, Sir Jomar. Amping muda sa Pag-asa, Visayas, sir. May buntag.
1: Sir, salamat. Good morning sa atong tanan.
0: So angay nga magmatngon ang tanan, no, kay labi na karong weekend na mga lakaw o uban pa mga importanteng lakunon, hisgot gud tag mga events mamitik, no, example na arba mga outdoor ba niya, mga fun run, no, mga kalihukan anang baykon o uban pa. So ato ning monitoron, mami, kay unsa pa man taron, Huwebes, ana may Biyernes, unya ang iya bayang traffic or ang hinungaw sa maong ang ikog-ikog anang maong bagyo gawas sa PR nakaapekta na ganit dito sa may Mindanao area. Unya, sumapaw, Sir Jomar, nga naapay mga localized thunderstorms nga may makapauan-uan. Ay, nako, amping na lang taon.
2: Pero salamat sa kusuan gabi, Adol Vicky.
0: Upay mo sa tanong kaya mga tanong.
2: Mga tanong na bisbisan. Kunya nasalbar pod ang amo ang kalingawan kay kanang mag-uwan, wa may kalingawan. Ay, salamat. Wala na yon amo kalingawan.
0: Dita, sundita lagi ka.
2: Wala ay kay wala wa may atop nya lang mag dalan di Idol Boy ki.
0: Pero kibo ka mami ka kitong pag.
2: So, ang amo ang kita ay dali ta sa chapel.
0: Wow, ang kita na gabi. Kibo ka mami dito pod sa di ba naka norte man mi sa may Medellin area ba grabe hawi kanang brown kayo mga mais. So ang kainit ba grabe. Oo.
2: Nagaluto ang
0: dahon. Ang malipay lang sad ang mga mag-uuma ang tanang adunay
2: mga parang nilang gikuan gi
0: kanang ampo sad ampo. Pero noon padung naman nimo transition mamitik no sumako sa oo pag-asa Visayas. But anyway, stay put, standby lang oras sa FM Dol.
2: Alas 5:20 na.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
6: IFM. Balita!
7: IFM! Baamo na!
0: Idol, manamilit na gid ninyo dol unya maulag ito baliko nato tong sunog dire sa may Taytay no Taytay Integrated School sa Danao, Danao. City sa kit pamalandungon nga na sunugan sila diha Idol Kenny doy kaayo in town na eskwelahan kagaha pero padung ni gabi no nahitabo
2: imbes ang mga maestro Idol Wiki ba mangandam na oh.
0: Kay mag-uplan balik eskwela na baya first week of June June 1 to June 6 no ang uplan balik eskwela unya mo na indangatan sa mga taga Taytay Integrated School da sa Danao City atong iampo dol nga maka-recover lang ni ato ang tabangan o kung siya pwede na itong matabang aning alugaras mga taga Danao nga nagpaminaw ha unya na ay nag-text dere the wrong send ko idol aningon siya gaw morning diha na gaw morning sa reply ata unya idol morning number sa FM 781 niya sakto ka dol idol taga tunghaan ming galilya listener mininyo ni mamiti kapwede pwede request o kanta na Someone by Rembrandt okay Janice Padayaw. May butag, Ma'am Janice.
2: May butag, Ma'am Janice.
0: Alaha, mauwanon, madag-umon, ang weekend na to, Dol. Natay mga lakaw, amping-amping ta.
2: Umadala ka maglabay, Dol, Wiki. Umadala ka maglabay, kay ano? Mabutakan niya kuwan ba?
0: Atong iampo ha, balikan na to, Mami, ang taga-Taytay Integrated School diha sa Danao City. Nakuwan, lagi ko kay Finn ako, kaninga area, kaninga tunghaan sa Danao. Murag ato maning na may gayunan sa mga 2021. Naglibo ko kung Taytay ba to, basta kay dito tag-barangay Bayabas, katong bukid niya nakasuway sa tagduha ka mga tunghaan sa Danao nga naapod sa kanang ubos lang ba kalimot ko kung unsa tong mga lugar sa Danao sa kadaghan to gitoyo kani adto
2: ayo tay ato ding makuan no
0: ato ding matabangan for offline balik eskwela kay mas nanginahanglan ni imagine ha
2: bitaw
0: sunugan in town pastilan unya ang katong viral video aning dere sa SRP na
2: may tadil
0: yaw-yaw naman na dong kini oy
2: dinog gid adto bay kinay misteryoso diha
0: dina kuno sa tumoy nga bahin mo na itom unsa tumoy sa iring oo niya, kaya mo na ka sa mga taong.
2: Dili na dekorasyon, Ras.
0: Sa una, katong sa sud na ay murag bata. Actually, mura na siya ka ng lama ba? Nga itom nga lama ang saka to sa una.
2: O na nga, usaya, magsakay ko ba niya? Ako sa'yo, magungin mo, magpalingi. Diyos ko ba sa mabira ko ba?
0: Man, ikakita nila mo yung nga, uy, reunion ni.
2: It's a tie. Ano ba?
0: It's a tie. Tulungan mo, it's a triple tie. Alasays 23 manamilit na may kanya na si Attorney Phil straight to the point 3 sa IFM. Bye bye idol.
2: Bye.
6: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
8: Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Francis Escudero nag-atubang na og kasong plunder may kalabutan sa giingong nadawat nini nga kickbacks gikan sa flood control projects.
9: Straight to the point.
8: Ato ni tagad pagtagad mahigala si Cheese Escudero, si Jingoy Estrada, apil mga kagilaan nga pasakaag kaso, iapil po si Joel Villanueva. Kini mga higala ang mga tao ani makaingon mga sukid tig paminaw. Okay, naana, pasakain niyo kaso kung isa nga ipasakag kaso. Pero dawa may natandog bisag hinapay na lang sa 11 kabuok kadias minority. karuhan may gala makasabot. Kadi man ibugo ni mga tao, kasabot man ni mga kaigalaan. Labi na to mga listeners sa DYHP o IFM, mga bright man ni mga sukid di paminaw, ha? Ayon niyo i-underestimate ang pag ang understanding sa mga Pilipino nga kini mahigala sumpay gihapon dunay kalambigitan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
8: Ato mahigala mga pro Duterte nga mga senator sa lagukod daman sa ginhawa.
4: Straight to the point.
8: Ato mahigala nga again sa mga Duterte nga mga senators na hayahay kay mga kaigalan way tandog bisag gamay.
4: Straight to the point.
8: At talik pagtagad rubutaga mga sukitig paminaw mausad ni ang pag-walk out sa mga senador ani adto milabay mahigala nga Martes. Ngano nga nang lakaw sila, ngano nag-walk out sila, sumpay gihapon eh. May labot mga higala sa proposal ni Senador Rodante Marcolita, labot sa online participation sa usa ka senador. Bisan o dili siya physically present sa Senate Hall, pero pwede siya maka-appeal unta og session, maka-appeal mahigala pinaagi sa online.
4: Straight to the point.
8: Og ibabaga ni sa minority. Nga naman, tinulay mga kaigalaan, dunay mga interest. Ato ni hatagag pagtagad mahigala, ang sa majority, ang ila mahigala, anticipated na. In fact, mamanay gisulting Erwin Tulfo, kahibawa naman sila aning tanan. Ang sunod ng mga mahitabo mahigala, papriso nila, kung hutdo nilag papriso ang nasa majority ng mga senators, aron nga hapsay na ang impeachment, mga sukid tigpaminaw.
4: Straight to the point.
8: So, ang kinipong sa majority, ang ila mahigala nga ilang barugan, bahala na ang mga priso, mga sukit ng paminaw, basta mag-appeal sa session. Muna nga gusto ni Marcolita nga iya mahigalang i-amend. Butangan o changes, kay uso naman karon ang internet. Uso naman karon mahigala ang pag-pahigayon o session, mahigala nga naa. Kinini ang online. Ang mga private companies karon mahigala mag-meeting. Di naman mag-meeting nga mag-mutunga yun physically. Pwede naman magka-meeting mahigala sa Zoom. Muna ang gusto ni Marcolita, mga sukit ng paminaw, gibabagan sa minority, di sa musugot. Nga naman, ang ilang ka ang advantage kung mapasar ni bisag mga priso, mga senador, bahalag mga priso may mubarog may sa among prinsipyo, basta maka-discuss may, maka-appeal may discussion, makabuto. Munin hadlukan sa minority. Nga ilang gusto nga mga priso, kaya nahibawa nung sadaan, anticipated naman eh. Muna naman nag-ingon ni Erwin Tulfo. Nga na, ha? Ipang-preparar na may galang mga kaso. So mga priso, di na maka-appeal discussion, di na makabuto. Sila na maoy magmaniubra o niya ang minority sa impeachment case.
4: Straight to the point.
8: Sumpay ning tanan, atong tiwasan mahigala hisgot karong nga buntaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin mga higala, ang International Criminal Court kung ICC ni takda na sa Nobyembre 30 pagsugod na sa trial sa kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
4: Straight to the point.
8: Ito mga nahitabo ng mga trials ka na ito, mga preliminaries to. Labi wala sa paghisgot, mahigala sa jurisdiction sa husgado, mga sukit ng paminaw. But karon, November 30 muna ang full-blown trial, may labot na mahigala sa presentation of evidence. Kiniuguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM in Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga unang.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart two.
16: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
17: Smart.
16: Tanggaling for every day.
15: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
16: Tanggaling galing mo.
17: Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
19: Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
20: Charm. Tap. Con. Pangong pumaka-bloom.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
22: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Idol, sa di pa mo padayon si Attorney Rufil sa mga komentaryo o mga hisgotanan dito sa kauluhan. Ari unata sa mga police reports, kauban ng mga idol o radio man. Straight to the point diri sa IFM atong oras, dol. Alas 6:34.
7: Onya nakita ni mahigala pero wa na ikinabuhi. Ato sa ko ng reports sa mga kaubanan anak karong taod-taod mga sukit ng Pilipinas. Kini issue dito sa national onya taod-taod sa atong hisgutan mga kaigalaan kay maparihan ni sa milabay mahigala nga Marcos Senior. O karon Marcos Jr. po pareho. Unya ang mga tao mahigala o labi na kini mga senador doon naman siya mga nangapriso kaniadto. Karon mga kaigalaan murag ang mga senador murag willing sa mahigala po niya mo papriso. Mura o mubarog sila mahigala kay damor nga imong iduot ang mga tao damor mga kaigalaan niya mo ribinta o mubarog yun doon sa kamatuuran. Mo ni kalainan mas may pa mga higala o karabang tagaan niya mo freedom kay og panalitan og imong piton og imong i-instill mga higala nga imong i-introduce mga kaigala ng pagpanghadlok, murag ang mga tao, murag ma-reverse psychology nga, dili ninon mahadlok. No, muna nga, kinini ang atong sundan, ang sunod mga higala nga mga panghitabo ini, kasama sa sinit panalitan, murag willing mo sila, sige lang, okay lang, murag pareha sa unang panahon, panahon lang ni Ninoy Aquino nga gipangbalhog sa Marcos sa presuhan, pero ni okay sila, no? So murag, delikado, mabalik bitaw ang history, inana ba nga, dili mga hadlok, okay lang, willing me mo sakripisyo inana ang mahitabo mga sugit ng Pinaw kay kinini ang muraman og na tandugay na ang garbo. So si Jinggoy Daan mahigala sila si Joel Villanueva sila si Chis Escudero medyo nangandam na daan nga willing sa musod sa prisuan kung maumang ganit ni ang sitwasyon, no? So ang mga tao po nga nagbantay, ang mga tao nga nagtanaw makaingos lang dili naman ni inunta mahigala nga tungod kuno hay kaso. Murag ya targeted naman ni mga kaigalaan. Kinsay dili mo sunod sa among gusto, mga priso mo, ha? Nakasabot na sila ni, kaya na-mention na ni Tulfo mahigala atol sa sesyon. No? Na-mention na niya ni. So, ang taga Andrea Sapikas, kining minority, kibaw na sa unsay plano. Ang majority sad, kibaw na. One way blind, anak nila niya. Puno sa sa kibaw, mga sugit, ipaminaw mo nang iyahay o himo o mga moves. So, ato ni hatagag pagtagad karon mga kaigalaan, kay damon nga gipiit, damon mahinunin sukol. Damon may noon nga mabarog. Nga ihuusam eh. Dilimi mo sibog ani. So, kini mga kaigalaan, atong pahinaot nga dunay sinit nga dili sa rubber stamp sa Malacanang. Kay kung ma-rubber stamp siya, unsay diktal sa Malacanang, wa na gyud mahigalay maka-correct niya na wa na ang principle sa check and balances. Kung maoho na mga sukid di Paminaw, no? Kay kini sa House, di man ka maka-expect sa House nga makabadlong sila sa executive. Dili. Or maka- Alkunta sila mahigala. Pareha na sa imong mga circle of friends ba? Nga at least doon na kay usas imong mga amigo or amiga din ha, nga at least makasulti ni mo. Kaya kung wa na makasulti, ikaw naging haod kayo, bahalang sayop ka, wa naging musulti ni mo, lisod na sana yung anak nga klase. So wala nga gituyo mahigala nga doon na giyod ma-maintain ang principle of check and balance. Now how can you maintain the principle of check and balances kung mga hadlok na tanan, no? So mo na yung mahigala, tanawa, obisibarin ninyo, di ba? Murag niya ribinta na hinoon, murag niya murag niligon hinoon ang majority mga kaigalaan nga kapit kamay na hinoon sila. Bahala mga priso. Ha? So ato ni tagay pagtagad mga kaigalaan. But before ana, aris atas tong police report, diay usaka ex-convict nag-shopping sa supermarket sa may mamaling gidakop. Kanya karong taon sa batong isgutan mga kaigalaan ng usaka babae nga na missing, nakitaan nga patay. Unahon taon sa si kasamang Paul Lauro sa report ng mga orasa. Yes, Paul?
8: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
9: Radyo man, Attorney Rufil, natanggong na karon sa Mambaling Police Station 11, giniga suspect nga

0: supermarket sa barangay Mambaling, Igdakbayan, Subo. Ang biktima nga, o ang suspect nga si Alex Undangan Jimenez, 42 anyos, taga Bilya, Abuno Street, Barangay Tinago, Cebu City. Nakuhaan ni siya ini nga gitawag nga airflow nga item diha sud sa paggawas niya sud sa supermarket gawa niya bayari nga mobalor duol 70,000 pesos na diti nakaron siya sa kapulisan sa Mambaling. Mao ni atong unang report kasama mo sa Mambaling Police. Ako yung Radyo Man po Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Nationwide. Okay, salamat. Radyo Man po Lauro sa imong report. Atong kaon ang police reports karong atong taon, may galas ng mga kaubanan. Tapos dili pa mga kigalan atong balik-balikan ang nahitabo, may galas sa Senado ni Adto Milabay Mahigala nga Martes. So kini mga kaigalaan, akong baliko no. Ang gi-introduce ni Marcolita pareha ni. Ang sa majority o minority do na mga kaigalaay mga katuyuan. Si Senator Marcolita amo ni mahigalay nakapa walk out sa taga minority mga higala. Pulo sila mo angkon nga sila mo naita na sa tarong. So atong tanaw na ang amendment nga gi-introduce ni Marcolita mga sukit di Paminaw, mao nga kadtong mga senador nga dili maka-attend sa ilang session physically, pwede silang maka-attend, maka-join sa session sa Senate via online. Moni ang gusto ni Marcolita nga mahitabo nga dunay amendment ang rule sa Senate. Kaya kung buto noon may galas pagkakaroon magudsad, everybody can relate, nga sa pagkakaroon mahigala, pwede na. Ang mga companies karoon, mga sukit di Paminaw, pulos naman dahil kinigamit ining online inday. Labi na kung international company ka, advance na ba? Advance na kayo ang mga kuhan karoon. Gigapang gamit na. Og arikas call center mahigala, mas grabe pag yun. Mag-meeting na sila, labi na mga dagkong mga companies, tuwa sa gawa sa nasod ng mga uban nga man ay operate bitaw labi global nga companies day. Gipanggamit na ang Zoom. So advance na mga higala, gipanggamit na ang online. Mismo makalilit ang tanan ha, mismo mga higala labi pag arika sa mga call centers. Unya arika mahigala sa mga hasta mga estudyante nato online na ang mga klase uban. So mo na gi-introduce si Marcolita nga mo adapt taron niya naman niron. Nga atong i-adapt, lahi man sa una, wapa man mauso ang online, karoon niya naman. So, wa tay mahimo ani, otherwise, mauwahi ta. So, mo-adapt ta ani karoon. Ug tanaw ni mga kaigalaan, ang tanang kumpanya ron, labi pang meeting mga sukit di Paminaw, nana, sa online na, Zoom, or Messenger, inana, or kanang Telegram dai. So mao na nakalioso. Nisikat og maayo ning online mahigala nga mga meetings pag COVID-19. Diha misikat. Muna nga even ang Senate do na sala mahigalay online session na during COVID. Hasta ang mga estudyante makarelate anak kay na may online class. Mga ato mga state colleges mahigala kay bawo anak online classes. Hasta ang mga elementary high school nisikat ning inani pag COVID-19 mga sukit ng Paminaw. Nananay kaniadto pero dili pa inana ka sikat ba? Dili pa inana nga gigamit yon. Pag COVID do amtay mahimo. Mura man tog na pressure kita may gala by circumstance. So ni ana man so atong gidawat kana mga higalang mga online. So kami mismo sa RMN Radio Mindanao Network kay kining ato mahigala nga kumpanya tibok Pilipinas man ya kada syudad na amtay mga radio stations. Gikan sa Manila, dahil sa Visayas, sandaan, pilaman, lahi man sa Cebu, lahi ang Bacolod, Iloilo, Calibo, Ruhas, Tacloban, RMN, Arapukas, Mindanao, RMN Davao, RMN Cagayan. Sa usa ka tuig, usa lang may mag-managers conference nga, magkita ay gin may physically. But, sa monthly meetings, pulos na sa online, in the kinoy, Zoom.

Sumon yung introduce Marcolita, mo naman yung uso ron. So ato nang introduce. Moving forward, mga sukit di Babinaw, advance naman yung kay, na naman tas internet nga panahon. Ang sa minority, dili sa musugot. Pero doon ay mga interest. Ato tanaw na, paliha doon ay interest, pero kita kung tinarong lang ba, tinarong lang ba. Para na ako na ba, tinarong lang na eh. Okay na na siya, oy. Tinarong lang ba. Pero na yung mga interest na, ato i-discuss kung sa mga interest. Pero sa ako nangingon, mauna kini karon ang uso na karon. In fact, daghay nakakwarta aning online, daghay naka nanginabuhi ni ini mahigala mga call center agents ato work from home na. Dunay mga kaigsuunan ato daghan nga nabuhi mahigala pinagi sa online tutorials. So what time mahimo, we have to adapt, we have to embrace sa mga changes. Muna yung changes, ang minority dili sa madap, nga naman, doon na sila interest. Ang majority, ilang introduce. Ba't kita ito, agiyon sa tunga haon, sa magiklaro ani, kung ako'y pasultion, mahigala, okay na ang mo-adapt na taron, kaya mo naman yung uso. Ang mga companies, mahigala, mo naman yung ipanghimo. Makamiting naman tayo, nisod man kayo nga, time meeting, kaya di man tayo magkakita personal. Di man, pwede naman. So mo ni ang nahitabo, nga, mayingon ang majority, ato nang i-introduce. Mayingon po minuto, di me. So kay di man sila, nga divide the house, nang walk out sila. So atong tiwaso gisgot tinatotood, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang idol kong FM
4: 93.9.
5: I-F-M.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Ako si Cherry.
14: Usa ka full-time nga virtual assistant.
13: Halos 24/7 ko sa trabaho.
14: Mao nga walay tulog og stress
13: kada adlaw bisan sa balay.
14: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
13: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
14: Mao nga
13: stress tabs akong gainom.
14: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
13: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at.
14: Busa, sulay usab ang stress tabs.
15: Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Ang galing! Pang matagalan!
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
21: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: 93.9 IFM.
14: Napugnan pa ni.
0: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 kaminuto. Hangtod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog, ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
23: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
23: Ratio to eh. Dimples Humana po,
22: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulog kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
26: Wow! Alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
3: Ang idol kong FM 93.9
5: IFM
6: 93.9 IFM.
14: Napugnan pa ni.
29: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
30: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
19: Kuyawang Danoy!
30: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
31: Pinakalami nga black coffee.
32: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment
1: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
2: 93.9 IFM.
4: Idol, alasay 51. Balik tayo ni Attorney Rufil. Straight to the point. 3 sa IFM.
5: Balikan mahigalan ito mga isgutan ng rumbuntaga mga kaigsunan. Kay kini mahigalang nahitabo sa atong pag walkout asa man to mga pictures nila dong pag walkout nung anag pa kuan pala ba anag pa si ugda pala ba sa walkout ay subiri ray nabato ang atong video dong names ato kunong tagag pagtagad mahigala kay pag walkout mga kaigalaan si subiri maoy ni kuan gyud nagsulti pa mahigalas kay Tano kaniya niya katunay video nga kuan kamantay mo nga subiri mahigala may tindog niya kuan kani kan magmao ni besige ato kunong paminawon kuno dong. Tanawa, atong obserbaran mga kaigalaan. Sige, audio ko na audio. Kay Moni ha, ang pag-ingon, kinimanggod, anticipated na yung daan. Kini sila dili ni mga inosinti mga senators, kay baon ni silang tanan, may minority man kag majority mga sukid ni Paminaw, kay baon na sila unsay sunod mahitabo. Ang gusto mga higala, mga nagihag ni Ruben Padilla. Okay, kasi gamay lang. Gihag ni Ruben Padilla, Jingo Estrada, pag-mention na ni Erwin Tulfo nga naa na yung mga preso. Ha? Ang hitabo ini mga kaigalaan, mga tao nag-observe man mga tao, unsa man pangprisuhon, gumikan kay dunay kaso nga tinuod nga kaso, or gituyo ni ang timing mahigala nga pangprisuhon kay nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
7: Straight to the point.
5: So niining puntuhan mahigala si Subiri ha, tarawa, siya maoy nagpasiugda mahigala nga walk out na. Okay, sige dong, atong balikan ang katong ilang speech yung, kisa doon nag-speech, ana. Si Subiri mo initindog kung kuna niya, tanan, lagaw ka.
8: Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa the ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
9: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question, san mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion.
5: Si Subiri may nag-dao.
9: We take offense
5: walk
9: that
5: out, walk out.
9: Bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control and mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo na-delay.
5: Nasulti pa sa itano.
9: So, Madam Chair,
5: si Subiri, may gala, nagkwanang up down. Lakaw na. Okay. Si Subiri, mahigala mo yung nagpasiugda. No, nga mo, gawas na mga sukit di Paminaw. Moni ang nahitabo na tumilabay nga Martis. Kaniyo, Subiri, mahigala mo yung naguna na mo walk out na. Ngano ni walk out man sila? So, akong balikon mga kaigalaan, kining introduce nga amendment ni Marcolita mga kaigalaan, kung atong tanawon sa tinalong balang ha, dunay puntos Marcolita ani. Pero both side mga kaigalaan, ang majority o minority, doon na sila ilang mga kagalingong interest. Unsa may interest mahigala sa minority, nga naman sila mga kaigalaan mo, sugot, nga mapasar ning kamarkulita. Nga sa ako nang giingon mga kaigalaan, balikon ko, kining internet karon mga sukit di Paminaw, mauna man ni ang uso ron. Naan naman na mga higala. In fact, karong naminaw sa itong broadcast, karong daghan ron ang naminaw sa itong broadcast na buhi, pinaagi sa online nga pamaagi. Pila man kabuk, naminaw na ito karon nga nagpahigayon o tutorial, pinaagi sa online. Daghan man, magpa-tutor mahigala mga bata karon pwede magdi na mag-meet physically in the kin. Tutorial online na. Makarelate ang mga teachers, ano, makarelate ang mga estudyante. Kaning hisgutanan karon makarelate na mo namin kung og tinarong lang ha, okay na ni siya. Because gipanggamit na ni mga kaigalaan sa mga nagadaiyang companies, gipanggamit na ni mga sa mga call centers, labi pa mga global companies, sa mga eskwelahan, gipanggamit na ni mga sukintig Paminaw, kini mga, iyon ani mga sukintig Paminaw. Og sa pikas bahin pagyod, ang kumilik mga kaigalaan, may allow na magani, og online or internet voting nila kin. Online or internet voting. Dito sa gawas nasod, online internet voting naman sila. So, nag-advance na ba? Ang dili sa ato, ni move backward. Atlas. Nga nung atlas man sila? Because naasalay interest. Ha? Ang Securities and Exchange Commission na higala, doon ay mga board of directors, participation sila mga meetings and votings and akin online. Nya ako mahigala ko ingon ha, ang mga namin na ito, kamparangka ba lang pag-istorya? Real talk ba lang ta ba? Sa mga companies mahigala, kami mismo sa RMN, Radio Mindanao Network. Sa usa ka tuig, kausara ang among managers conference, top level management managers conference. Nga tanan nga mga radio station managers sa tibok nasod, kay daghan ba mi, gikan sa Luzon to Mindanao, nga naay mga RMN stations, sa usa ka tuig, kausara ang among top level management conference. So mga dito may mahigala sa Manila or asa dapat i-held ang managers conference. Kausala na, ang among monthly meeting, kay muhatag matag updates, naman tayo mga reports, ang among quarterly meeting, pulos na online dahikin. Unsa may nag-advantage? Wa na ka mo gasto o plates aeroplano, wa na ko mabiyae akong program, wa mga higala. So daghang advantages. Ang kurte mismo ni adapt niya na atong pag-COVID. Hantod karon doon na pa ipipila ka mga kurte nga ni allow sa online mga kaigalaan. Ang mga LGUs, ang tanan, dito ni misikat mahigala pag hitabo sa COVID-19. So muna nga, ni ano man yung technology ron, atong i-adapt mga sukid ng Paminaw. In fact, ang ubang mga opisina karon nag-online mga higala o makahimo kag work from home, ginahimo na work from home, daghan mga higala after COVID, yun, hamang naman sikat pa COVID. After COVID, yun, ito mga call center agents nga pwede ra mga higala work from home dahil hangtod karon nag-work from home sila. Kaya nakita man mga kaigalaan nga mas productive sila kung work from home. Magkadaginot pa ka, ang imong sweldo mga higala nakatrabaho, maoraman trabaho ah. Unya, wa ka makagasto o gasolina, wa ka kagasto o plite, unya wa ka maka-appeal sa kasamok diha mahigala sa kalsada, sa traffic sa kalsada, o ang kumpanya sad mga kagilaan naka-save o kurinti, naka-save o aircon. Kay wa naman manunga dito sa opisina day. Katong mga technical people, katong skeletal force lang yun, nga kinahanglan mo ito nga. So doon ay mga trabaho nga pwedeng work from home, labi pag mga meeting-meeting lang, o doon ay mga trabaho mahigala nga, kinahanglan ka mo, add to yun physically. Kasi ako naging hindi man na pwede work from home, ginag-imbalmer pa ng litan, kasponilarya. Kanang trabaho, adi, naging na pwede nga imong inon, nga imong dadoon sa balay ng imong trabaho. At pa imong asawa, yung pamilya na mo, reklamo, ginayon na di na pwede work from home. Maura na siguro trabaho ang imong asawa, imong mga anak, di mo sugot. Mo protesta asa imong silinga. Pero kanang work from home, mahigala nga, live mga call centers, ana, lipay ang kwan dayon nga, naara ka sa balay dayon, labi pag na mga anak, na mga kwan, na, naka-deliver ka exactly the same ang imong pag-deliver sa imong trabaho, kung mo report ka sa opisina o dili, sus, dako kay advantage mga sukid ng Paminaw. Muna, mismo kami sa RMN, o kanang mga estudyante, kahibawa sila anak, kaya may mga online nga mga classes nga nahitabo mga sukid ng Paminaw. So, kinini ang doon ang mga tutorials nga online, inana, no? Dagay makarelate na itong hisgutan nun. Muna, i-introduce Marculita nga, mo-adapt na taani. Mo-adapt na taani nga, ang mga senador, mutunga kita dito, but kung doon ay valid reason, na dili siya katunga, pwede siya maka-join pinagi mga higala sa online nga sesyon. Pwede siya maka-join. So para na to, advantage kay ang usa ka senador, gisulduan ko na sa tao dahi, gisulduan ko sa katawahan. So ma-appeal siya o session nga online, katong doon ay valid reason. At last mahigala ang taga-minority, di sa musugot, anak nga proposal ni Senator Rodante Marculeta.
10: Straight to the point.
5: Ngano di mas na musugot? Ang main reason, anak, kiniplangka-plangka lang istorya ha, ang main reason mahigala, tungod kay di sa gusto nga masig mag-online si Senator Bato de la Rosa. Unya maka-participate sa discussion ug maka-appeal sa voting. Mao nay klaro nga istorya.
10: Straight to the point.
5: Kay maka-appeal sa voting, delikado ang minority, mapildi sila. Gamay raman sila mas daghan man ang majority. Ikaduha, Malagmit si Bato de la Rosa dili maka-appeal kay bisan pag mag-online is Bato mahigala dakpon magyuda makigalaan sa kinini ang kapulisan ug NBI gipangita naman sa day. Unya ko madakpan si Bato ipadaman ni mahigala sa ICC. Sumalagmit kay si Bato di na mo-appeal og online gihapon. Tan-aw na ko ha. Managana na si Bato mahigala kay matrace niya kaday asa dapitan ni. Eh. Ang malagmit ani ipaprison las Dinggoy, ipaprison nila si Jewel, ipaprison las Cheese. Iapil pas Marcolita kay pasagaan sa og plunder, pasagaan sa plunder mga kagalaan ning hasta pa gani mga kagalaan si Rubin Padilla, appeal po obstruction of justice sa iya. So kining tanan nga mga senators dili sa may majority kay bawas na ana i-mention ang Irwin Tulfo kay bawas na sila ang mga plano ana ipagsud sa prisuhan eh para di na maka-appeal sa session sa Senado o di na mahigala maka-appeals discussion o dili na makabuto.
11: Straight to the point.
5: So kung di na sa kabuto, ang manghaod sila na ang taga-minority. Maunay, kanaprangka na akong pag-istorya, ha, nga, no, ito pamanang tago-tago, roy. So kanay lang, pasumangin nga, walk out, kay kinahanlan, og idil, kuan ko no, hisgutan, og maayo, mani muna. Kana, mga atik na lang na. Pero ang tinuod, mga higala, ginana, dili sa musugot nga mapasar na aron nga di makabutal si Bato, dili mahigala makabuto si Jinggoy, dili makabuto si Cheese, dili makabuto si Jewel, ni ka Balhog si Prisuan. I-appeal pa na si Marcolita o Balhog. Kay ilaman pa sa kag-plunder. Ah? So, mahurot ni sila ka Balhog, ang mga tao nagtanaw mahigala, mo tuo ka mga tao dahil nga kini tungod ni sa kaso. Ang mga tao makasabot na nga naman, muraman og, di ba yung bugo mga Pilipino ha? Kasabot sila nga, kung Duterte ka nga, mulaban Duterte, prisuhon ka, gukuron ka, tamas ginawa. Muna nga, ang uban, tuod ay kagini mga unsi ka senador sa minority, mga tarong sa ni. Ningkamot sa nisa mahigalag at sa minority, pa di po sila matandog. Ha? Why problema mo? Sa naamo, dilis pa mo. So, kato mga higalang mubarog yun, di gibadas malita, di mumadag malita, aray mo sa pwersa. Wajab mga higala, so mga priso ni mga priso sila, anticipated din nila. Ang gusto sa minority nga, kasabot na lang ipambalhog sa prisuhan sila, so sila na imuhaod o niya. Kaya nag-abot sa impeachment trial, kinahanglan gihapon og 16 votes. Lahi ang voting sa conviction na 16 ang gikinahanglan. Ang pag-ilog sa majority mga higala sa Senate, ang pag-ilog sa leadership kinahanglan og 13 votes. That's a magic number. 13 votes at the very least. Ang sa conviction, 16 votes at the very least. But doon ay mga rulings din ha, while the impeachment is ongoing, da ay mga rulings din ha, nga kinahanglan lag simple majority sa present nga na ha. So kung di nakabutal sila si Jewel Villanueva, kansis la. Monitoyo nila nga, dili nila ipapasar ka nang gi-introduce ni Marcolita, nag-walk out sila, nanggawa sila. Di nila gusto mapasar na aron nga dili mahigala makabuto sila si Jinggoy, dili makabuto si Jewel, dili makabuto si Cheese, kung masood na sa prisuhan. More on nila ni. Ako pagtuoday, dili ni more on kang Bato day. Kaya ka na sa Bato, bisang pag inyon pa nga mag-online na. Sige, online pa. Ma-approve na, online, para kang Bato na. Paminaw ko, dili. Nga naman, o mag-internet sa Bato, bisang tuwasa sa ilam, work from home sa Bato, dakpan si anak kalakihan, dalit ka ba na matres. May bawaan mga hain kanapit. Kanang taga NBI, mahigala, kanang atong cybercrime unit. Magamit nila na mahigalag, matrace kasi mong GPS o gasa kadapit. Once mo on kasi mong cellphone mo na nga na ay mga pamaagi anak nga kato mga marukoy sa mahigalang dili sa matrace. Pero kung mo appeal kag session nga dugay, delikado kaso ka na dili na para kang Bato. Para na mahigala sa ubang senador nga ilang ipapriso o niya maka-participate gihapon mga sukid di paminaw. So kontrolahon sa minority, ilang mga higalang kontrolahon o niya ang impeachment court inigsugod na sa impeachment trial. Muna, ang majority po, ang ila po mga higalang tuyo ni Marcolita, mausan na yung tuyo nga, mga priso na magitaan eh. Ha? At tumarugan, bahalag ipapriso ta. Basta, bisag to atas prisuhan, mag-online ta dito, ma-appeal taxation, bisag to atas prisuhan. Mauna yung mahigala ang mahitabo.
11: Straight to the point.
5: So, kana maoy mga interest sa pikas o pikas, pero sa ako naging ngunog, tinarong lang, para na ako lang tinarong mahigala, angay na ni i-adapt dahi. Tinalong lang hanga naman ang tanan nag-adapt na ni ang mga naminaw nako karon labi na kadto mga online teachers mag-adapt sila otherwise kung wa na di pwedeng online na di mo magkakwarta dia. Kami mismo sa Arimen ang mga managers mga kaigalaan sa Arimen do na mi mga meetings o magkalilit ang ubang companies ani. Kadto mga companies mahigala nga kanang global o kadto mga companies nga nationwide ng ilang operation di man yung pwede ang tanan managers imong ipa paluparon sa Manila every month mga higalag na ay meeting or every quarter kay kana mga managers sa Arimen puro sa nag-handle program in akin. Mabiyaan yung programa. Daghan kag mabiyaan ba? Mabiyahe pa ka dito, gasto mga kagilaan sa ticket back and forth, ang imong hotel dito, nga pwede naman ninyong ma-istoryahan, pariha naman istoryahan sa online day. Ha? Una kami, magkita may mahigala sa mga manager sa Arimen, sa katuig, usara. Appeal ang top management. Kaya naman po yung mga time nga ang mga tag-iya po mahigala may musuroy dili namo. Labi man namin di Cebu, kanunay may suroy yun di Cebu mga kagilaan. Ha? So, no need nga magtapok tanan. Kadako gasto, kadako sa oras nga ma-usik. So, moving forward, mauna na kinabag-uron, ato nang i-embrace ang technology karon. But ang sa minority, dili sa musugot, ana. Di sa musugot, ana, mahigalang online. Nga no, tungod kay di sa musugot, nga maka- appeal sa session si Bato, maka-appeal sa session ang ipampriso na kay kibaw na sila nga kadtong tuas majority ipampriso gina sila. Ah, so doon na ipagmaniobra. Pero ang katauhan ron mga kagilaan nga nagtanaw nakasabot sad mga kagilaan. Muna nga balhog, kutob sa mga higala mo kwan, nabalik ang history sa amahan sa una ni Marcos Senior nga kadtong musawais gobyerno mga higala balhog. Pila man kabok na nga tanggong atos presyuhan dekin. So karon mo lang the same, almost the same pattern na mga kagilaan. Pero ang problema, ana, ang mga tao, kung imong inanaon, imong pit-on, musamot tinoon mahigala og alasaba. Musamot mahigala og alasaba. Palihalag na nanguyab, unta kag babae, kiba. Ayaw halag panguyab. Ayaw og imong pit-on, aron musugot, dili ng kalakihay. Ikaw, De Maris, o yun kasi kung gisulti, De Maris. Muna, ano yun, kalabang, og inyong kanon ang mga senators uban panguyabi na ninyo nga mo ana kinahanglan nga atong konbiktuhon sana sa tinarong nga pamaagi nga mauni mo una pero og imong papriso mo dili imong kan priso mo musukol hin una kuno na mo samot og kakwan mo na nga ako example la manguyab kag babae taro nga lang diha nga sugton ka ayaw ti uni ayaw og pugsa kay basin og mapressure na pero dili gyapon ikaw may gihigugma eh. Nisugot, nisugot, kay gitiunag kutsilyo ba? Na imagine ka kung ang mga judges may gala, judge, ina, mo decide ang usa ka huwis tungod kay dunay nag-pressure niya. Di man na gawas nun siya, ana. Labi pag imong ipriso, mga higala, kay kuhan mo na nga dito na mugna, may gala, panahon ni Marcos Senior ang katong kanta nga ibon ang may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. Di ba? Di ha na. Wa mga higala, mga tao eh, samot og alsa. Muna ilang tanawon yun. In the part, mahigalang Marcos, dili mga hadlok ni nana. O firang kag malita, di ko. Adi ka masugot malita, priso. So, purusahan ba? Purusahan. Ang mga tao, nagtanaw, mga sukit ni Paminaw, nining sitwasyon na, og labaw sa tanan, doon na po'y ginoo. Nga nagtanaw, ining tanan. Muna klaro-klaro lang yun, mga sukit ni Paminaw. So, moto mga higala nga, imong prisuho na, mahimo nang mapriso mga kagilaan, pero moribinta yun na. Kaya muna higingon, ibon ang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kaya, saan na eh? Saan ang katahan eh? Ay! Ay, more or less mo na itong tingugod niya, paghuman kon pa yun. Pero muna mga kagilaan, imong nang imong pamprisuhon, hindi mo sugot sa imong kwan, sa imong gusto, lahi na, imong deprive sa ilang katungod, mahigala sa ilang kagawasan, just because di sa mo follow sa imong gusto, tingali, pwedeng magkagmang badaugon sa hamubo nga panahon, pero mo gawas yun, mga higalang kamatuuran kay ang katauhan, doon na magiging kagawasan. Di man na pwede, mga higalang kinini ang magpadayon, mahigala kanin anak nga klase sa buhay. So, amo na, ato lang timan anang napita mga sukit ni Paminaw, doon na giyon mga higalay mga mahitabo ini nga biyan sa atong control mga sukin ti paminaw. Tuohi lang gina. Sa imong tan-aw gamhana na kay kayka kay tao ka mahigala niya nga gitagaan sa mga gahom, pwede na himuon. But doon ay mga butang nga biyan sa atong control.
12: Not just number one, simply dominant.
5: Alas City Unsina, standby lang una, mahigala lang sa RMN 558 Manila, nga musunod na kalundayon.
13: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
15: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: 93.9 IFM.
15: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
13: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
18: Ang idol kong FM
20: 93.9 IFM.
21: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
22: Yo!

0: Idol, alas 7:13 na. Daghan kitang makatuna ni Attorney Rufil Fernandez Banyoka. Komento lang mo, dol. Text lang mo, 0923-112-8701. Comment lang mo sa tuang Facebook page, IFM93.9 Cebu. Unyako day greet og happy, happy birthday, belated happy birthday si Sir Nestor Lagdaso, no? Salamat kaayo for inviting me last night to host the 70th birthday of ni Sir Nestor together with his family, si Ma'am Annabelle, ang iyahang mga anak. Yung big names, no? Rose Ann, Rachel Ann, Rosette Ann, ang iyahang mga daughters. O niya, ang tibok pamilya, ang mga taga MDC, Mercury Drug, no? Maato mga retirees din, ha? O niya, ang taga Oak Ridge Horizons, maayong buntag ka yung hurot dol. Welcome, welcome, good mo kanunay dire sa tong sibianan sa mga listeners nato si Ma'am Lenny ugihang husband, no? Silingan ko no silang cons pangkoy. Idol Buiki unya si Sir Bryle Di Ocampo ato ang Maxim o Grab driver may buntag dol. Unya ni Brad EJ Kani naminaw di ay si Brother EJ. Salamat sa pagpaminaw si Ma'am Gigi. Loyo sa Cebu Doctors Hospital. Ayaw kalimot idol, ha? Way laing loto outlet diha nga perting anibuta, ha? Amugaway kayo, pamatad na mo dol. Nabantay lagi mo. Hinahinay lang, sad, hinahinay lang. Loyo sa Cebu Doctors Hospital, Ma'am Gigi. Salamat sa kanunay nga suporta. Unya ang Georgian Barbecue at bang sa Casamira Towers. Ayaw kalimot dol, Vera Mag-Guadalupe. Naminaw na silang Miss Yuyet, na si Boss Ian, si Ate Rowena may buntag. Unya ang sa Don Simon sa Food Services, Barbajo Street, Talamban, Cebu City. Si Mama Ninita o si Kuya Alvin, good morning. Unya si Mama Kana, Papa Barclay, Sir Ken sa Timahal, sa Wireless Subang Dako Mandawi, salamat. Si Sir Itcho, diha sa Linaw, Mingla. Si Ate Mary Ann, AM Meat Store, Stall No. 30, Carbon Market. Unya ang AM Shomai sa Tisa, dali sa Tisa, may buntag. Unya naminaw sa DI si Ma'am Jessica diha sa may Flower Section 15 sa Interim Building sa Carbon, ha? Unya text si Midol 0923-112-8701. Ingon pa ni Ma'am Gigi, Responsible Gaming maunay ingon sa PCSO. Okay, sige Ma'am Gigi, ha? Responsible Gaming yan, ha? Mentag makaigo na ba? Ayaw kalimot dol ang ato ang text line 0923-112-8701 o ang ato ang Facebook page Idol IFM 93.9 Cebu. Pakibisita lang po Idol Buiki IFM. Buiki IFM. Salamat dai pod Ma'am Gigi at tong pag-meeting namo Ma'am G. Thank you kaayo unya. Uy, si Chang Helen makadawat og regalo daw. Sana all. Ang Helen sa foodie place diha sa may dool sa Court of Appeals na minaw sa na sila may buntag dool. Stay put, standby na mo, ha? Ay gid mo biya dool unya komento, react lang mo dool. Ako sa ditimbayaon ang mga taga Ermita, San Roque, Tejero, Tinago, Cebu City nga nagpaminaw may buntag. Ug mga adlaw, Philippine Advertising Conference, ADCON, RMN is a radio or a media partner dol onya will be joining dito kay two of our executive, si Sir Tristan and si Ma'am Erica, our executive vice president for marketing. Ma'am Erica Canoy Sanchez will be one of the speakers, will be part of the event, no? Onya dito ni sa Mactan Expo dol onya inig ugma og sunod ugma ang Nescafe Classic natay booth sa Bicon diha sa Mactan New Town to be hosted by yours truly and Idol Mikey. Naapod silang Idol Aiko, Idol Tweety, Idol Tony, Idol B, si Idol Chixi will be hosting the main stage sa Bicon. So proud ni Idol Chixi for doing it the second year. Unya, kita kits po kadlaon sa Domingo dol, naapod kita sa The Gatewalk Mandawi. Actually, alas 12 pas gabi. Ala una, masiguro to ang gun start or pilaon sa to. Rasa alas 2 ang gun start sa 21K. I'll be hosting along with Idol Chixie sa IPI Run sa may The Gatewalk Mandawi. Dari mi sa portion sa gun start. No? Unia, naraba to'y pila man to 15km, 9-10km, 2km. No? Good luck sa mga runners. Basig maawanon na ba in town ni kay dahil lagi weather disturbance. Taong sa naman niyo. Pero muli pa rin sa tangauan doon. Pastilan mga higala niya. Manayaw niya ta ha. Sato ang straight to the point ni Attorney Rofil. Pinagi ni Jade O. Paghubasan. Salamat dol. Standby mo. Sunod ang mga sonata. Ay, mga sonata. Mga kanang mga kanang commercial. Mga inabuhi sa Tanya. Lahusta sa toang RMN Network News. May buntag Cebu.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: That song was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
4: Ang Idol Kong FM 93.9
5: IFM.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami,
9: Angeline,
10: di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero
10: sa Star ka na.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
2: Ang idol ko FM
3: 93.9. IFM.
4: RMN Network News.
5: Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
4: RMN Network News.
6: Sinaksak nito ang biktima at itinuro pa kung saan niya itinapon ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sumang-ayon ang pamilya ng biktima na isailalim sa autopsy ang bangkay nito upang madetermina kung ito ba'y nahalay ng suspect. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Catalinea, Tatak RMN.
7: Police report, drug... Ano tayo? 12. Drug user patay ng pagbabarilin ng riding in tandem. Ito po'y dyan sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
8: Gumagamit lang at hindi nagbebenta ng ilegal na droga. Ito ang ginawang pag-amin ni Amalia Hermano, tiyahin ni Victor Hermano, 39 anyos, ng Barangay Barnago, Bacolod City, na pinagbabaril ng riding in tandem na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Maliban sa paggamit ng ilegal na droga, posible may mga taong galit sa kanyang pamangkin dahil sa madalas nitong pagmumura sa ibang tao, lalot na kung ito ang lasing. Dumalabas sa inisyal na investigasyon ng Bacolod Police Station 3 na bumibili ng sigarilyo sa isang sari-sari store ang biktima nang nilapitan siya ng gunman at pinagbabaril ng dalawang beses sa katawan na nagresulta ng kaagad nitong pagkasawi. Napagalaman din na dating nakulong na si Victor dahil sa kanyang pagwawala dahil sa kalasingan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Talk to me. RMN
9: Network News. Inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating Senate President Jesus Escudero. Kasunod ito na aligasyong tumanggap si Escudero ng kabuang 586 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control project, mula sa kaibigan nito at negosyanteng si Maynard Ngo. Inagbataya ng reklamo ang salaysay ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo kung saan dinaan kay Ngo ang kickback ng senador. Ipinadaan kay Ngo. Ipinadala ang naturang pera noong 2024 at 2025 para kay Escudero na nakakuha nito sa iba't ibang proyekto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinanggi naman ng senador ang mga paratang at iginit na walang ebidensyang nagdidiin sa kanya na tumanggap ng kickback mula sa kontrobersyal na flood control project.
7: Na ibenta na po nitong Martes ang apat na natitirang mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya. Ayon sa Bureau of Customs, na ibenta ito sa pamamagitan ng negosyo 12 million pesos. Dahil dito kinumpirma rin ng BOC na naibenta na lahat ng 13 sasakyan na kinumpiska mula sa mag-asawang Curly at Sara Discaya. Nasa kabuang 114.7 million pesos ang kinita. Umakot ng mahigit 400 flood control projects ang siyam na kumpanyang nakapangalan sa Discaya family mula 2022 hanggang 2025 na may halagang 31 billion pesos.
9: Balak na pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa ilang mga opisyal na dawit sa flood control. Pinagtibay lamang ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde, Batak.
10: Pinagtibay lamang ng planong pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Natama ang findings ng isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa post ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa kanyang ex-account, sinabi nito na ang balak na pagsasampa ng ombudsman ng plunder, malversation at iba pang kaso sa Sandigan Bayan laban sa ilang opisyal ng gobyerno ay nagpapatunay lamang na vindicated ang findings at recommendations na nakapaloob sa partial report ng komite sa flood control anomaly. Iginit ni Lacson na nakakalap ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno ng mga mahalagang ebidensya at ito ay naibigay sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Kung matatandaan, sinabi rin ng senador na hindi siya natutuwa na may ilang kasamahan ng sabit sa katiwalian sa flood control, pero palagi naman niya sinasabi na kung saan sila dadalhin ang ebidensya ay may tungkulin silang dapat na gampanan. Naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na ngayong Webes ay inaasahang sasampahan na ng kasong plunder si Senator Jinggo Estrada habang isusunod naman na kakasuhan si Senator Joel Villanueva. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN Network News.
7: Kinumpirma naman, Environment Secretary Juan Miguel Cuna na itinigil muna ang pagpuputol sa mga punong tatamaan ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway sa kabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At kay Cuna, kusang sinuspindin ang kumpanyang gagawa ng proyekto ang tree-cutting activities at bibigyan daan ang re-evaluation para sa mga natitirang puno na masasagasaan ng Salex Project. Batid naman ang kalihim ang galit ng publiko nang makitang putol na ang mga puno at masakit din sa kanila na ito'y gawin bilang ahensyang nag-i-issue ng tree-cutting permit.
0: Maraming outrage ng mga kababayan natin. Alam niyo po, gusto ko lang linawin. Wala pong gustong pumutol ng puno. Kasama na rin po kami doon. Can you imagine how contradictory

0: pipiliting mapababa ang bilang ng maapektuhang puno.
1: The first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin or hindi lang puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy, so na madidisturb kung anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number one. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, dun po tayo. Pero base sa pag-aaral, the design of the project and the purpose na hindi maaari totally ang avoidance, ang pangalawa po, minimization. Ibig sabihin, ang posibleng pinakakonti na may tatamaan na biodiversity, in this instance, mga puno, dun po tayo.
0: Si Environment Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Karagdagang supply ng kuryente sa Visayas asahan ngayong linggo ayon sa Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulep.
3: RMN Live Report.
4: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na may karagdagang supply ng kuryente sa Visayas ngayong linggo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, bagamat ito ay pansamantala lamang, ay makakatulong na rin ito, lalo na ngayong mainit ang panahon. Anya, marami silang tinitik ng posibleng solusyon para matugunan ang problema sa supply ng kuryente sa ratunang regyon. Sa kabila nito, mahalagaan niyang ma-assess ng mabuti ang bawat opsyon at kung gaano karaming dagdaga na supply ng ang kailangan at ano ang magiging epekto nito sa presyo ng kuryente. Patuloyan niya itong pinag-aralan ng DOE para tiyaking sapata at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumer.
5: Kailangan lang talaga i-assess kung ano yung impact niya, kung ito ba, magkano ilang megawatts pa kailangan ng Visayas, magkano ang impact niya sa presyo sa Visayas. So, they're studying that now and within the week, tama ba? Within the week, we will have more power.
4: Kasabay nito, kaalalahanan naman ng DOE ang publiko sa mahalagang papel ng bawat Pilipino pagdating sa energy efficiency. Sinabi ni Garina na kapag sama-sama ang lahat sa simpleng pagtitipid sa paggamit ng kuryente ay malaking tulong para mapalakas at mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald D. Ulep sa Talk.
0: Samantala, pahirapan pa rin ang pag-recover sa isang bangkay na natabunan pa rin ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Alas 6:18 po kagabi nang ma-detect ng K-9 na dog ng rescue unit ang katawan at sinimulan ang pag-recover ng pasado alas 7 ng gabi. Sinabi ni Bureau of Fire Public Information Officer, Fire Superintendent Maria Leia Sahili, na hanggang ngayong umaga ay hindi pa rin nare-recover ang bangkay.
6: Hindi pa po natin siya nare-recover. Hanggang ngayon po ay nadadaganan pa rin siya ng malaking biga doon sa loob. Hindi pa po natin siya nailalabas. Within the time frame na na-discover siya ng alas 6 ng hapon, hanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin kami na ilabas ang kanyang katawan.
0: Kahapon, sinabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Isang araw lang mula nang mag-shift ang mga otoridad sa retrieval operation matapos nga na walang makitang signs of life. Kasabay nito, umapila ang kalihim ng pangunawa sa harap ng delikado ring sitwasyon ng mga rescuers sa Ground Zero. Pero ayon na rin po kay Fire Superintendent Sahili, maging sila ay umaasa pa rin na may makukuha pa rin buhay.
6: Hanggang kahapon po, sa mga senyales, wala pa rin po kaming nakikita na senyales. However, yun nga po, hindi naman tayo titigil at hindi tayo tumitigil sa paghahanap pa rin ng mga biktima. Ang

0: started po pa rin natin hanggang ngayon ay 16. So kung mailalabas po natin itong natagpuan na ito ay bababa po ang bilang natin, magiging 15.
1: Samantala, inihahanda na rin daw po ang ng mga otoridad ang pagsasampangan ng posibleng mga kasong kriminal sa laban sa may-ari at kontraktor ng gusali.
2: Sa pag-inig na balita, mahigpit na security protocol sa paligid ng gumuhong gusali sa Pampanga, ipinatupad ng PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Rajuman Marjo Domingo.
3: Nagpatupad na mahigpit na security protocol ng Philippine National Police sa paligid ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narataz Jr., binigyan na niya ng direktiba ang Pro 3 na mag-shift na ng focus sa mahigpit na security perimeter, pag-asaayos ng crowd control at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama na rito ang pagpapanatili ng presensya ng kapulisan 24/7 sa paligid ng collapse site, pagdadagdag ng mga tauhan para sa traffic management. Nabatid ang pagguho ng gusali sa barangay Balibago noong nakaraang linggo ay nagdulot ng malawakang interagency response na kinabibilangan ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense at mga lokal na Disaster Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News!
1: Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang hangarin itong mapaayos ang buhay ng mga Pilipino. Pahayag ito ng palasyo matapos ilabas sa Social Weather Station Survey ang record low na net satisfaction minus 15 points nitong Marso. Ang kay Undersecretary Claire Castro, kinukonsidera nila ang resulta ng SWS Survey para pagbutihin pang lalo ang serbisyo at performance ng gobyernong ito. Gayunpaman, sinabi po ni Castro na magkakaiba rin kasi ang resulta ng mga survey firm tungkol sa Pangulo. Partikular daw ang Okta Research Survey kung saan pinakamataas ang rating ni Marcos sa lahat ng pinakamataas na opisyal ng bansa.
4: So naniniwala po tayo na nararamdaman ng iba mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nakakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
1: Si Yusek Claire Castro.
5: RMN Network News. RMN Flash Report. RMN Toto Bungkang.
2: A Flash Report. Si Rajuman Chelsea Arcilia nagbugaro po ng abo ang Mount Canlaon. Rajuman Chelsea.
6: Kasalukuyan nagbubuga ng abo ang Bulkan Canlaon ngayong umaga ng Webes. Ayon sa PIVOC, aabot sa 1,200 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa crater ng nasabing bulkan na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, nananatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone at pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Healthcare Team Watatak RMN.
5: RMN Flash Report! RMN Network News!
1: Limang tao na natrap ng halos isang linggo sa loob ng isang kuweba sa Lao ang nailigtas nitong Miyerkules. Ayon po kay Kengkard Bongkawong, pinuno ng Volunteer Rescue Team mula Thailand, natagpuan ng lima alas 4:30 kahapon. Sa isang video, makikitang masisigla, nakangiti at naghihiyawan pa sa tuwa ang mga nailigtas kasama ang mga rescuer. Ayon naman sa ulat, pumasok sa kuweba sa Saisombun Province ang pitong Laotian noong May 19 para maghanap ng ginto. Subalit, naharangan daw ng landslide at baha, dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar ang kanilang lalabasan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang puspusang paghanap ng mga otoridad sa dalawa pang nawawalang biktima.
2: Mga muna tayo ng update sa palarong pambansa. Ang NCR pa rin po ang overall and partial and official tally. Ito pa rin po ang nangunguna, no? National Capital Region. At naroon si Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.

0: Visayas na may 10 gold medal, 9 na silver at 7 bronze medal. Habang patuloy naman ang pagkapanalo ng Davao Region sa secondary basketball boys matapos matalo nito kahapon ang Caraga Region sa score na 59-69 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC Arim Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tatak Arimen!
1: Yung Home Along the Reales, the reunion film, eh accidental lamang daw kaya ang pagkakabuo nito. Pakibalita nga tayo mula kay Mary Jane Asayaw.
2: Ni Boy Tukizo na direktor ng Home Along the Reales the Reunion na accidental plan lang ang pagbabalik ng pelikula. Ayon kay Boy 2, nag-umpisa lang daw ang plano sa reunion ng cast hanggang sa nagkaayaan na raw na gawin na ang comeback film. Hindi rin umano naging madali ang pagbuo sa pelikula dahil inabot ng 2 years ang pagkumpleto sa cast na nasa iba-iba ng network, hindi na active o nakabase na abroad. Bukod dito, kailangan din daw nilang i-consult ang script ng pelikula sa dating creatives na nasa likod ng sitcom para hindi ito malayo mula sa original. Kaya naman, sayo ng director, worth it daw talaga ang paghihintay sa nostalgic revival ng Home Along the Reales. Inamin naman ni Boy 2 na bagamat hindi nila malalagpasan ang original, pinursu pa rin nila ang pagbuo sa pelikula bilang tribute sa pumanaw na comedy king Dolphy. Mapapanood ang Home Along the Reales the Reunion sa mga sinehan sa bansa simula June 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
3: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosala.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Hello, eh! Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.
7: IFM Balita!
8: IFM Balita!
9: Sa buntag,
10: ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
11: Musay magsulti? Seryoso yun ka? Halos tibok adlaw na gani mong magkauban sa akong anak? Tili man gani mo halos magbuwag? Gahapon, nang lakaw mo, asa mo may gusto ni mo? Dili ka pwedeng mabuhi nga mag-inusara?
12: Magpadayon ka pa ba sa usa ka relasyon nga mura ka nagigapos? The Billy Story inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Billy Story. At tangi.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget?
14: So-so!

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth,
5: shiny, and healthy.
6: With regular use.
4: Naka-empress. Naka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng

0: pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
1: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
0: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan pa ni.
8: IFM Balita.
9: IFM Balita.
10: Sa buntag,
11: ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
18: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
18: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
17: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
19: Magnolia, feeling good, set up.
20: Your bill, sir.
21: What? 14,000 pesos for dinner?
20: 1,400 only, sir.
22: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
20: Your bill, sir.
21: Order for more. Dessert?
22: EO, love your eyes.
23: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan pa ni.
8: IFM Balita.
9: IFM Balita.
10: Sa buntag,
11: ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
26: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
27: We are World Connect, your visa to a better future.
28: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
29: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
30: Smart 2.
29: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
30: Smart.
29: tanggaling for every day.
28: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
29: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
28: Heavy duty linis, bawat pahid.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. Enjoy up to 70% off on grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki B-Zire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM Seaside City Cebu 3-day sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number R7-CEB449, Series of 2026.
5: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City Cebu.
1: 93.9 IFM.
6: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
12: Idol, suertres result. Alas dos. Uno. Cinco. Dos. Idol, suertres result. Alas cinco. Nueve. Seis. Siete. Idol, suertres result. Alas nueve. Zero. Zero. Uno. Idol, nakaigo ba?
13: Unsay magsulti? Seryoso gyud ka? Halos tibok adlaw na gani mo magkauban sa akong anak? Dili man gani mo halos magbuwag? Gahapon, nanglakaw mo. Asa ba may gusto nimo? Dili ka pwedeng mabuhi nga mag-inusara?
14: Magpadayon ka pa ba sa usa ka relasyon nga mura ka na gigapos? The Billy Story inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Billy Story. At tangi.
30: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
31: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
32: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
33: Sis, ganda ng hair.
34: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
33: Naka-empress. Nakaka-impress.
34: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
35: Empress Shampoo. For impressive hair.
36: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
37: Radyo Eskolar ni Idol!
36: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
38: Now here we stand, unafraid of the future.
36: Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
38: Yeah,
36: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
38: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's.
36: Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, siyaming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula, tido.
16: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
18: Ang market man on the run, Idol B.
19: Ang chikadorang set. Idol Chixie.
20: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona. Diamond Bina.
22: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Da.

0: Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatuon sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM balita.
4: IFM balita
5: sa buntag.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
7: Si boost charming auntie,
8: Idol Maria B.